0: 99% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by AZS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. AZ.

0: pagbirit, murag buhok nga lisod patason.
1: Try all new Sun Silk Strong and Long with Biotin Strong Complex. Our best ever Sun Silk, made even better versus previous formulation, so your hair is... with regular use.
2: Sway it with Sun Silk.
3: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain medsa ang tumaron. Pag Gremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC September 2024 to August 2025. Gremel S knows best. Yun nila biyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Gremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Samok na ubo, ubo, ubo. Undangi na. Tusiran forte. Motabang magpaundang. Undang. Undang sa non-stop dry cough o katol sa tutunlan tungod sa post-nasal drip o bunga samok. Pag tusiran, tusiran.
5: Tusiran forte!
6: Unilab quality yan.
7: Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCl plus paracetamol is the generic name of Tusiran forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ubong makulit? Just stop it.
9: Ugang ganda of the night is Barbie Forteza.
10: Thanks to my Silk Ganda Power Duo. Soap and lotion tandem with papaya enzymes and skincare formula that whitens and nourishes skin. Because I believe sa pagsulay sa kinabuhi, gandahan mo. With the Silk Ganda Power Duo.
11: With regular use, results may vary.
10: Nakaten kay Ranko. Ganda. Approved presentation. Ganda. Bisan unsa pa na imong buhaton, gandahan mo. With Silk Ganda Power Duo. Soap and lotion tandem with papaya enzymes and skincare formula that whitens and nourishes skin. With regular use, results may vary. Gandahan mo. With the Silk Ganda Power Duo. Sa kada pagsulay, kinanglan maayo ka. Ugwa pagihapon. With the Silka Ganda Power Duo. The soap and lotion tandem. Aron gwa pa kasalaban. Gandahan mo with Silka. With regular use, results may vary.
12: Sub wanna reveal your powerful glow? Magmyra Whitening Glow Vitamin Lotion. Get up to 3 times brighter skin in as early as 2 weeks. Helps with regular use. Results may vary. Myra Whitening Glow Vitamin Lotion.
13: Reveal your powerful glow.
14: Kung hanap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain ba ka ha? Ayaw na pagantos. Aniya na ang iBerry.
15: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugod ni katumbatanon pa ko, taas ang grado sa akong mata.
16: Bili, di ko kaklaro, bista layo. Hasun kayo sa adyaw, adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaan na ang pananaw, yabi maigmata sa bumitan.
17: iBerry, papalit sa Mercury, Rose Pharmacy, o sa inyong mga suking butika.
18: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
13: iBerry for a clear and healthy eyesight.
19: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok sa Straight to the Point.
20: Atong atak na may kalas 8:14 na sa atong pagbanuban karoning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
21: Straight to the point.
20: Now, arita sundugang mga isgutanan karong buntaga mga kaigalaan. Baibay tag mga issues ha, nga atong i-enumerate mga kaigalaan. Gawa sa national update sa impeachment. Di sa nato kalintan, kini mga issues mahigala rin sa ato kay niya'y valid concern karon sa Vicente Soto Memorial Medical Center. Kini bang mga pasyente nga naay ma-admit na, niya naay mubantay, na usaray gyud makasud mga sugid tig paminaw, niya asa man ang uban nga mopuli. No, nigawas ni sa pamantalaang The Freeman nga naatay kulom sa dinha mga higalan nga nang pamantalaan ato ning i-take up sad. Ikaduha, ato sa hatagag pagtagad, oy ang bugas di ituod sa bantayan. Shout out nga to ni Mayor Layisi ba to? Layisi, unsay complete name? Orlando. Orlando Lix sa kinini ang Layisi. Good morning ni mo da, Mayor. Wala ko maswito sa inyong politika diha. Ang Vice Mayor ron, si Mayor, Vice Mayor Dispi, no? Siya mo ay Mayor sa unay, hindi? No, niya man doon ay turnover ko no to. Wa man mo tunga guning Mayor karon. Pero akong balik ko na, wala ko'y idea sa politika diha. Munang wa kayta masayod, mahigala, o kinsa ba itong mga official sa una, naunsa din ang hitabu. Aron, ang ako lang nakatsa kong attention, to be very honest sa publiko, kay limagagbugas, 178 kasakong bugas, nagipang labay. Sakitan ta ba? O doon na mahigala explanation nga, too technical nga explanation, masakitan ta. Anong grabe man ka technical sa explanation nga, di amay mga pobre. Nga wa mahigaligi kaon. So sa ato pa, ato lang yung i-follow ang technicalities na bahalag, magutman ang uman. So, muna mga kagilaan nga na makakatch yun sa atensyon. So, muna nga itong tiwaso gisgot pero ang mayon ni bakasyon pa man di ay. Kwa pa mahigalas bagyo, ha? Kinigong mayor ka mahigala, managerial post maguna. Uncool ka mga higala, ha? Anytime. Muna, nga bisan si Mayor Archibald adlaw sa Sabado, ha? To adjun mga kaigalaan sa Pulang Bato. Kaya doon naman ko ilan slide dito. Kanang mayor ka, adlaw gabi-ib. Naakagyon. Kaya managerial post mo na. Muna yung kalainan o rank and file mga sugitig paminaw o managerial post ka. In any kwan, companies, o managerial o ganan na ang rank and file ka mayroon. Kung duty, 8-5 naman. Kanya mo duty, ganyan ko kwan, na overtime, gina. Hindi ko mo duty. Pajutihon ka, overtime, kwan yun ko. Pero manager ka gani, mahimo mga higala nga, mula ka o kasi mga opisina, mahimong wa ka diha, pero on-call ka, 24 hours, iba ko kung sa'yo mga mahitabo. Mausa na yung mayor, kining governor, kanang president. Niya siya kay Topaman, nagbakasyon pa man. Among gitawgan kay laliman ka ng 178 kasakong bugas, ato ipa-explain niya kay naka-explain magod ang vice mayor, niya ako di ko ganahan may gala nga maminaw sa vice mayor lang. Gusto tang maminaw pos mayor nga, unsa man din yung kalaki ha, para mabalansin na to ba. Ang atong gihatag nga opportunity ni Mayor Layisi para sa iyang kaayuhan, nga mabati po nung taan niyang side. Unsa bang pagkatubaga, may ingong mahinoon nga, nagbakasyon pa ko. Ah, sa tuwing ingon niya, kay kamo bitaw mo, bakasyon sa bitaw mo, hindi sa tawag patandog kayo na bakasyon pa. Ang mayor na sa daan bantayan, niya ato lang sa inyong lakbitan nga may itong kapitan rin sa, kapitan sa may Bulacaw, Pardo, kay, believe ko inyong kapitan na mahigala, kapitan, kanana ang Abilinusa. Kay kung maghusay siya mga kagalaan, daling mahusay gyud ang husayonon kay iya mang palitan jalebi. Good morning ni Bodya Cup, ah, sa Bulacaw mga sugitig paminaw. Medyo nakahanga kay ko, ah, kay ang ubang kapitan ni Mamay Nana day. So, pero ang ako nang concern po ni kapitan, basig mahulot imong honorario man ka. Niya sa sunod og nay husayonon ayo na po sige jalebi pon pili pug makdo. Apili lang po dog ha, panantan di pa mahusay sa sunod, apili lang po dog ang choking halong nga di magmahay ha, unya mang inasal. Malaya magkakwanta ba? Ato ning isgutanan mga sugit ng paminaw karong taon-taon. Unya dagahan patag mga reports, had. No, dipindi lang sa maabot sa tong oras. Pero gamay lang kayo kay di apay atong mga nasakpang naminaw ron sa DYHP. Ato sa unahon mahigala ha, nasakpang naminaw sa DYHP o IFM bo sa magkadawat o mga pahalipay, gikan sa atong sibianan. Dastuli niya ron si kasamang Lailin Rabanes Aligadas. Yes, kasamang Lailin.
6: DYHP. RMN Report.
11: Mayong buntag ka sa mga regimen na Tony Rufil o mayong buntag sa tanang cooking peak paminan at station DYHP. Live kita karon sa Cebu City South District. Dinay na sa maswerte makadawat sa ato mapahalipay nga bugas og chorizo. Ipasalamat silang kanunay pagsuporta sa ato station DYHP. Sila Lucita Raga, Meda Gino, Eddie Arios, Edwin Rabago, Miselda Atilio, Miguel Jimenez, Lorena Cabillo, og Lorna Apolnogot. O karon na sa'y kasingin ninyo sa DYHP.
20: Okay, salamat Lailin Rabanes Aligada sa imong report. Salamat mga higala sa itong mga kaubanan karon. O niya asaman si Idol B o si Julius Balili alang sa atong mga exercise sa Kabuntagon. Warm up sa Kabuntagon sa dilipatang mga sa atong mga init niya mga issues. Ala, kumbati na. Sayo-sayawan to sa ginagmay. Pasirculate sa tundugo na ning buntag na sayo.

0: Okay, na salamat Julius Balili o gingman sa tanan nga mga nasakpan nga naminaw sa IFM o DYHP o padayon lang mo sa pagpakusog sa inyong mga radyo niya ato mga kaigsuunan nga mga nasakpan naminaw. Okay, standby mahigala sa atong dugay mga issues karong ato taon. Nagandaghantag mga nakalinya mahigala nga mga iskutanan o da. Gawas national mga kaigalaan ato sa lakbitan ng sa local. Magipanglaay naman sa impeachment ng uban, ha? Pabiyaan sa bitaw nito ng mga local issues tungkol nining napufocus na mahigala sa impeachment. Pero kadugayan itong survey-survey, may kapunan gilaay naman ng uban. Pero wala na kay impact mahigala ng impeachment. Pero sige na lang mo niya, kasabot na lang gimingin sa inyong tuyo. Ang mga tao, iyahay na lang mahigala, gapanikay-sikay taon. Okay, tatagag pagtagad mga higala. Pero hapit ng inlinyo ha, ang preparasyon mahigala matod pang BBM nga mamalit na mudaan o balde. Pero sa pikas bahin mga sugit ng paminaw atong tagag mga pagtagad ng atong mga issues na humalamang usab sa pipila ka mga mahinundanong pahinundong. Atong takna alas 8:25 na.
1: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
2: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
3: Unilab quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa labag uri ng sakit.
4: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
5: Gikan sa kinatas-ang bukid.
6: Nak, kit kamusta ngay?
5: O bisan sa pinakalayo nga isla.
7: Nay, gagraduate na ako.
5: Konektado na ka sa Globe Starlink 99. Pwede na makagamit og apps og internet with 2GB data og 100 text messages. Valid for 30 days. Maong bisan asa man sa Pilipinas, konektado na sa maayong kaugmaan.
8: O pauli na ko ka.
5: Go forward together. Globe.
9: Promos for Globe Prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026, extended until January 15, 2027. For DTI Fair Trade Permit number FTB 260214, CUSIP 2026.
10: See Long Ranger Journey.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Naay high cholesterol o diabetes?
3: Oh no!
2: Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
3: Yes!
2: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
4: Unilab quality yan.
5: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
6: Kung pirmi ka po eh, nanluya, nalipong ug ng loose pad, basin anemia na. Ug ang mutabang, aron healthy ang blood, ug na ay healthy glow. United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
7: United Home. Unilab yan.
8: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Kung moingon si mama nga,
10: sige ka gout, inanani mong tambal.
11: Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha. Han, nakalimta na pud nimo imong vitamins.
12: Ang iyang buot ipasabot.
13: Gihigog mata mo, maunga gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
14: Sa Generica Drugstore, ma-express nimo ang gugma. Kaya ay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyong abot kaya, og servisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore.
15: Ginhawa ang Generica.
16: If symptoms persist, consult your doctor.
17: Pila pila win! San Miguel Pila win!
18: More than 50 million pesos nga GCash prizes nga ipanghatag basta mo palit og San Miguel Pila products. Apil na! San Miguel Pila win promo. Palit og unong kabutilya o can sa bisan unsang apil nga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
19: Iba ka gidya. Basta trabaho, gin-ekstrahan ang kapisan. Kag sa pamilya, gin-ekstrahan ang pag-atipan. Para sa imo, gin-ekstrahan sang McDo sulit busog meals. Ang pinakamanamit nga chicken fillet with extra rice at 99 pesos. And extra sudan at 129 pesos. Sulit busog sa McDo.
20: Pinakamanamit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants, November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 254286, Series of 2026.
21: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit, ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy, ug uban pang butika.
4: Unilab quality yan.
21: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa namag-uri ng sakit.
22: Herba Strong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
23: 4 months na, pero parang hindi pa rin feel ang Pasko. Pero kung may real effort mo at Lady's Choice Real Mayo, kaya gawing real at creamy special ito. This Christmas, may creamy mac salad and creamy pork sisig with Lady's Choice.
5: Lady's Choice Mayonnaise. This Christmas, make creamy mac salad and creamy sisig special with Lady's Choice.
24: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ang tumaron. Pag-Gremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by PSRC, September 2024 to August 2025. Gremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Gremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Ug ang ganda of the night is Barbie Forteza.
26: Thanks to my Silk Ganda Power Duo. Soap and lotion tandem with papaya enzymes and skin care formula that whitens and nourishes skin. Because I believe sa pagsulay sa kinabuhi, gandahan mo with the Silk Ganda Power Duo.
27: With regular use, results may vary.
26: Naka-10K run ko. Ganda. Approved presentation. Ganda. Bisan unsa pa na imong buhaton, gandahan mo with Silk Ganda Power Duo. Soap and lotion tandem with papaya enzymes and skin caring formula that whitens and nourishes skin. With regular use, results may vary. Gandahan mo with the Silk Ganda Power Duo. Makikumbati ka today, bisan work pa na o biyahe, gandahan mo with the Silk Ganda Power Duo. Ang soap and lotion tandem infused with natural papaya enzyme. With regular use, results may vary.
28: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok sa Straight to the Point.
29: Ato ang attack na may galala sa 8.31 na sa ato bawan-uban karon hining atong tulumanon o inyong tulumanon.
30: Straight to the point.
29: O kini nga portion makagalala natin sa karato mga higala sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Ang kapsula nga imong gipangita na nadinihan tanang sangkap nga imong gikinahalan aron ipadayon ang ligon nga lawas o hatagag kayuhan ang giantos nga balatian. Gitibo ang 17 ka mga powerful ingredients maong siguradong epektibo. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule, gama sa Heavenly Elixir, sa English, or mas giila na itong makabuhay, usa ka life-giving plant, mga kagilaan, nga sa pangan palandaan, mahigala makabuhay, makahatag o kinabuhi. Gisagulan pagyud ka sitaba, garlic plus, turmeric, ginger, malunggay, neem, guyabano, oregano, cinnamon, lagundi, sambong, serpentina, sodium ascorbate, vitamin C o vitamin B1, B6 o B12. EXL Makabuhay Plus Capsule, truly a life-giving supplement, buhay at makulay ang buhay sa EXL Makabuhay. Alang sa dugang kasayuran, pwede nga matawag or matext ang 0917-728-1434. O kunya, sa pikas nga bahin, kinisag nga portion na ito ganito ang mga kaigilaan sa EXL Black Coffee. Batuni ang himsog nga lawas o maayong nga kinabuhi o ba ang EXL Black Coffee. Espesyal, kompleto, di kalidad o epektibo ng mga halamang gamot nga dunay sangkap nga may HMB nga makahatag o maso recovery o peak ATP nga makahatag o kusog sa imong kinabuhi. Niya ang sikreto alang sa mayang panglawas, EXL Black Coffee, ang naghimo sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kahimsog o kayuhan alang sa kadungganan sa kahitasan.
28: Straight to the point.
29: Alas 8.33 na sa ato baban-uban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
28: Straight to the
29: sa nilipatamo adto sa mga issues mahigala na nangawat sold sa Bigfoot property sa SRP na nga dakpan. Nadakpan na yung mga sukit ng Paminaw, ha? Atong i-check sa ang report mga higala o ba ni kasamang Jane Gallardo. Yes, Jane?
28: D-D-D-Y-H-P RMN Report.
0: Yes, Rajman, Attorney Rufil, waka itsot ang usa sa duha ka mga lalaki na nangawat og mga butang. Sood ni siya sa stockroom sa may Bigfoot, Attorney Rufil, nga nahimutang sa SRP, Barangay Mambaling, Dakbayan sa Subo, mga alas 7 pasado kagahapon. Ang nadakpan na mao si alias Mark, 25 anyos, walay trabaho o residente sa Sitio Tugas, Barangay Mambaling, ning siyudad. Samtang ang nakaikyas, mao ang 38 anyos na ilalang sa kapulisan niya si alias Fredo. Base sa investigasyon sa Mambaling Police, nasikop si Mark sa gwardiya humana na aktuhan kini nga nagdala sa mga butang nga gikawat. Nakuha gikan sa dinakpan ang usaka scroll saw o electronic nga gabas nga taga 7,000 ang kantidad. Unom kabuok table lamp o mga suga nga nagkantidad og 6,000 pesos o nagkalain-lain klase sa wire nga mukantidad po og 490 pesos. Gibarabana nga muabot nga to sa dulan 13,500 ang kinatibok ang kantidad sa mga nakuha nga butanga. Gituuha nga jugay na nga gipanid-an sa mga suspect ang maong lugar. Matag pa nga ibaligya kini sa mga suspetsado ilabi na nga wa kini mga trabaho. Disuwayan na to og kuha sa iyang habig ang kining maong nadakpan na to ni apana wa ni ni atubang o wa ni nagpa-interview sa to kung anong nabuhat po dito nila gawa sa ibaligya nila at sa mga Attorney Rufil. At upod untang ay pangutana, kung naanda na bagini nila niya, karon lang nasaktan apa nagdumili kini sa paghatag sa iyahang habig. Gibalog na sa prisuhan ang usa sa mga suspect na nadakpan, samtang ang higala ni Imi, nagpadayon gapon nga gipangita, nagpagayon na po, ug hot pursuit operation ang kapulisan, bato ka sa lain pa nga suspect. So far mo na rin nakuha, gikan din sa may Mambaling Police Station. Ako ang inyong Radyoman Jane Gallardo, DYHP. Tata, RMN.
28: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
1: Rajaboy!
29: Okay, salamat kasamang Jane Gallardo sa imong report. O gakini nga portion sa mahigala tulad nato sa Life Extension Vitamin D3. Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang pagpaligon sa atong immune system o dipinsa sa atong panglawas. Kung taas ang liver's vitamin D3 sa atong dugo, magka-function sa mayo atong mga cells, magka-produce o mga panagang, magkapatay sa mga viruses, sa di panimusulod sa atong mga cell wall. Busa inom kanadlaw sa Life Extension Vitamin D3. Recommended ni sa mga medical doctors, 100% nga ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika og number one nga tatak vitamin D3 dinhi sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar og sa Life Extension Clinic dinhi sa Cebu City nga himutang sa Osminia Boulevard duol sa Cebu Doctors Building, ingon man sa Life Extension Clinic sa Consolacion Branch sa may ADM Building, Barangay Kansaga Consolacion, fronting Jollibee.
28: straight to the point.
29: Ogunya kini nga portion sa batod garato may gala sa Super Fiber. Ang regular nga pag-inom sa Super Fiber makatabang paglimpyo sa atong tinai o kulon. Kini aron malikayan mahigala nga magpundo ang mga hugaw nga may makaingon ani mga kulon polyps o nay motubo sod sa atong tinai o ulceration. Ang pagkasamad sa intestinal lining o kaha ang labing seryoso masakit o kulon cancer. Ang Super Fiber mo flush out sa natigong nga hugaw sa atong kulon. Labing maayo nga imnon kini sa buntag o bakaha sa gabi. Sa upat ngadto sa 8 ka oras lang human sa pag-inom sa Super Fiber, imo na matagamtaman ang kahupay sa kulon, tiyan o sa lawas. Ang Super Fiber mao number 1 nga colon cleansing product karon og rekomendado kini sa mga doktor. Ang bagi sa pag-inom, magwala kay usa ka sachet imong isagol sa usa ka basong tubig, imong kutaon mayo i-shake og mayo og unya imong imnon. Mas epektibo pa gyud kung imong sabayan sa Life Extension Vitamin D3.
28: Straight to the point.
29: Alas 8:38 na mahigala sa atong pagwanuban karon ning atong tulumanon og inyong tulumanon.
28: Straight to the point.
29: Now, asa pikas bahin, matingala tag dako mahigala ngano man nga di pa man iba tiguang dai batan-on pa man ta ni. 30 years old. Ah, dugang report ni Pulauro, 30 anyos pa man unsa man hitabo ang ngano nga nasunog ang ilang panimalay, na trap ni wa makagawas. Og resulta mahigala nga apil kining maong biktima in town sa pagkasunog. Ngano unsa man hitabo ang tatatog kadto mga tiguang na dai nga labi to mga masakiton kasagaran nato mahigala nga mga report maapil sa pagkasunog kana mga ana. Pero kini 30 years old, ano na unsa mahitabo ah? At ukaon ang report ni Rajiman Polauro makagilan human lamang sa pipila ka mga mahinungdanong pahinomdo. Alas 8:39 na.
1: This time check is brought to you by EQ Pants. EQ Pants. From day one to toddler, EQ tinyo mo. This time check is brought to you by Virtual Pag-ibig. And chill, because Virtual Pag-ibig is here. I-download na ang Virtual Pag-ibig online app.
2: Cebu, get ready. A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines tour, featuring the band's new single, In Love in the Philippines, presented by Concert Republic.
1: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand-new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
3: Mayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi-i, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
6: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
7: Mas klaro na ba bisan gabi?
6: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
8: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
9: Labang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawas sa anumang uri ng sakit.
1: iBerry for a clear and healthy eyesight.
10: Mommy, makainumdum ka ba atong last nga gipanuhot si baby? Katong dili nimo siya mapahilom, gabi sa lunsaon nimo og kugos, karga og duyan, dili gyud mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mommy, panuhot stress. Dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay Simeticon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia-described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines Prescription Data on Antacids and Antiflatulence among Pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia prescribed Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Magsige gani kag achi. Nagluha-luha ang mata. Unya na nga tulpa.
27: Fix it with Alnex.
15: Basta allergy symptoms, adunay fix it ok ana.
27: Alnex, the most prescribed cetirizine brand by doctors.
15: Fix it with Alnex.
7: source. IQVIA PMDI2S 2025.
11: Yun ilab quality yan.
7: Cetirizine dihydrochloride is the generic name of Alex. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
11: Unilab quality yan.
12: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubang uri ng sakit.
22: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.

0: kaundang ugalo tungod sa dandruff?
1: Try all new Sunsilk Anti-Dandruff and Silky with Nayan Nourish Complex. Our best ever Sunsilk, made even better versus previous formulation, so your hair is dandruff protected with regular use.
2: Swing it with Sunsilk.
3: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
4: Atong attack na may galas 8:47 na sa ato pabanuban karoning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
5: Straight to the point.
4: Kini nga portion sa mga kagilantod gato sa The Original Koi Herbal Dietary Supplement. Ang Original Koi Herbal Dietary Supplement, dunay nagkadaiyang vitamina o mineralis nga haom alang sa pagpalikon sa panglawas o ginguman sa atong immune system. Dunay kini vitamin A, E o C, ingon man zinc, calcium, iron, magnesium o thiamine. Laki po sa mga ingredients ini ang palia, ahos, ginseng, kamunggay o ang luya. Ang Original Koi Herbal Dietary Supplement, ginama kini sa mas advanced pharmaceutical company o ingon man gidistribute kini sa Belgian marketing and of course, FDA approved. Bisan pa man mahigala sa bagong karton o advanced na formulation, nagpabilin nga tag 12 pesos o 50 centavos lang ang matag kapsula. Barato na, epektibo pa. Mao kana ang The Original Koi Herbal Capsule.
5: Straight to the point.
4: Alas 8:48 na, unsa may hinungdan ani nganong namatay man eh? Ha? Sa nahitabo nga sunog sa kabarangay dito sa lungsod sa Mualbual. Ano man sa kagawas nga 30 anyo samtani? Unsa man ang hitabo ah? Ato i-check may gala live and direct mga kagilaan na tuwa karon sa south nga bahin ng atong Dakbayan Subo si kasamang Radio Man Paul Lauro. Yes, Paul?
5: D-D-D-D-Y-H-P RMN Report.
4: Okay, Paul? Okay, gamay lang kayo mahigal ha. Atong nga balikan sa Radyoman po, Lauro Labot, ining maong report mga kaigsunan. Ato ning hatagar pagtagad mga kaigalaan. Kinini ang nahitabo dito mga higala sa matawag na ito mga kaigalag mo albual. Medyo layo ning atong gibiyahe mga sugintig paminaw. Pero ato lang ginig biyahe dito kay gusto tang masayo doon na unsa man ang hitabo. Ah. So atong ipaimbisigahan mga kaigalaan. Nga nga no man yung nainani man, no? Sagad mga sunog, maapil na ka ng mga bata, baka ha, or ka ng mga tiguang, labi na ka na mga higalang, mga masakiton, nga di na makadagan o giyang kaugalingon. Pero unsa man ang hitabo ang naingon man ini. So atong tagag pagtagad mga higala ang dugang report ni Radyo Man Paul Lauro. Pero dili pa mga kigsunan, samtang ato pang gikontak o balik, no? Kay medyo alanganin mahigalang signal. Kini nga portion sa mga kigalan, tungkol ka na to sa EXL, EXL coffee mga kaigalaan. EXL coffee mix 17-in-1 kini ang perfect coffee for you. Usas active nga sagol ini ang rosehip nga dunay pain relieving properties o anti-aging properties. Mutabang sab aron alibiyuhan ang sakit tatod sa arthritis. May pagtuon sab nga nagpakita nga makatabang kini sa fat loss. Ingon man, i-improve sab niini ang imong heart health. Gawa sa rosehip duna sab kini native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, Ganaderma, mangustin, malunggay, kanila o bayabas. Dili basta-basta nga kape. Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan o gluten-free maong recommended sa mga healthy coffee lovers. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 na mapalit sa mga butika o mga grocery stores duol sa inyong mga lugar.
5: Straight to the point.
4: Alas 8:50 na. Ito i-check. Magbalik may gilas Radyo Man Paul Lauro. Yes, sa Radyo Man Paul.
5: D-D-D-D-Y-H-P. RMN Report.
4: Okay, Paul. Okay, naputol. So, atong balikan, mahigala mo. Albu-al man ni mga kagilan. Medyo doon ay kagilayon. Atong i-check ng atong signal o naunsang hitabo ang mga higala. Arita sa messenger agi or arita sa atong kuan? Kinini ang landline agi, no? Okay lang sa messenger. Sige, sa messenger lang tamo agi, mga sugitig paminaw. Kaya aron nga makita po nato ang panimalay dito sa mga sitwasyon na nganong naingon man ini, ha? Kini mo ang sunog, mga sukitig paminaw. Kinabuhi man sa guling nakalas, mga kagilaan. So at least kita nga magdanaw, magbantay ta, mga higala, simbako-simbako lang, ha? Makakot, nagleksyon, mahigala, nga dili na ni mausab ng mga inani nga mga insidente. Ato nga balikan sa Radyo Man Paul Lauro sa dugang report, mga higala, karong nga taon-taon. Sa dili pa makigilan kini nga portion sa mga higala tud kanato sa seed liniment oil, mga kapanyawan pait ang kahimtang sa panahon karon apan dunay maayong balita gikan sa pait kana ang seed liniment oil nga may mohatag og kahupayan sa tong giantos nga mga balatian sa mas pamaol, panuhot, arthritis, mga piang-piang, katol-katol sa panit, biribiri, hubag-hubag, buni, pinakan sigag may mananap o mga insekto, bisan na lamok, dili makaduol o dili makapaak. Ang sakit nga dinggi, malikayan usab. Busa, gamit na makapanyawan sa seed element oil ang atong katambayayong sa kapaitan. Seed element oil, ginama sa seed pharma o gapod-apod sa seed marketing. Basta seed marketing, tatak, magalit.
5: Straight to the point.
4: Alas 8:51 na atong balikan, mahigala, standby na si kasamang Paul Lauro. Nasa pikas nga linya karon. Yes, sa Radyo 1, Paul. Kumusta na, Paul?
5: D-D-D-D-Y-H-P. RMM Report.
4: Okay. Yes, Paul? Ano na? Go ahead, Paul. Go ahead, Paul. Di makakuha ng audio, no? Nana, nakuha na itong video, ang audio sa midi. Sa mga ni Bukit. Kana-kana.
6: Messenger lang ta. Attorney Rupil, live na meron si Speed Pilot GC Sumampong diri sa lugar din hitabo kining pagkasunog ini usa ka balay unya na appeal og paig kining biktima nga si John Ray Aquino 30 anyos aslono ni siya Attorney Rupil unya ang iyang pangasaunon kuha ni siya kanang maistra pero tuwa sa Taiwan. Kung yakin is John Ray, kuha ni sila ka managsuon, Attorney Rupil, diri sa Bugil, Moalboal, mga 16 kilometro ni, gikan sa National Highway sa Moalboal, kining Dapita, Attorney Rupil, no? Onya, travel ka, ari ka agi sa Bugho, Moalboal, onya, patumoy na yun siya, last na ni siya nga barangay sa, kuan, sa Moalboal, no? O, tumoy na yun kayo ni, kay gitawag man ni siya, o, Sityo Malabago, Barangay Bugil sa lungsod sa Moalboal. Gahapon sa buntag, katlaon, nakuha na yun natin.
4: So, pabukid ni Paul, o bato kang Moalboal, padung ka sa south nga bahin, ang sunod niya, lungsod na Moalboal, kung ano, kanang road. Badyan, badyan na.
6: Badyan, o
4: okay.
6: Badyan.
4: So, last niya barangay, before maadtog badyan.
6: Oo.
4: Okay, padung sa... Padung sa...

0: ni si Atty. Rupil.
1: Pabukid.
0: Pagdaw na kagbadyan mo, sa ilo na kasalungsod sa mualbual mo, lusad ka.
1: Okay, Pato okay.
0: Kagbadyan. Kuan ni siya, paliko ni siya. Igabot ni mo sa tunga, mualbual, Atty. Rupil. Di pa kakaabot.
1: So niagi mo sa ilaka, kuan, kasamang JC, sumampong.
0: Unahan. Oh, unahan.
1: Kay ila, kamano, runda no, runda human sa runda, Alcantara, mualbual, badyan, mauna no.
0: No, runda ilang JC. Unya, di pa kakaabot sa lungsod sa mualbual. Barangay Tunga na siya diha Atty. Rupil dahil nagwai diha nga karsada. Maunay among bisaka dahil yung diri pawala.
1: Aha. No?
0: Pawala, niya gikan kas ubos, magian imong una ang barangay Bugho. No? Bugho, Paulayan, dahil yung diri na sa Bugil, Mualbual, Atty. Rupil. Pagkatag og background, kining namatay si Jandri Aquino, o ani siya, kanang naanis siya'y pangasaw-unon nga maestra na tua sa Taiwan. Wa pa ni sila'y anak, pero wow na ni sila katuig nga kuyog ining balaya Atty. Rupil. Nga as among luyuron nga naugdaw gyud, no? So sa alas 4 kadlawon, nagdilaab ni iyang balaya Atty. Rupil. O niya, wa ni siya kagawas o ga namatay. Upat ni sila kama nagsuon si Janre, kamagwangan ni siya. Paris ni sila, duhang babae, duhang laki. O niya, alam namin niyo, kinipang mga babae. O niya, kini siya, as lunon na lagi unta ni siya, karun tuiga.
1: Uy.
0: Karun tuiga. O sunod tuiga, ilang plano sa iyang, as, iyang pangasaw-unong niya si Karin Kanoy, na to aro sa Taiwan, nasun sa Taiwan, Atty. Rupil. Ato ikaw, Banron, amahan niya si Angelo, unsang pagkahitabu, ang anong wapa ni makagawas, no, Angelo, si Juan, si imong anak si Jandre.
2: Wala no kayong itabuha nga wak mong kagawa siya doon na nasunog mo siya. Muna yung lisod ka yung pumunta na lisod kong pagtubag o wak na di na masya kung mapunguta na kayo mamatay na masya.
0: Mamatay mentown. Amo na pumunta ng investigador diha man dapit spulpahan ng imong anak na nakita na napaig na.
2: Napaig na.
0: Posible ka nang i-action na siya gawas?
2: I-action sa gawas do kaya kay diha man sa puntahan na siya maugkat na mo?
0: Naugdaw na mong guning balay ba? Ma-describe o maulagway ni mo ang balay nila tay Angelo o unsay purmali?
2: Platap niya.
0: Bubura?
2: O bubura.
0: O.
2: Bungbong ano yung mga kawayan. Magkasalog. Mara na
0: ang saminto, kining sa CR lang.
2: Kini, wala pa ni mga human.
0: Di trabaho pa din eh.
2: Kini kusina, ni wala pa mga human eh.
0: Oo.
2: Trabahoan pa ito
0: eh. So, ang samay, unaan ni sila yung kurente na rin. Unaan ni sila yung connection sa kurente. Ang samay mga gamit aniya sa sud, sa balay, nga makapadoda, tag nag-overrate baka, nag-search circuit baka. Ang samay nilang gamit?
2: Kining rep.
0: Rep, ang sa pa?
2: Buten.
0: Tubang tayo diritay. Buten. Mauna yung gamito, magnungag sila.
2: Mauna yung gamito nila. Mura na yung kuha nila na gamit.
0: Wa ni sila mabatunig anak na sa ilang panagkuyog sa wow katuig?
2: Wala. Wala sila ka kuhag anak.
0: So kanos aman to ni Largag Taiwan si Karin?
2: Itong Agosto.
0: Takpila man ka tinuig ang iyang kontrata nito o binuan?
2: Tag-gunong ka bulan ra.
0: Maestra to siya, no?
2: Maestra.
0: So, iguman sa iyang kontrata after 6 months, mauli to.
2: Mauli siya.
0: Nga, o saban, magdugay siya o mularga na po dayon sa...
2: Karong ulian niya, itong Agosto na uli. Tunga sa bulan siya na pundo dire. Then, balik po siya.
0: Unya, wa sila anak. Unya, unsa man ni maayo ra ang ilang relasyon, ana?
2: Maayo ra? Mutana na mo, nag-away ba? Wala man sila nga.
0: So, way away, way. Unsa man ni, dili ni siloso imong anak?
2: Adire.
0: Unsa may panginabuhi niya, dire? Kining ads baboy.
2: Oh, ganun ay baboy niya.
0: Namuhi siya baboy.
2: Namuhi siya baboy. Tanding.
0: Yan eh, pamaligya.
2: Oh, baligya niya. Dagko-dagko na.
0: So, mo ni, ang income. Wala ni siya mag-ungapod?
2: Wala.
0: Saan ni siya? Hindi ni siya mag-inom-inom, ana?
2: Inom na, pan, diigit ingong magpalabi, magkainom siya. Tima siya, magubong niya siya.

0: undang na.
1: So dili jud ingon magbaoy nga kuan.
0: Dili.
1: Wa ni sayo na kontra ron bag-o.
0: Wala. Wala jud kontra na bata.
1: Kaya mo gipangutan na ang atong kabubiruhan dito ta sa atong gipangutan si FO1 Darwin na Acaso Attorney Rupil. Nag-imbestigar pa mangyod sila ani kung sa'y hinungdan nga nung nasunog ning bahay ni John Ray. Ikaw tayo, unsa may imundo daan eh. Unsa asa man kani nagikan ang kayong anong ni sila opening bahay si mong anak?
0: Isod lagi na, sir, pag diin ta ka magagikan ang krayo kay naugdaw na mga
1: wakay nag-overload niya nga kuryente? Na puno niya ang appliances, ana?
0: Buto ba ron? Wala lang nagbayo. Wala ba yung buto nga gamit niya sa solar kay na dunggan ni mga silingan, yung buto nga.
1: Ano yung buto?
0: May buto.
1: Yan na yun, kayo. Ulbo ng kayo.
0: Pag humagbuto, kadlao naman, yung dunga ni mga silingan, mo itong gipahibalo mo dito, nga sunog, nasunog. Nanuluhog mo yan. Kami na, kanil kong pagkumahan ko.
1: Tari, abanti tari kamay tayo. Sa ito pa...
0: Abot mo din eh, apit din ang pagkatako. Playo, nahugno na na eh.
1: Ginamdag, bukbo yun.
0: Na, patabang.
1: Huwa mo kadungog, katong nakadungog og buto ba? Unsa man kalayo diri kay kanina pita, Attorney Rupil. Perting, huwa kayo makita diri laing balay.
2: No?
1: Inirang balay ni John Ray nga naadiris patpatag niyang ibabao ni buntod-buntod na.
2: So, why silingan, Paul? Why mga silingan nga dool di ay? Naginusara na ng balaya.
1: Oh, why silingan niya duol jud sa iyang balay, Attorney Rupil? Dahil mga silingan iyang amahan, tuwa dito buntod. Tos ibabaw layo kayo. Unya ang nakakitaan ni, kisa man to, unsian news ko no, kisa man tong anak, nga naagi diri, asa man to?
0: Amahan na.
3: Amahan na, sir.
1: Asa imong anak, sir? Unsian news? Ato as, kuyla pa? O mo'y naagi lang diri, Attorney Rupil? Mo'y nagdagandagan dito? Nagpahibaw ni mo? Nga nasunog ng bahay ni John Ray. O niya, sa'yo ni mo matas, John Ray, tay?
0: Sa'yo ni mo mata, kay magtong ta niya sa siyudad kay magdata ng motor.
1: So, wa ka ni maglungag sig sa'yo, gamit ang butin, kinirban butin, front kay ni sa sunog diha gani sa Cebu City. Mao'y daghang kayong sunog tungod sa butin.
0: Wa lang ta kasi siguro, o di ba mo inungdan, basig nag-init o tubig, kay mula ka magsayo.
1: Sanay na dungog buto.
0: Buto na.
1: Unsa man buto ha? Kusog kayo o igo-igo lang?
0: Dahil kusog ng buto. Dahil gamay. Ahinay.
1: Kaduha dahil?
0: Daghang buto naman. Nadungga nila.
1: Nagbuto-buto. Pero dako lang kayo.
0: Dako na.
1: Awa na kus na to sa kuan. Pagkailab niya. Pero katong usa ka buto, kuan pa to. Gamay pang kayo
0: gamay,
1: ato.
0: Gamay pa kita.
1: Basta yung naglungag ni Sek sa'yo, ni buto baka hambutin. Kay, wala, mga duda lang na ato ha. Kaya mo mong kaniya mga gamit din rin. Butin, yan na siya ay refrigerator. TV.
0: Murag mo unay.
1: Why TV?
0: Wala.
1: Refrigerator lang o yung butin nga.
0: Butin nga.
1: Posibleng makakos o ka ng explosion. Okay, diha mga ito'y buto. Una ni Kayla bang kayo.
0: Murag mo duga siya.
1: Ang police attorney Rupil o ang bumbiro, naghimo pa sila dugang investigasyon. Ani, unay ni Diritso Tadiri, nagkandaktag investigasyon, pinaagi na gyud sa mga kabanay niya. Kining ato na interview si Noy Angelo mao ni ang papa sa napaig namatay o naapil sa mga sunog in town. Unya kay katoy ang format ay diha naman sa kuan pultahan niya sultis bumbiro ako na interview no, putol man kuno ang duha ka tiil.
0: Oh nangatang wa na tiil to sir.
1: Ha? Huh?
0: Wa na ang duha ka tiil niya. Mga tudlo na nga, wala na hasta yung doka kamot, wala na yung tang-tang.
1: Naputol?
0: Putol.
1: Pero masunog ang tagod, mukyutot raman ta, mukupos raman ta. Yung anong mga putol man ang atong tiin o kamot?
0: Oo, gani nga. Kuhan sa asawa nga.
1: Potoxy. So actually, ang patayang lawas sa Attorney Rupil na aron sa Cebu City, asa nga po rin na riyat ay?
4: Sinclair.
1: Ha?
4: Sinclair.
1: Kay ang asawa nga si Karen Conway, ano, di pa ni matawag og asawa kay wa pa man sila makasal. Live-in lang sa ta kay nagkuyog naman sila 8 years, no? 8 years Attorney Rupil. So, live-in lang sa live-in partner niya si Karen. nagbuda yun, yan ay foul play, no? Kay iya yun ipa-autopsy attorney Rupil. Mm. Mao masay sulti nga nabuwag naman luha ka tiil sa biktima niya og masunog ka. Mukuko man na imong tiil yun. Mostly sa mga nakasunog diha sa Cebu City, maapil. Mukyutot man, mugamay man niya. Anong nabuwag man ang iyan luha ka tiil, no?
2: Pero so, Paul, naara ang tiil, Paul. Paul, naara ang tiil, pero nabuwag lang.
1: Oo, oh, naputol na torne.
2: Uy.
1: Ang luha ka tiil. So muna yung atong giyari diri, imbestigaran na to kay kuan man naamay down, good na niya. Huwag na yung mga minoritis diri. Huwag ato na yung daginoto minoritis. Makapanuda, yun muna yung ni-anhiya ang atong investigative team para pag pinabi yun aning tatay, ikaw tay, huwag kay pagduda nga doon ay foul play ning itabu as imong anak.
0: Na ako yun na, kung ano, natahapan itong buhata, pan, gisod ta kayo pag tumukay, huwag mo ta kakita.
1: Hmm.
0: Ana, kung ano ko ito, kana lang nga tang-tang itong iyong kamot o nga ten. Kaya disulit ayaw, bisag kinsay mo, sulte, di gil mo tang-tang.
1: Hmm,
0: tinuod. Mukupusra mo.
1: Mugamay ka.
0: Oo, mugamay.
1: Hmm.
0: Nga, ikaduhan akong, kung iyang, kuta, sir, na bungkag dire sa luyo, tak-tak utok.
1: Kus.
0: Iyang naong, wak mong yud ma, unsa yang na wa mas ma inunadug mo diri man sa luyo pulba.
1: Tumuning ato ning gyare attorney Rupil kay naayoy nakasulti nato nga ato ana ninyo sir Paul imbestigaran ninyo kay naay mga possibility nga posible ba nga gi patay siya daan
2: basi nga nagbinuang ani Paul ya basi nga dunay nagbinuang ani gisod na siya dagiti tigbas sa kay nganong naputol ba nang tiil unya dayon aron nga dili mailhan nga kuan gisunog kuno hina para inyon lang nga aksidente.
1: O para pag o para pagtabon sa tinuodanay nga krimen baka ba kini ang mga pagduda lang ni kay imbestigaran pa man ni apil na mag-imbestigar sa da police arena di ba ni tungas ang police ni report
0: tungas
1: na istorya baka tay sa mga investigator sa mga kapulisan kay ugato ni background mong anak dili siya mo inom siya pero dili siya ingon magmaoy nga makakita siya kontra
0: dire wa gi kontra na kini mga pagmangko na ko
1: wa ni malini lagong baktin or iyang hayop.
0: Halina ni siya, sir, niya, itong Sabado, nagkubra ni kwarta.
1: Uy,
2: sigtulis, Paul.
0: Magdata na siya yung motor.
1: Oh.
0: Nagkubra ni BC size.
2: Uy.
1: Pinadato ni asawa.
0: Kay, mao naman na nagdata ng motor nila, kay.
1: So, nakakubra ni BC size atong.
0: Sabado.
1: Ato Sabado.
0: Oh. Sabado, pagka.
3: Sabado skadlaw.
1: Sabado skadlaw. Nauli siya dire.
0: Gabi na.
1: Gabi na.
0: Pagka, anong Domingo, kadlaw, natabo siya?
1: Hmm. So, ano ninyo ito makita yung bag baka diya? Nanatugan
0: ba? Na may gigawas niya ba?
3: Gigawas niya yung bag.
1: What is it?
0: Diya, diya'y kwarta siyang.
1: Ano aram kwarta?
0: Kwan, 2,000 lang kapin.
1: 2,000 kapin na lang. Pero, pil may datahon na ng iyang motor?
0: 5,000 kapin.
1: 5,000 niya, 2,000 na lang nabilin.
0: Oo, 2,000 kapin.
1: Nas dilan sa kita dili man kita kawan kay nagpadayon pa mang investigation atay pero ko imong pagduda nga na ani panjud
0: oh kani pag tahap lang tayo nga murag yung among amungan siya pan lisod kay natong tumutag tao kay wa man ta kita
1: so wato na lang natong autopsy kay makita man jud as autopsy tayo sa dihang nasunog siya buhi ba gyud siya o patay na siya daan sa dihang nasunog ning iyang payag. Attorney Rupil, basta na kayo pangutana ni Tatay Angelo. Amahani sa namatay, Attorney Rupil.
2: Oh, tay, among pahasubo tay, no, sa nahitabo in taon sa mong anak, pahasubo na mo gikan sa DYHP o IFM. Tay, kini si imong anak, nga si John Ray, siya ra'y mag-inusara diya sa balay, tay? Wa siya laing kuyog?
0: Siya ra'y usara, sir?
2: So, dugay na siya nga nagpuyo din ha, nga ni si Parit o ni Buwag ninyo?
0: Tuwid na ni Kapin, di nagpuyo upan, muadto po niya sa amuha, talagsa, higda.
2: Oh, kay nag-inusara man ko na siya diha, dili siya laayon nga siya lang usado, naman siya iyang kalibin, nga tuwa sa Taiwan, muuli man ka to siya, pero di man, pumpirmi lagi, kada magabi iwasay kuyog, iwasay ka istorya, dili siya laayon diha.
0: Oo, gani nga, pungas po niya siya dito sa amuha. Rupiya na mo nga, alak sigig pundo dito kay ikaw raman usa.
2: Hmm.
0: Mutando raman ko Sir nga, di man himan, madulog, di man mo uli. Among tuwagan.
2: Hmm.
0: Iba man siya nga, mo, higdar ako diri pa, gikapoy na siya, kaya pitindakan ng buhat lagi, kaya na iyang buhi nga, baboy, kanding.
2: Hmm.
0: Ano nga.
2: So, wa sa silingan diya sa dool, ang silingan medyo layo-layo pa, ang inyong balay layo-layo pa diya sa iyang balay.
0: Oh, layo, sir.
2: Pero panalitan kung imo siyang tawgon mo singgit, diha singgitan ni mo, makabati siya.
0: Dili madungaw, sir.
2: Dili madungaw. So layo-layo di ay, kasi bukid man ko tay, ako taga bukid man ko, magsilingitay naman dito. So kanay oh, bisag mo singgit, kadili siya kadungog.
0: Dili, sir. Layo-layo gan.
2: Panalitan siya mo musinggit. Yan ang panahon na musinggit siya, di po madunggan sa uban.
0: Madunggan. Di ang may silingan are, gani. Murag madunggan rin niya o kasinggit siya.
2: Ang pinakaduol nga silingan niya o pinamang pilakadupa gikan sa iyang balay. Banabana ni mo. Layo-layo, papod.
0: Mga tunga.
2: Tungas kilometros.
0: Oh, mga tunga gid sir.
2: Jesus Ginoo ko layo-layo pa di ay gid kayo. Oho, mga usa oras man gikuno na hitabo ning sunog.
0: Alas 3 sa kadlawon.
2: Alas 3 sa kadlawon. So kining imong anak naanay kurinti diha sa iyang balay, no?
0: Oh, naa.
2: Naa. So unsa may tan-aw nimo naay ingo man ka nga mulakaw sa sayo, ngano mulakaw man sa sayo?
0: Magdata o motor, sir.
2: Tingdata din niya itong Domingo o motor.
0: Oh.
2: Unsang urasa man ni... Musayo sa glakaw, mga unsang urasa man na sa tiglakaw sa'yo.
0: Nahitabo ni alas 3 sa kadlaon. Pag-abot mo din mga alas 4, wa na na, hugba na rin ng balay niya.
2: Pag... Oh.
0: Abot na mo dire, okay na mo, dito gudintahan siya sa ilalong, sa sen.
2: Hmm. Sus, Ginoo ko. Kinini ang, naunsa man yung kalaki, ha? So, ikaw mismo, doon na kay pagduda, ani, nga murag doon ay kakulian ng kamatayon. Kay nabuwag mo ng tiil.
0: Anong nangatang-tang mo niyang tiil o gamot, sir?
2: Wa kay tulis kinitabo, ani, tay? Nga gitulis ni siya, gipatay na siya da, una pagisunog ang balay kay na may kwarta din na kubra tumilabay sa bado?
0: Mao gay katahap na mo, sir. Dire mga pamilya na mo.
2: Okay, siya naman usan niya.
0: Bago man kubra, God?
2: Oh, bago na kubra. Basi gitulis ni, gisunod siya da, kay siya naman usa.
0: Mao, God. Murag, amon lang katahap dire, sir. Murag, itabangan gini siya kay wak magigkagawas. Simbolay?
2: Okay, kung panalitan man God, mawana among ipadadag tao din ha, para makaklaro me, kay inana man God, 30 anyos pa man siya, abdik pa man siya, panalitan og dunay, ibutan ta lang sunog lang, natural nga sunog, niya ka nang iyang balay, di man nakuhan kayo, makalingkawas, unta siguro siya tay.
0: Makagawas, good sir, og gamay namang balay na.
2: Oo. Oh.
0: Makagawas, good siya, og makagawa, og nang ningkamot pa siya gawas, kagawas yun kay daghamang kalutsan yung bintana, jilusira na pwede rin ito yaganing tindakan, anha siya lusot.
2: Oo, oh, ni Atong Sabado, nakakubra siya kay nagpada ang iyang live-in partner o kwarta o halinto na sa iyang mga buhi?
0: Nagpadala, gipadadaan sir kay data o ning motor.
2: Oo, oh, unya na po siya mga buhi din ha, mga kanding, mga baboy, nga iya pong ibaligya, makakwarta po siya ana.
0: Oo.
2: Pila man ka baboy ang buhi?
0: Bag-o na nag-bakten po, sir.
2: Ha?
0: Bag-o na halin nag-bakten.
2: Bag-o na halin nag-bakten. So may kwarta to siya. Basig doon ay nakaditik nga natoy kwarta. Muna ang gibinuangan sa gituloy sa diha.
0: Murag na ay si sir.
2: Hmm, kay kamo mismo, nagduda mo ining iyang kamatayon.
0: Oh, nagduda kami sa iyang kamatayon, sir. Kay na may daga iyang ulo, sir, na yag-yag ning utok, na buak man ng tingkoy, sir.
2: Ah, so doon na ba? Huwag ka ni Bunali, simba. Sus, Ginoo ko. Basin o kwanya, ka na nabuwag mango ng tiil. Mura mango na ka na ang masunog mango tayo sa among nabantayan sa mga coverage sa mong sunog. Mukupos ang tao, pero kompleto siya. Mukupos lang.
0: Oh, di gumatang-tang?
2: Oh, kini tangtang ando katiil unya ang iyang ulo medyo nabuak. So klaro na unya sa kalabira ana kung duna bay hard object ibunalan bang ulo, mo na kinahanglan nga ma-autopsy ni tay.
0: Tuwa sa siyudad, Ron.
2: Autopsy ho ni, para maklaro na to kung unsay namatyan. Basin og gipatay na ani, niya kunuhay gisunog ang balay para dili mailhan. Murag aksidente lang.
0: Murag maugi na, sir. Maoy among katahap dire.
2: Oo. Oh. Unya, sa pikas bahin, kana sa katahap na to, nga dunay foul play. Now, sa pikas bahin, og why foul play panalitan, diin man kuno nagsugod ang kayo sa mga imbestigasyon sa itong kamumiruhan.
0: Nimutan na sila, sir, og diin maggikan ang kayo. Wa, di may katuba kay na hugmak naman, God?
2: Wa, po'y banabana ang mga kabumbiruhan sila may expert kung asa ka posible na gikan ang kayo.
0: Wa, wa po sila kakuan.
2: Okay.
0: Huwag diin magikan.
2: Wa ka makabantay tayo nga kini siya nag-away sa iyang kalibin basin o na-depress ni. Nag-away sa iyang kalibin.
0: Ipungutahan na naman, sir. Wala man sila mag-away, sir.
2: Kano sa amin mo last nga nagka-istorya aning imong anak?
0: Itong Sabado og buntag, sir, indulhog siya. Dito man siya mo nga magikan, inyo siya nga dulhog ko pa. Wa siya mapod magtugaan nga magkubra siya kwarta. Diha na pagka uli niya nga tawag siya sa iyong manghod nga tugbong indulhog siya sa bulbua kaya nagkubra siya kwarta kaya gipadaan na rin siya kwarta para data sa motor.
2: Di ka posible ning imong anak nga mura og naay problema ba ka? O naay masulti nga naay problema? O baka nagka problema sa iyang pangasaw unon? O baka kuan? Kana na ang medyo...
0: Wala mo po siya matugaan, sir?
2: Wala. Why posibilidad ka ha nga kini imong anak naghikog ni? Why posibilidad?
0: Kuan na. Banabana na mo rin, sir. O... Isu na kaayo. Wa mo gwi mapungtana na?
2: Oh, mao lagi. So nga tong gitanawan ni eh, basin og dunay tawo nga nagbinuang tulo ka ang gulo ni. Disgusya lang gyud, sunog lang gyud, wa gyud siya kagawas. Pero mo gud imposible kay 30 anyos pa man nga nung wa kagawas. Number 2, posible dai tawo nga nagtulis ani gikuhang kwarta gib. Gipatay ni siya. Posible po na nga gituyo og sunog kunuhay para mulutaw nga aksidente. Ikatulo, pwede po nga naghikog ni imong anak. Basig wa siya makasnabot, dunay nag-away sila sa iyang live-in unya. Na-depress ba ka ni yung gisunog yung balay o na-appel siya?
0: Mura-mura po na, sir. Apan, gipungutan na mo yung asawa. Di, wala man.
2: Wala okay.
0: Siya mag-away man.
2: Di. Wala. Kisa may pinakasuod ng amigo ining imong anak na si John Reddy ha? Basinog ni Sulti ni sa iyang amigo?
0: Kering, silingan na rin. Di, aman na rin ganit si Pablito? Wala.
2: So natay mga pagduda gyud no ining maong kamatayon.
0: Naa gyud sir kay kanang iya mga kamot ngano natangtang ma?
2: Oo. Sige atong pabuto ang autopsy tay nga mo resulta ning autopsy may bawo ana ngano natangtang nang iyang mga tiil ha? May bawo ana sa autopsy kung tungod bas pagkasunog natangtang or gitigbas ba kana ngano natangtang? Kana po iyang ulo may bawo ana ang kalabira ana sa ulo kung gibunala na unya namatay. Or na
0: mogi okay. Sir kay ug masunog lang di do gay mo buwa nang utok sir di po nabungkag yang luyo.
2: Oh, so nabungkag ning luyo basi gibunalan ni. Eh.
0: Mura gyud gibunalan ug gitikbas ba?
2: Oo. Oh, oh. Ang ato mo gani nga inusara man pud siya lagi in town din haoy nga di bala ay manang maginusara ka labi na og kuan pastilan.
0: Oo, gani.
2: Oo. Sige tay, atong paboton ang investigasyon ani tay. Kay aron makakita ta gustisya ani kun ugaling gituyo ang pagpatay ni ining imong anak nga si John Ray Aquino.
0: Oh, sige sir.
2: Unsa may imong i-describe ining imong anak? Unsa man siya nga pagkaanak nimo?
0: Kabunggulangan ni sir.
2: Kamaglangan.
0: Oh, kabunggulangan ni naka.
2: Unsa man ing bataana? Medyo lunil ni, kana ganahan ni mag-inusara na, dili ni kayo ganahan niya mag-barkada-barkada, inana?
0: Ano nga may barkada na?
2: Himarkada ni, dili?
0: Oh, himarkada na siya?
2: Mauba? Sige, sige. Okay tayo, salamat kay tayo sa paghatag panahon sa DYHP o GIFM.
0: Sige sir, salamat.
1: Attorney Rupil, mauto si Noy Angelo, no? Ang papa ni John Ray Aquino nga na-apil o kamatay sa dyan nasunog kining iyang balay diri sa Sityo Malabago, Barangay Bugil, pinakatumoy na niya barangay diri sa Mountain Barangay sa sakop sa lungsod sa Moalboal. Nga itong investigative section niya, kabot yung tadiri para pagsubay ining maong hitabo. Uban, Speed Pilot, Jesus Umampong, ako inyong radyo man, Paul Lauro, DYHP, Tatak RMN.
3: RMN Exclusive.
2: Okay, salamat. Radyo man, Paul Lauro, sa imong report, live and direct, mahigala dito sa lungsod sa Moalboal. Bukid na ito, mahigala sa Moalboal, Barangay Bugil, Moalboal, mahigala. So atong reporter dito, naabot ko dito mga kagalaan kay atong ipambisigahan eh. Ano saan itabuan eh, no? Eh medyo, sa akong tanaw tulo, magyod ka mga angulo ang tanaw nun. Number one, kung sunog lang yung natural, di, mo'y namatiyan niya. Sa ito na, hinanok yun siya siguro. Ano ba siya kagawas? That's number one. Number two, posible nga, doon na ginagbinuang niya day. Ano nabuwag man ang iyang mga tiil? Ha? Ano nabungkag man ang iyang ulo? So, gibunalan eh. Niya humang, gipalutaw nga doon ay, humagbunal, namatay na, gisunog ang balay. Aron makaingon ang mga tao nga naapil sa kasunog. Money number two. Number three, di ba ka na-depressed? Nabasin og, nag-away ba ka sa iyang pangasaw-unon? Kay minyo-unon magkaan eh. Or baka doon ay laing problema. So, nagsunog siya ang kagalingon, naghikog. Kana nga mga angulo mo ay atong maanalisar lang mga sungiting paminaw. Okay, atong tagagpagtagad ang dugang pang mga hisgutanan labot ani og dugang mga issues. Kuman lamang pipila ka mga mahinungdanong pahinomdong. Atuntak na alas 9:20 na.
3: This time check is brought to you by Myra Lotions. Reveal your powerful glow.
5: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
6: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
5: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
6: Nay, galang ni suggest sa ako og Ivory. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Og tuod, mao niya pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Og makabasa og makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
7: Sulay pud ang bagong produkto Ivory Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: iBerry for a clear and healthy eyesight. This newscast is brought to you by iBerry.
8: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
9: Unilab quality yan.
8: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lumang uri ng sakit.
10: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
11: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdo sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na di pwede stomach pain meds ang tumaroon. Pag-Remelest tablet, the best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC September 2024 to August 2025. Remelest knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Remelest. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Samok na ubo. Undangi na. Tusiran forte. Mutabang magpaundang. Undang. Sa non-stop dry cough o katol sa tutunlan tungod sa post-nasal drip, ubo nga samok. Pag Tuseran Forte!
9: Unilab quality yan.
13: Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCl plus paracetamol is the generic name of Tuseran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ubong makulit? Just stop it!
14: Samok na ubo! Undangin na!

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puting power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Go up by the power of two.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO Certified World Class Quality.
3: ACS.
4: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
5: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
4: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
5: Ngipin ay Max Salaga. Max Protectado pa.
4: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
5: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa. Unique
4: Max Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing, ISO certified, world class quality.
6: ECS. That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
7: ACS.
6: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
7: ACS.
6: This time check is brought to you by Silka Orange. Gandahan mo with Silka Ganda Power Duo. This time check is brought to you by United Home First Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
8: Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit.
9: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulob sa bango ng Charm.
10: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
8: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
9: Bangong kumaka-bloom sa Charm.
10: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
7: ACS.
11: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
12: Hello, Washy!
13: Hello, Mommy!
12: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
13: Kaya yan ang Fried Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
12: Mula noon hanggang ngayon!
14: All you need is Pride! All you need is Pride!
15: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
7: ACS.
6: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
16: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
7: ACS.
17: Mula sa number one, smart dishwashing paste.
18: Tanggaling galing mo.
19: Smart two.
18: Smart dishwashing paste ko.
19: Smart two.
18: Pritong ulam na masebo.
19: Smart.
18: Plato at kaldero.
19: Smart.
18: Tanggaling for everyday.
17: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
3: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to.
18: Tanggaling galing mo.
3: Smart dishwashing paste.
17: Heavy duty linis bawat pahit.
10: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
7: ACS.
8: Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit.
5: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulob sa bango ng Charm.
10: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
8: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
9: Bangong kumaka-bloom sa Charm.
10: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
7: ACS.
15: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bañoc sa Straight to the Point.
16: Atong attack na may kalasa 9.29 na sa atong pagbanuban karoning atong tulumanon. Inyong tulumanon.
15: Straight to the Point.
16: Now sa pikas bahin mga kaigalaan, atong isgutan ron kay ni amatay bisita ron makasulti sa disya. Ako ni pasultion kay kinibang sal-in ni BP Sara. Ha? Lahi ang iyang sal-in nga na-declare 98 million pero iyang BIR 85 million ra. So dun ay huwag magkatukma. Nga noon ay unusama na yung tabuan. Nga noon man yung amatukma na. Yan po sila naman nga ni Amay Gala si former Cebu City Mayor Mike Rama. Ah, niya bisita man sa CBN nanon. Sito man kay mo file man igsalin. Ah. Ay, personal man nga naasya sa ito pangutan-on na ni. Ha? Ya, dunay mga pangutan na to nga mga kung para ma-explain sa mga tao na unsa ang tabuan na sad ana ba si Bibi Sara? Nga wa man man kadimao ni unexplained wealth siguro din ni. Kay niya ang BIR 85 million. Unya ang iyang salin 98 million. Wa magkatukma. Atong pangutan-on sa Mayor Bay kay niyaman ni mga kagilaan sa itong CBN na ron. Pustan man nga niya kakaroon ni bisita ron kalumbutaga. O guban pang mga pangutan na atong hisgutan aray karon mga sukit ni Paminaw, no? Okay, Mayor Mike, may buntag niya mo diha.
20: Ah, sana ko ni bisita. Bita. Pero kay, kung manta sa RMN, Radio Million Network. Hindi na pwede niya, bago para baka nakadawat, nindot kayo agilaw. Dabaw na. Madam na. Aguila. Yeah, congratulations.
16: Thank you.
20: Yeah, congratulations.
16: Hili inoon ni Aguila. Dove inoon eh. Golden Dove Award.
20: Ato na pa-ilis na ng Aguila. Ako ina na. Aguila. Aguila dyan. Ang pinaka-importante, kinomdong dyan kong mismo one of the impeachment judge. Simple kasi ni Sulti ba nga. Kinsamang ko nung public official, karong panahon na, gikan dito sa ubos, hanto si babaw, na naisalin, na natukma dyan, o eksakto dyan, ang report.
16: Sa Lito Lapid na.
20: Habi daw na nga, kanang tao minus kay Masulti, pero Masulti, goas kayo, tinood, lisod ka na ni mula lisod. So, no matter what,
16: niya, di po nais nahilasan ang mga senator judges ng mga politiko ba nga? Utro po sila nga na yung problema.
20: Pinalagi kong puno niya, mabita pa ako na. Mabita ka na ko nga, ipasira ka na ko ng kanang Senado, ipasira na ko ang kanang House of Representatives. What for? Kadako nag-gasto na mo, abot ko nung, I don't know, over a billion?
16: Pila naman ka-adlaw na eh? Ika 36 days na?
20: O niya, pila to?
16: Pila man. O 36 days na ba? Last one. Unya kung 36 days times 25 million ka
20: million.
16: Adlaw. Sus. 900 million.
20: Sus, recept.
16: 900 million
20: na hapit gasto.
16: Hapit na 1 billion.
20: Mahapit daw na nga.
16: Upat ka hearing na lang, ma 1 billion na gasto.
20: Mga namingong ko, waste of money. Niya karon sige, historic salin. Nga nung waman na mabot ang salin, presidente. Nga nung waman mabot ang, inoon, anad na sila, anak. Kay, neto pa ng panawa pa siyang amahan, ill-gotten wealth. Oh, and do not know kung na-acquire ba yun. Hindi mo kalimot, anak. But somehow, di lang ko ito magsige focus ang 98 million. Pila to?
16: 98 million.
20: Kanya, ang corruption ay tabo ng administrasyon na trillion.
16: Trillion, oh.
20: Kanya, di nalasa ko mapadoong dito sa presidente, kay tili mag-inamawa. Kaya, as I told you before, wa may budget dili maaprobahan niya. Ug na manggili mga insertions ug uban pa diha. Tago na gingalan og gamay nga committee. Mag-join pa ang Senado, appeal pa ang kaning House of Representatives. Dili gina pwedeng dili magka-istorya ang executive legislative.
16: Dili. Asa gamay lang akong koreksyonan ako kung lingon kay 36 days, ika 37th day na dito. Ato business. So kung ika-30 city ka-adlaw na times 25 million, 925 million na. 925 million na ang gasto nining mong impeachment.
20: Precisely. What for? Asa na sa rapita?
16: Last witness naman po nila.
20: Last witness. Ang problema nirong itabo diha. Basa ka newspaper, no?
16: Oo. Oh.
20: Ano ka sa istorya nga, wala na, convicto na si Sarah. Ano makonvicto si Sarah? O pagkay ka-presentar ang defense? Binuang na trial by publicity na. Ikadua, makita ni mo ang mga gipang highlight. This morning, I was listening to kaning attorney yung press con. Kalma. As lawyers, we know when we defend, we defend. But when it's our time, we have our time. That is more or less emphasized niya after offer of evidence, comment, then ruled by the court, then follows. Now, the presentation in chief na sad sa defense. Now, Ngalong nagbuhat naman sila konklusyon.
16: Kanang imo, ikaw kay sa imong pagkamayor, so na dugay man kang konsihal, vice mayor, mayor, insign, inkuhan gyud ka sa mong salen.
20: Of course, mapita na nga. Importante kay ang role sa...
16: So, unsa man ang salen? Unsa man, ang imo i-deklara dito, unsa man niya?
20: Pamilasak, ang firme ng napita diya, muna'y akong gihangyo firme sa CPA lawyer. Kasi may CPA lawyer, nga la, may law firm niya ito.
16: Si Joy Pesquera.
20: Joy Pesquera, Rama... Pesquera and Associates. Mm. So siya mo yung tanaw kaya na, iyag yun ang tanawon. Kay, inigabot sa panahon, siya mag-ipikuhaon ng kong abogada.
16: Mm-hmm.
20: At that time, niya, later on na, nanay RBTA, Rama Bainata na ang. So, no matter what, when you talk about sal-in, mo nagingan lang pa nga, much as possible, tutukang yun na ni mo, kaya magkiat-kiat ka ni mo, balik ba na ni mo? Mabalik ka ni mo. Nga uban sa pabilib. There was a time nga na isinador nga, huwag mo file og salin. Kung sa'yo na ito po, igo sa kanang kumilik ba to, di ito ombudsman, igo ang dyan ka na, okay? Do not allow nga maghatag kag ammunition. So balik ta sa istorya. Situate mo na, si Jubilin Montesilio, o kato sa onya ito si, namatay na tao akong sekretary, si kaning Judith Cabardo. So, respecting kung sa'yo dapat na diha, ay,
16: pero kinihiring ni VP Sara karon nga nag-isgot na about mga sal-in, about corporation, ya, doon ay, kwan, murag di na kayo na kung impact sa mga tao, no? Murag wa siya mahimong talk of the town, murag kibir.
20: Kapoy na, na. Kapoy na.
16: Kwan.
20: Kapoy na yung gayo, di ba, Idol, Mikey? Ay, sus. Idol, Mikey, kapoy na, Ken, Marisa, okay. Okay, si Nem, si Gerald, kapoy na, uy. Bisag si Aida, si Peo, si Lorna, Arne, napa si Jimmy, si Dindog, si Dexter. Mga kauban, alam, di lang sa kundi mo announce kay, babita mo na ko nga, tagadabaw mo sa ko at the same time.
16: Pero si VP Sara, gipasangin lang ni Antong Rodolfo Gracioso nga ni dawat ang malimalit ang kwarta. So, sa may imong...
20: Kanang pasangil, pwede lagi ng pasangil. Nya auto na to ang dipinsa. Kaya na may dipinsa. Kasi kanindo tunta. Na si Digong. Aron si Digong, ilang ipa-appel yun sa impeachment, di ba? Mapareha niya sila abot si Digong o si Trillanes.
16: Pero nagpa-press conference si VP Sara, labot ana. Doon na naman to sa iyang staff nga ni-deny na ana nga wa sa kadawat kay at the time dito sa Korea, kanang pitsaha, ikaduha, ikaduhang paghatag malita, di po tinuod matod pa niya ka dito sa Japan. Niya nakapakita siya og round trip tickets plus ang iyang passport, natatakan yun.
20: Sa ato pa lang inabugado, best evidence ka na. How can you refute? Because you cannot be just telling that you are doing an alibi. Because an alibi, no matter what, has to be corroborated.
16: So medyo na supalpal to si Rodolfo Gracioso katong dismissed police sa kuan. Kinini ang katungkang Jeff Tupas nga staff ni Sara. Kaya sa kanang pitsahang nagingan lang ni Jeff Tupas o ni Rodolfo Gracioso dito taong ko sa Korea. Na naman sa passport.
20: Mabita nang gingan lang statement ana the wicked flee the wicked flee with no one pursue it but the innocent.
16: Pero ang problema ni ron ani ha dili man la gamiton si Gracioso as witness sa prosecution non sa impeachment kay wa naman last witness sa man kunoto nila si Cabrera so dili na lang magamit ni ang kuyaw ani ta ba ipasaka nila ang plunder case against Sara unya bisan pa man og kay hisgot ko ni 50 million kada usa nga nga malita. Plunder case ang ipasaka, magawas ang warrant of arrest, dakpon si Sara o ipriso.
20: Hala, buhata na. Ipabuhat yun na. Kabalapit ako nga, init na kayo. Dili man kay init tungod sa impeachment lang. Init na kayo, gutom na kayo. Mga tao.
16: Sa may tabo ka ang senaryo, tanaw niyo, panalita na, kay kini, si Gracioso pagawas, ang Gracioso, dili man para impeachment din eh. Kay last week niya saman, delikado og himuon ni matibag sa NBI although ako balikon nga dako kog respect sa NBI as an institution pero kini sa matibag lahi man iyang dagan ani
20: kaila mi
16: kaila mo matibag
20: pidipila ba na
16: pidipila
20: ba na hindi na kumupuno sa unsay gisulti ni among kauban nga si Commander Astra Pimentel
16: nasa gisulti about ni matibag
20: yes gisutubag nga sa mo antong mismo sa among chat group. Yeah, iyan na lang i-highlight sad. mapita na nga.
16: Pero grabe man sa matibag muhatag o mga tip, kaya dinag ko manghatag o tip to na nga on sila sa akoan?
20: Di man sila nga on.
16: Katotoang...
20: Nagalagang mapuno, anak. Magbusog nga tao, magsuka-suka sa nagpanghatag.
16: Di na lang mapuno. Okay. Ni ay pangutana ni VP Sara, ato si Empress ko niya iyang gitubag. Ako kang kuha ako reaksyon sa daanin. Manlabang sa pipila ka mga pahinomdom. Alas 9.40 na.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
21: ACS Seth Living Testimonies.
22: Taasang sugar mao nga ibikil sa kidney, nakaangko na siya og kidney stone.
23: Taas ko sugar og ganang nakoy bato sa kidney, sakit iihi nga sakit ng kilid.
22: Pinagi sa pagtumar sa Sed Panyawan Plus Mangustin, ug usab ang pag-inom sa Sed Panyawan Coffee Mix. Ta siya na nabastidan na tabangan.
23: Ana, nawa na ang sakit sa kilid, nadaghan na ang ihi, magawas sa ditong bato.

0: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, uy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po ng akong tuhod.
1: Oh, simple, Russell Max. Pag-aplas og sed liniment oil.
0: Basin ba yung mabatal noong kubalik, ana, ha?
1: Dili po, uy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
0: Wow, mo pagani pag-haplas na ako. Nakadagan na yung padulong sa DJK. Aray, sakit no more.
1: Sed Liniment Oil, available sa mga groceries o sa mga suking butika.
2: Cebu, get ready. A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino, Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines Tour, featuring the band's new single, In Love in the Philippines. Presented by Concert Republic.
3: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic's social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
4: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga maluya ang panglawas. Maong importante, nga ligon ang resistensya o prime nga panglawas. Dapat dito ta sa Masaligan. Ania ang Immune Pro Prime. Kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tama nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos and 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mga kasama, nakasinati na mamuan ang naa ka sa trabaho, focus ka sa imuhang gibuhat kay duna kay giapas nga deadlines, kaya man unta kaayo apan karit lang, dunay panakit sa imuhang ipon. Magkapangawot na lang ka sa imong ulo sa sobra kasakit ug kalagot samtang naa sa trabaho, kay nagpitik ang imuhang ipon. Kun sa sinugdanan, magwanta pa nimo. Sa kadugayan ana, mas pusamot pa. Lisod itrabaho, magpingit ka sa kasakit, unsaon na lang ang deadlines. Kung dunay sa gabal nga sakit sa ipon, magpaspas relief Dolphinal that works in as fast as 15 minutes. Ang most doctor prescribed bifenamic acid suma sa IQVIA PMDI o IAM prescription data MAT December 2025. Dolphinal works in as fast as 15 minutes. Mong balik dayon sa trabaho human ang deadlines. Mutarget sa hinungdan sa sakit sa ngipon, mong wagtang ang sakit nasuway na sa 26 katuig. Sa panakit sa ngipon, importante nga makonsulta sa doktor ug sunda ang giresitang tambal nga nasuway na. Paspas relief nga nasuway na nga mo work in as fast as 15 minutes. Dolphinal. Bifenamic acid is the generic name of Dolphinal. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
7: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
6: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
7: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, naakoy peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
8: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: iBerry for a clear and healthy eyesight.
10: Mommy, makailumdum ka ba atong last nga gipanuhot si baby? Katong dili nimo siya mapahilom, gabisan lunsaon nimo og kugos, karga og duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mommy, panuhot stress, dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay Simeticon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia-described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines Prescription Data on Antacids and Antiflatulence among Pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most pediaprescribed Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
12: Atong attack na may galas na 9:46 na sa atong mamanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
11: Straight to the point.
12: Now, atong balikan may gala ang press conference ni VP Sara pagnigar niya labot sa pasangil ni police, dismissed police Rodolfo Gracioso. Usa sa mga pangutana nga nganong nag-uban ko sa VP Sara na may picture nga suod sila. Anya ato sa kuag reaction si Mayor Mike ani mga kagalan. Ato paminahon una mga higala ning maong press conference dong nem. Sige daw dong. Okay, sa Q&A kana dili katong Q&A. Okay, gamay lang ha. Ang katong question na kani.
13: Ang dalawa ni Gracioso na mukhang
12: Sugodong. Rewind. Kanang pinakasugod yun. Sige, kaya mabati na to ang pangutana. Okay?
13: Po na picture ninyo ang dalawa ni Gracioso na mukhang close po kayo. Ano po yung tugon niya dito?
14: Ito ba yung sa summer, sir?
13: Yes po.
14: Oo. Yung naka-ano ako, ano?
13: Yung para kayong close masyado.
14: Wait lang, sandali. I-confirm ko lang kung ito yung photo.
13: Nasabi nila edited daw po. Oh, yung para nagunit ng banner? A tarpaulin.
14: Tarpaulin?
13: Nakama.
14: Oo nga, yung sa summer, no? Oo. Ano ko lang, sir, pa-confirm ko lang sa'yo kung ito yung inaano mo, nire-refer mo na photo. Oo.
13: Ayan po.
14: Yes. Hindi naman closer. May mas close ako dito sa kabila. Dito sa
13: right side. May isa po na parang magkadikit po kayo.
14: Hindi kami magkadikit, sir. Ayan, no? May space. Klarong-klaro yung space na yan. Pero, hindi din, ano, kung kunwari man magkadikit ako na kahit sinong tao, hindi nakakapagtataka yun kasi sobra talagang dami ng tao pag meron akong may lakad. Okay, so, kung makikita ninyo dito, alam mo na natutunan ko dito sa Gracioso na ito? Ituro ko sa inyo ha. Lesson learned. Oh, yan o. Sobrang dami ng tao, sir. Oh. So, dikit-dikit talaga yan. Yan lang yung mga iilan sa mga photos na kuha na pinili namin. Kasi sobrang dami ng photos ng araw na yun dyan sa event na yan. So, hahaba yung affidavit po kung marami yung annexes eh. Nagtitipid tayo ng papel. Ano yung sasabihin? Lesson learned. Ito, tinuro ko ito sa aking nanay, sa aking asawa, sa aking mga anak. Araw-araw sa buhay ninyo, mag-selfie kayo sa isang landmark kung nasaan kayo. Para pagdating ng 10 years, 15 years from now, meron kayong Gracioso. Meron kayong ganyan, no? Oh, si Inday Sara yan. Akala niya ba siya lang yung tao? Pinapalabas niya siya lang yung tao doon at ano? At ano, kami lang dalawa yung nagka-picture.
15: Ma'am Inday.
14: Yes, ma'am.
15: Siyempre, nakita namin yung mga pag-counter niyo sa kanyang mga affidavit, pero hindi niyo palalampasin yung ginawa ni Gracioso.
14: Meron kasi kaming experience, ma'am, kay Madriaga. Di ba? Naalala niyo, sobrang ilang hundreds yung complaint namin. Hundreds yung attachment, hundreds of pages. Tapos, dinismiss lang. Pinaghirapan ng abogado na gawin. Ito, pinaghirapan ng abogado na ibuo. Ako pala yun. Pagkatapos, dinidismiss lang ng piskal. Ngayon, ang gusto ko, nagsabi naman, di ba? Si Matibag, hindi naman tayo ang nagsabi nun. Sabi ni Matibag, kakasuhan namin kung nakita namin na nagsisinungaling. Ayan, nagsisinungaling yan. Kasi pera ang motibo. Pera ang kanyang iniisip. So, antayin. Gusto namin makita na kasuhan ng NBI si Gracioso. Base lang dito. Kasi hindi ko naman alam anong mga... meron kasing mga akusasyon doon sa ibang tao. Wala akong personal knowledge doon at hindi ko alam yun.
16: Okay. Next question, ma'am. Gracioso...
12: Okay, standby, standby. Gamay lang kayo kasamang names. Sabay mong comment ito, Mir Mike.
0: There was a time nga makita ni mong ni Anto when I was running, gitirahan me. Picture na. Picture na. No name na lang, no? Kaling, narasuluyo? Matay pagkawas, picture, mora mag-dool kay me. You know, that was being brought during an election. Kanjod, galang black propaganda perting rabia. Una nga, at the end of the day, kaluha. Habit ato sa una nga, if you remember right, nga na, igugug accusation, drug protector, ya, ako lang istorya, ano nga ako raman? Ano ni mapil ang presidente nga, na may picture ang presidente ani mga tabuhana? Kaya din sa Cebu City, kita din eh, we can mix with anyone. Mga activities or whatever. Mas loe kasi Inday dia. I don't call him Inday, I call him Madam. Loe kasi Madam. Habit na lang ako ito na oi. Gaya maguma na oi.
12: Kaya ang business ko picture, daga magpapila, ikaw politiko ko ka. Nagsuro yun nito, daga magpapicture.
0: Ay, so, kakuyo gumini Inday ni Madam. Mambaling sa Dulo Patima o Ermita. Sus, pero may magkailan siya mo, sina, may magkailan siya mo lihay, may mo sana, pag-ingon na sana, talawa na siya maglakaw nga na. Kaya na, may mga opportunista. Yung mag-selfie na siya, di na siya mag-selfie nga. Ana, dili, selfie ka. Sabot sa gangdaan dili. So, it was not unnatural nga tinibok ang makita ni mo in ana samot na karun. Nga na sa mga activity na last time makakita pita ko ato.
12: Kaya mga magiging ni Gracioso suod silang Sara kaya na nagpa-picture mga isla.
0: So, kagang yung mga angkon. Magang dika yung mga angkon dyan.
12: Prani mo, ikaw as dugay kang mayor sa Cebu City. Dagay mga nagpa-picture ni mo, wala kakaila sa uban.
0: Wala. Wala. Ang magmingo ni mo nga, Yo, okay lang mo?
12: Pwede na. Lagi na politikor baka,
0: Oh, yeah, bastos na siya, bastos na.
12: So, na yung mapapicture-picture?
0: Picture. Pero, ang tanga, ang bato na ko, haraway istorya, ayaw patakag gakos. Ayaw patakag pangagbay. Hindi na, Ken? Mayayay na.

0: picture baka, kuha na sila.
1: Bitaro, kaya mapapicture na ko. Belated happy birthday. Senior, I call him the living legend. Mabakaninot kay iyang speech. Unsay formula sa longevity kay 91 years old na si Gas.
0: Si Gas?
1: Gas go, Agosto. Agosto.
0: Birthday niya?
1: Birthday niya. Dito sa Cebu Coliseum.
0: Kalos aman?
1: Gabi.
0: Ah, gabi. Belated happy birthday.
1: Happy belated happy birthday.
0: Oh.
1: Niya, nindot kayo nga di kalinta ni ako ang langga. Malo. Kay baka unsa. Secret to, sana, ganyan formula to long life. Number one, love your job. Pasar ka na. Pasar sa kuha na kay. Kamang ko ka nang ingala na to o ka nang squared apilon ba?
0: Oh.
1: Ikanawa. Kanang ingala na og healthy food. Healthy food yun. So,
0: sama na yung apil sa kanang technique ni Attorney Gasco?
1: Yang isulti kami. Yeah, sulti pa kayo siya nga. Kagi-interview masad siya. May nag-interview dito. Nga, kung galing, maka-identify ka. So, may pinakatakong problema sa ito Sugbo. So, simple ka ingon si Gasco. Hey, traffic! Traffic. Kung dili ko naman matubang ang traffic, which I do not disagree, it will be the downfall. Kaya, looping na galit.
0: Kung sa technique ni Gasco nga, kanabang, ang iyong utok siya pag-iapam sa 91 years old na?
1: Hindi mo na siya pero may mo na mamisita rito. Every day na siya opisina. Every day. Yeah, every day, mabasa pag newspaper, mabasa pag mga papilis. I just don't ask kung magbasa ba na siya mga kanang, para na to ako, mo review, kanang ako yung mga libro, bisag 3 pages lang, basta ako na ko, wala. Anton nga, siya rog, before ta mamatay, mahurot yung tanan. You keep yourself continuously learning. You stop learning, you get old. But if you are young, but you learn, you get wiser.
0: Okay, ako mag-iapon, active mag-iapon, ako mag-iapon si Gasco.
1: Dili na kayo active, mura siya na photographic memory. Kaya gabi ilang daan, he was citing names. Yeah. Kauban maguna si Gasco maligya og itlog sa Edis Lagcabin, the oldest restaurant.
0: Asa dapit na oldest restaurant?
1: Ah, that MC Briones. Mapana ablihanan lang na.
0: Mo ba?
1: Napana dia.
0: Napahan doon?
1: Napana pero wala na mag-operate.
0: Awa na mo-operate.
1: Mo na karon ang naakaron na sa Redeem Tourist kanang Beverly Restaurant. Heritage Hotel niya ito. Kanang Edis Lagcabin sa Asia. But kanang lugar niya si Gasco magduwa lang sa lagbalot sa mga ginganlan og kanang iyang natuwi na yung nasa grupo. Apil ako umahan. Hindi sila. Ako sa ikabot na ko magdala ko 200 kubok itlog. Dito ko sa kitchen. Muna nga sila kitangin ako yung mga purma niya. Pagka kayong departure na. Departed na. Pila na lang kabuok ang holdover.
0: Pero alita sa mga isyo sa may labot ang lungsod sa dili sa atong Cebu City.
1: Go ahead.
0: Kung sa may makasulti ni Ron nga ang si Mayor Nestor Archibald doon na sa iyang kagalingon nga city administrator niya karoon ni-resign na kay Muragwa ang tumauyun itong iyang city administrator sa iyang kauban.
1: Kisa niya kauban?
0: Si Mayor Tami.
1: Ah, mama. Vice Mayor mo na, ano, Mayor mo na.
0: Vice Mayor.
1: Vice Mayor, wala
0: Mayor of the Night, man.
1: Kibagod na ka ng duha, wala. I have always been maintaining, wala na ka sila kataog. Wala kaya ako sa'yo, wala mo gumukibaw si Nudanay. Kung tagaan ko ninyo gamay panahon, ano wala sa kataog? Sa mga nakalaki, ha, pag abot ni South District, biliwik na ko, upat na kabukbarangay, nag-ano ko? Doon 20, Edo 30. Yung JP Sgira taon, number 1, number 3, number 12, number 14 pa. Hasta tinuntuha to. Dini sa Norte, naamo. Franklin Ong, 20 ka barangay. Kami doon ni Dondon. Baka pila ka barangay ra? O sa ka barangay?

0: usa lagi yun. Kanyang iponi mo, ang akong kuha. Di pa ko kadaw ko kunsyal. Norte. Akong kuha sa south. Di sa ko kadaw ko kunsyal. Mm. Muna itinood. Muna mga gingan lang yan to. Wholesale.
1: Mm-hmm.
0: Wholesale. Dili na sa Cebu City, ha? Entire country. Mabita na ako, kaya ako itong chikog. Saan naman ito kung kiyas kumili ko, eh? I-dismiss mo ito nila, o sabah?
1: Mm. Okay. Naarita sa, kung dugang, balik ta sa...
0: City administrator. Ako may numduman. Kadagahan ako, city administrator. Promote man ako.
1: Mm-hmm.
0: Promote. Mm-hmm. City administrator, publete. Nahimong city engineer.
1: Mm.
0: City administrator, Susan Ardosa. Nahimong head sa DMDP. Nagkritayo na lang, regular. Okay? City administrator na ko, kasi pamatulain. Ngayon, usagali, di gusto, gusto gina ko button, ako na lang ibuhat o sina sa MCWD.
1: Mm.
0: That's Engineer Eugene Elizalde. Ang ako yung original city administrator, kaya baka kinsa, akong professor sa UB.
1: Mm.
0: Professor na ko sa Instituto Reconstruction o Roman Law. Okay na, musod na. Mauna si GBJ. Kandungo mo, GBJ, Josipos Birondo Jimenez.
1: Mm-hmm.
0: Pwede naganang libura na.
1: Mm-hmm.
0: Pwede sabot ang mudaan. Naibuhong ko, gusto pa kabuta nga, city administrator, kikontrano vice mayor, o gusto ko din mayor na.
1: Mm-hmm.
0: Unsa na kalaki yaoy. Mura na siya yabag. Kana siya nga sitwasyon
1: mm.
0: nga magbuot ang vice mayor, yabag na.
1: Mm.
0: Yabag. Kung ikaw mayor, sad, butuan ka, okay na sa ka, basig yabag sa ka. So, duha ka buhok, yabag.
1: Basta nila gusto nga magkabangga sila, kining ang mayor. Munang uyon lang siguro si Mayor Archibal.
0: Di ba, ipang, mapitan ingo ko nila, kamong duha mangresign. Mm. Anong kutang inyong apil-apilon ang nga nabagingan lang ng lungsod, nga makadungog ka, sabi ni, maluoy magayko ambot, I wish nga ilang una-unaon ng empleyado, kaya hapit ang Pasko, dapat lang ihatag ang bonus.
1: Kay Permiro, si Komato, si kanani ang, isa ni si administrator ni Nestor, nga, iyan ang ipakuan, tano, tan, unya, ganto mo ito si Buhols, nga iyan mo itong ikuhasan. Si, Albert Tan, unya si Buhols, yung kikuha kay Mutabang San. Unya, karon ni resign na si Kuan, Albert Tan yun. So, kisa naman si Terminus dito, Buhols na. O, oh, Atty. Buhols.
0: Taga din si Atty.
1: Pero taga Mandawi mo siguro ni?
0: Anong taong munguhat ha? Libong kato si Albert Tan, taga din siya to.
1: Mula si Busitia mo siguro.
0: Arang-arang.
1: Oh.
0: I mean, it becomes an insult actually.
1: Mm.
0: Mabito na nga. I mean, we do not have the scarcity of intelligence.
1: Mm.
0: We do not have the bankruptcy of heart that will serve.
1: Mm.
0: Perting dagana, ana.
1: Mm.
0: Perting dagana sa siyudad sa Sugbo. Nga nung mga buto taglaing na teritory, muna yung una ko. Muna nga, at the end of the day,
1: basi gusto siguro si Kwan, ako nadunggan magod niya, di wala ka uyon si Vice Mayor Tomas Osminia sa City Administrator ng gitudlo ni Mayor Nestor Archibal. Mana ako nadunggan
0: magbuot
1: lang.
0: Magbuot siya.
1: Oh.
0: Di ba akong pasabot? Lahi biya ang Vice Mayor, lahi isa ng Mayor. Pero mo lagi na, nga na, ato man na silang itigaan ng space nga. Malagi na kadaog. Kapay manggawas yun niya, wholesale. Dili dapat makadaog. Daog na sila.
1: Alita, balik sa impeachment.
0: Impeachment.
1: O sa may tabuan ni Ron, giubos na ang threshold ganto na sa 14, gikan sa 16. Ikaduha, si Mark Villar, ni baliktok na ganto na sa majority. Ikatulo, si Loren Ligarda, mo pwede na ko nung muuli, basta kayo mabalhin sa majority, wak na ko na yung problema. So, delikado nga ma-convicto kayo sa haraan eh. Unsa may...
0: Anong ko ito masugot ha?
1: Ha?
0: O, muna ako din. Muna inaanhi ko ron.
1: Oo, oh, oo.
0: Oh. Anhi ko, nga, ginahanglan, oro baka kita gaano, award? Dili, tamo undang, dili. It will take one righteous man doing nothing for evil to triumph. Enormous evil already infusing the Senate. Enormous evil infusing the House of Representatives, unquantifiable evil now within Malacañang, and the irreversibility sa lahat, kaning kanabang ingana na itong litany, pamilya mamong litany, Lord have mercy, pagkuman, Tori ni David, it's litany of what? Irreversible allegations. Wala na. Sa may gusto ninyo, ang pagkabangag, wala na, wala. May pa si Respicio, nagpa-drug test pa. Number two, follicle test. Wala. Karon, pila ng dollar karon adlaw.
1: Doon ay mga nabalaka po na ikaw mag-isuito sa unang panahon nga, panahon sa Marcelo, ikaw mag-iun na anaman ka itong panahon na. Kinuni ang...
0: Gabi ya, kino? Paklaro dyan akong ilan. Ibintingin doon ko. Kapit na rabo ko mo. Mahapit ako mo.
1: Kaya sa ato interview sa unang, ingon magka nga pagpusil ni Ninoy, dito magka sa Manila.
0: Yes, dito po.
1: So, anang mga panahon na dito na mag-iun ka? Timan ano to nga, kadtotoang na mga nabalaka karon nga basig way election mahitabo.
0: Wala lagi.
1: Oh, sa 2028.
0: Wala, way election.
1: Delikado.
0: Delikado, I can see wala. Hala. I-argue ko ninyo wala lagi. Wala. Ala, umutana mo na gug ngano. Basta wala.
1: Sa padayon og lingkod si BBM. Okay lang.
0: Lisa ta kasi. Ano ni koron?
1: Oo.
0: Ani ko because tao.
1: Kaya tanaw itong istorya.
0: Tao, tao na. Di na ito kalimtan. Tao. Lungsod. Sugbuanon. Dapat makabayan ta. Makanasod ta. Ikaduha. Makapamilya ta. Ikatulo. Makadiyos ta. Kung ato nasundo na Marisa o sa ending, you know, ganilong naaaron panghitabo na to, makabayan ba na? Dili man lang makabayan. Makadiyos ba na? Imong siruin ang usaka tao? Imong gidiin ang usaka tao? Imong yung gis... Kana bang isa na? Sara. Si Sara.
1: Nganlani mo tanan, ilaman daw ito niya. Okay, mauna gina.
0: Wala nga, para na ko, tao.
1: Okay, ato i-confirm ha. Katong sa unang panahon sa kwan, kay medyo ikaw may sito-sito. 1972, gideclare ang Marcelo.
0: Yes.
1: Pero katos Marcos unta, supposedly mahuman iyang termino 1973.
0: Of course.
1: So a year before nga mahuman iyang termino, iyang gideclare Marcelo. So why election?
0: Mapita na gingon ko ninyo nga, kaming mga rama, pambugiro kami. Kay Gobernador Marcos Mondorama. Magibantayan mi dito rong, balay rong. Ito secure na mo. Kaya ito mami mo, style na mo God, ako man ang compound for hectares, o nami manguli dito sa amo ang balay, muagi mami sa mo ang ginganan o relief center. Ang relief center na mo, balay ni Governor Spondorama. Tulong na kabuk lalaki diha. Nya during that time, na, napamiradyo pa doon kang naturo ni Napoleon Rama, na Kingfisher. Pagkauman, napa may presidential security command. Nagbantay sa balay ni Governor Spondorama. Gatoo gaming. Pwerte kayo si Kata na mo. Kagibantayan may. Sus, kay advance mo na ito nga plano tanan. Advance nga plano tanan. Pag-abot na, wala na may. Dito mundo was on house arrest. Attorney Napoleon Rama nga kaoban ni Kaduroy sa kolumnista sa pre-press. Pre-press pala. Anya si kana na imo sa nang presidente sa MOPC. Atunay Napoleon Rama presidente sa MOPC. Dakop together with sila Tanyada, Jokno,
1: Aquino,
0: Max Sullivan, Luxin. Appeal pa sila tanan.
1: Dakop kay Marcelo na.
0: Dakop Marcelo.
1: Oh.
0: Ang naibilin si Ninoy. Kinabuhian man sila. Nabuyaan, na-rest, nabuyaan.
1: But they were... So, dito sa Cebu, na-appeal to kadakop imong uyuan?
0: House arrest.
1: O, mamay governor sa unang panahon?
0: Mamay governor.
1: Mula siyang ubanan ni Mukring Brasinas, kinadakpan
0: ko. Yes. O, na nga.
1: Kato sila si Olganza, no?
0: Sila Olganza, kala si Olganza, si Rikanay, si... Rimbomba Phil.
1: Papa na ni Rosemary Olganza.
0: Yes. Kanya, o si Joey Dalos.
1: Oo.
0: Naglingkod na diha sa Lapisayna. Dia lagi pendakup sila dia.
1: Sinita, Indanita Dalos.
0: Indanita Dalos. Apel si Joey, apel si Joey. Apel si kaning board member Rimo Papil Junior.
1: Oh, anya kuyo ani ro mo declare mag salo ning usa kining junior. Masi pandakpo na san hinang apel kaning
0: dakop. If it's part of democracy that we can liberate, if we can emancipate this country from the bandage of all this incompetence, bandage of idiosyncrasy, bandage of kanagingan lang yun itong oppression. Di na pwede niya bandage of lies. Na ilang tutok lang yun, gidiin sa Tagalog pa na, bakit niyo dinidiin si Madam Sara Duterte? Bakit siya? Cast the first stone. Muna akong pasabot nga. Muna ni Ani Jigo din eh. Congratulation ka lang. Mag-uga kang award eh sa kaduloy niya. Kuhang ka na. Kanang, it's a very noble award.
1: Thank you, thank you.
0: Manawag mangaita ko a few days ago ni Tony Lopez. I don't know kung dito ba siya. Nga muna yung MOPC president before. Nga muadto ko dito. Magpa-interview ko sa MOPC. Because I've been to MOPC. Kato na ba ka dito? Ito ilang karaan dyan. I don't know kung napabalang MOPC ng karaan. Because driver man ko ni Atty. Napoleon Rama. Ikabot na ito, Atty. Napoleon Rama din sa Cebu, driver sa ko. Panahon nga nilansal sa Constitutional Convention, hasta ang pertigin mo apel tanan. Apel mi tanan, daog to. Itong Constitutional Convention, nga siya ang iyang role.
1: Mo lagi to na issue lagi po kapag ka-eleksyon kay kato si Osmundo Rama gidakop to panahon sa Marcialo.
0: Yes.
1: Unya pag 2022 eleksyon ni dapig man kang Marcos.
0: Marcos Duterte ko.
1: Oo.
0: Wa.
1: Na issue bitaw to nga ngano ang mga Rama gipriso panahon sa Marcialo nya si Mike Rama gidapig ni Bibin.
0: Asa lagi ko padung lagi ato kong Manny Pacquiao na kinahanglan og coach. Ato ko ni Lacson, nga mo si original din eh, sa extrajudicial killing, Cebu. Asaman ko. Ato ko ni Robredo, kailaman ko sa iyang bana. Nga pag-igo na ko, gali, wag gala sila magtingog-tingog to stand for those who have been wrongly accused. Ato ko ni Kisaman. Kisaman din lang sa nito. Muna nga.
1: BBM na lang ka.
0: Dili kayo si BBM na lang kung dili. I was hoping against hope. Ken, that they will kaya mamanto siya ang BBM katong Marcos Duterte
1: Unity
0: it's a unit team
1: unit
0: for
1: team.
0: Progress posterity and peace mo to bitang pag-abot
1: so ang pagdapig ni mong BBM dili tungod to sa kang BBM tungod sa Sara
0: not only that dili because
1: kaya na-issue mag nga oh ang mga Rama ginako pa na sa Marcialo niya karoon ni Dapig may bibiik
0: in politics pa niya it's all about how you will navigate ako navigation oh silo alam ko sayop mago gato ko nga ma-redeem ni Bongbong yung amahan niya kani si Madam Sara she has to redeem mabitaw na nga she knows nga I went for BBM or Marcos Duterte to redeem the country. Because of sa itong country, when we talk about before Marcos, usan na inahita po. So we were hoping against hope. Nga musaka tanan ba? Nga nindot na kaya nga itong international policies. Ato, tanan. Then we will have making our country great. Because I cannot remember whether our country had
1: to be... Yan, ang niya ko man. So, nang mahay ka na suporta ka, Marcos, at naman ho na.
0: Hindi na tayo nang mahay. Mahay tayo nang mahaw ka. Aida, or Gerald, or Lando, Boyke, di taman ni Mouse. Lihok lang ta. Look beyond. Muna mga katawan, tingog mo, gawas mo, be counted kay, balo mo, at the end of the day, ako 6 years old.
1: May mga ka, kay may nga nga ganang counted mo mga dakpantay ng magmarsyalo.
0: Dili na sila kahurot na to.
1: Ah.
0: Pero tinang problema na gali ang jail, wala nag-isudlanan. Oh. Asa tayo pamutang? Ay, kagulo na ka na pa may, na pa may Shangri-La, na ay waterfront, na ay mga hotel nga will be available panahon sa COVID. That's what we did.
1: Mm.
0: What did we do? Atong ipang connect ang tanang hospital.
1: Mm. Pero ano matay yung oras, imong kwa na mensahe.
0: Mga katawan, please, ayaw mo, just paghuwat, ayaw. This is now the time. Mapita na nga, antiyan na to, litanis mga problema, trillion nga ato na sang bayranan nga utang, sus Mariusep, flood control, pa yun na, niya mag-il ninyo pa, I do not know how prepared we were, and how prepared we are. So please, marug na, dili la kay, tindog na, una, congratulations.
1: Mm.
0: Attorney, straight to the point. Kaduroy, broadcaster. Awardy.
1: Thank you, thank you. Salamat kayo. So, muna si Mayor Mike Rama Mahigala. Former Mayor Mike Rama nga nabisita rin sa atong Sibiana. Pero, ato sa itsik sa Lailin, may kisa ni mga nasakpang na Minos DYH. Pero, busa magadawat o mga pahalipay Mahigala ng atong pagpanag-uban rong buntaga. Yes, kasama nga Lailin, kumusta diha sa imong nahimutangan karon?
2: DYHP. Automated report.
1: Kini nga portion makikilantod galato. Ato dyan to sa DTX 500, taas mga presyon sa mundugo, ikaw doon ay hypertension, basin taas mong sugar, basin may diabetes ka, niyawara ka mahibaw. Ang taas ng levels blood sugar kung glucose ang nagpagay sa arterial walls o nagapalapot sa mundugo. O sana karason nga nung nag-hypertension ka o itawag nga ni taas ang mundugo. Ang diabetic hypertension resulta ka na sa pagkabuta, pagkadaot sa mong kidneys o daghan pa mga komplikasyon, sama sa stroke, heart disease, dili pagkaya sa samad, pagkaputol sa tiyel, pisal pagkani ang pagkaimputin sa mga lalaki. Ayan ang hulot pa nga magkagrabi mong kondisyon. Mag DTX 500 naman tag-adlaw. Ang DTX 500 dunay charanting gikan sa paliya nga nagsuhid sa insulin function. Kung mubuin blood sugar, kontrolado po imong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matag adlaw, makapanindot sa muntulog, makapugong sa hyperacidity, gerd fatty liver, skin wrinkles, alopecia, o guban pa. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension. Gastong linya karon si kasamang Lailin Rabanes Arigadas. Yes, kasamang Lailin.
2: DYHP. Automan Report.
3: Ngayon punta po usap pa sa mga regimen attorney Rufil balik diri sa Cebu City South District. Dinay grupo na usap kada wasa tuma pahalipay nga bugas all chorizo. Isip sa lamo sa ilang kanuya pagsunod sa mga programa sa DYHP. Sila Manuel Cabatino, Mary Michelle Sabanal, Elsa Agunero, Elisio Cabillo, Jody Benjola, Christine Tapales. O karoon ang ikasiyo din nyo sa DYHP. Sabi na kung si kasamang Julius Balilikin ni si kasamang Lailin Rabanes Arigadas DYHP Tatak Araman.
1: Okay, salamat Lailin Rabanes Arigadas sa mga report. Salamat sa mga kabanan sa Research Department o salamat sa mga nasakpan na naminaw sa DYHP o IFM busa na kadawat ng mga palipay gikan sa itong Sibianan. Wala tayo yung oras mga sugit ng paminaw. Kini nga portion road job kanato may gala sa sugar troll. Daghan karon ang dunay gipamati sa mga ining insomnia, constipation, high blood o diabetes. Kung ikaw na anini dunay food supplement nga para nimo kana ang sugar troll. Ang sugar troll food supplement dunay kini A, B, C, D formula. A para sa palaya, B para sa banaba, C para sa kamuti o D para sa duhat. Yang gikan gyud sa ilang mga dahon na gigamit isip mga herbal medicine. Muna epektibo na makatabang gyud mahigala sa mga nagisod pagkatulog, sa maining insomnia, constipation o makapugong, pagsaka sa blood sugar level na mahinungdan ining diabetes. Manang sama ka na to, matag-adlaw, nag-sugar troll. Watay uras may gala sa nga na lang skinitibok ang pwersa sa DYHPRM in Sibokos kasamang Rufil Fernandez Manyok. Manamilit ka ninyo palagi sa pag-ingon sa tanang panahon o sa tanang higayon. Dalaygon ang Diyos, may buntag Pilipinas, Tatak RMN.
2: Not just number one, simply dominant. Inyong napapakinggan ang best radio commentary program ng 20th Cebu Archdiocese and Mass Media Awards. Straight to the point ni Attorney Rufil Fernandez Banio.
4: 7,107 islands and over 110 million people. One Radio is favored by all.
5: Tatak RMN!
6: All the time, RMN kami.
5: Tatak RMN!
4: One Radio is favored by all.
5: Tatak RMN! All the way!
6: Loyal kami sa RMN!
5: Tatak RMN!
4: One Radio Network conquers all.
7: Number one!
4: In the latest KBP Kantar official survey, Rajomul nationwide retains its dominance all over the land. Remains to be the overall official number one radio station in Metro Cebu. Daghang salamat sa inyohang suporta. Ang inyong pagtitiwala ay ang aming inspirasyon sa patuloy naming pagbibigay sa inyo ng walang kapantay na serbisyo ngayon at sa mga darating pang pagkakataon. Maraming, maraming, maraming salamat po.
8: Makakarating pa rin sa iyo.
9: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero uno, Tatak RMN.
10: RMN Drama presents Kun Ako Ang Pasul Tihon.

0: Ako'y pasal dihon. Ako moingon. Ngakun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka mausiga.
1: Kun ako sa magpasultihon, ako sa muingon, nga ang pagpakasa tawhanon o ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sali natin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot.
2: Kun ako ang pasultihon, tulumanon nga muhatag o gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa matag-hagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun ako ang pasultihon, dalit sa RMN Drama.

0: join the Metro Store Big Anniversary Sale happening October 16 to 18 at the Department Store. Score up to 70% off. Buy one, take one, bundle deals, and more on a wide selection of must-have items. Metro Rewards Card members can enjoy an additional 10% off on great selections with a minimum of 1,500 pesos at the Department Store. At the supermarket, qualified shoppers can receive a free gift or get a chance to play the exciting Bigas All You Can game. See Poster Mechanics for complete details. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 267327, Series of 2026.
1: Si Anan Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
2: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutesting anay ko, capsule o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugman ni duty jud ko.
1: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Usa sa mga kumpanya nga naguna sa natad sa luwas og limpyo nga oxygen tanks, Brilliant Metalcraft Hospital Systems, mipasalig nga masayo na ang pagkabot niini pinaagi sa ilang bag-ong disenyo nga gigama alang sa mga hospital og pasyente.
4: We believe na ang oxygen may number one na tambal gamit sa tao. Once it will be closed inside the tank, there is complete manufacturing of rust which will serve as the toxin given to it. Pag-abri mo bisag asa sa tanke, compare, ato aluminum sinaw kayo.
3: Isip keynote speaker ato sa Private Hospitals Association of the Philippines Regional Management Seminar, iyang ipadayag kung unsa kamay nung danon ang paglanghap o limpyo ng oxygen.
5: Makita natin doon sa presentation ni Dr. Dampor na yung mga bagong innovations na yun ay magpuprovide ng better outcome para sa ating mga hospitals at sa ating mga patients.
4: For those hospital owners, akong matabang ninyo, ilisan o aluminum para wala itaya. Libre ni sa among kumpanya.
6: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkabutol sa imong mga tiin, pagkadaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX 500!
7: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
6: DTX 500, mabalik sa mga butika.
8: Ang mas gipaepektibo ug mas gipanindot nga Catalyst ointment nga inyong gidaig sukad pa niyatong tuig 1929 karon antibacterial ug antifungal soap na. Ang Catalyst antibacterial ug antifungal soap moayo sa mga bugas-bugas, paho sa lawas, bungag singot, pangagod, pirakan sa gagmayng mananap, buni, up-up ug uban pang sakit-sakit sa panit. Ang Catalyst antibacterial ug antifungal soap manalipod sa bacterial ug fungal infections. Busa, panalipdi ang inyong panit kada adlaw sa Catalyst soap. Kay kaepektibo, kay kamaayo, kay kamaraginuton. Okay gyud ang Catalyst soap. For zinc oxide, salicylic acid is the generic name of Catalyst soap.
9: Uy, Marie, muundang na lang siguro ko pamuhi o baboy.
10: Uy, nga naman, Marie.
9: Nibarato na po ang palit sa baboy. Alcance naman kay kus akong gilaw.
10: Mauna diya, Marie. Mahal magod kayo ang imong gilaw. Kami, Marie, susikinsi katuig namang pagpamuhi baboy. Huwag yun may makasuway anang alcance. Nang graduate na lang ang among mga anak ininegosyo, ha?
9: Yun sa man niya, Marie.
10: Nag-unifis mi, Marie. Why ilis-ilis? Dikan pa sa una, hangtod karon unifis na yun gihapon. Tiaw mo, Marie, sa matagsako sa unifis, makasig mag 200 pesos matagsako. Barato na, nindot pagyun kayo ang tubo sa baboy.
9: Unifis?
10: Kaayo, Marie. Imagine na, Marie, ha? Sa napukang bakting nga among gibuhi, sa kwinta-kwinta na ko, nakasave na kong 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas muna ko pa ang imong maginansya. Sigurado yung kayo ang kita sa Unifeeds. Bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
9: Kadako di ay, Marie. Tudlui ko.
10: Oh, dahil feeling guide, Marie, oh. Nanay number sa ilang teknisya diha. Kay libre po ang ilang servisyo sa Unifeeds.
11: Mapalit ang kompleto mga produkto sa Unifeeds sa tanang JM Poultry and Livestock Supply, Bohol Branches. Sa Carmen, Bohol. Matawag sa telephone number 0385107214. Gindulman 0385001528. Hagna 0385020748. Sagbayan 0385000135. Talibon 0385107176. Tubigon Bohol 0385086213. Ug sa Ubay 0385001686.
12: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo healthy. Parehasan ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay vitamin D3 pa ka.
13: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dinhi lamang sa DYHP Cebu City.
14: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
15: Kapoy kaayo sir, bago akong trabaho na kapoy kaayo. May sulay ko ng Paragis lagi. Tuloy sa Diyos, may angay man ko. Kung ano, maninda ko niya, may asaan sa bukat. Sulay mo, diba, mawala mo ko kapoy. Ako bitong bata, lapo ng uma, karang ikan sa trabaho, palong sa trabaho, mainom si Ani. Siya makawa, magyuni ka kapoy ma.
14: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
16: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
17: Unilab quality yan.
16: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lumang uri ng sakit.
18: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
19: Seth Living Testimonies.
20: Ang pangagod kun athletes foot o alipunga o sa kakatun nga kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod, natabangan sa Sed Liniment Oil.
21: Tinood yun ang Sed Liniment nga, giyaplas na ako sa ako ang pangagod. Tapos karon giyaplasan na ako siya, Sed Liniment, niuga. Karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
20: Ang Sed Liniment Oil o sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katol-katol sa panit, pinagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdanin ini.
22: Eric Ko, giyaplasan ang gani.
19: Living Testimonies.

0: the original Koi Herbal Capsule.
1: Ako di ay si Malutundag, taga Barangay Lorega. So ang tiginuman yun ani Koy, kaya ang akong mama o ang akong bana. Kay para magod nila, mas lagsik sila sa pang-adlaw-adlaw nga pambuhaton. Especially akong mama senior na rin akong bana, kay trabaho siya taga-adlaw. Mas nindot ilang pamati kung makainom sila Koy. Then at the same time, ang ilahang dugo, maintain ra siya. Dili siya yung ma-high blood niya. Tipod siya maka-feel nga, mura kay diabetic sila. Kung ano yung iyahang kanang pamati sa Koy, mas lagsik yun siya. So di mas ningon maintenance pero supplement gid siya para sa maayong panglawas.
2: Wala sila na namugkoy ba? Sa may mga pamati na nila?
1: The usual nga, bugat ilang lawas. Sa tungod sa pag-adlaw-adlaw nga kuan din, kanang sa katigwangon na po sa mga senior, kanang mga bukog-bukog. Mas nindot gid kung makainom sila og Koy na product. Sagang salamat sa The Original Koy Herbal Capsule.
0: The Original Koy Herbal Capsule!
3: Aton pamatian si Sir Jonathan Granada sa Life Extension Philippines para sa Super Fiber.
4: Super Fiber, isa ka di kalidad, epektibo, garantisado ini siya makabyanan. So fast acting colon cleansing product sa healthy nga pamaagi. Para sa mapindo nga colon, para mapalayo kita sa risgo kita matubuan sa cancer sa colon naton, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. This is recommended by medical doctor nga product kag ini is exclusively distributed by Life Extension Philippines.
3: So fast acting colon cleansing product. Product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay ng pagpamuhin, Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
5: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
6: Ako si Teresa Herona, 42 anyos, mati kagwa Surigao del Sur. Kapi akong lawas, labad akong ulo. Natingala ang akong mga amiga o nagkagamay akong buhok. Akong gikuan sudlay, nangahulog.

0: Buhay Capsule, salamat sa AXL Makabuhay Plus na ayo ko.
1: Ang kanang imong vitamin D3 na kay approved therapeutic effect gikan sa FDA Philippines, kana ka na clinical trials ug medical studies. Kung wala, ang life extension vitamin D3 naa. Ang kinahanglan nato basihan sa atong kisaligan. Dapat good 1000 IU para epektibo. Itatak sa atong huna-huna ang life extension vitamin D3 ang atong pilion kay kini di kalidad. Potent ug standalone vitamin D3. Life extension vitamin D3, the doctors recommended vitamin D3.
2: Hi! Hello mga kasama! Kini ka po ninyo Kuya Joel Binsey, kauban sa kong partner, Randy Tayad. Mangumusta ka ninyong tanan. O sa tanang mga kisuna, mga kasama, awhagong ko kamo gamit yun sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated, sama sa SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Beauty Soap, SED Celebrity Kojic Soap, o Kugon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, mga higala, mga kasama, ang ato magtatampo karon pinadaso sa kababae nga nagpatago lang sa ngan nga Trixie. Kinigibatag duwa sa radyo ni Ria Arellano. Kaya galaan, ang ato magtatampo si Trixie.

0: Kini akong problema, bahin niya sa kumbana nga ambot o unsay uto kanintawhan na. Nataw baka niya siya nga alanganin, kay di magit makakuha o usa ka sulti. Pero aray niya kayo masabta na nga akong sugilano, no? Ingnon ko ini sa pagsugod ang tanan. Heto na naman nakikinig, kumakaba-kaba itong dibdib. Lagi na lang sinas... Uy! Uy, Binsyo! Naaram ako ka di ha! Ganyan harap kong pinangita ni mo, diin man di ay ka!
1: Ay, naragli ko si Mukarta, probinda niyo. Huwag mo rin tumasa!
0: Saba di ha, ay, diin ka!
1: Ay, diin ka, ha? Anong diin ka?
0: Ingon ko, diin ka!
1: Ako, diin kikan?
0: Oo! Oh.
1: Hinihirap ako! Ikaw, probinda, diingon nga! Naaram ka di ha!
0: Ay, Sho, unsa gyud problema nimo, Sho? Murag doon na dyan kayo gihangbin problema di ha? Gihangbin ni mong problema. Unsa man gyud na ha?
1: Ah, dako kay ko problema. Ah, dako na kay kagkausaban si.
0: Ha? Unsa dako nagkausaban? Ngano ko to nakasulti ka man ana?
1: Lahi na mo kay kaniadto taon si.
0: Unsa unsa ay pagtarong diha oy.
1: Lahi lagi taon kay kaniadto ini mata nako. Di pa gani ko pabahaw. Di pa gali ko kaut so gato ni ko. Good morning love. Karon na in mo kakabakaba ang puso ko pambida. Kasi pasabutan na lang kabakaba yung puso ha.
2: Saba de, hanggo ba sa huna mo. Ay kong pasangin lingan nausab na kay wak ko mausab. Sukad pa ka ni Adto, wag yung mausab. Ikaw ang nausab.
1: Haot sa? Oh, unya. Lalagi nga nung dili mong kabagreet ako. Good morning pareha sa una, be. Bigreet, magreet mong yung tana. Unya, karun, wano? Upas namin yung gugmander
2: na po. Ay, ako man na yung pasangin lan.
1: Pasangin lan. Nga, mao lagi na, ha? Kana mawin tibaga kun ngano di na ka magreet mo kabakaba ni mo ng puso ni mo unsa ka
2: yung ganang magreet mo kuno kuno mo good morning unsa naman ka oras ni mata lapas naman ting paniod to
1: ha
2: suma karon mo pa pagmata ni mo sa orasa hapit alas dos
1: ha
2: unya mo yung kuno mo good morning wa ka na paraw diha
1: alas dos jadi se
2: hapit mga alas tres
1: bungo si ito ipagkakidor tres

0: Kinagumbana mo to karusahay ang pagkaparaw aning tawhana, labi nagmapasarans kaon. Ambot mabungol tingali ni siyag magutman. Mo nang bisag unsa nalang isulti, dugay kay makakuha, balik-balikon sa nimo imong sulti para matuhog niya. Unya?
1: Uy, naunsa man ni Spencio? Nagsigib tutok ang haligi sa may puntahan. Niyabag naman tingali ni bata. Sa kay problema na niya? Asa naman to strict siya eh. Ari ang kugani be. Tekse! Hoy!
0: Ay, anay!
1: Naunsa na sa nambana ni mo?
0: Ha? Nga naman?
1: Nay! Nagsige managkwan at tanawa na as taas. Nagsige kinuktok. Sige tutok ang haligi sa may pultahan. Unya, usama na siya doon ay dako problema.
0: Buto nga na niya, nay, uy. Ay, dapasag di ina. Anak mo gina siya. Karun pa bago ka anak niya, nay?
1: Nahibaw kong dili na sa ingon, anak. Pero klaruhan na. Kay basig doon na dako problema. Sige na magtutok sa ligi. Unya, mulingi sa may pultahan. Muta na usubos. Basig magkahuna-huna naghikog.
0: Nga nagutaon?
1: O maugan eh, nga susiha. Kay basig unsay masood sa utok anang tawana. Klaruha to.
0: Nay.
1: Basig maya na magmahay ka unya, ha? Uwahin na unya kayo ka ng tanan nga mapagmagmahay ka. Ato-ato, istoryahe, kung unsay problema.
0: O nay.
1: Basig igutom na pakana.
0: O nay.
1: Utusan ni asawa ha, muragway buot.
0: Hoy, Bincho. Bincho.
2: Day.
0: Naon sa naman sa ka? Saan naman yung problema ni mo?
3: Nanu ka, uy.
0: Bala ka, bes nanay ni mo, naunsa ka. Kaya nakita ka niya nga muraglaon kay kagihuna-huna, muragdako kay kag problema. Naunsa day ka?
2: Awa man. Kikapoy na ko aning kinabuhi, aday.
0: Ha?
2: Wa ko kasabot sa dagan sa kong kinabuhi. Isiran mo ng taong pultahan sa taas tao, no? Muambak niya ko dito sa ubos.
0: Diyos, baya ni mo. Ay, kabala ka, anak. Ambak nandito. Ako nalang maniras bintana.
2: Huh? Dorte!

0: Day Andat. Nga nung masulubon man kanang naong nimo?
1: Naluhoy man ko ni Lola Papa Ranch. May tukar na po lang yung hubak ko gayom ah. May taas pag yan ang yung blood sugar.
0: Lakaw dayon yun nga doon sa butika. Pagpalit dayon og Biotroph Herbal Capsules. Sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotroph, bantuga na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas. Sud na sa dugayng panahon.
1: Papa Ranch, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Biotroph Herbal Capsules. The Wonder Food Supplement.
2: Biotroph Herbal Capsules. Mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
3: Biotroph Herbal Capsule.
4: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
3: Biotroph Herbal Capsule.
4: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
3: Biotroph Herbal Capsule.
4: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didix Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulete, Lourdes Pharmacy Osamis City, o sa mga nag-unang butika.
3: Biotroph Herbal Capsule.
5: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by Lady's Choice Mayonnaise. This Christmas, make creamy mac salad and creamy sisig special with Lady's Choice.
6: Si Dina Masuhay, ni Agi og mild stroke, maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas.
7: Unsay alibyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa pagkagis bilabila herbal oil?
8: Dati, mamugnaw ko kay ngikan man ko nag mild stroke gud niyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw na ako, pero nagpanay lang gihapon kong gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na itong akong pamanhod og kanormal.
6: Sa paragis, bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
9: Uy, Marie, muundang na lang siguro kong pamuhi o baboy.
10: Uy, nga naman, Marie.
9: Nibarato na po ang palit sa baboy. Alkansi naman kay kus akong gilaw.
10: Mauna diya, Marie. Mahal magod kayo ang imong gilaw. Kami, Marie, susikin si katuig na mong pagpamuhi baboy. Huwag yun min makasuway anang alkansi. Nag-graduate na lang ng among mga anak ininegosyo ha.
9: Yun sa man yung Marie.
10: Nag-unifins mi, Marie. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon unifins lagi gihapon. Hiaw mo, Marie, sa matagsako sa unifins, makasave mig 200 pesos matagsako. Barato na, nindot pagyod kayo ang tubo sa baboy.
9: Unifins?
10: Kaayo, Marie. Imagine na, Marie, ha? Sa lapuka bakti nga among gibuhi, sa kwinta-kwinta na ko, nakasave na kong 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas muna ko pa ang imong maginansya. Sigurado yun kayo ang kita sa Unifeeds. Bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
9: Kadako di ay, Marie. Tudlong iko.
10: Oh, dahil feeling guide, Marie, oh. Danay numbers ilang teknisya diha. Kay libre po ang ilang servisyo sa Unifeeds.
11: Mapalit ang kompleto mga produkto sa Unifeeds sa tanang JM Poultry and Livestock Supply Bohol Branches. Sa Carmen Bohol, matawag sa telephone number 0385107214. Gindulman 0385001528. Hagna 0385020748. Sagbayan 0385000135. Talibon 0385107176. Tubigon Bohol 0385086213. Ug sa ubay 0385001686.
12: Igala, nakakape na ka?
13: Kay mo na baka nga nibalik na ug available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom ug kaning mangosteen fruit extract. Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.
14: Hindi

0: ikaw ba? Permila jud kang magpakulba.
1: Ah.
0: Masa bang kakuwang kas pansin?
1: Hindi mo kong kaog pansit, day.
2: Huh?
0: Pansin! Dili pansit!
1: Oo, oh, ingon bitaw ko.
0: Ay, ikaw na-stress na best nanay ni mo, ha?
1: Ano kong taon, day?
0: Masige, makagtamadlama, diya. Nabalaka na lang last nanay ni mo. Hanggaw magkaha ka.
1: Ay, kabalaka, day.
0: Era ko pag ingon ana, binsugod. Kaya ang tao nga makabantay ni mo, makapangutana, gyud na unsa ka.
1: Ha? Naunsa mo ko?
0: Day? Ay, lagi pag ingon ana, lagi nga murag masulub, una lang gyud ka. Ipakita nga dasig ka, pirmi. Malipayon ka, kaya huwag magkakay problema.
1: Kanaing nuna, dasig lang, ano?
0: Dasig. Paglipay, ayaw pa sige, mukot na imong naong. Mura ka magnamatya, kilaga. Paglipay, kanang madasigon ka ba? Nabuto na unaon, huwag kay problema ba?
1: Ay, kabala ka, day. Sugod ka ron. Di na ako magulgol. Malipay na ko, day. Dasig! Yes!
0: Kana. Dali na, mga ona ta.
1: Yes! Bawin akong ipabot.
0: Ay, gigutom. Ragyo na ining paraw. Pagkakidort.

0: Perfección.
1: Pre. Pre, soy.
2: Wow, ha? Murag malipayon ka man kay ron, pre. Ayay. Murag adlaw rin mo, pre.
1: Ano adlaw?
2: May nakapalipay ni mo ka ron, pre? Ay, nakapalipay ni mo?
1: Tungod kay di na ako magulaan nun, pre.
2: Huh? Hindi ka man ka magulaan nun,
1: pre. Huwag malipayon, mako.
2: O ganong malipayon?
1: Ay, liman ko magulaan nun.
2: Pag ito ko mag-istory, pre. Manglaugas ko manok, pre. Di alam sa kapriya. Ayaw paglakaw
1: kayo. At to, sani, kay bugbok ito di. Kulok. Ano nun to siya? Ito ba yung sakto? Lakaw nun. Kapag

0: ano ka ni sila, no? Pagkating, yun, pasabot. Nanay, maraw pa doon rin ay katulte yun.
1: Oy!
0: Oh, anak.
1: Oy, din siyo!
0: Nay!
1: Iyaw-iyaw na masagukang ikaw rang usa. May problema?
0: Ha? Ano? O, kuhaan ka nang...
1: Naunsa naman sa taon ka, oy!
0: Ha? Nay?
1: Naunsa ka!
0: Ako? Naunsa ko?
1: Oo, oh, ikaw! Naunsa man ka!
0: Huwag mo ko maunsa, nay!
1: Siguro ka!
0: Huwag lagi! Oh. Nayabag na siguro. Nayabag na ni sila. Probida ako, rubig batayan. Pagkakita!

0: Kasi problem man mo siya.
1: Ah, ang lagot ko sa mga. Imurag ako, regibantayan.
0: Hmm?
1: Hindi na naman ayaw na. Halos ako, tandang ngaliok, ilabantayan.
0: Uy, ano ko
1: tao? Ang buto, ako kibaw.
0: Ah, sayur kayo na siya, uy.
1: Ha?
0: Sayur kayo ng problema, ha?
1: Unsa may sulba na ni Preking Sumarago, ha?
0: Ipakita nila nga mas bright pa kanila. Ipakita nila nga mas kugihan ka pa kay nila. Mas buutan ka pa kay nila.
1: Ah, sabot, batayan ko na nila.
0: Oh, di mas bayo yun noon. Aro makikita sila kung unsay imo mga gipang buhat.
1: Isura na Breaking, uy!
2: Asas binsyo nay?
3: Ambot lang! Huwag ko may bawag asa to gibutang sa Ginoo.
2: Ahak mo ng tawahan na, eh. E balit naman sa pagkalaagad ang kanahan? Wala man unta ni mulaag.
3: Ay, sos. May buong pamangkaan ang imong bana, oy.
2: Nay.
3: Kung gusto ka hindi na mulaag, gapusa, higting liog, ana.
2: Ano lang iro?
3: Ah, mas bright pamangganing iro sa tusilingan kay anang imong bana.
2: Ah, grabe naman sa napakasultihan, nay, oy.
3: Oh, grabe, bitaw. Ah? Bantay. Unya, kuhan, ikumpara anang iro sa tusilingan. Aawa, ang iro sa tusilingan, kausara yun ing nun nga, set. Pero siya, sige kapag yun set, una pa mo set.
4: Huh?

0: Mao na pre, nakasabot na pre, ang tumo og tingwa ni mo anang dapita nga, kuhaon ni mo ang simpatiya sa tao. O ka lang mo ang simpatiya ha, magkuha lang ni mo, kun magbuhat kag butang nga makalipay nila.
1: Sama pa lang isa sa pre?
0: Pananglitan, lutuan ni mo silag pagkaon. Kunya makauyon sila sa imong pagkaon. Awa na, mudahin sila ni mo. Mingon na sila nga, wow, lami ang malutog sudan ni Binsyo eh. Anak ba?
1: Sa di ay tuod.
0: Pero para mo samot o kabilib sila ni mo, panidiun na kung unsa mga sudan ang ilang ganahan. Para mo imong lutuan para nila.
1: Kuhaan mo ilang ganahan pa inunan.
0: Samot! Samot! Mayo kay ka na. Ang sekreto ng inununan para mulami na siya. Butangan na ni Morsig, gamayng gas. Naadya ang sekreto. Ay lang usaba sa uban, ha? Kay sekreto man na. Nakasabot ka, pre.
1: Oo, pre.

0: Ano ba yung gawin mo? Diyan mga espidnuha naglaag-laag binso.
1: Hindi harap ko sa silingan na eh, espidno good.
0: Sa pwede ay, kamuon na sa lalikang mulakaw nga di manangid sa?
1: Ha?
0: Di, hindi ka.
1: Dito iskin na eh, palito isda.
0: Saan na ni mga isda?
1: Lutoon, para doon na tayo sudan.
0: Ikaw maglutog sud. Ano?
1: Ano, di ko kamaw ha? Mas lami, pamagili kong luto yung duwang nanay. Pina, patilaw na mo ginunan sa ako ni Lutoan, patilaw na po.

0: said, living testimonies.
1: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
2: Na landing ko hospital yung dati, lugos ko ginhawa. Ngayon pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
1: Pinagi sa gahom sa Sed Kogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
2: Salamat kay na atong Sed Kogon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa barangay Punabitan, Purukutso, Tungaw.
0: Living Testimonies.

0: Problema ba nimo pagpaniwang og pirmi lang dili ma-achieve? Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado nga epektibo. Kung imo problema ang pagpaniwang, dapat hinluan ang imo colon. Ang Super Fiber ang mutabang para mahimo ang healthy weight o balansing nga kabugaton. Para sa mas maayong resulta, ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika kasi tanang Life Extension Medical Clinics and Pharmacies.
1: Never settle!

0: talaga ang gagamitin ko. Okay talaga sa buhay ko dahil gumaling lang dahil sa Life Extension Vitamin D3.
1: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
2: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
3: Unilab quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
4: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.

0: more. Visit the GCash Help Center or call us at 382-GOLD-4TM, 027-213-9999, GOLD Landline, or Internet Call through Help Center. GX Change Incorporated is regulated by Banco Central ng Pilipinas.
1: Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sadihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyang tumar ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
2: Pamantugod iya ang sugod ato. Tinila ako kaihi tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kayo tiyan. Tapos hiing na nagani ko na mayuma daw ito. Ito sa tambayon. Tapos ay ito, nagtik ako ng hirapal. Kaya nitawag si ating nani na maawa itong bila-bila sa radio na nadungog niya. Nagtik ako doha ka tablet. Tapos pag ako man ato, di na dyan ako makapanaw ba? Di na ako makatindog. Mauna itong pagtik na ako ng doha kapad. Mauna ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa bila-bila herbal capsule nilugwa ang dako na bato.
3: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
2: Oo.
3: Uh-huh.
2: Nigawas siya, gabi ka dako. Tapos ako siya giga ng... Ako ba siya giga na asin man dahil ito na nabuo?
3: Ah,
4: asin.
3: Okay. Uh-huh. Yeah, sa karon, o saan na igibati ni mo?
2: Okay naman ako sa karon. Mga na ganit itong nagpiti ako, tulay ni Sman, pero malabo ang linya.
3: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
4: Oo.
3: Oo.
2: Kaya tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
3: Oh, sige. Pangalan ni mo, tinuod, apil-apilido, o taga-asa?
2: Jocelyn Manlod, taga Kambuayon, Jacket.
1: Unsa sa unsa mang balatian at tunay Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaypod ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee og Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka.

0: Saingan?
1: Si Binsyo magluto og sudan.
0: Uy, kuya Wagon, siguro ka? Basi nayabag na ng utok, ana.
1: Dili nay, uy, tarong siya akong ikasulti ka kanina. Mura bitog di ko makatuo sa iyong kipanulti, nay.
0: Mao ba?
1: Ato lang siyang obserbahan, nay.

0: Nag-unsa na mas din siya, nay?
1: Naskusina ay. Nag-kure-kure.
0: Amo na tingali ni iyang giingon nga iyat ang patilawon sa iyang linhoto.
1: Pastilan. Kontinuod na, Trixie. Ay, murag na ayaw na tingali ng bana mo.
2: Huh?
0: Anta lang, nay, kung ang sa iyang buhaton.
3: Habit na maluto ang akong espesyal nga inunan. Huwag matod pa praiking sumarago, pero may mong espesyal akong inunan. Utangan ako secret nga ingredients. Ha, mga monimudag lami ang gas.
2: Huh? Ha?
3: Muro ba kanding ba? Magluto kang kanding. Hugasan po nimo sa imong kagaling ihi para mawa ang baho sa kanding. O yan, yeah, no? Magkaroon mo ka, dungo ganin pati. Patahiya, patahiya, patahiya na.

0: Pero, tinuot tingali kayo upang magluto sudan, sagulan man lang pino. Minuang kayo. Pero, kining iya, gas man. Pero, gamay ron ako gibutang. Para tingali mawalang lang si sisda. Ha, sige lang. Ingong to spray king. Ha? Inigapit ang luto sinunan. Butangan ko nun ako gamay gas.
1: Huh?
0: Gamay lang!
2: Nay, nakabantay ka?
3: Saan sa?
2: Sa giluto ni Doni nga sudan.
3: Nga naman?
2: Huwag kayo natin mahuan?
3: Tuo da. Wow! Kahumot sa iyang sudan.
1: Huh?
2: Kumot ko ngayon una, nay. Mura gigutom na gid ko ay.
3: Ako sadak.
0: Ah, loto na yung special inunan. Sige, sige, sige. Kauna mo na eh. Tuche, dalawin yung special inunan.
3: Be, ako'y una, be. Kaya mo nagigutom na hinoon.
2: Ay, ako lang una na. Ako lang, ako lang.
0: Ay, mag-inlog. Ay, mag-inlog. Sige, pagdungan mo, ha? Anay ko, tsara niya.
2: Ah, be, sige.
0: Higop mo sa bago, higop.
2: Tatilawan.
0: Okay.
3: Pre!
0: Be! Ano na
2: malidon niya?
0: Ano mo?
2: Kapawang gas! Ay, naging mag-inunan!
3: Kapawang maning gas!
0: Ako din ang ibutang ang gas, Dietrich! Ah!
3: Amaw ka pa, Tion, minimo! Ako may giluan!
0: Special ingredients mo! Ay! Special ingredients ng gas! Ay!
2: Abi na kong maayo ng utok inya akong bana, isamot man hinoon, gibutangan mag-gas ang inununan. Muna akong problema anong tawhana, unsa akong kunun siya. Kuha man ikusak handos, uy! Unsa man akong mga pasultihon, Trixie!

0: Lord. Thank you, Lord. Salamat sa tanang Lord. Ma'am Mary, salamat sa papagampo. Ma'am, good morning, ma'am. Ate Chichin, good morning.
1: Good morning, Kuya Alan. Good morning, mga mama. Thank you kay mga mama sa inyo. Yung pagpalit sa Don Pepe Nablia kay taas ang energy. Happy, happy, happy, happy ang mga bata niya. Para sa mga dagko, happy na sad kaayon sila kay naanamay Don Pepe Dark Chocolate. O niya, kung wailing ang baba, ugum-ugum sa rin mo niya, ma-OBM special. O niya, palit mo kay Crunchy Crunchy ang Tasty Fish Cracker o ang Paulitos Macaroni Crunch. Palit okay mo, ha?
0: Thank you kayo. Mami Gina din, ha? Nga, gipainom sila si Chineo, Gininao, Chantel, o ato ang Don Pepe Tablia. Good morning, Mami Wilma Yayoy Bagyo. Good morning ninyo din, ha? Thank you kayo. Salamat kayo. Nga, sa tanan pong mga tao ni Ma'am Jasmine Mabini Navarro diha sa Babag. Good morning ninyo diha. Sir Raul Alibiso to. Good morning na to tanan. Nga, sa tanan pong mga tao ni former Kapitan June Ramos kung nabuha siya Miguel Puliar. Good morning ninyo diha, Kap. Nga, sa tanan mga bata, ha? Kinahanglan nga Ate Jijen, manaka? Kinahanglan nga mo inom gitag Don Pepe Tablia mga bata, ha? Kinahanglan gina importante kina ato ang mga bata, mga ginikanan, paimno na to Don Pepe Tablia, the best kina na to. Paimno nun, padoong sa eskwilahan niya. Ugum-ugum sa OBM may special. O Daimon niya may special. Paulitos Macaroni Crunch, Tasty Fish Cracker. May ipabaw na to nila. Salamat kayo. O sa tanang mga tao, ni Kuya ni Pepito, ni JR Pepito, o ni Ma'am Shane Pepito sa Bromwich Beach. Good morning yung tanang dia. Bais mi ucho ya sir sorry kya sir sir and kang ki ma'am Kashmir Rao. Ogi gun man si Talister Daan dia sa Kutsi Alister Daan sa Talisay, Kutsi Al Francis Paris diri sudan sa Subo. Ngang ilang mga tao ni sa ilang pisina ang ilang ipainom ang Sed Panyawan Coffee Mix. Mao na the best kay nato ipainom sa to ang mga tao pon kang dunay mga trabaho kay mao ni say kaping matapang nga kaya kang ipaglaban sa imong mga trabaho on tanan. Kada adlaw, mahuman gyud ang atong trabaho kung makainom ta og Sed Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban. Ate Pris?
2: Okay, og ako sa pasalamatan. Ang tanan nga nagtumar, nag-maintain karon og Sed Panyawan Herbal Capsule, Sed Panyawan Herbal Capsule with Garlic, Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen para sa itong mga high blood, cholesterol, katataas o sugar. Ingon man, kanang bukol-bukol na ito sa itong lawas at unang imna ng Sed Panyawan Herbal Capsule kada adlaw. Katulusaw sa kadaw inom. Sa buntag, una kamukaon sa imong pamahaw, inumdaan na gusto ka kapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule. Ilang paniulto ni mo maugyapon sa gyapon ka kapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule, imong imnon, una kamukaon sa imong paniulto. Maugyapon sa imong niyang pagpanihapon, inum na pidaan, gusto ka kapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule. Ug alang na ito na problema sa kidneyog UTI, ayaw na magkahadlok. Tungod kayo na na makatambal, ana. Kinimaw ang Kogon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidneyog UTI, inom lang sa Kogon Herbal Capsule kada upat ka oras. O kung okay na, sana lang ka kapsula sa Kogon Herbal Capsule, imong imnon kada adlaw, silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot alang sa Kideog UTI, Kugon Herbal Capsule. Basta Kugon, lawas mas Kugon.
0: Sa tanan po na ito mga kaisunan nga magamit sa ito ang Sed Liniment. Well, thank you, thank you, thank you ninyong tanan. Kamuna sayod nga, tinuod nga mutabang ato ang Sed Liniment Oil sa panuhot, pamaol, para kita kalawasan, para kita katol-katol. Kutong sa kabataan, ilikay po kita sa dinggi kung maplasta sa ito ang Sed Liniment Oil. Pero sabutaan na rin palit sa butika, di ba namin?
3: Pero na, sa butika na kita makapalit, pero na, give Facebook page ang Sed Marketing Incorporated, ang Panyawan Herbal. Ilan lang ito, ipang Panyawan Herbal, yun niya makita ta ng produkto dito sa Sed Marketing. Ang Panyawan Herbal Capsule, Kugon Herbal Capsule, Sed Element Oil, o Celebrity Beauty Soap, labi na ang Panyawan Coffee Mix. Pero kita, kung layo-layo sa tas butika, kaya na tas kabukirin at puyo, pwede na kita maka-order sa Shopee.
0: Shopee lang kayo. Ihatun pa sa inyo. Ayaw niya, pasalamatan sa nako si Paribin ni Mandak, ang tagiyan sa Bien Aqua. o ni pari Joel Binse ang maaboto na tong konsilor diha poli ni pari Bini diha sa ato ang babag ha sa bien aqua diha ang ilang mga tao gipahaplas sa ato ang sedle ni Mitoel. Thank you kay ninyong tadan diha pari Joel o pari Bini madak bam
4: salamat labi na kanimu din ha Nura Nempha Agusay Juri Alisuso D. Lin Jeremias Rulin or Rilien taxi driver nga nagmonitor ka na to. Marilyn Simene Kabanig Gliseria Ayop Busbus kanina lang diya Porok Tris Pagumbayan Pilar Buhol Vincent Jr. Mier Quinto Suarez Oglilia Cugay sa Dinagat Island Surigao Margot Tumali Vernel Antipaso. Ayoko makalimut ha ato i-maintain ato pagkamit sa ato ang pagpangaligo kaning Celebrity Kojic Beauty Soap with glutathione and papaya extract. Celebrity Kojic Beauty Soap para magpabilin kitang batanon younger looking cutest artista cutest for Silana. Ato na mga itom-itom pugis-pugis black heads white heads o oh, doon na mga din mo masabot sa imong panit alam binalapit sa imong naon Celebrity Kojic Beauty Soap para magpabilin kitang guapa hamis no puti o ayaw lang mo kamo pangot ayaw lang mo kamo kabalaka kay adto sa butika mo tanan lang magparaan yung mapalit dili fake o original gayon panang litag doon ay mo offer kaninyo nga barato maukin yung tinur ayaw pangutan lang dito mas maayo ganin iktanaw ni mo dito sa sudlanan adto lang yung nagkasuwat nga level din na said marketing SCAD said marketing said celebrity cutting beauty shop. Thank you.
0: O sa tanan po na itong mga isunan, salamat kayong tanan. Kay kamo, nahibawa mo gita nga kining toxin, grabe mo gita kayo mo daot sa itong blood cells. Gilingin kayo mo, unin mo patay na ito. Ang toxin, grabe kayo. Maulitig daot sa itong blood cells nga, tigatod sa oxygen, nutrient, tubig sa itong kalawasan. Ini ka daot, ani, mustiki mo lapot at itong lugo, major, major ng mga sakit. Ang ato ang bationg taon. Mauna nga, kinang lagi ka inom o G-Detox Plus Herbal Capsule. Kay ang G-Detox Plus Herbal Capsule, natural nga detoxifier, natural nga remedy, tigwagtang sa blatian, puno sa nutrients nga mao'y makapaligoon sa atong vital organs. Aprobado kini sa FDA registration number FRH0715. Busa kung gusto kang mawagtang ka ng mga toxin sa imong kalawasan ng mga inundan sa imong blatian o garoon ligon kanuna na itong vital organ sinong kita matagadlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog ang number one nga mo flush out sa toxin sa tuang kalawasan. Ate Pres,
2: okay ang sender na ito karang adlaw agulyat
0: si Trixie. Ate Pres niya kanis si Inday Trixie
2: Trixie
0: o niya yung banas video. Mm-hmm. Niya si Vincio, mayroon na blanco niya. Ambot, gano'n ni siya ninaan yung sakit na niya.
5: Oo, sa sige, madala sa ikong pari yung tangagas.
0: Oo, gutom.
5: Nandipunay nga po ang tangagas.
0: Oo, gutom-gutom siguro ni si Vincio, Ate Pres. Mauna nga inaan ni taon ni siya, mara blanco taon ba, mara lahigit taon kay siya. Karoon nga, buti nga gayon, Ate Pres, nga gituduan siya ang kumpare, nga mauna. Sayon ra kay na para mutuos la nimo kun magluto ka butang igasin nununan si Priking Subaragom si gatud
2: ikaw gikabo ang lan taon
0: binuang lang yung Priking perbida mao ra nga nituos sa si Ate Pres butang niya gas kay pareha ko ro ang magluto ganding Ate Pres ang igas ko no primero ang ihi gyud sa tao nga kuan para mawa
5: mawa kuno ang kuan
0: mawa lang si ana
5: lang si
2: sa ihi sa tao
0: ihi Ate Pres ba kanam ihinga ayaw nang ihinga karaan kanang bag kuni mong ihian ba
2: ano man butangan man
0: apalitan ay kanding bag ayaw nya di pa nimo gas ang tubig ugas ani mo mong ihian ani mo para ang langsi sa kanding bawa na
5: may lalagi og
2: dakaw kawada nang ihi sa tao
0: oh mao ni taktika sa mga Chinese
5: ang ihinga ni pud tawo lagi no ihinga ni
0: ah mubuke mubuke ihinga ni kay Mauri yang ibu tangan ugas di pres karon gi kulata tahun siya siya sawa gi doangan ba
5: box sa sapuhan oi doangan pani mau gi do na gi dok dok gi siya
0: okay ang man ang nanay sa iya sawa gi kulata po siya
5: kaon mag tanga magas
0: unsa unsa kani siya taon na ti pres unsa utok taon ani kani dudong taon binsyo na daot siguro siya bangko mag gutom gutom siguro niya pasmo pasmo siguro niya ti pres sama na maayo ba ning iya gibuhat nga mutuo din siya Mga blanco rin siya. Mara di iba yun niya, ha?
2: Pero doon ay diferensya.
0: Ipacheck na siguro. Ipacheck na siguro di siya, Tepes, no? Bam! O sa'yo mo mabasa-basa di, abe?
4: Ang kaning yahang ing nunta, kinaiya. di ko kasabot kay nga nung gitambagan siya butang ng gas. Nga hibaw mo siya nga kanang gas. Dili man ang makaon. Na ito po, abe mo guliat.
0: Ah.
4: Sa among panahon, nag-idad pa ko itong mga tingali, mga utso.
0: Ah.
4: Makita ba gud may sa among papa nga, kanang gas palito. Okay, akong papa managat managmagabi eh.
0: Karol.
4: Kung palit siya gas, unsa yung kataro.
0: Oh, karol.
4: Oh, sa kataro, unya, para magdahan siya gas, kay butang siyang Petromax, so isood niyang laing sudlanan, kay usa man to kataro, ay ang buhaton, katong hose nga mga tunga sa metros, itusok niya sa taro, niyang pikas hose, iyang suyopon, ini kasuyop niya. Wagas ng hos, iwan dito sa butilya para na doon niya dagat.
0: Mano, resya, mano.
4: Ako, apa ko'y buot ka, ha? Unsa kaya ko nuna ito, mga edad ngayon ko ito, city or utso, isunod ko niya.
0: Nya?
4: So, pag suyip na ko sa hos, siyempre ni agas ang gas.
0: Nga.
4: Nagkagay kong nainom, oy.
0: Nga.
4: May kanil kayo natabang lang ko sa ako
2: ang hello, oy.
4: Magguwang ang nakakita. Pero, hanggang kayo kong natun na gas. Uwag ko yung botay, ato ko lang. Murag, hindi pa sinali kong size or 5 na. Sunod-sunod ko sa akong papasang gibuhat.
0: Nandiyo, babaw niya, na, o sa baka to?
4: Amo to sila kitambalad do, kaya murag na, kuya pa naman ko, kitabang naman ko.
0: O, basta, ang uban na na, ang uban na na, bampa, imnog spin up, para basuka.
2: Kada ko no lubi, sir.
0: Lubi, o lubi.
4: Hindi, baka to yung damo yung nangit. Hindi, baka tamo yung nakaingon nga pagkadako na ako na bayot.
0: Murag, mao na ba?
2: Tingali ba?
0: Hilang!
4: Arita sa pamit.
0: Wow, krudo, patuhi mo na ino, bab. Gadgetor.
4: Okay, sa among panahon, manggol, basta maghuwad o gas, maghuwad o gas kan sa taro, kay ang hose, itoslok, itos baba sa taro, so yopon, iwan sa butelya.
0: Kinahanap ito na, bab, kadang maghabwa o panalitan, ang sakyanan ng motor, wow, niya, habuan sa gasolina, sa pika, sa sakyanan, so yopon niya, sila may magkaya mo timing, ini so yopon, ano ako na yun?
5: Ay, dad, ugay kita oh. Pa na doon, basta di ma-timing ni mo.
0: Oh, ako, masuway mo ko, ana, bab, pero di yung ko kamaong anang suyop-suyop.
5: Matuon man ni mo.
0: Wow, nga, bitaw.
4: Ambot mo na tinako. Wai kay, di ba ka tumahinong lang na yung anay ko karun?
2: Anay kay, karun, musuyop naman ka.
0: Ha?
5: Musuyop naman kuno ka, ma'am. Mag-presila.
2: O, kuan ba? Sufferings, ma'am.
4: Sufferings. Os ba ito pag nito ka, ate Frank? Karun, sa to?
2: Musuyop naman ka, di ba?
4: Simuton, Raman. Na ipambit.
0: Na ipambit, ma'am.
4: Ah, Matiyo. This is size.
0: Okay. Yes.
4: Matthew, this is size, versikulo 24. Unya, may ingon si Jesus sa iya mga tinunan. Kung ang usa ka tao buot mahimong akong tinunan, kinahanglang dili siya magtuman sa iyang kaugalingon.
0: Uh-huh.
4: Pasano niya ang iyang cross ug musunod siya kanako. Mm. Ako nang ibasa dere kisa to si Indira to si Ma'am Trixie. Ako nang ibasa Ma'am Trixie. Usbon ako Ma'am Trixie ha. Matthew 16 verse 24. Unya mingon si Jesus sa mga tinunan. Kulang usa ka tao buot mahimong akong tinunan kinahanglang dili siya magtuman sa iyang kaugalingon. Pasaano niya ang cross ug musunod sa kanako. Kuan man sa English, deny yourself, carry the cross and follow me. Ang buto ko, ako nang ibasa, Ma'am Trixie, kayo. Kaya kung mga problema ta sa atong bana, sa atong mga anak, sa atong pamilya, o sa kung ano sa krus ng atong gipasaan. Karon, kiningi mo karong gingunin ni Jesus nga, follow me, kanang, dulaw kay gamay nga pagkuwang sa tingali, kay matakarunog unya kung makita ni mo nga nasayop imong bana, tinuod imong tikdulan, pero masikuwang kapag sa pagpagiya nga, ane, aridere, ato dito.
5: Kuwang slambing.
4: Oo, oh, kanang,
5: kataadlaw ni mo ikuwan.
4: Imo rin siyang painumduman, kay, di man sa tamayingon na gamitan itong term nga kuwang-kuwang, di man sad. Kung sa termino pa na mo dito sa Oslo, alangaang.
5: Langaang.
4: Oo. Oh, dili man sa siguro, agakon lang yun ni mo, no?
5: Alangaang. Lain siya na alabaab.
4: Wala ko ko nang imo na nang unya karing basa na ko diri sa mga bersikulo nga linya imo lang agakon kay matod pa musunod ka kaniya pas ano ni mong kruso ang mga isip asawa, isip nagdala kita o pamilya, kinina ang agakon, badlungon at matod pa, usamang good sa maayong pagkinabuhi, kanang pagbadlong sa imong isik kataw nga nasayo. Pariatong, pariatong ebanghelyo, nga si San Juan, giputlanog o, sa anak ni Herodias, nga asawa ni Felipe, nga ikso na Herodes, kanang na ang, kay si San Juan, nga gipaputlanog o, kanang na ang, naglagot man si Herodias, kay kato si Senyor San Juan, maumay mo badlong ni Herodes nga, ayaw pangasawa na si Herodias, asawa na si Magsoon. Muna nga, usari ko sa atong misyon ang pagbadlong sa sikatao kung nasayop siya. Imong bana, kung tanong nimo nga nasayop siya, ayaw pa buta nga makabuhat pa siya o lain nga sayop. Kung mahimo tudlo eh. Aga ka siya, o niya kay Mato Padre nga, o imo siyang bana mao siya, krus sa imong pamilya, sa imong kinabuhi. So imong antuson, ugiyahan lang siya kay ingon anak karong nagluto siya. Nga, gibutangan o gas. Mayo gani kapag butang niya sa gas, dito niya ipato sa kardero or sa plato or sa or sa mantika or sa kulon. Ako ibut pasabot. Ang pagbutang niya sa gas, o sa may gigamit niyang nilutuan, kanang butin or kanang sugnot, kanang kayo or kanang electric burner. Ako ibut pasabot is pagbutan niya sa gas daan, sinti itong dalaga doon, kaya dito pa tumutog doon sa kayo.
5: Ah, all about.
4: Oh. So, kinanglan nga aga ko. Eksakto ba ito kong gihimugulyat, no?
5: Gamay, gamay ron siya yung ibutang bang.
4: Bisa na, oy. Bisa na, oy. Bisa na kayo ang gas ko dito pa muto sa kayo, or sa burner, or sa butin. Delikato ka ni mo, sige mo na dayon.
5: Sige, bitaw.
4: Kato nga ako gabi, eh, eksakto ito akong pag-agak.
5: Yan siyang pag-agat mo.
4: Di-agat ko. Huwag ko'y mantang iya. Di-agat mo ko. Salamat po na natin yung lumanon.
2: Kuna ko'y Puzzle Tehon.
6: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero 1. Tatak RMM.
7: Ha! Obitaw, asawa ka. Pero, ikaw mismo, nahibaw ka nga iya ka lang ipakaslan para pagtuman sa gusto sa iyang lola. Maunay tinuod.
8: Bitaw, tinuod mo na.
7: Pwes, ayaw ipanghambog nga asawa ka.
8: Dili man kinahanglang manghambog pa ko. Kay asawa mangyo ko bisag unsaon. Ikaw, unsa man ka.
9: Joe! Mabinaw ako! Ayaw na pagdagan! Joe!
8: Dili na ako mabinaw ni mo. Magpalayo na ako ni mo, Mateo.
9: Joe! Maluwi ka! Joe! Joe! Ow! Oh.
8: Mateo! Scammer?
10: Oh. Mauna akong pagtanaw ni mo sa una. Ubisang gamay. Wagi ko mangandoy nga ma-fall og sama nimo.
8: Nga mas lalaki pa tan-aon kay nimo. Pero karon,
10: aw. Ikaw na ang tanan para nako. Og way si bisan kinsa nga pwedeng makapabuhak natong duha.
11: Bisan ako?
10: Oh. Oh. Lola.
12: Gulas boy. Sugilanon sa gugmang nga naumol taliwa sa mga pagduda o gaway pagsalig. Makalingaw, makakilig. Tagsulat, Baby Omega Flores. Direktor, Ricky Bangis Garing. Dalit kaninyo sa RMN Drama.

0: Bugas, bugas!
1: Acum cătul-cătul!
0: Asta e căbutașa!
2: Bugas, bugas! Un cătul-cătul!
3: E DTX 500 na!
2: DTX 500!
3: Adună hini antimicrobial properties!
2: Gama katabang sa pagkuha!
3: Ang pag-ayo sa bugas-bugas!
2: Un cătul-cătul!
3: DTX 500!
4: Pabalik sa pinakadul ng butiki sa iyong lugar!
3: DTX 500!
5: Ako si Janice. Okay kayo maman ako menstruation din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbano ako. DTX 500 gito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
3: DTX 500!
4: Pabalik sa mga butika!
6: Maayong adlaw! Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
7: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw kay katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulayan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang milinaw, wala na ang dag-um.
8: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
9: iBerry, for a clear and healthy eyesight.
10: Doc, pa-check up ko. Mga usan na mag-ugasimana ng wako kalibang.
11: Sir, kung naakay problema sa digestion, seryoso ha, it will lead to colon cancer, usa sa pinakadaghang namatay aning sakita. Kani, mag-inom og super fiber, a unique scientific formulation sa lain-lain nga mga plant fibers, prebiotics og alkaline food, nga may gamhanan nga epekto sa ikaayo sa imong lawas. Inom og super fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast o before sleep daily. Mas healthy pa jud kung mainom og life extension vitamin D3 kada human o kaon.
12: The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines.
13: Para sa mahapsay nga pagkalibang,
14: Super Fiber.
13: Super Fiber.
14: Mapalit sa mga butika.
15: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom ug mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape ug humot ug lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix.
16: May kape na ka? May vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
17: This newscast is brought to you by iBerry.
18: High blood, usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
19: Ako si Ellie Bustos, 86 ang edad. Magsiging taas ako mong dugo, namglayan akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad nga. Probahin daw ang Bila Bila Coffee, masig maulian ka. Basta ang kainom ko, dahil nagyabaglayan ng kabuhi.
18: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
20: Bila Bila win! San Miguel Bila win!
21: More than 50 million pesos nga GCash prizes nga ipanghatag basta mo palit og San Miguel Bila products. Apil na! San Miguel Bila win promo. Palit og unong kabutelya o can sa bisan unsang apil nga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
22: Ang aos adunay talagsaong gahom aron pagpakigbatokan ng mga balatian sama sa heart disease, stroke, hypertension o diabetes. Ang aos adunay sangkap nga makapanipis sa oil nga posibleng anaa sa tong dugo. Gumikan kini sa pagpasaga natong kaon sa mga oily foods. Busa, ampingi ka ng imong kaugalingon. Mag-send panyawan capsule kanang adunay garlic o banaba.
23: Send panyawan capsule with garlic.
22: Ginama ka na sa Send Marketing. Basta tatak Send Marketing, tatakiri nga magaling.
24: Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting nga mahupay. Suot sa walang oras. Para sa sakit sa baga, liog o buko-buko. Salon Pass. Methylsalicylate menthol to coverol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa abaga, liog o likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
26: Mare, pabili nga na si Buya. Si pagluluto ko lang ng ulam ang kumpare mo. Saan ba nagpunta si kumpare? Ayo. Nagtatayo siya barong-barong sa ilalim ng tore. Ano? Mare, mapanganib sa tore.
27: Tama ka dyan, ate. Maaaring magdulot ng panganib sa buhay at perwisyo sa komunidad ang pagtayo ng bahay o anumang struktura sa ilalim ng tore o linya ng kuryente.
26: Naku, pupunta ko muna kung pare mo para mapagsabihan at maitigil ang ginagawa niya.
27: Kapag nakakita ng ganitong gawain, report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427.
28: Isang paalala mula sa NGCP.
0: Life Extension, Vitamin D3.
1: Hello, my name is Ron Antriasian, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
0: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
2: Iba ka gidya. Basta trabaho, gin-extrahan ang kapisan. Kag sa pamilya, gin-extrahan ang pag-atipan. Para sa imo, gin-extrahan sang McDo Sulit Busog Meals. Ang pinakamanamit nga chicken fillet with extra rice at 99 pesos and extra sudan at 129 pesos. Sulit Busog sa McDo.
3: Pinakamanamit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants, November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fairtrade Permit Number FTEB 254286 Series of 2026.

0: karon mga higala, ni ang laing sumpay ning atong sugilanon. Lulas Boy.
1: Isipan ko ang pag-ibig mo.
2: Mon?
3: Oy.
2: Si Mateo?
3: Oh, coming na to.
2: Oh. Ni anikit siya.
3: Oh. Ni anikit o?
2: Mateo!
4: Hello, ninyo taran.
2: Ano na? Ama na siya?
5: Rito, Dre, mahal.
2: Mon! Mon!
3: Gisa? Gisa, Gisa!
2: Di ba gisabutan man? Nga exclusive rani nga outing? Nga wait pa kuyogo nga pamilya? Ami pa na kung aprobado ni Mateo ang tanan nga gikasabutan?
6: Hey, hey, hey, Gisa, bisirit ka. Nalimot ka nga si Mateo ang CEO? Ha? Para na to sa employees mo apply? Dili sa executives?
2: Bullshit! Ako itong giklaro nga mo apply to sa tanan.
6: Gisa!
2: In writing ba to? Iyang gipirmahan for approval.
6: Unya, sa man, ato na lang papauli yun si Mateo kay wa mutuman?
2: Kana si Joe mo ipapauli ah.
6: Oh, ato alito si Mateo. Ika ingon.

0: Tanaw nga itong cottage man. Nice kayo. Native siya sa gawas, pero sa sud, secured kayo. Di basta-basta nga may istorbo ta.
1: Matt.
0: Hmm?
1: Tanawa ragod sila siya sa umun, oh. Mura lagi sila naglalis.
0: Oh.
1: Oh, tanawa. Suko kayo ang naong ni Jessa. Gipasang lagod sila sa uban, oh.
0: Pasagli na sila, eh. Ang importante nga, nainasin na yung lugar para nato, mahal.
1: Ikaw ba?
0: Oh, ano rin ko?
1: Ang buti mo, eh. Ah, sige na. Ato na nang ipahimutan nga itong mga gamit. Oh! Nasuko ko! Nasuko, gid ko!
2: Jisa!
1: Wag ko malipay! Wag ko malipay!
2: Jisa, Jisa, Jisa! Bahala ka, eh!
1: Magwild, magwarod! Sige!
2: Ha? Magwild!
1: Naunsa na, Jisa?
2: Saan ako gawin? Unsa mo sa kay problema ng babihana?
1: Gibiyaan na siya ni Mona.
2: Pwede ba?
1: Niyaan na may padawang si Mona din niya.
0: Bro! Nunsa mo na!
2: Sus! Pastigan! Pwede ba tayong mag-istorya nga kita, ha?
0: Unsa? Nayabag siya?
3: Na, ang babihana na, we.
0: Naaday sa tos akong gipirmahan.
3: Oo! Pero, understandable man, ha? Nga, magdakag-asawa? Unsa? Wabasan may angal ang mga tao. Kasabot naman sabi sila.
0: Ayaw. May sayop sa deko, bro.
3: Ha?
0: Wala ko tarong nagbasa ang akong ipirmahan.
3: Ha?
0: Sige, papuno ka ang mga tao, bro. May isulti ko. Mangayaw ko pasensya nga doon na dahil mo'y gigasabutan nga exclusive ni nga outing. O nga way magdaog pamilya. Akong sayop kay wanang ko tarong nagbasa nga akong ipirmahan. Ipirmar ko diritso.
2: Okay na, sir.
0: Salamat sa inyong pagsabot. Pero di pwede nga ako nga inyong leader maupang mag-una-una o supag sa gikasabutan. I don't want to ruin your day. O again, mga ayaw ko pa silo o ako na i-correct ang akong ibuhat. So, di na lang ko mo appeal ini nga activity. But, I want you all to enjoy, okay?
2: Sige, sir.
3: Oh, ano siya na? Ha? Nalipay na ka?
1: Shut up!
3: Huh? Oh, nga naman. May giplano na sa tingali ka, no? Ano siya, no?
1: Huh?
3: Pero huwag ikay swerte, Jisa. Jisa. Huwag ikay swerte, dahi. Kay bisan unsa pa'y buhato ni mo, bisan unsa pa ka-plansado ang imong mga plano, di ka na magsilbi ni Mateo. Mauga, sorry ka na lang. Sorry ka na lang. Jisa.
1: Hello? Mateo? Wait!
3: BSI.
1: Wait! Mateo! Mateo! Jo, ni ano man gid mo? Ayaw na lang mo pang lakaw. Pa-disappointed ang mga tao kung mulakaw ka, Matt.
0: Pero di ba, mas disappointing nakalapas ko sa gikasabutan ko?
1: No. Abi magod na ako nga imo ra gyud gituyo. Pero wa man gyud diay nimo mabasa. Okay ra, nasabtan ra. Ug wa ra man sab mo reklamo ang mga tao. Nagkasabot ra man sab sila.
0: Ikaw nakasabot ka.
1: Okay. Akong angkonon. O ako kasabot at first. Pero sa ako nang gisulti, nakasabot na ko. Sorry ninyo duha.
0: Unsa man, mahal. Agad ako na yung
1: ani na lang ta. Murag mas mag-uol bitaw tinuod ang mga tao kun. Mapahawa ka.
0: Okay. We'll stay.
4: Life Extension Vitamin D3.
5: I'm Dr. Suzette Su, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. The number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
4: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life. Mapalit sa mga butika. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
6: Kung kahanap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain baka ha, ayaw na pagantos, aniya na ang iBerry.
7: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugod ni katumbatanon pa ko, taas ang grado sa akong mata.
8: Bili, di ko kaklaro, basta layo. Hasun kayo sa adyaw, adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaana ang pananaw, yabi maigmata sa bumitan.
9: iBerry, mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy, o sa inyong mga suking butika.
10: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 milligram lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
4: iBerry for a clear and healthy eyesight. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. That portion was brought to you by Lady's Choice Mayonnaise. This Christmas, make creamy mac salad and creamy sisig special with Lady's Choice.
11: Gusto ba ni mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry. Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka.

0: Sige lang. Dawaton na lang nako ang kamatuoran na palpak na sad nga akong plano. Pero hawa ni magpasapot na nidawat ako sa kapildihan. Taas pa ang oras. Huwag mag-overnight pag-cute. Inigabot sa kangit-ngit. Takahan pang mahimong may tapo. Hayop ka, Jo. Hayop ka sa tanang hayop. Mamatay ka pa unta. Mamatay ka pa unta.
1: Ano, Mahan?
2: Ang medalyon nga gihatag ni Lola nako. Murag nagkalit man pag-uot sa kundukan.
1: Ha? Unsa gani ang medalyon?
2: Padre Pio mani.
1: Ah. Okay. Giprotect ka na.
2: Oh. Si Jessa. Naglantaw siya na muugal. Ay, kisig din na naman.
1: Sige na ako, Mahal.
2: Ha?
1: Sandik sa kundugan. Kay, nakoy pasuyang.
2: Huy, ikaw ba?
1: Ay, nag-usupak. Ah, ayaw lang dek sandik eh. Yaka lang sa bahas. Then, muhigda ko. Moonlight ko si mong paa. Ah, kanindot sa kong pakiramdam, oy.
2: Ikaw ba? Sumug ka niya kay ikaw, eh.
1: Sudaya-sudaya din ang akong bukmal sa iyong mga kamot. Gina.
2: Sulag ni mo, eh.
1: Sige lang, good.
3: Halaway, halaway. Kaswit ka sa talanaw ng napita, oy. Kuyo, ang kog may atakihon doon sa kasuya ba?
2: Uy, ayaw mo pagmunaan na, uy.
1: Oh, manakaw na bitawang tada. Diyan mo itong gipugdan. Aw, pasensya siya siyang makita.
3: Mawagyan, mawagyan. Kining, sugura na to, be. Picture na to, bo.
1: Oh, sige, bro.
3: Atong pasila ubon.
1: Sige, bro. Anong lain-lain nga angle, ha?
3: Ah, di lang lain-lain nga angle. Lain-lain ginaposing, bro.
1: Lain na sa bro?
3: Oo, oh, lain na sa. Barong-barong nasan mo niya sa likod ka ni Jo, bro. Ha? Wala ba itong pinagkuhan? Ba Titanic pa? Okay?
1: Sige.
3: Ako sayang hawak. Ana, ana.
2: Ang mga kayo.
3: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
2: Kipasuyat yung mga kayo ay. Pero sige lang. Kanto sila ang Chesa. Kili-ila ang tanong ni kayo. Magkapahos ra ka. Magkapahos ra ka.
4: Namingaw na. Ipang kapoy ng mga tao.
1: Mahal. Kinumtong ka itong atong honeymoon nga dili honeymoon?
4: Oo.
1: Nga, di mo itong background, no? Bye-bye.
4: Oo, bitaw.
1: Excited ganun ta kay ko itong panahon, no? Pero, wag yun itong kinahimo. Gawa sa pagpapapaw. Katawa ka na.
4: Pero ang dili ko na ako makalimtan, katong nakikog mo.
1: Ha? Ayaw ko bang nundum niya na ba? Dakilitag utang na ko at itong panahon na. O, paningin mo natin karoon.
4: Matiyo. Matiyo, unsa baka naman lang ba?
1: Dakal mo.
4: Uy, uy, tempa, tempa. Ilak sa pultahan, di.
1: Dalakto na.
4: Uy, anong, sa magkawing, anong wild mangkay ka?
1: I love you. I love you.
4: Mati. Mati.
5: Mati.
1: Oh.
6: Graduating from EQ Dry Taped Diapers, Anya moves up to EQ Pads. With the new anti-laulaw garters that prevent sagging, bisan puno. From day one to active toddler, EQ continue. Use EQ Dry, then EQ Pads.
7: EQ Pads. From day one to toddler, EQ tinyo mo.
8: Cut!
5: Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manutsuot ang sagulini. Mong paspasang epekto. Suot sa 30 minutos. Long-lasting nga buhupay. Suot sa 8 ka oras. Para sa sakit sa baga, liog ug buko-buko. Salon Pass. Methylsalicylate menthol to coverol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa baga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
8: Wow! Burmans na! Ang bilis ng panahon. Parang lahat, Rush. Oh, don't stress. Ang sagot dyan, balanse sa buhay. Parang paglaro ng Bingo Plus. When gaming, dapat balanse din. Hindi to dapat makaapekto o pumalit sa oras para sa pamilya, kaibigan o trabaho. When you game responsibly, tuloy lang ang saya.
9: Mas kasaligan ang Bingo Plus. Nalangan ba ang imong fast withdrawal? Sa bagong delay compensation guarantee, kung eligible ang delay, mahimo kang makatawat sa compensation nga 100% sa withdrawal amount nimo hangtod 5,000 kada transaksyon. I-check imong withdrawal status sa Bingo Plus app. Bingo Plus. It all adds up to more. Terms and conditions apply.
10: Email responsible gaming at pagcard.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-824-89568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
11: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palito og at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product, kids party package, or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026. For DTI Furniture Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
12: Magsige gani kag achi. Nagluha-luha ang mata. Unya nang atol pa.
13: Fix it with Alnex.
14: Basta allergy symptoms, adunay fix it ok ana.
15: Alnex, the most prescribed cetirizine brand by doctors.
13: Fix it with Alnex.
16: Source, IQVIA PMDI 2S 2025.
17: Unilab quality yan.
16: Cetirizine dihydrochloride is the generic name of Alnex. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Rise to the summit, drink up. Rise to the summit, fuel up. Rise to the summit, rise up.
19: The right hydration matters.
20: To perform.
21: To win.
19: To rise above challenges.
22: Top athletes like EJ Obiena, Bella Belen, and Dwight Ramos choose Summit Natural Drinking Water.
23: Fuel your peak.
24: With the right hydration.
19: With the right minerals.
18: Drink up.
23: Summit Natural Drinking Water.
25: Summit Natural Drinking Water. Rain or shine, drink Summit water. The right hydration with the right minerals.

Maigala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa laing sumpay ning atong sugilanon. Lulas Boy. Rider, Baby Omega Flores. Director, Ricky Bangis Garing. Auditor, Lloyd Gaviana. Soundman, Jomel Arizo. Spinner, Aminidel Yara Nakorda. Dalit kaninyo sa RMN Drama.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Ang radyo mo nationwide, mudalit kaninyo sa laing sugilanon nga sinuwag ni Francis Iliaga Ispares.
2: Ladies and gentlemen, the most valuable player!
3: Ikaw lang apoy nung hilong lagi.
2: MVP! Justin Muriel!
4: Ako? Ikaw ang idea.
2: Congrats, Doug
3: Justin.
2: Ladies and gentlemen, the most bitter tournament, the champion, Justin Muriel!
4: Thank you.
2: Bangon ko ni!
4: Ikaw na kahimula kong champion, kuya.
2: Sukol! Nagkadugo na yung ilong mong baba! Sukol! Unsa nga ang kanin mo, ha? Muruha ka na ako! Ako lang siya! Nakalungog ka! Ako lang siya!
3: Di na kinahanglang magkabit ka sa ibang kusok ka! Bugad ko ang pinitig sa akong kasi-kasi! Di man ilang kanuli! Ako ang imong kuya!
1: Ako ang imong kuya. Mga pulong na gilito, timaan sa pagpangga o pagmahal. Sugilanon nga sinuwat og direksyon ni Francis Iliaga Ispares. Musical scoring, Randy Nakurdat Tayad. Audio editor, Ariel Mancao. Soundman, Aldwin Nakurda. Dalit kaninyo sa RMN Drama.

0: bata man o tiguang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
1: Namo gisulingan namo nga nagagamit aning Paragis Bilabila gani iha kung di pa inom sa kapsula. Pagka humana ko og inom kaysa lang ko nakainom, naulian dayon ko anang pagkagabi eh, pagkapuntag nagatindog na ko.
2: Wow.
1: Mutong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na gyud ko ani niya.
0: Sa Paragis Bilabila dili na ka mag Guanta pa.
3: Cebu, get ready. A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines tour featuring the band's new single In Love in the Philippines. Presented by Concert Republic.
4: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
5: Set Living Testimonies.
6: Ang pangagod kun athletes foot o alipunga o sa kakatong nga kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod, natabangan sa Set Liniment Oil.
7: Tinood yun ang Set Liniment nga giyaplas na ko sa ako ang pangagod. Tapos karon giyaplasan na ko siya, Set Liniment, niuga. Karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
6: Ang Set Liniment Oil sa kahaplas nga dunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katol-katol sa panit, pinagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdaning ini.
7: Eric Ko, giyaplasan ang gani.
5: Living Testimonies.
8: Mayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
9: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
10: Mas klaro na ba bisan gabii?
9: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
11: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya.
12: iBerry for a clear and healthy eyesight.
13: Koy,

0: Visit the GCash Help Center or call us at 2882-0427-213-999. Go landline or internet call through the Help Center. GH Change Incorporated is regulated by Banco Central and PBS.
1: Dr. Limuel Espedal, 2-3 taga Tagum City. Sa akong trabaho, ako naimbitahan ko mga medical mission sa mga NGO. Sa the end of the day, kapuhin na akong lawas. So wala na kaya ko yung time makipistorya sa akong pamilya. Na nag-introduce ko EXL Covimix 17-in-1. So ako itry. Gentle lang siya sa tiyan. Di siya acidic. Iganahan ko. I-introduce ko sa kuwa ang EXL Makabuhay Plus Capsule na ikaayuhan, ikabaguan. Pasalamat ko ni EXL Covimix 17-in-1 o EXL Makabuhay Plus Capsule. Kay Moni siya ang maratang kaayuhan sa atong panglawas. Dili pa ulahi ang tanan. Atong piliyon, EXL Makabuhay Product. Dagang salamat.
2: May buhay sa makabuhay!
3: For the Lord takes delight in His people. He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 Capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: MX3, tunay, natural, at original.
6: Life Extension, Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Mary Ann Labaco.
7: Paawa po naman ng Diyos. Matagal na akong gumaling. Nag-impating ako noon, katapos nagpa-obigay ni. Nakita doon, parang may gas-gas sa uterus ko. Mag-try din kayo ng Life Extension, Vitamin D3. Life Extension, better than the other. Mary Ann Labaco, Duenas, Iloilo.
8: Anong rating yung ibigay mo sa mga products po ng Life Extension, especially sa Life Extension Vitamin D3 po?
7: Sa akin lang, siyempre 100% kasi gumaling ako sa Life Extension.
6: Life Extension Vitamin D3 for longer life.

0: og karon sa atong sugilanon nga naguluhan.
1: Ako ang imong kuya.
2: Ay, kabalaka, kumbati lang ta.
3: Kasi kauban na nimo.
2: Kingsley o si Albert.
3: Tarungan ninyo, uy!
2: Tulog, gino, sama kayo.
4: Uy, Bumpers! Buntin! Amin mo! Ang muna ako galing 3 points shooting competition, ha? 3 points shooting competition! Makadao ko 5,000 pesos.
2: 5,000, ha?
4: Gikan sa akin! Oh, Duffy!
2: Ay, apil-apil man ang hinampak.
4: Parta!
3: Sakit na siya, no? May sakit ka ayo.
2: 5,000 eh, ha? Pwes! Kita ang muna kita ang mudaog ng apel yati team.
3: Kita gid ang mudaog. Kita ang mudaog, Greg.
2: Yes.
4: Kita. Mamino!
2: Oh, Minato.
4: Butim!
2: Oh, butim.
4: Mikael lang siya to shooting competition. Matag team! Kagdulo ka player, ha? Ang matag player, muhit siya og dulo ka ang gulo. Duha ka sa side, usa ka sintro, ha? Ano ang galingan? Duha ka bula. Sa ato ba? Parang ka bula, di ba? Sakto ba to? Mamino mo.
2: Okay. Sakto na.
4: Okay. Ang gamito sa mga player sa tulugang goal, kung ma-perfect nila ang usaka player, ang ma-perfect sa usaka player, mupunto siya
2: unom. Okay.
4: Og ang tulugang player, kung perfect, awdi siya utso puntos.
2: Oo.
4: Klaro ninyo?
2: Oo, klaro.
3: Rick, pagtarong kayo na ninyo, ha?
2: Kaya, hon!

0: Ano ka?
1: Suol sa akong diyan, kuya. Eh, sirawin ako, kuya, ha?
0: Oo, kuyuga, tika.
1: Ayaw na lang.
0: Okay, okay. Adiha sa mo, ha? Kuyuga na ko si Dong Justin.
1: Oo, pero ayaw lang.
2: Asa to sila, Neraki?
1: Kurang naglain ang tiyan ni Justin. Si Arsingali.
2: Uy, mao ba?
3: Okay! Tanong, pamilya ko mo, ha? Mauli! Pamilya mong tanong, ang unang tiyan na mo isa sa 3 points competition, mauha ang periyate team! May periyate! Pagpag! Mga tilingan! Ah, may pagpag na!
2: Sige, sige, kumbati na mo, ha?
4: Okay.
2: Go na!
4: Ready na me! Yes, hindi.

0: Noy Rocky, niya na ang tulo ka player sa Apriyati.
1: Puso ba rin hingigo na? Ang tulo, hingigo ka na sila.
0: Mao ba?
1: Kana si Kingsley, ilan ang pambato?
0: Kanang dako, kana ilang sentro?
1: Si Albert, butirula na, hingigo po na.
0: O, kana si Rick Rick?
1: Onay, mo na ilang star niya. Ang biruan po na nila, hingigo kay na.
2: Okay, ganun! Sugda na! First two! Oh, first two day, first two. Sabi natin! Namuna mo isa si Kingsley!
0: Bye!
3: Manfred Marpa para sa Super Fiber.
4: Ano bala ang benefits ng Super Fiber? Gina-normalize ni ang atong bowel movements nga mahimo mag-aamblig sa aton sa colon cancer. Nabala naton nga ang sobra nga pagtinel sa aton nga higko sa aton nga colon pwede nga mag-poison sa aton kaugalingon nga lawas. Ang Super Fiber nga bulig man sa pag-achieve sa isa ka balanse nga kabugaton or healthy weight. That is why as a medical doctor, personal ko nga gina-recommend ang paggamit regularly sa Super Fiber sa life extension.
5: So fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay niyong pagpamuhis, Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
6: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palito og at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon 2-in Jollibee product kids party package or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026 for DTI Purchase Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
7: Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong pas-pas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting ang mahupay. Suot sa walang kaoras. Para sa sakit sa baga, liog og buko-buko. Salon Pass. Metal salicylate menthol to coveral acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa abaga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
9: 4 months na, pero parang hindi pa rin feelang Pasko. Pero kung may real effort mo at Lady's Choice Real Mayo, kaya gawing real at creamy special ito.

0: sa tagisulti ni mo? Balikara? Mainusan ni mo ang amon team?
1: Mainusan?
0: Ihas ba ninyo? Nga no, amo nagkatungod. Uy, naunsaman mo? Mura mo mga ihas? Huwag mo ka kita sa duha sa NBA, ha? Nga ang mga fans sa team, kung mo itsa ang kunta sa free throw, mag-iyahay mga ninagwara sila mga giguritang balon para madistract lang ang mo itsa.
2: Samga isag dilan do sila. Samga dilis ato, maam niya to ang mga kanangkuhan, maam niya tong rules.
0: Sampari ay!
2: Kariha to nila.
0: Ah, mauba. Aw, magubot kita. Di mo makapugong namo. Muabiba, gud me. Sama. Mubalda, gud me.
1: Sama.
0: Masama, gusto mong mahumaning mong duwa o dili? Sulti lang!
1: Sama na eh.
3: Sindi.
2: Busrik! Awa ko ni Busrik!
0: Sama na eh!
3: Ano lang ada?
0: Adili, oy! Basta pugnan ko, magubot hindi. Di magini mahuman, basta ingon ani ni.
2: Sama na eh, Busrik.
0: Magkukot, magmutsirta!
2: Di ba ang ako, bati mo naman mo sa mga maraw ka.
0: Anong bati man? Kung mga bulay o bayin niyo, yung mga utok, dapat ang chire na agay katungod.
4: Ninyo. Okay lang na siya, porbida. Kabayan po nos doon, taon. Pasag din na siya. Balang mamalda na siya, di lang mo dolos player. Okay rin na.
2: Okay rin mo na inog?
4: Oo, okay rin na. Way problema na. Importante, mahumaning doon na to. Bati, yung mahunong kalingawan.
0: Correct! Ihas, bayarin niyo, way mga utok.
4: Oh, tanawara.
1: Nanti, gini nih.
2: Okay.
0: Okay. Sako ka daan.
2: Mag-mic.
0: Sako ulay
3: ko. Okay, mic sir to, by Adrian.
2: Okay.
3: Okay, ikilang. Okay.

0: Kagalaan, at ang iuban pa mga sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan,
1: Ako ang imong kuya.
0: Sugilanon nga sinuatugubo sa direksyon ni Francis Iliagues Pares. Spinner, Randy Nakurda-Tayad. Audio Editor, Ariel Mangkaw. Soundman, Aldwin Nakurda. Dalit yapon kaninyo sa RMN Drama.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
3: RMN Drama presents.
4: Hain ang akong...
5: Iba na yung bag, miss?
4: Ikaw na, Sad?
5: Ha? Karang pa ganito magkita? Ako na, Sad?
4: Baka ko na...
5: Ha? Nga ano ka, oy? Kung mawa ako, ma'am, pangita ang basag ko na yung ma'am?
4: Siyempre. Kaya estudyante man tika.
5: Kung di pa kunin mo estudyante, huwag mawa ako. Pangitaon ba kunin mo?
4: Dili. Klaro, anak.
5: Ako kini, Dennis.
4: Piolo?
5: Ako kini, Dennis.
4: Piolo?
5: Ako si Piolo. Ako ang tinuod na Piolo.
4: Kadiyot lang. Naglibog na ko. Kinsa ba kini niyo duha ang tinuod na si Piolo?
5: Ako, ma'am. P.S. Love you.

0: Wa ka ba mo bati og kaluoy niya? Una karon nadungag pa si Sidis og katong clover. Wa ka ba mo bati kaluoy nila? Kaya ko naluoy ko na madam ila nga nakakita sa iyang kimtang. Og di ko maka-imagine nga ingon sa punya niya to ang dangatan ni Sidis. Ilabi pa sa iyang pangidaron.
1: Og unsay boat namang iba sa boat, ha? Duryo? Unsa?
0: Wa. Kinahanglan pa dayang may boat pa sa boat ang kaluoy day. Uy, paminaw, kriminal ta pero. Tao, biya gihapon ta. Ubati gihapon ta kaluoy. Ilabi pa kung kailan na to ang isgut ang hintungan. Samot pa yun ang magkaidara na ta. Lahi na yun ang atong arisigar sa batanon pa ta.
1: Wow.
0: Angay ka na yung tanga, retire na tanin ng itong pangidarong karun. Mag-enjoy siya na buhi.
1: Mao.
0: Pero unsaon man, nga nag-apos magtabin hinin ng itong amo.
1: Mao.
0: Lakip kita. Walay kagawasan sa pagbiya din is mansyon.
1: Mao.
0: Sabaday sila ka mao. Tungod sa kadok nga may mong mugawas ang matuod nilang baho. Dungan sa itong pagbiya.
1: Ay, mao.
0: Ay, mao.
1: Olo man kunin mo siya yung mao. Pero tayong para, God.
0: Saman.
1: Nga nung disutihan man kunin mo anak.
0: Hanggaw. Kaysa mo na yung konsultihan nga, kita na may gauban din higugay. Kinis yan, no?
1: Mao, sir.
0: Di ka may mong magkiksulti din mo. Di ko may mong magkiksulti din mo tinarong gay. Kanang kita-kita ba? Di na kinahanglang mo abot sa dunggan sa tong amo.
1: Mao.
0: Sige lang, mao.
1: Ay, oyo man kung mao lagi.
0: Ay, paitabitaw. Hangto na tingali sa atong atong kamatayon nga ni ata din, eh. Ikaw, ay kong ina nga, wag kagir mangandoy nga, makabiya gikan din, eh.
1: Ay, ako.
0: Suya, kaya kunin mo sa una, kay ikaw ang isaliga ni Sir Orlando, pero karon akong nauna-una.
1: Ano siya?
0: May resabde nga ikaw.
1: Ano ba?
0: Kaya kung ako pa, posibleng, gitabangan ko na nas Madam Ila nga, makalayas kay kandini kani Adto pa.
1: Ano siya?
0: O, posibleng kani Adto pa sa buunta, ko, gilubong. Kay, nasairan sa tong amo ang akong gibuhat.
1: Ay, goryo!

0: mo bangun ko.
1: Ay, sige. Ano na pagbangon? Wakal perigong kusog. Ria, kaunaw na. Sige na.
0: Si Clover.
2: No! Tabangin ko ulit si Des. Dili ko, Des. Dili pa ko gustong mamatay. Gusto mo ko makikita pagbalik sa akong bangon.
0: Clover, Diyos ko. Gikatin ang imong tiil.
2: Buhay ko, gikatin ni Lola. Tabangin ko. Dili ako nini. Dili na ko.
0: Clover. Pasaylo ako, pero huwa ko'y mahimo. Managsama na kitang binilanggot ning maong lawak.
2: Si Pirlo! Si Pirlo! Kinala si my boss na itabo na to!
0: Unsaon?
2: Tabang! Pirlo! Pirlo, tabang si me! Pirlo!
0: Uy, makabati na to ikan din eh.
1: Siap ang binili mo. Ano nakakaon ka? Karon.
2: Oh, salamat. Salamat. Kanina pa dyan kong igutom. Salamat, Ine.
1: Meron gani ka. Uwai apil. Pagka dinanga kong kamot. Api ka sa akong tiil.
2: Maroon akong irani. Maroon akong iro. Amin mo na kong maharuhay ang akong kahimtang. Pero supuhay man na kaayo.
1: Galirang nahurot ang pagkaon. La di na ka anang imong pagkaon. Ako na lang na be. Dili mahimong magpaluya-luya ko ani. Kinala magtigong ko kusog. Aron akong mabalik to din yung tigwanga to. Bantay lang gito sin ako. Kinala makuha na ko ang yawigi kaniya. Og mailog ang yung pistola. Aron makagawas tagi ka din eh.

0: 99% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyan protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS.
3: Playtime Entertainment is calling. It's time to choose your Playtime fan favorite at the 42nd PMPC Movie Awards. Bar Boys, After School, Call Me Mother, I'm Perfect, Manila's Finest, Kizom, The Delivery Rider, or Unmarry? Which movie will win your heart? Visit playtime.ph and vote for free to support your favorite.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with the MX3 capsule. Dito ako, believe.
7: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Be MX-traordinary with MX3.
9: Naay high cholesterol o diabetes?
10: Oh no!
9: Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
10: Yes!
9: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
11: Unilab quality yan.
12: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
13: Kung pirmi ka po'y, nanluya, nalipong ug ng loose pad, basin anemia na. Ug ang mutabang, aron healthy ang blood, ug na ay healthy glow. United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
14: United Home.
15: Unilab yan.
16: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
17: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
18: Kung moingon si mama nga,
19: sige kagaw, imnanani mong tambal.
4: Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha. Han, nakalimta na pud nimo imong vitamins.
18: Ang iyang buot ipasabot.
4: Gihigog mata mo, maunga gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
5: Sa Generica Drugstore, ma-express nimo ang gugma. Kay naay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya ug serbisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore.
6: Generica.
16: If symptoms persist, consult your doctor.
0: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS.
13: Peregro ka lang imong buhatan.
3: Oh, pero what time mahimo? Kinala mo masinta. Dili ta magkagawas kita dinhi kun dili ta maning kamot. Mong, ako na lang imo pagkaon lula sedes. Kun wa kay plano nga mukaon ha. Kay mas daghan magku plano nimo.
13: Mukaon ka at sedes. Lala mukaon ka.
9: Kapuy.
13: Sinon dyan na lala sa mukaon. Huwag isan sa kaha.
9: Sakit ang akong kalawasan o mga samad.
13: Malay.
3: Ako sa gani, sakit kaya akong kalawasan. Labi pa nga akong buko-buko. Diyon saka ko nila samtang nakatuog ko. Nakasiguro kong ipainom ko nilang pampakatuog. Kay murad ko kakuyapon sa katulgo na ko.
9: Tugnaw. Tugnaw kaayo.
13: Habol. Habol. Dariho na ko ang mong habol.
9: Gikapoy na ko, Ella.
13: Malay. Malay maruol ka. Sudle bisan gamay ang emosyon.
3: Kaon lang bisan og gamay lang lula ba?
9: Kinahanglang makaligkawas kagikan dinhi sa ari ko mugawas ka.
3: Kami, apil ko. Kinala makagawas ko gikan dinhi.
13: Kita. Dili mahimong mabiya din eh, nga dili ka ikauban, manay si Des.
10: Kapoy, nakaaryo ang akong lawas. Si Piolo, nagkinahanglan di mo ang imong anak.
11: Tepa. Buti pa sabot nga. Hala! Siya ang inahan ni Piolo? Pero ganun din siya din eh. Ganun gipriso kanya din sa underground?

0: Gusto ko makatug sa biyahe. Aron makapahuwayang ako una-una. Pero dili ko makahibo. Dili mawasak kong una-una si Piolo. Ang iyang pag-apas na ako kaganina dito sa kong giabangan. Huwag ang iyang giingon kaganina.
1: Mahal ti ka.
0: Baka kung kagibisagod sa akin. Pero nga nung... Nga nung ingunog sa wak na ko pati ang kilig kagibati na ko niya itong masayaran ako. Sa haya ikapit na niya pagbati na ko. Nga nung kaganina... Ingunog sa ordinaryo lang kini. Tungod ba sa kalahagot na ko niya? Sa iyong pamakak na ako, may tungod nila ni Clover. Huwag ko'y kilig na gibati niya ganina nga ako nakita. Pero nga yung igunog sa... Gimingaman ko niya karun. Ay, makabuang.
2: Itini mo, ma'am.
0: May hatag na ko ganina. Niara akong tiket, oh.
2: Oo, pero kuha mo rin, ma'am. At tiket, oh.
0: Duha ka tiket? Nga naman, ako na pong usa.
2: Tingnan din naman, may. Kanang last loyo. Kaubahan ko na mo. Ikaw ko na yung pretty nila.
0: Onsa?
2: Taray.
0: Kinsa?
2: Taray na. Kinaluhan ko. Kanang nagkaw ng lalaki. O bata nga nagbandana.
0: Ahain. Uwa mo ko'y... Oh.
3: Please. Uban may.
0: Potensya, no?
3: Na, Miko, may.
0: Miko?
2: Bali ko ang gag-usap na regular na piti. Pugus na ka ba, tama?
0: Eh, kadiyot. Kadiyot lang dong, ha? Kadiyot lang.
2: Uli ni piti na. Kira mo.
0: Potensya nung ano, mani. Ngano'ng niawan mo ni sakay ining bus? Kasi buti pasabot ini.
4: Uban mini mo. Ako naman yung unta, pero may ayaw sa ning mataagod. Nga, di sa ako siya may mong ibilin. Maong, gidaan lang ako.
5: Titihim niya.
0: Dili mahimo.
4: Diba? Huwag niyo'y kwarta dari.
0: Kanaog.
4: Unsa? Kanaog ang minimo? Hindi ko ay! Uban minimo, bisan asa pa kapaingon!
6: This newscast is brought to you by Silka Orange. Gandahan mo with Silka Ganda Power Duo.
7: Ang kinis na niya.
8: In fairness, nag-glow up.
7: May budget.

0: Higalan, ayo sa'yo pas magpaminaw uman pang mga sumpay na itong suwilanon. P.S. Love you. Tagsuwat Martes Parba Alvarez, ubos sa direksyon ni John Caraca Pujanes, Spenar Jewel Vince. Recording editor Randy Tayad, Soundman Alwin Nakurda, dalit sa RMN Production Center. Oh my God, isa
1: kiningi bati. RMN News, Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
2: Headlines sa ato mga balita, Cebu City Mayor Nestor Archival nagdudag ang dilimuhunong o magpadayon ang pagpayuhot o gidadiling ang drogas dinhi sa Dakbayan. Samtang drogas nga nasakmit sa PDEA, 7 nga moabot og 41 ka kilo gikan sa Mindanao. Samtang sa kauluhan, Vice Presidente Sara Duterte milagway nga ang mga aligasyon nga matud pa gitaguan niya ang katigayunan iyang gikonektar ngadto sa 2028 nga pililiay. Samtang Vice Presidente Sara Duterte nakakuha og suporta sa katunga sa hingkod ng mga Filipino sa usa ka survey kung kinsay pilion pagka-presidente sa 2028 nga eleksyon. Kini ang headlines sa ato mga balita.
1: RMN News, Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
3: Kining oras, hatod ka nato sa Biotrof Herbal Capsules.
4: The Wonderful Supplement.
5: Oras, gihatod ka ninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
6: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.
7: Hindi na ako kaihi, tapos sakit na ako kaya't iyan. Hindi na ako makatindog. Nitawag si ating nani na maawa tong pinapina sa radio na nadungog niya. Pagtik na ako ng duha kapad, mo natudayo na pasalamat ako na tanggal sa Bilabila Herbal Capsule ni Lugwang Dako na Bato.
6: Sa Paragis, Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
8: Labihan na ba ka kabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdom gikan kay Ate Ann. Maski unsa pa ka kabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pagmentenar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imong pagkabot sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na? Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Ann.
1: May buhay sa makabuhay!
9: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa ampalaya, banaba, kamote o duhat o lumboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar, o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag-adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
11: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
12: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Ako si Radio Man Benzi Tanghian. Kining balita hatod ka nato sa Parangis Bilabila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kumpleto nga kombinasyon, gamita lang ang Parangis Bilabila Plus Herbal Capsule. Parangis Bilabila Herbal Capsule na uban sa pagpangapi sa Parangis Bilabila Herbal Coffee o ang pagpanghaplas sa Paragis Bilabila Liniment Oil. Gama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bilabila. Dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bilabila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City, Bestway Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Cosminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 32 Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
14: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw sa makalingaw o makahatag o pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.

0: merchants nationwide. Visit the GCash Help Center or call us at 282-0410-02723-999. Go landline or internet call through the Help Center. G Exchange Incorporated is regulated by Bancos Central and PBS.
1: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
2: Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako bilhin.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
5: Life extension, vitamin D3.
6: Am I speaking with William Hill?
7: Yes, that's me. I've been taking it religiously for almost 9 years. I was taking life extension and I had some exams done and doctored recently before I came here, said I was the healthiest person he ever saw this age. So life extension is the only one I trust in.
6: For you, what's the best brand of vitamin D3 in the Philippines today?
7: I have the D3 right here, life extension.
8: Life extension, vitamin D3 for longer life.
9: This time check is brought to you by Summit Natural Drinking Water. Hydration check. Fuel up with Summit Water. The right hydration with the right minerals.
10: Naay high cholesterol o diabetes?
11: Oh no!
10: Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
11: Yes!
10: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
12: Unilab quality yan.
9: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
13: At oras karon, alas 12:40 na. Mga kasama, may hapon at lata karon na Lunes, sa Oktubre 12, tuwing 2025. Ako ay ni Radio Man Ken Galinea. Atong hito na mga love us ka mga balita o sab ni ini mga orasa din sa atong programa ga Metro Ratsada. Apang sarili pa sa Italy sa atong mga balita, taas bang presyon si Budugoy, kabadunay, hypertension, basin taas sa sugar o basin may diabetes, kanya wara kabay baw. Ang taas nga level sa blood sugar, magkabagay kini sa arterial wall, sumapalapot si Mundugo o sa nakarason, ngano magka-hypertension ka umutaas sa imong dugo. Ang diabetic hypertension, resulta kini sa pagkabuta, pagkadaon si imong kidney o daghan pa mga komplikasyon, sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayo sa mga samad, pagkaputol sa tilog bisan gani, ang impotent sa mga lalaki. Busa nagpabuta, kamo grabe ang imong kondisyon, mag DTX 500 na matagadlaw. Ang DTX 500, dira kini charantin, gikas sa paliya, nagsuhid sa insulin function. Kung mubo ang imong blood sugar, kontrolado sa banyimong BP, ang pag-inom sa DTX 500 matagadlaw, magkapanindot is imong katulog, magkapugong pagyod sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia, o guban pa. DTX 500, your best choice against diabetes-induced hypertension. Og bisitaw sa mga klinika, the Alternativo Medicina and Wellness Center para sa libre nga consultation, nagamit ang computerized general machine analyzer. Naakini may mutang di sa Maydiha Consulum Street sa Cebu City nga pwede matawagan sa 4160-866 or cellphone number nga 0975-079-5133. Sa Minaw na Tukaros Chacha Boyles og si Nanay Eri, Vanessa Peralta Buslon, Amari Van, Nicolette Ula og Minik Boyles sa Obay Bohol. Ika na ni Chacha Boyles. Tugaro sa detalye na sa atong mga balita, Cebu City Mayor na Sir Archival, nagduda nga dili mohunog o magpadayon ang pagpayuhot o ginadili ka drogas din sa Dakbayan. Kasama mo sa balita, Radio Man, Eli Bolono.
4: TYHP, Tatak, RMN, Report.
14: Kinimang balita, hatunyato sa Life Extension, Vitamin D3, nagduda sa Cebu City Mayor Nestor Archival, ginadili mohunog o magpadayon ang pagpayuhot o ginadili drogas sa Dakbayan. Kinibisan naman kung ang mga otoridad, nakasakmit o 45 kakilo sa gituo ang Cebu sa managlahing operasyon na itong maging semana, nga mukhang tila lukapin sa 300 milyon pesos. Nagtuo ang mayor ng syudad, himusab nga transshipment point sa illegal drugs sa Kabisayan. Awag ni Archival nga dito sa Philippine Drug Enforcement Agency kung PDSI ben ang usaka pulisa sans dakbayan nga hingusgan pa ang intelligence gathering ni ini. Kayon dili makaipsot og basak panghapon ang mga drug dealer. Ang mayor una na nagraig sa mga operatiba sa managlahing anti-drug operation sa syudad gadtong miaging semana. Magsama ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang para pagpalikon sa atong immune system, depensa sa atong panglawas. Kung taas ang liver sa vitamin 3 diha sa atong dugo, maka-function sa bumayo ang atong mga cells, maka-produce og panagang, makapatay sa viruses, sa di panimusod sa atong cell wall. Busa inom kada adlaw, duha gadto sa tulo ka soft gel sa Life Extension Vitamin D3 recommended ni sa mga medical doctors, 100% nga ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika og number 1 nga tatak sa vitamin D3 sa Pilipinas. Aron sa magtino nga legit o authentic ang inyong gipalit nga Life Extension Vitamin D3, siguruha nga kini dunay LE nga tatak o marka sa matag soft gel ni ini. Kung walay tatak nga LE, ayaw daw ata kay kini siguradong peke o delikado sa panglawas. Palit lang sa Life Extension Vitamin D3 sa mga butika o sa mga Life Extension Medical Clinic sa Cebu City, ana ani mahimutang sa Osmeña Boulevard, dool sa Cebu Dock o Cebu Gospel Church o sa Consolacion ana sa ADM Building sa Barangay Kansaga sa Resbutang Lungsod at Bangsa Jollibee. Pwede makontak sa 416-1655 or 0917-318-1161. Samtang sa Dumaguete City, ana akini mahimutang sa House of Taft Building sa Taft Street, Barangay 8, dool sa Kamanhak Terminal. Life Extension Vitamin D3, ang Life Extension Clinic for Longer Life. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kining inyong radyo man, Eli Balones, DYHP, Tatak, RNN.
11: Radyo mo nationwide.
12: DYHP, RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
15: Radyo mo nationwide.
16: Kining nga oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
17: The Wonderful Supplement.
18: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
19: TTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog natay. TTX 500 adlaw-adlaw. TTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. TTX 500 pabalik sa mga butika. TTX 500.
20: Sa Janice, okay kayo mo man akong menstruation din gaspat-spat lang hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao. TTX 500 kito capsules a day. Maintain lang na ako. Mag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa TTX 500.
19: TTX 500.
21: Pabalik sa mga butika.
22: Ako si Ronel Romanillos, 37 anyos. Isip po sa kaanak, nakita na ko ang pagluya sa akong amahan. Karoon na senior citizen na siya. Na ay nakasulti na ako na ang sugar troll ko no, makatabang sa mga senior citizen. Ako ada yung gipatumarang akong amahan o sulod lang sa pila kaadlaw, nakita na ako na naay kaayuhan sa ihang panglawas. Busa sa tanang anak niya, ayaw pasag di na maluya ang inyong ginikanan. Suway ang sugatrol, tabang sa mga senior citizen.
23: Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
24: Maulan man, no worries na amoy kulubang damit.
25: Charm, Fab, Con, pamong pumaka-bloom, tanggal amoy kulub sa bangon ng Charm.
26: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
24: Ang sampay sa loob, no amoy kulob!
25: Pangong kumakabloom sa Charm!
26: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
24: ACS! This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
27: Kamakabuhay, andam na ba mo? Anya ng buwan-buwang papremyo sa IATSAD Makabuhay Plus o radio station partner sa inyong mga lugar. Usakay gayon nga makadaugaw dagkong papremyo sama sa TV, refrigerator, oven o daghan pang ubang mga exciting prizes ang nagulat kanimo. Tara na! Apil na! Palit og bisan unsang IATSAD products nga nagkantidad og 200 pesos sa kaping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghanin mong mapalit, mas daghanin mong entries, mas dakway mong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong IATSAD products sulod sa envelope is a proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address o contact number. Siguruhang a kompleto o saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. Kung kumanana, appeal na ka sa EXL Grand Draw. Ang raffle drawing mo ay matag-unang semana sa bulan o live na pagabuhaton sa EXL Life and Herb Pharmaceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinagi sa iyong registered contact number. Busa, unsa pa'y mag-ihulat? Appeal na o palit na sa iyong paboritong EXL products o basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pag-premyo sa EXL.
13: At oras karon, alas 12:48 na. Samtang sa lipas duga na ito ng mga balita, mga tibainhan nga ikaw doon ay daghantoksin si Malawas mo dilika regular nga magpagawa si mong hugaw. Doon kang mahilisan, magutod mo tiyan, makasinati kang insomnia. Kanunay nga magsakit ang imong ulo para kitsa kalawasan ng glutahan. Dili pag idhami sa imong kutis for memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problems. Mana pagkaluya sa imong tibok lawas. Busa, utanga ka ng mga toksin sa imong lawas para imong maangko ng maayo nga panlawas. Pagyo naman tagadlaw, OG Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mabalitan si Detox Plus Herbal Capsule sa lainain ng mga butika. Dili sa Subo, yung Marusam, man pag mga lalawigan o sa Kabisayan o Mindanao. Marayon ta sa itong mga balita karon katong mga drogas nga nabutog 41 kilos nga nasakmit kagahapon. Gikan di ay matudpas Mindanao. Kasama mo sa Balita Radio Man, Arnold Bustamante.
0: DYHP, Tatak, RMN, Report!

Ato nga balikan, pagbalik si Kasabag Arnold karong taon-taon lang ha, atong establisar o balik na to atong linya dito para matiwas to nga detalye sa balita nga pagsubay na sa kapulisan, kuman sa PDEA, kung asa gikan katong 41 kilos nga shampoo nga nasakmit kagahapon sa kabaybas na operation.

0: Dali pa na tumalikan si kasamang Arnold ay kalimot sa dhang. Karong humana ka din nagpaniod doon niya. Medyo para makarelax ka din ha. Sali pa mubalik ka ng taon-taon sa hapunon na sad nga parte sa imong trabaho. Ala pa nga piuna para way duka. Kaya rabotra ba mga alas dos no? Duka, ana usahay oy. Para magpabilin ka nga lagsik o dili ka dukaon. Ala pag inom din na Vita D Plus Coffee Mix. Kini mo'y pinakaunang kape nga doon sa isagol nga vitamin D3. Sa matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix, doon ka na'y 200 ayong nga vitamin D3 plus rishi mushroom extract na doon ay mga powerful anti-tumor at anti-cancer properties. Sa gitawag kinig mga polis sa karides o dryterpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix, ginugangan pagkikini o mangosteen, fruit extract, makabato kini sa oxidative stress o kining dali nga pagkadao sa itong mga cellula, gumikan usab sa sobrang free radical sa atong lawas. Muna mga piga nito, Vita D Plus Coffee Mix. Makakapina ka, magka-vitamin D3 pagyod. Mapalit ang Vita D Plus Coffee Mix sa lain-lain ng mga butika. Pilosab din na sa Life Extension Clinic. Alas 12:54 na, balikan tang dugang detalye sa report ni Radio Man Arnold Bustamante. Kasabang Arnold.
1: CYHP Tatak RMN Report.
2: Kasabang kayo balik sa itong mga detalye sa mga balita ni dugang si Piusen. Nga ilang karoon ni Panahuman ang ilang investigasyon na may labot na sa pagkasakmit sa 41 kakilo sa Cebu nga nanaroon silang kustudiya. Ini ang usa sa labing dagko nga nasakmit sa Philippine Drug Enforcement Agency nakit na sa Philippine National Police ang maong ginaganon sa illegal nga druga. Doon ay nakuha nga labing dagko rini sa pipila katuig na ang nakalabay. Doon ay nakuha nila nga sakinan nga gipacheck na nila nga to sa Land Transportation Office kung kinsa aga nakaparigiya o kinsa nakarehistro nini nakit na ang kinini ang cellphone sa Solpinsano. Matod pa ni Tiusin nga ang maong nga cellphone, ilan na kining ipaubos sa forensic examination diha sa PDEA 7 Regional Office or Office Laboratory aron masayra nila kung kinsa ang amo nining maong nga suspitsado. Kasama mo sa Philippine Drug Enforcement Agency 7 inyo Rajuman or Busamante Riway HP Tatak RMN.
1: Rajumo Nationwide DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
3: Rajo Boy Nationwide.
4: This portion is brought to you by Trust. Different choices, same normal. Trust. Abot kayang family planning para sa lahat.

0: Nighttime Entertainment, born for happiness.
1: Sub wanna reveal your powerful glow? Magmyra Whitening Glow Vitamin Lotion. Get up to 3 times brighter skin in as early as 2 weeks. Helps with regular use. Results may vary. Myra Whitening Glow Vitamin Lotion.
0: Reveal your powerful glow.
2: Mga kasama, ako si Radyoman Buen Alguno. Taas ba ang presyon sa inyohang dugo? Duda ba mo'y hypertension? Uy, basin taas imuhang sugar. Basin may diabetes ka o niya, wara ka na hibaw, ana. Ang taas nga level sa blood sugar, o di ba kaha ang paggahi sa arterial walls o ang paglapot sa imuhang dugo? Usa ka na kakatarungan, nganong nagka-hypertension ka, o di ba ni taas imuhang dugo? Ang diabetic hypertension meresulta sa pagkabuta, pagkadaot sa imuhang kidney, o daghan pa nga mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayo sa samad, pagkaputol sa tiil, o bisan impotence sa mga lalaki. Ayaw na paghuwat pa nga magkagrabi ang imuhang kondisyon, mag DTX 500 matag adlaw. Ang DTX 500, dunay charantin, gikan sa palia, alang sa insulin function. Kung mubo ang imuhang blood sugar, kontrolado pod ang imong blood pressure. Ang pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw, makapanindot usab sa tug ug makapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia ug uban pa. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension.
3: At oras karon, alas 12:58 na. Padayon ta sa itong mga balita, tag 20 pesos ka kilo nga bugas humay na pahimuslan sa mga bulanon ng mga residente sa lungsod sa Hitafe, ingon man Clarin. Kasama mo sa balita, Radio Man, Raymart Pugoy.
4: CYHP, Tatak, RMN, Report.
5: Kini nga balita, atod ka na to sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Kanunay ka bang nagluya? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Makuha ang B vitamins sa pagkaon og itlog, beans, tuna, saging o uban pa. Apan dili na kinahanglan mo gasto ka pa og dako. Sa 20 pesos lang, kompleto na ang B vitamins nga imong kinahanglan. Anaa kini sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Gawas sa B vitamins, may laing disasize pa kini ka mga powerful ingredients. Maong kung mutumar ka ni ini, mahimo gyud kang abdik, alerto og dili limtanon. Himsog pagyo ng imong tibok lawas. Ay kalimot pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Sa detalye sa tong balita, nakahimo sa Benteng Bigas Meron na program ang mga residente sa mga munisipalidad sa Hitafe o Clarin sa probinsya sa Bohol. Kinihuman gihimo ang pagbaligya sa maong produkto dito sa naisgutang mga lugar o nakapalit ang mga residente sa 20 pesos matag kilo nga bugas humay niya itong unang simana. Sa Hitafe, 200 ka mga sako sa bugas humay ang nabaligya o nakahimus ni ini. Ang mga solo parents, senior citizens, persons with disabilities kon PWDs, mga miyembro sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program kon 4Ps, mag-uuma, mananagat, driver o minimum wage earners. Samtang sa lungsod sa Clarin, 50 ka mga sakusab ang nabaligya di nakabenepisyo ni ini ang labing minus 250 ka mga residente. Kasama mo sa Department of Agriculture, ako inong Radzuman Remart Pugoy DYHP, Tatak! Aramen. Kadtong nga balita, atod ka nato sa EXL All-in-One Skincare Oil. Mga kasama, karong panahuna, importante ang proteksyon kontra sa mga sakit nga dala sa lamok nga Aedes aegypti sama sa dengue. Mao nga ania na ang EXL All-in-One Skincare Oil aron ubanan og tabangan ta batok sa makamatay nga dengue. Ang EXL All-in-One Skincare Oil dili lang basta skincare massage oil. Ginama kini sa puro nga lemongrass essential oil ug mga halamang gamot nga mao'y natural insect repellent property ug tabang nga proteksyon kontra sa paak sa lamok. Sa natural nga ingredients niini, makasiguro ka nga luwas o epektibo ang proteksyon alang sa tibuok pamilya. EXL All-in-One Skincare Oil. Kauban nimo, kauban nato kontra dengue. Excel in health, excel in life. Sa makabuhay, dagdag buhay.
4: Radyo mo nationwide.
3: At oras karon untok nang alauna. Padayon ta sa itong mga balita, mga balita sa kauluhan, si Vice Presidente Sara Duterte ni Ulagway nga mga aligasyon bato kaniya nga naglangkob sa giingon nga pagtago sa iya mga katigayunan iyang gokonektar ganto sa 2028 nga pinilii. Ang National Bureau of Investigation kan NBI karong adlaw ni pagawas sa mga hulagway ug mga video gikan matud pa sa surveillance sa mga properties nga gipareg-iya sa mga Duterte sa tinguha nga madetermina kung ang mga kantidad o balor ni ini mitakdo ba sa iyang deklarasyon sa iyang statement of assets, liabilities and net worth kon SALN. Apan matud ni Duterte nga ang iya lang naobserbahan

0: talang tanang illegal nga mga kalihukan gipahid ngadto niya. Nagsugod lang kini sa confidential funds, giingon nga korupsyon, ug duna pay gisuwayan sila paglambigit ngadto sa kalihukan sa illegal nga drogas. Matod ni Duterte nga sa korupsyon, droga, duna pay China funds, duna pay ill-gotten wealth, nag-impeachment na, apan matod niya, why ligong ebidensya nga maglambigit kaniya sa maong nga mga akusasyon. Samtang sa pikas gabahin si Vice Presidente Sara Duterte, nakakuha og suporta sa katunga sa ginaghanon sa mga hingkod nga mga Filipino sa usa ka hypothetical nga 2028 presidential race nga survey. Nga mao ang Pulse Asia survey nga gihimo nitong buwan sa Setyembre. Ang survey nga gihimo gikan sa September 17 ngadto na sa 24 igamit sa 2,400 ka mga respondents ug ang niboto sila kon kinsa mailang pilion sa pagka-presidente atol sa survey period. Gipagutan na di ang mga respondents nga 2,400 nga kon dunay eleksyon ni ang mga pitsaha September 17 to 24 kinsa ilang pilion pagka-presidente. Sa mga survey, si Duterte nakakuha 50%. Gisundan kini ni Robredo o Tulfo, Senator Raffy Tulfo ni siya, nga doon ay 26 o 12%. Samtang si Senador Riz Ontiveros nakakuha o 3%. Ang uban nga mga posibleng nga mga pangalan nga ilang gi-appeal para sa mga survey alang sa posibleng mahimong kandidato pagka-presidente, naglangko pa nila ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr., DPWH Secretary Vince Dizon, na doon ay nakakuhag tag 1%. Isugdan kinipod ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong, nga nakarawa tag 0.3%.
1: Radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
2: Radyo mo nationwide.
0: At oras karon ala 1:03.
1: TYHP abroad ngayon.
3: Kini nga balita hatod kanato sa SED Marketing, ang tigamaw tiga pa pud sa SED Banyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, ug ang SED Banyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, upat ka mga tawo ang nakala sumaan may kusukuso ang hurricane sa Isaias ug ni landfall natong weekend sa pipila ka mga estado sa Estados Unidos. Mabot ngadto sa 670,000 ka mga residente sa Florida, Alabama, Georgia ug Mississippi ang nakasinati way kurente taliwas paghuyang na sa mga bagyo. Sigon sa mga lokal nga awtoridad, ang duha ka mga tawo nga natala nga nakalas giingon na datugan sila og mga punuan sa kahoy nga nipaingon ngadto sa ilang mga panimay, samtang aprobado na ang emergency declaration sa Florida ug Alabama aron pagsiguro sa federal resources nga available pagtubag ngadto sa mga apektado sa maong hurricane. Kasama mo sa abroad ngayon kini Radyo Man Marisa Abadies, DYHP tatak RMN. Katong mong balita, hiatot ka na ito sa SED Marketing, ang tigamauti ka purapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI, ubang balatian sa kidney, ugang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Diyan ang bagong herbal capsule nga makalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan, ang Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, nga mao ang numero uno nga makatabang sa inyong mga gipamati nga mga sakit sa lawas. Gawa sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, Gustin, epektibo sa mga kasama ang SED Panyawan Garlic Capsule. Ang SED Panyawan Garlic Capsule makapawagtang sa inyong mga sakit sa lawas sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine o ubang mga balatian sa kalawasan. Samtang ayos sa kalimot sa paghapla sa SED Liniment Oil. Mga higala, ang nailan na kayong epektibo ng liniment sa masa ang SED Panyawan Liniment Oil kaniadto, SED Liniment Oil na karon. Kay kini mas gipakusgan, mas gipaninur, mas gipahumot o mas gipaepektibo pa. Epektibo sa pang SED Liniment Oil pagbatok sa sakit nga dengue, hala, hapla sina kana ang inyong kabataan ug mga chikiting ug SED Liniment Oil aron dili mapaakan sa mga lamok nga adunay dengue. Mapalit na ang SED Liniment Oil sa presyo nga 130 pesos ang 60 ml ug 80 pesos sa 30 ml samtang ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mapalit sa 16 pesos ang kada kapsula, 13 pesos sab kada kapsula sa SED Panyawan Garlic ug SED Kugon, samtang ang SED Celebrity Beauty Kojic Soap mapalit sa 75 pesos kada usa ug 80 pesos kada usa alang sa SED Celebrity Beauty Soap with Glutathione, available na sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: Atong oras karon alauna say ayaw kalimot ha ang gawas nga magkapaboost sa atong immune system ang atong inadlaw nga pag-inom nining Life Extension Vitamin B3 makahatag pagyud kini og dugang nga mga benepisyo. Usana ni ini nga mo menos ang risgo nga makabaton ka ni ining sakit nga cancer. Pagkagastuso ra bagida aning sakit nga cancer, breast cancer, prostate, colon cancer, guban pang susama ni ini nga mga sakit nga dunay direktang koneksyon sa kakuha og vitamin D diha sa atong lawas. Gani na matudan sa mga medical nga mga pagtuon nga kato mga cancer patients, mutaas ang ilang survival rate kung sufficient ang vitamin D level diya sa dugo. Mas mo improve ang panlawas ug mabalik ang pag-function sa immune system samtang hindi nakigbatok sa sakit nga cancer. Dili dali nga maluya ug mutaas ang chance nga makasurvive sa sakit sa mga cancer patients sa gawas sa inyong medication pag-inom pod og 6 to 9 soft gel sa Life Extension Vitamin D3 para mas maayo ang resulta niini kanang human ka makatig sa imong meals or makakaon. Gawas sa mga cancer patients sa katunduran sa mga maintenance medicine kaya sakit ni diabetes, hypertension ug uban pa makatabang kun di man ang dunganan ug inom sa Life Extension Vitamin D3. Bata or hamtong pwede kayo sa Life Extension Vitamin D3 unya affordable usab kayo ang matag soft gel ni ini. Pwede kang makapalit din sa mga butika pila sab din sa Life Extension Clinic. Inumdumi sa kanunay ha, sa Life Extension Clinic, ma-avail ni mo ang libre o quality consultation kada adlaw. Ang Life Extension Clinic sa Cebu City, na kini may mutang diri sa May Osmania Boulevard. Buyon ka na sa May Cebu Dok o Cebu Gospel Church. Dias Consolacion, dira po eh. Life Extension Clinic, ka na may mutang sa May ADM Building sa Barangay Kansaga, atubangan sa Jollibee. Dumaguete City, sa May House of Taft Building, sa Taft Street, Barangay 8, doon ka na sa May Kamanhak Terminal. Maka-visit mo din sa Dumaguete City, hapit na lang po mo sa Life Extension Clinic. O niya, pwede po niyo makontak ang hotline 416-1655 on ay landline diri sa Cebu, ha? Cellphone number 0917-318-1161. Sa Picas gabay, ikaw ba kanunay nga ma-constipated? Pag inuman yung Super Fiber, kay number one kining pangontra sa constipation. Sa yun na po gayong ang damon kining Super Fiber, kaya usama niya sa kasasay nga powder ang sulod. Wala ka kung sa kabaso nga tubig, o niya imong imix dito ang Super Fiber. Pwede mo siyang imnon kung nari sa buntag before ka mag-breakfast, kung nari sa gabi ka na before pod ka nga matulog. O para mas nindot ang epektos pag-take ni mo sa Super Fiber, dugani ka nag-inom sa Life Extension Vitamin D3. Ang Super Fiber, mapalit ka na sa mga butika, pinasab din na sa Life Extension Clinic. Wala man tayo nga oras, so niya, uban ako nari sa control kasama ng Nestor Homicilio o Gerald Albius. Ako sabag ni Radio Man Ken Galinea. Salamat kasi sa pagpaminaw. Mayong hapon o niya tangi kay musulod na po ang atong drama kini ang akong suliran.
1: Radyo mo nationwide.
0: Atong oras karon alauna 9.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu numero 1. Tatak RMN.
2: RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sabugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo. Among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni
4: Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibog nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal.
5: Kini sab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran.
6: Kini ang akong suliran.
7: Kini ang akong suliran.
8: Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlaong panginabuhian. Aba na doon ay suliran na dili mo mapasan na ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na mo'y mulamdag si mong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga itong tulumanong na naguluhan. Kini ang akong suliran.
2: Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga pinutlo gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kun aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata kana og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan kana og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawanong hunahuna.
6: Kini ang akong suliran.
7: Kini ang akong suliran.
2: sinumat ni Teresa Tirul Surya, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
9: Mensahe alang sa maayong panglawas.
10: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang, walay gana ikaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong na-discovery ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
9: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
11: Join the Metro Store Big Anniversary Sale happening October 16 to 18 at the Department Store. Core up to 70% off. Buy one, take one bundle deals and more on a wide selection of must-have items. Metro Rewards Card members can enjoy an additional 10% off on great selections with a minimum of 1,500 pesos at the Department Store. At the supermarket, qualified shoppers can receive a free gift or get a chance to play the exciting Bigas All You Can game. See Post and Mechanics for complete details. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 267327, Series of 2026.
12: No one ana makaugana sa kama?
13: Basin og
12: may diabetes ka?
13: Mag DTX 500 na!
12: Ang DTX 500
13: adunay powerful extracts,
12: nga phytochemicals,
13: og antioxidants,
12: nga gigan sa palaya,
13: og desugared sugar cane,
12: mga organic compounds,
13: nga effective,
12: batok sa sakit nga diabetes.
13: DTX 500
12: sa mga butika. DTX 500
13: ang tubag
12: kontra sa sakit nga diabetes.
13: DTX 500
12: epektibo
13: sa pagpamubo sa blood sugar level.
12: DTX 500
13: ibo sa desugard sugar cane extract
12: ang anti-diabetic property.
13: Kikan sa palaya.
12: DTX 500
13: garantisado.
12: Highly recommended
13: sa mga eksperto.
12: Mapalit sa pinakadool nga butika sa iyong lugar.
14: Uy, Marie, maundang na lang siguro ko pamuhi o baboy.
15: Uy, nga naman, Marie. Nibarato na po ang palit sa baboy.
14: Alkansi naman kay kus akong gilaw.
15: Mauna diya, Marie. Mahal mangod kayo ang imong gilaw. Kami, Marie. So, sa 15 katuig na mong pagpamuhi baboy, wag yun min makasuway anang alkansi. Nag-graduate na lang ng among mga anak ininigusuha.
14: Yun sa man ninyo, Marie.
15: Nag-unifins mi, Marie. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon unifins ragyod gihapon. Tiaw mo, Marie, sa matagsako sa unifins, makasave mig 200 pesos matagsako. Barato na, nindot pagyun kayo ang tubo sa baboy.
14: Unifins?
15: Kaayo, Marie. Imagine na, Marie, ha? Sarap po kapaktin nga among gibuhi sa kwinta-kwinta na ko. Nakasave na kong 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas muda ko pa ang imong maginansya. Sigurado kayo kayo ang kita sa Unifeeds. Bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
14: Kadap ko di ay, Marie. Tudlui ko.
15: Oh, di ay feeling guide, Marie, oh. Danay numbers ilang teknisya diha. Kay libre po ang ilang servisyo sa Unifeeds.
16: Mapalit ang kompleto mga produkto sa Unifeeds sa tanang JM Poultry and Livestock Supply Bohol Branches. Sa Carmen Bohol, matawag sa telephone number 0385107214, Gindulman 0385001528, Hagna 0385020748, Sagbayan 0385000135, Talibon 0385107176, Tubigon Bohol 0385086213, ug sa Ubay 0385001686.
17: Bulyat, ging ng kus doktor. Likayan ko nuna ko ang tamis.
18: O gaano nagkapi magkana nga tamis mo na, Sir Max?
17: Ah, lagi. Basiglas na ni.
18: Maunang taas imo si Ogar. Murag presyos bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapait. Lamina, makapabtik pa. Maayo ni alang sa taas o sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
17: Bulyat, sa sige na kong inuman ng seed panyawan coffee, maayo lang akong pamati. Dili na taas ang akong sugar.
18: Basta kaping seed panyawan, diabetes. Itis, malikayan! Seed Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
19: Seth Living Testimonies.
20: Ang kapikas ni Jaime Ferrano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na sa pagtulon.
21: Ako nga sa awan, ngay goiter. Po na to siya. Tapos, nakalungog ko sa Itorialing Panyawan Capsule. I-try na ko. O niya, tinuol magig siya di ay.
20: Ang Seth Panyawan Plus Mangustin, makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter. Tungod sa gahom sa mangustin nga taas sa antioxidant level.
21: Pag-hikap niya siya tutunlan, wala naman.
19: Living Testimonies.
18: Mga igala, may adlaw ka natong tanan! Kini si Kuya Gulyat ninyong adunay na ilhan nga lamian kaayong tabliya, ang Don Pepe Tabliya.

0: Don Pepe Tablia! Charap ni bay! Kung makatilaw ka, magpangita ka!
1: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit, cardiovascular disease, diabetes, at even sa pag-prevent ng cancer. Ugaliing mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
2: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
3: Mapalit sa mga butika.
2: Life Extension Vitamin D3. 3-4 longer life.
4: Usa sa mga kumpanya nga nag-una sa natad sa luwas og limpyo nga oxygen tanks, Brilliant Metalcraft Hospital Systems, mipasalig nga masayon na ang pagkabot niini pinaagi sa ilang bag-ong disenyo nga gigama alang sa mga hospital og pasyente.
5: We believe na ang oxygen may number one na tambal magamit sa tao. Once it will be closed inside the tank, there is complete manufacturing of rust which will serve as the toxin given to it. Pag-abri mo bisag-asa ng tanke, compare, ato aluminum, sinaw kayo.
4: Isip keynote speaker ato sa Private Hospitals Association of the Philippines Regional Management Seminar ay ang ipadayag kung unsa kamay nung danon ang paglanghap o limpyo ng oxygen.
6: Makikita natin doon sa presentation ni Dr. Dampor na yung mga bagong innovations na yun ay magpo-provide ng better outcome para sa ating mga hospitals at sa ating mga patients.
5: For those hospital owners, akong matabang ninyo, ilisan o aluminum para wala itaya. Libre ni sa
7: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule.
8: Sa sagin akong mintin aning Paragis Bila Bila, aning bitahagin akong dibate sa kong UTI. Sa una, karagabi halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, kukabarog dayon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bila Bila, dako yung kayong bitahag. Nga sa una, grabing kahasol. Karon makalihok-lihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bila Bila, kay pertig yung nindota.
7: Sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
9: Said Celebrity Beauty Soap.
10: Said Celebrity Beauty Soap.
11: Kumusta man ang imuha ang experience paggamit nimo?
12: Okay ma'am, oy, nagulak kay kung na nagligot-ligot ya may iba. Iba ang Kojic Soap ma'am nga Celebrity kay paggamit na ako isa-isa lang nakuha gaytong nagagmay nga katong sunog gani nga pino o dili hapdos.
13: Para sa masanagon, himsog nga panit, gamita ang sabon nga may tatak Said Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis Gold. Kuti celebrity ka!
14: Kamakapuhay, andam na ba mo? Kay Aniana ang papremyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Balik lang o bisan unsang EXL products nga nagkantidad o 200 pesos o kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka na'y usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, o mas dako imong chance na makadaog. Ibutan ang imong EXL products sulod sa envelope, isip prep a purchase. Dayon, isulat ang imong full name, complete address, o contact number. Siguruha nga kompleto o sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Hubad ana, ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. O human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw, himuon na tag-unang simana sa bulan. O live na pagkabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! O palit na sa inyong paboritong EXL products. O basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL.
15: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
16: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
15: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
16: Nay galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Og tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon. Wala na og pagkalubog sa mata. Og makabasa og makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
17: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: iBerry for a clear and healthy eyesight.
18: Iba ka gidya, basta trabaho, gin-extrahan ang kapisan. Kag sa pamilya, gin-extrahan ang pag-atipan. Para sa imo, gin-extrahan sang McDo sulit busog meals. Ang pinakamanamit nga chicken fillet with extra rice at 99 pesos and extra sudan at 129 pesos. Sulit busog sa McDo.
19: Pinakamanamit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants, November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB254286, Series of 2026.
20: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MXG capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MXG capsule is a winner for me. Dito ako bilib.
17: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
21: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
22: Ang kanang imong vitamin D3 na kay approved therapeutic effect gikan sa FDA Philippines, kana ka na clinical trials ug medical studies. Kung wala, ang life extension vitamin D3 naa. Ang kinahanglan nato basihan sa atong gisaligan. Dapat good 1000 IU para epektibo. Itatak sa atong huna-huna ang life extension vitamin D3 ang atong pilion. Kay kini di kalidad, potent ug standalone vitamin D3. Life extension vitamin D3. The doctors recommended vitamin D3.
23: That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
24: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
25: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
26: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
27: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
28: Biotrope Herbal Capsules.
26: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
28: Mapalit ang Biotrope Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
29: Biotrope Herbal Capsules, the wonder food supplement.
24: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
25: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
26: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
27: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
28: Biotrope Herbal Capsules.
26: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
28: Mapalit ang Biotrope Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
29: Biotrope Herbal Capsules, the wonder food supplement.

0: Hala, ha?
1: Tawag mo'y batasang, Ron. Good.
2: Day.
1: Magkaako siya, Anas, yung kaugalingong dugo?
2: Magunsa naman lang ko, Ani, Ron, Day, May. Wamayamahan ang akong gisabak.
1: Ay, pakilak ko. Dili ang hilakan tong klasihas lalaki. Buang siya. Naka mo magduhang naghimo, Ana. Di pa mo siya andam. Anya nga niyong gituyuan man na niya. Di pa mo ka siya andam nga mahimong amahan. Yabak, Jun.
2: Yeah, dahil sa hon manin ako, Ani.
1: Uy, ligit pwede, no? Natalikda na niya iyang responsibilidad na inyong anak, no? Pangayong eksustinto, uy! Para prinatal ni mo. Panganak, hangtod na sa imong pagatas o diapers bata.
2: Niya, mo hatag ka siya.
1: Uy, kung di mo hatag, iki, ha?
2: Unsa?

0: Dili na kin makontak si Ron. Nag-ilis na ka siyang number. Dili na ba siya gusto nga magsamok pa ko niya? Lain na niya, uy. May man lang di ay siya sa nag-happy-happy pa mi. Kay puguso ka ayos siya. Pero karon nga may responsibilidad na mi. Miya, ano man di ay ko niya? Samay ako mo ato, nani. Ginoo, tabangi ko.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
2: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri, sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jetitox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
1: Jetitox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
3: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag-Kremel S tablet, the best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is a generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Si Lisa, 57 anyos. Nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
5: Put na big mati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igi-inom ro mga unsang lain nga tambal. Sa kapi na lang yun niya, paragis bila-bila. Maimang to kay, pagkapini mo, buntag sa'yo, kapi. Niya ko ito, inom na po ko. 3 times ini, kapi yun ko nga, paragis bila-bila.
4: Sa paragis bila-bila, tili na ka mag-agwanta pa.
6: That portion was brought to you by Leon Beer. Bangis sa panalo.
7: DTX 500 ang tubag kontra sa sakit ng diabetes. DTX 500 epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. DTX 500 imo sa disugard sugarcane extract ang anti-diabetic property gikan sa palaya. DTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto, mabalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar. DTX 500.
8: Oh, si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama o DTX 500 walang kakapsula kada adlaw sulod sa tulo ka semana. Nawala judayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
7: DTX 500. Pumali sa mga butika.
9: Uy, Marie, muundang na lang siguro ko pamuhi o baboy.
10: Uy, nga naman, Marie.
9: Nibarato na po ang palit sa baboy. Alkansi naman kay kus akong gilaw.
10: Mauna diya, Marie. Mahal magod kayo ang imong gilaw. Kami, Marie, susikinsi katuig na mong pagpamuhi baboy. Huwag yun min makasuhay anang alkansi. Nag-graduate na lang ng among mga anak ininegosyoha.
9: Yun sa maninyo, Marie.
10: Nag-unifins mi, Marie. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon unifins ragyod gihapon. Tiaw mo, Marie, sa matagsako sa unifins, makasave mig 200 pesos matagsako. Barato na, nindot pagyod kayo ang tubo sa baboy.
9: Unifins?
10: Kaayo, Marie. Imagine na, Marie, ha? Sa napukang baktin nga among gibuhi, sa kwinta-kwinta na ko, nakasave na ko 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhi on, mas muda ko pa ang imong maginansya. Sigurado yung kayo ang kita sa Unifeeds. Bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
9: Kadako di ay, Marie. Tudlui ko.
10: Oh, di ay feeling guide, Marie, oh. Danay numbers ilang teknisya diha. Kay libre food ang ilang servisyo sa Unifeeds.
11: Mapalitan kompleto mga produkto sa Unifeeds sa tanang JM Poultry and Livestock Supply, Bohol Branches. Sa Carmen, Bohol. Matawag sa telephone number 0385107214, Gindulman 0385001528, Hagna 0385020748, Sagbayan 0385000135, Talibon 0385107176, Tubigon Bohol 0385086213, ug sa Ubay 0385001686.
12: Seth Living Testimonies.
13: Ang pangagod kun athletes foot o alipunga o sa kakatul nga kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod na tabangan sa Seth Liniment Oil.
14: Tinood na ang Seth Liniment nga giyaplas na ko sa ako ang pangagod. Tapos karon giyaplasan na ko siya, Seth Liniment, niuga. Karon mula naman ibalik ang pagbasa niya.
13: Ang Seth Liniment Oil o sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katul-katul sa panit, pinaagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdanin ini.
14: Eric Ko, kambasaran gani.
12: Living Testimonies.
15: Mula sa number 1 Smart Dishwashing Paste.
16: Tanggaling galing mo. Smart Dishwashing Paste ko.
17: Smart
16: Pritong ulam na masebo, plato o kaldero, tanggaling for everyday.
15: Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
16: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste.
15: Heavy duty linis, bawat pahit.
17: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
12: ACS. Zen Living Testimonies.
13: Ang diabetic retinopathy makapahanap o baka makapabuta sa imong mata tungod sa kataas asukar sa dugo. Maapektuhan ang atong pananaw.
18: Di na ko kakita. Kalit lang og kaop ang pananaw. Diabetic lagi. Di na ko kakita.
13: June Largo, nakasinati sa pagkabuta tungod sa diabetes. Maayo na lang kay nag-Zed Panyawan Coffee Mix.
18: Ining Panyawan Coffee, kahinahinay kung kakitahan ito karon. Dali mo uso sa imong sugar. June Largo.
12: Living Testimonies.
19: Confidence, glamour, prime time, the sexiness you can never forget. FHM is back, the new allure. FHM, a playtime company.
20: Playtime Entertainment, born for happiness.
12: Zen Living Testimonies.
13: Taas ang sugar maong nga ibikil sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
21: Taas ko sugar o ganang nakoy bato sa kidney. Sakit iihi nga, sakit ng kilid.
13: Pinagi sa pagtumar sa Zen Panyawan Plus Mangustine. Usab ang pag-inom sa Zen Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastidan na tabangan.
21: Uan na, nawa na ang sakit sa kilid. Nadaghan na ang ihi. Nagawas lagi itong bato.
12: Living Testimonies.
22: Mga igala, may adlaw ka na tong tanan! Kini si Kuya Gulyat ninyong adunay na ilhan nga lamian kaayong tabliya.

0: Don Pepe Tablia! Charap ni bay! Kun makatilaw ka, magpangita ka!
1: Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
2: Kapoy, kayo niya. Nalagi magsakit sa kong lawa. Sa diya nga nagmuntin ko ato. Ano naman kayo mo? Niya makasaka ko. Makalagsak. Bukit drawan eh. Gani ay. Sa siya nga nagmintin ko, ana ay. Pwede na yung
3: hawa.
2: Ano ka, nabinta na ka.
1: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka, mag-agwanta pa.
4: Kung pirmi ka po eh, naluya, nalipong ug ng loose pad, basin anemia na. Ug ang mutabang, aron healthy ang blood, ug na ay healthy glow. United Home for Sulfate Iron, with proper diet and exercise.
5: United Home. Unilab yan.
4: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Set living test.
7: Ang pangagod kun athletes foot o alipunga o sa kakatun nga kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod, natabangan sa said liniment oil.
8: Tinood yun na ang said liniment nga, giyaplas na ako sa ako ang pangagod. Tapos karon giyaplasan na ako siya, said liniment, niuga. Karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
7: Ang said liniment oil o sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katol-katol sa panit, pinagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan yung ini.
8: Eric Ko, giyaplasan ang gani.
9: Cebu, get ready. A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines tour, featuring the band's new single, In Love in the Philippines. Presented by Concert Republic.
10: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand-new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
11: Kumakapuhay, andam na ba mo? Kay Aniana ang papremyo sa EXL. Worth 1 billion pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit na og bisan unsang EXL products nga nagkantinan og 200 pesos o kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna kanay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutan ang imong EXL products sulod sa envelope, isip prep a purchase. Dayon, isulat ang imong full name, complete address, o contact number. Siguruha nga kompleto o sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human-ana, ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station o mga partner radio stations sa inyong lugar. O human-ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw, himuon matag unang simana sa bulan. Og live na pagabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! Og palit na sa inyong paboritong EXL products. Og basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL.
12: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
13: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
12: So, nakatabang yun di ay sa imo ang iBerry, Tita?
13: Oo, kayo. Mabati gid nako nga naay suportang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, naakoy peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
14: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: iBerry for a clear and healthy eyesight.
16: Ang balita dapat makatotohanan at patas at tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Jigo Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganon din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
17: Tunay Natural at Original.
16: May seal of quality excellence pa. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
19: Life Extension Vitamin D3.
20: Pwede ba makausap si Ma'am Delia Flores?
21: Oo. Nagkaroon ako ng brain stroke, tapos nahirapan ako ng pagsalita, paglakad, sa kadami-dami ng mga gamot na binigay sa doktor. 21 kaklase na gamot.
20: Hindi po kayo gumaling?
21: Oh, hindi. Hanggat na lumaki, nag-heart enlargement na naman ako. Mm-hmm. Vitamin D3, Life Extension lang talaga ang gagamitin ko. Okay talaga sa buhay ko dahil gumaling ng dahil sa Life Extension Vitamin D3.
19: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
22: This time check is brought to you by Lady's Choice Mayonnaise. This Christmas, make creamy mac salad and creamy sisig special with Lady's Choice.
23: Mensahe alang sa maayong panglawas.
24: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante, natuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension, o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
23: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Magisie Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.

0: Grabe kalibog na ako atong panahon na nga ni Mabdus ko. Nga ako rang usa ang nagplano sa unsa may akong buhaton. Kay sukad nga naibaw ang amahan sa akong anak nga Mabdus ko. Dito na sad nagsugod nga wa na siya magpakabana nako. Dili na nako siya makontak. Bisan og nahadlok ko sa akong mga ginikanan sa akong gidangatan, pero wa ko nahimo. Nipauli ko sa amo ug dawaton kon unsa may kasaba nila nako. Hangtod nga nanganak ko nga wa gid ko nadawat nga tabang gikan sa amahan sa akong anak. Unya.
1: Karon nga nanganak ka na, Mary. Dili na gina pwede nga dili mo sustento ang amahan ng imong anak nimo.
0: Pero pa, kuha naman ko mahibaw kung hain na siya karon.
1: Pangita! Kay may kinabuhi na siya nga buhion. Wala kay mahibaw, gasa ito magpuyo.
0: Murag, dili man to siya taga Cebu pa. Nagabang raman to siya, doon sa akong gitrabahoan sa una.
1: Ahay, hambot lang ninyo mga bata noon ron. Patakalabog pasagad. Nagpahilabot kag lalaki nga wa ka masuwitong taga-asa to. Danghagasan ni mo eh.
0: Pa.
1: Susi ha. Ug asa to nato pwede nga makitang tawhana. Kay kun likayan gid niyang nahitabo ni mo, ikiha nato siya.
0: Pa.
1: Pasuskintuha gid siya ha. Kay iya nang responsibilidad.

0: Taot-taot na gigong hawa ka FB. Ugo na na ko ma-check ang ako messenger. Oh, si Day Mayra. May gi-message na ako. Oh, picture man ni Ron? Oh, link di ay ni sa bagong FB account ni Ron. O may message siya. Maunay FB account ni Ron. Ug mo na yung bagong cellphone number. Oh, number ni Ron. So, ayan akong tawag. Ay. Niring ra ba?
1: Hello? Kinsa na eh?
0: Hello, Ron. Si Mary ni. Nanganak na ko. Ug mga yun takog sustento para sa atong anak.
1: Di yung number ako eh. Ay. Ging na nagiti ka nga, di pa ko andam ana. Di ko patuo. Imugil ang ipagkatawa bata ah. Ay. Huwag patawi. Huwag ang kwarta ngay, kasusintuan mo ta, ha?
0: Ron! Naglibog na gid ko karon sa angay na kumuhaton. Kay pirmi nasad ko makasaban sa akong mga ginikanan. Kay ipagukod lagi ko no ang amahan sa akong anak alang sa sustento. Ang akong mga pangutana maukining musunod o nang pangutana. Naparehistro ko na ang akong anak. Pwede ba nga mangayo kong sustento sa amahan sa akong anak nga wa man ni magda sa iyang apelyido? Ikaduhang pangutana, makasuhan ba ang amahan sa akong anak sa wa niya pagtagad sa among anak sukad pa pagbuntis na ko hangtod nga nanganak na ko? Unsa may posible nga ikaso? Ikatulong nga pangutana, asa man sad kumuduol kung mag-file mi kaso para sa amahan sa akong anak? Magkinahanglan pa ba mi og abogado? May libre ba o barato nga abogado? Asa man? Ikaupat o katapusang pangutana. Kung pananglit mapugos na sa pagsustento ang amahan sa akong anak, pila man sad ang angay niyang ihatag? Magdepende ba kini kung pila ra iyang mahatag? Og hangtod kano sa asya dapat mohatag og sustento? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Mary.
2: Mayong adlaw mga sukintig paminaw, kini si Attorney Elaine Batanog. It's me, ako today. Ang muhatag ninyong tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana, mga problemang may punto, legal, personal, emotional ng mga pangutana, mga problema sa mga nagmaoy diha, kaway-kaway dyan. Bawal maoy guys, pero og di gyud makaya ipada na lang yun ang inyong suwat sa suliran _612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account na kini ang akong suliran, Official Writers Page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Jose Meña Boulevard, Cebu City. Kumusta man ang ato ang mga sukintig paminaw, no? Kinaut-unta nga sa matag programa na amoy nakuang inspirasyon, kaalam, kadasig. Para mo padayon ani ato ang so-called life, ani ato ang kinabuhi. Lamiing mabuhi, guys. Pagmata na to, nakapasalamat ta. Thank you, Lord. Another day, another problem to solve, another day to finish, another opportunity. Nga mubuhat og sakto, mubuhat og maayo, to be productive, no? To accomplish my dream, no? Another day, one step closer sa ako ang pangandoy in life, no? So, lihok lang yun. Because, sama sa to ang quote of the day, it's not about the mountain we conquer but ourselves, no? Ang ato ang, wak man na nag-ingon nga, dili man na ang bukid nga ato ang gisaka ang importante. Ang ato amang lessons nga nakatunan. Ang disiplina, pagpasaka, no? Ang willpower na to. Ang ato ang mind over matter. Ang ato ang determinasyon. Maugid na yung pinaka-importante. Manghambog lang yun kong gamay, guys. Speaking of, no, it's not the mountain, but ourselves. Gikan kong Berlin. Sa mga nakakita nako nga nag-like o nag-follow nako sa ako ang Facebook account, nga Elaine Tantengko Bathan, makakita mo, nagikan ko ni Dagan o Marathon. Kanang Marathon, 42.19 nga kilometro. Yes, dinana kalayo ang gidagan nako dito sa Berlin. Nagsugod o alas 10:15. Ang ako ang buhi sa buntag, imagina unsa kainit, nagtuo mang kumbugnaw tong panahon na agkay ni init man. Muni naka different sa laing nasud guys kay karon magong panahon na supposed to be autumn, so dapat bugnaw-bugnaw na. Ang problema kay inarong mga panahon sa erratic sa na ang weather. Sahay init, usahay bugnaw, nga atong tayma, lovely, namita mag-init ang adlaw, no? Ni shine, man sad siya. It's your time to shine, man, Mr. Sun, ah, lovely, piting inita. But, nahuman ko, no? So, it's really not the marathon, but it's was my willpower. Nga ako siyang gipadayon, bahalag unsa kalisod. No, bahalag ka ng dili lalim mudagan, pero ang kanang willpower nga mahuman ka kay kana mangong ingon anak guys. Nabiya na siya cut off time nga kinahanglan mahuman kag dagan aning in aning orasa. No, so it's really the willpower. So muna nang hambog lang kong gamay, pero if you want to see my journey ug akong mga post, you can read it sa ako ang Facebook account. No? And by the way, thank you kayo sa mga nag-like ug nag-follow sad sa ato ang DYHPRMN Cebu nga Facebook account. Congratulations again, no, sa ato ang station manager nga si Attorney Rufil Banyo, and congratulations sa ato ang DYHPRMN po nga mga staff and for their active participation sa Press Freedom Week, no. Si Mary, 21 years old, single mom, bata-bata baya na gyud ning 21 mamabdus ha. Dita mo sulti kung taga-asa siya sa Cebu, pero ni suwat siya kay wa man magtagad ang kanang papa, katong papa siyang bata kani si Ron, wa man mo sustento, no? Nga, dito naman nagsugod. Muning may lang sugod ba? Kusog kay mo co-maker, inighimo us bata, pero dili mo, pwede mo himong co-parent, muna'y nakalisod in town. Wa man na nag-ingon na ngayon, ingon magminyo mo, ang ipangayo, suporta raman unta na. So, muna'y sitwasyon. Nagparehistro siya, muna'y ang unang pangutana, guys, ha? Naparehistro na niya yung anak. Pwede ba pa kuno siya? Pwede pa ba ko makapangayog sustento sa amahan sa akong anak nga wala man niya nagdasi ang apelido? No, wa di gina magdasi mong apelido. Kay illegitimate man na ang bata, wa man mo nakasal. So kung wa mo nakasal, illegitimate ang bata, imog yung apelido ang dalhon. Nakoy pangutana, gibutang ni mo, unsa may gibutang ni mo sa portion sa birth certificate sa bata under the name of father. Na ay pangan niya, maski way pirma. Kay kung naa, then with all the more reason nga naatay proof nga siya gyud, no, ang amahan ug papa. Kay wa siya rason makanigar, maglisod-lisod siya rason, no, nga dili siya ang papa ana. Pero kung wa pod ko magingon nga kung wa nakabutang, wa tay chance, no, makapangayo, mas more chances lang to, mas dali. Pero wa na nagingon nga dita kapangayo, because there are ways to prove, no, paternity and filiation. Tama sa DNA test. Tamot nagnaong gyud niya, grabe sad, mulimod pa siya, no. So, pwede gyud kaayo gihapon ta makapangayo og sustento nganuman, because the duty of a father does not, ang duty sa usa ka papa, no, does not rely or is not dependent kung gadabas apelido ang bata or makakita bakas bata, no, uso kay ni. Ngano, mag-ura gyud, no, nagtrending si Patrick Garcia sa iyahang revelation kan Jeneline, o, oh, chismis mo, no? Updated po ni Attorney Elaine anang mga ingon ana, uy, no? Nalingon siya nga, dili siya muhatag, uwa siya kahatag, wala na kuno siya naghatag sustento, but ganun sa tutra last, ni hatag sustento, kaya wasag kuno siya kakita sa bata. Wrong, yun, Kuya Patrick, ato ditong dapita. Kaya ang kaning paghatag na itong suporta, wa yun ni magsalig. Nakakita ba siya sa bata or di? Lahi na siya, di na mao. No, so, wrong yun siya. So, mauni, ang ihang sunod na pangutana, makasuhan ba ang amahan sa akong anak sa wala niya pagtagad sa among anak sukad pagbuntis na ko, hangtod ng anak ko, unsa may possible kaso. Ang posibleng ikaso, anak, will be for child support, no? Paternity kung pananglitan and filiation, no? Recognition of paternity kung pananglitan, mangganig dili pasad siya, sa tawag niyo, ano, dili siya, waangko, no, nga siya mo'y amahan anang bataa. So, kana, posible gud kaayo na. Child support, no, ato ang ma-file ani. Of course, kay siya man ang papa, dapat he should also take responsibility along with you, no? Okay. Kumika raman ka, co-parent sa din ha, naunsa mo? Ikatulong pangutana, asa man sa kumuduol kung mag-file mig kaso? Asa kumuduol kung mag-file mig kaso? Well, adto ka sa, pwede ka mudulog abogado ba ya, no? If not, then pwede ka mudulog kung kaya, kung afford. Pero kung di naman yung mga NGO, na yung mga IDP, na ay public attorney's office, na ay mga law-ing or legal alternatives for women, So pwede na gyud kaayo ka nga mo add to dito, ha? And makapangayo og tabang para makakuha kag sustento no sa bata. Ikaw pa to katapusan pangutana kung panamit mapugos na sa pagsustento ang amahan sa kung anak pila may angay niyang ihatag kani. Magdepende ba kung pila ray iyang mahatag o hangtod anus siya dapat muhatag og sustento. Hangtod sa panahon nga kaya na sa bata nga mubarog sa iyahang kaugalingon. Dili barog lakaw, ha? 8 months ra na. Barog meaning to stay. Kaya na niyang mutrabaho or naana siya trabaho. Age of emancipation, no? Even 21 years old, pwede paghapon ta muhatag og suporta, labi na nag-skwila pa. Ang edad labas 21 karon gaskwila pa. No? So, sa tanang mga panginahanglanon sa bata, angay yun po tanga mo suporta. Unsa may basihan sa support? Two things. Ang capacity sa atong ipangayo ag support, ang aman sa mangayo tag 30,000 a month kunya minimum wage na asa man nimo sa pa hatago no magnya ko man ato pong ibangga sa kinahanglanon sa bata labi na kung bata pa gamay pa di pa man ingon ana og kanang panginahanglanon. And what's nice about support is that pwede siyang mag-usab-usab dili siya pare sa ubang desisyon nga kung naanay desisyon ang korte kung unsay desisyon mauna nay final. Ang kaning support, dili na ma-final. Nga no? Una, mag-ilis-ilis ba ang pinanghanglan sa bata? Number one, kung pananglitan, gamay pa na siya, no? Gatas, ramay kinahanglan, vitamins, gagmay sanina, and the like. Unyag, maabot ang panahon nga, muskwila na. So, ihanlan po dungagan kay palit-pagbag, ang tuition, ang baon, ang kaon, ang tambal, ang vitamins, etc. Project pa, amutan skwilahan, no? Kinahanglan na i-factor. Ibangga po na nato kung pila po'y kaya sa ihatag. Amsag, atong paskwilahon o exclusive private international school niya, minimum wage earner na. Timan e, co-parent. Co-parent, meaning duhagi hapon mo. Makapangayo ka o suporta sa imuhang bana, pero wa na nawa ang imo pong responsibility na ikaw mismo angay po ka mo suporta sa imong kaugalingong bata. Ha? So, need pong kamo support dihang dapita, girl, ha? Alright, so I hope, no, nga, ma-solve yun ni, no? Una kong ingon, ugi man gani mo magkasinabot, anang imuhang pares, kapikas, niya, na amoy responsibility sa mga bata, ayaw angina ang bata. Ay, way labot in town ang bata sa inyong pagkag-disgustos usat-usa. Responsibility man na ninyo, higugmaa ang bata. A lot of problems na to, no? Tungod na kay poor or bati or sad ang childhood sa bata tungod kay wa nagka wa ni grow up siya nga way parents wa siya kailagin sa siya, you know, we should also be responsible dihang gapita, ha? Mga sukintig paminaw, hinawat unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlawa kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon din higapon sa tuang programa kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat o maayong adlawa.

0: ayong panglawas, daghan na gaantos sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, sis o uban pang balatian tungod sa mga toxins. Ang toxins mo'y hinahinay pagdaot sa lawas sa tao. Kung magpabilin ang toxins sulod sa lawas sa tao, ang toxins mo atake sa mga cells o tissues hangtod madaot ang function sa mga cells, organs o system sa lawas. Busa, aron imong maangkon ang maayong panglawas, inom matag adlaw og G Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
1: Ako si Beatriz Minguito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay nako gaguwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud nako makumot akong kamot. Pagkadungog nako nga detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan akong balatian. Sure gid ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
2: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw o sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong nadiskubri ang talagsaon nga G-Detox Plus, sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon, ug dili na sakit ang akong pagpangihi.
3: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eatery sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa G-Detox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
0: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number FR80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules 3 times a day, 1 hour before meal, ubani sa pag-inom o 8 ngadto sa 12 kabaso ka tubig matag-adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal, safe to take with other medications, no overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy o sa ubang mga butika.
4: RMN Newsbreak, Newsbreak.
5: Mayong hapon, kini yung Radio Man Marisa Abadie. Sa tuwang balita, hatod ka nato sa SED Marketing. Ang tigamaw-tiga po rapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tuwang balita, giawhag ni Executive Secretary Ralph Rec tuwang mga ahensya sa gobyerno pagpalambo sa spending sa nahibiling pipila kabuhan sa tuig, partikular na sa mga programa alang sa pagpangandam sa El Nino. Si Recto ang nagkitagbo sa mga opisyal sa nagkariyang ahensya sa gobyerno samtang anaapa sa Singapore sa Presidente Bongbong Marcos Jr. alang sa iyang working visit sa maong nasod. Nidugang ug-awhag si Recto sa mga ahensya pagsustener sa momentum pinaagi sa pagpalambo sa implementasyon sa mga proyekto. Katong maong malita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
6: Nangita ba mo og kape nga dili lang lami o gumot ang aroma kundi puno sab og mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kinitungod kay ang SED Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang Panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants, ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga maoy mopalig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape adunay daghang benepisyo sab? Tungod kay ang it nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes, hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuwat mga kapanyawan, sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa SED Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan ug parmasya ang siguradong tatak SED Marketing, SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
4: RMN Newsbreak, Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.

alam mo na. Mayong adlaw kanyang tanan ng mga soking tigpaminaw nining handumanan sa sakaawit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi, nining akong kaagi. Ako si Edwin. Sa dili pa nagusugdan sa pagsaysay kining akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, natutulog ba ang Diyos?

RMN Drama presents Hanju Manan So So Ka Awe. Ano ba daw sa iyang kaagi karon? Mauganil sa kalalaki ng taga Kalapi Ball. Ang itong matatampo, nagdasangan nga Edwin.

0: This time check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
1: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkabutol sa imong mga tiin, pagkadaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX 500!
2: Ako sa Jubilee, sobrang kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na
1: DTX 500, mabalik sa mga butika.
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
4: Ang mas gipa-epektibo ug mas gipanindot nga Catalyst ointment nga inyong gidaig sukad pa niya itong tuig 1929 karon antibacterial ug antifungal soap na. Ang Catalyst antibacterial ug antifungal soap muayo sa mga bugas-bugas, paho sa lawas, bungag singot, pangagod, pinakan sa gagmayng mananap, buni, up-up ug uban pang sakit-sakit sa panit. Ang Catalyst antibacterial ug antifungal soap manalipod sa bacterial ug fungal infections. Busa, panalipdi ang inyong panit kada adlaw sa Catalyst soap. Kay ka-epektibo, kay ka-maayo, kay ka-maraginuton. Okay gyud ang Catalyst soap. For zinc oxide, salicylic acid is the generic name of Catalyst soap.

0: Manangidot ako ninyo nga mo kog Manila.
1: Pag-unsa mo kas Manila, Edwin?
0: Nako kaila nga mutabang na ako, ma. Iya ko pasulun og trabaho.
2: Nga, mo kag layo nga na magkini princess mata. Nabiya kay retinitis pigmentosa.
0: Pero pa,
2: ibaw kag yun nga lisul ka makita kong gabi, inanak.
0: Manihinong dan pa nga gusto ko nga matuglayo. Aron ako ipamatuod sa kong kagalingon nga kaya na ako nga kukahimtang.
2: Edwin.
0: Kinahalan nga magpakabuhi kong normal, ma, pa. Mga tuguti ko ninyo nga matuglayong dapit.
2: Ay, ikaw good. Buhata ang gusto niyong baton. Pero kung usagari ang dagan si mong kinabuhi, ni aramihanga andam nga mo daw at timuanak.
0: Salamat pa.

0: Salamat din taon kaya nakasuodan kong trabaho din sa Manila.
1: Bay! Bay Edwin!
0: Bay!
1: Okay na ka liha?
0: Okay naman, Bay. Salamat tayo sa iyong pagtabang nako, ha? Na makasuod kong trabaho din sa kananan. Bahala na, tihugas ko. Ang importante nga may trabaho ko.
1: Sus. Ano na nagunaw na ay? Migo ko ta.
2: Hi, Mark!
1: Oh, Annalyn! Come ko din na. Nere tayo bagong kauban. Bisaya sa di si Edwin. Bye, si Annalyn.
0: Hi, Annalyn.
2: Hello, Win. Enjoy lang mo sa itong trabaho, ha?
0: Salamat, Lynn.

0: Merwin, mo na ako nimog lakaw, ha? Kay, nabi ko siya piton ko.
1: Okay na ba'y? Kay, karong tataod, mapaulin sa ako?
0: Ya, makadumdum na makakasadong ibayan.
1: Akadumdum na ba'y?
0: Aho.
1: Ako na magganin ng lakton?
0: Ah, sige ba'y, ha? Muna ako na mo.
1: Okay.

0: taas na uric acid. Mauka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
1: Nagharaong tambang ipanginom, nagsinaw, balik-balik, pamedikal, pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo, magsigong kalipong. Nagparagis ko, Nanay kausaban, ug nanambok na gani po. Pagsugo na uginom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsule, tinta na yun akong ibati.
0: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: This newscast is brought to you by Paghatsing, Pagbahing, Pag-allergy ang dating, fix it with Alex.
3: Seth Living Testimonies.
4: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
5: Na-landing ko hospital yung dati, lugos ko ginhawa. Ngayon pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
4: Pinagi sa gahom sa Seth Cogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
5: Salamat kay na atong Seth Cogon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa barangay Punabitan, Bukod Sotongaw.
3: Living Testimonies.
6: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
7: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
8: Sulaypod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo. Ahala lang palala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: iBerry, for a clear and healthy eyesight.
10: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
11: Hello, Washi!
12: Hello, Mommy!
11: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
12: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
11: Mula noon hanggang ngayon!
13: All you need is Pride! All you need is Pride!
10: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
14: ACS. Boss, ready na yung crane at truck natin. Di ba natin matamaan yung linya ng kuryente?
15: Di naman. Mas mabilis kasi dito pag dito tayo dadaan.
16: Oops! Sandali lang mga sir. Alam niyo bang bawal ang gagawin ninyo? Ako si Linoy. Kapag nadikit sa linya ang mga gamit o sasakyan ninyo, pwede kayong makuryente at mamatay. Maari namang masira ang pundasyon ng tore kapag naghukay kayo. Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa NGCPT hotline sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427. Isang paalala, mula sa NGCP.
17: Feeling beautiful inside and out brings out your best smile. Hi, I am Nino Rodil, a dentist. To take care of others, I need to take care of myself. That is why I always eat healthy foods and exercise regularly. Plus, with the help of MX3 capsule, cholesterol and fat-free. MX3 capsule, dito ako believe.
18: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: MX3. Tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
20: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain medsra ang tumaron. Pag-Kremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by PSRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
22: You need toothpaste for brushing every after kumain.
21: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
22: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
21: Help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
22: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga.
21: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
22: ECS.
23: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Mary Ann Labaco.
24: Paawat ko naman ng Diyos. Matagal na ako gumaling. Nag-impating ako noon. Katapos nagpa-obigay ni. Nakita doon parang may gas-gas sa uterus ko. Mag-try din kayo ng Life Extension Vitamin D3. Life Extension. Better than ano, Mary Ann Labaco, Duenas, Iloilo.
0: Anong rating yung ibigay mo sa mga products po ng Life Extension, especially sa Life Extension Vitamin D3 po?
24: Sa akin lang, siyempre, 100% kasi gumaling ako sa Life Extension.
1: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
2: Samok na ubo, ubo, ubo. Undangin na. Doseran Forte. Motabang magpaundang, undang, undang. Sa non-stop tri-cough o katol sa tutunlan tungod sa post-nasal drift, ubo nga samok. Pag Doseran, Doseran.
4: Doseran Forte.
5: Unilab quality yan.
25: Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCl plus paracetamol is the generic name of Doseran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
26: Ubong makulit? Just stop it.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. AC.

0: Nahugas ka na, Albay?
1: O, Baymar?
2: Naagiray diferensya ang imong mga matawin?
1: Sa una, sa bata-bata pa ko, murag okay man to. Pero karon nga, may taas na nga akong edad. Muramag, di na ko magkaklaro sa daan, labi na gabi eh.
2: Uy, luuya day ni mo, no?
1: Sa'y gani. Mahay ko si Ginoo. Kung ganong sigarakan sa mga tao sa kalibutan, ako pa mayang gingon ini.
2: Ayaw lagbasula ang Ginoo sa nahitabo ni mo, Win. Maayaw man gani ka kay naapakay makita. Ang uban gani diha, huwag gid sila makita bisa gamay. Maong pasalamati gihapon ang Ginoo kay gihatagan man kanya kinabuhi.
1: Analin.

tagbak lay na sa ko paingon sa amog ipuyan. Paghinay lang ko kay basig mahuog na sa ko skandal. Murag lahi na ginang akong pananaw karon da. Sa una bata-bata pa ko, maklaro pa man ako ang dan bisag gabi ina. Pero karon lahi na magkaayo. Kamay naman ang kahayag nga ako. Agay! Agay! Ah! Ah! Oh, sorry. Nahuog ko sa drainage. Naunsa naman ko eh. Magdali ko biya din eh. Mintras wa pinakakita na ko. Kapahiting akong kayong tango eh. Di naman ko magkaklaro gabi eh. Kinawapat niya na lang ko. Ngayon nagtulison ko eh. Niya musukol ko arang kapatid ko. Kikapoy na ko sa kong kinabuhi.

0: Nagsigil na kaglakula ko gabi.
1: Obay, naabot ko grikto, Quiapo, o Avenida.
0: Kaklayon.
1: Nangandoy kong tulisong gabay, haro nga matay ko.
0: Ha? Bay, ano yung mong tao ng gibuhat? Eh?
1: Napulaan ako sa kong kinabuhay, bay. Pwede na ako magkaklaro gabi eh. Gabay, gamay na lang kay kahayang ako makita.
0: Mo ba?
1: Kikapoy na kay ko.
2: Ani na lang. Ipanangiti ka sa atong amo, nga mo ulit kag sayo. Kay kuya kun magabian ka. Tingali kun sa pay mahitabo nimo.

0: Salamat kay Buta na sana nga mong amo. Musugot na sa siya nga mapauli ko sa'yo. Pangandam lang ko. Oh! Hala! Nasagiran ako ang tasa.
1: Win! Unsa man to?
0: Lin, huwag ko makabantin. Ako nasagiran ang tasa.
1: Ah, ayaw lang. Ayaw lang kabala ka. Ako rin bahala mo pasabot sa itong amo ini, ha?
0: Salamat.

0: Melvin, happy na naman humaan ang karne ngayong gitagod?
1: Happy tabay. Gamay na lang ni.
0: Ha? Ako na lang naman mo kuha, be. Anong gitagod mo? Aron, ako maputos.
1: Oh, sige bay. Bay Mark? Nang siya ka bay?
2: Bay! Naigo ako bukto sa sunda ngayong kita. Sa mata.
1: Pasailo ako bay. Huwag ko makakita sa iyong bukton. Pasailo ako bay.

0: Huh? Resign ka ba?
1: O ba, Mark?
2: Na naman, Win.
1: Ang tinukod, bingawon ko ninyo. Kay mga butad kay budirin ako. Pero kinahanan nga kong dawaton nga dili ko po yung tinitrabaho ah. Kaya nagalaman na nagkawa ang ako pananaw. Pero meron ko magkasaan din eh. Mark, pasailo ako sa naitabot ni mo.
0: Ambay, ay ukir to ba eh. Diba, om ko nga, wato ni mo tuyo ah, diba?
1: Mag-amping mo din niya. Dili ko malimot sa inyong kaayon ako.
2: Ikaw, Sadwin. Amping permi.
1: Ako na rin kang dawaton nga yung hinihinigid ko. Hinahini na nga nawa ang akong pananaw. Sa ultaman, mamani ang gihatag sa Ginoo nako. Pilit ako dawaton kay ako maning kapalaran.

Ang mga kaagi, gibata na doon sa radyo ni Ricky Porzuelo, garing, ugubos sa direksyon ni Priscilla Recanas. Kamusab mga higalag, mga suking tipaminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papadaw, sa inyong nakalain-laing kaagi sa kinabuhi, nga naglibot sa sa kaawit. I-address lang na ining tulumanon, handumanan sa sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangdol sa sunod kayon, tagang salamat sa inyong pagpaminaw.

0: gugma ang iwag sa kahayag apan diha sa pagluib inanay nga mahaling ang danggilag sa kasilag. Eskwadro! Kwadrado ug patas nga hustisya. Sugilanon nga sinuwat ni Marvel Sanchez Caballero, ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Menyusa, spinner Ariel Mangkaw, soundman Ricky Bangis Gari, audio editor Lloyd Gabiara. Dalit sa RMN Production Center. Tatak RMN Eskwadro!
1: Si Anan Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
2: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutesting anay ko kapsul o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, dahil nauli anak ko din pagkaugman ni duty jud ko.
1: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
4: Hello, Washy!
5: Hello, Mommy!
4: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
5: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
4: Mula noon hanggang ngayon!
6: All you need is Pride! All you need is Pride!
3: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
7: ACS.
8: Oh! Akong bugas-bugas.
9: Akong katul-katul.
8: Na ikaw butang.
10: Bugas-bugas o katul-katul?
11: TTX 500 na.
10: TTX 500.
11: Aduna kini antimicrobial properties.
10: Nga makatabang sa pagkuha.
11: O pag-ayos sa bugas-bugas.
10: O katul-katul.
11: TTX 500.
10: Mabalik sa pinakadul ng butik sa inyong lugar.
11: TTX 500.
12: Sa Janice, okay kayo mo man ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao. TTX 500 kito capsules a day. Maintain lang nako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa TTX 500.
11: TTX 500!
10: Pumali sa mga butika.
13: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
14: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
13: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
14: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
13: Help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
14: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa, unique.
13: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world class quality.
14: ECS.
15: Ang ahos adunay talagsaong gahom aron magpakigbato ka ng mga balatian sama sa heart disease, stroke, hypertension o diabetes. Ang ahos adunay sangkap nga makapanipis sa oil nga posibleng anaa sa tong dugo. Gumikan kini sa pagpasaga natong kaon sa mga oily foods. Busa, ampingi ka ng imong kaugalingon. Mag-send panyawan capsule kanang adunay garlic o banaba.
16: Send panyawan capsule with garlic.
15: Ginama ka na sa Send Marketing. Basta tatak Send Marketing, tatakini nga magaling.
17: Kung moingon si mama nga,
18: sige kagaw, inanani mong tambal.
19: Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha. Han, nakalimta na pud nimo imong vitamins.
17: Ang iyang buot ipasabot.
19: Gihigog mata mo, maunga gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
20: Sa Generica Drugstore, ma-express nimo ang gugma. Kaila ay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, ug serbisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore.
21: If symptoms persist, consult your doctor.
22: Set Living Testimonies.
15: Ang Set Panyawat Coffee Mix na pamatutan ng makatabang sa pagkubo sa imong high blood pressure.
23: Ako, poriba ko ala, ang kaling panyawat coffee, akong gini-maintain kay high blood ko, labang tila, kay mababa man ang imong lipid.
15: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Set Marketing, ang Set Panyawat Coffee Mix. Ug siya natabangan.
23: Sigurado gina, kung tasi mo lipid, mababa na iya. Jaime Verano.
22: Living Testimonies.
24: This time check is brought to you by iBerry.
22: Set Living Testimonies.
15: ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na spartulon.
23: Ako nga tawad ni goiter po na to siya din tapos nakaluog ko sa istorya ni Panyawan Capsule. Ikay na ko. O niya, kay tinuol magig siya di ay.
15: Ang said Panyawan Plus Mangustin makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter. Tungod sa gahom sa mangustin nga taas sa antioxidant level.
23: Pag hikas niya siya tutunlan, wala naman.
22: Living Testimonies.

0: o karon sa isumpay ng atong sugilanon. Esquadro!
1: Nanasadya, naniid na to nga nagsulti.
2: Onay na to. Dili lang ta magpahalata nga to sa siyang gibantayan.
1: Nami siguro bisakusa na lang tingali ang nag-report ng tawhana nga to ni Major Gaspar.
2: Unsa kay maayo? Og hukman ko ng tawhana sa kamatayon.
1: Miss Glina.
2: Pikal na kay ko anang butske. Maayo ng bukaan sa uho tawhana.
1: Ayaw. Pasagdi siya. Nagdaho magod ng tawhana nga tuhuan siyang Bidyo Gaspar.
2: Makalagot ganang tawhana. Kita pa inoon mo ikipanidana? Unya ka lang, Jud.
1: Panidana sa punya nato ang iyang diskarte, Miss Glina.
2: Nakasuway ka na pagpatay og tao, noy nato? Kung pananglit itugot sa higayon, kaya mo bang pusilon sa uka ng tawhana? Ha? Noy nato?

0: Hello, Major Gaspar.
1: O sa'y kinakirias, Baluartes, mga dragon.
0: Okay naman, Major. Hapsay o malinahon.
1: May napanidaan ka ba ni Anang Noy Nato ng posibleng traitor?
0: Oh, Major Gaspar.
1: Tapagan lang, ang upakutan, Eklina.
0: Mas nakaila ka ni Noy Nato kay kanako, Major. O, nangutana ka man na anang rin ako, pwes inon ko ikaw. Nakasaligan siya. O wa ka masayop nga misalig niya.
1: Aha. Salamat, Lina. Ayaw na lang kini o ipabot nga ito niya. Itingaliyon niya o malain.
0: Okay, Major. Pero may mo ba nga akong masayran? Kung nga nung nakapangutana ka na ako niya ng bahina?
1: Kung lang. Nag-evaluate lang ko. Naniguro lang kung wa bagyan ko masayop sa pagsalig niya ko niya.
0: Naabay mi daot niya nga na ni mo, Major?
1: Oh, Lina.
0: Oh, kalimting pangutana ko ni mo. Pasailoa nga ng hilabot ko ng bahina.
1: It's okay. Huwag ka na problema. Ikaw ang giisip kong tuong kamot. Mas nisalig ko ni mo, labaw pa kang bisan kinsang dragon. Sold sa organisasyon.
0: Salamat, Major Gaspar. Laghanggig kayong salamat.
1: Paminaw, Lina.
0: Major.
1: Panid e ang kalihukan ni ng dragon. Nagingan lang o Butski.
0: Oh. Oh, sige. Ako nang buhaton.
1: Gusto ko. Nga ikaw mismo mo'y mukilati sa iyong pagkatao. Kaya dili ko gusto mo silot o dragon. At dili na yung may matuod ng traidor.
0: Pwes karon pa lang. Sultihan ko ikaw. Nagtimbang ka og tao apan ni Supra. Og naibaw ka na og unsay buot na kong ipasabot. Major Luisito Gaspar.

0: posible deshacer el mapitex y ancogol en un lit agan a sibutski, misclina.
1: Posible yun. Nga musong balik niya ang mga info nga sikretong di-feed ni ini ngadto sa Major. Ninato.
0: Ha! Yeah, miss. O siya mong plano niya ng tawana.
1: Gusto kong ipakita mo sab sa Major nga makamao kasab di ay mo patay nyo nato.
0: Usiniro ako trabaho din eh. Dili hitman.
1: Pwes, ipakita nila nga kaya di ay nga mahimong hitman ang ilan nilang kusiniro.
0: Makamao ko niya ng buhata, miss. Apansa kong edad karon, ikayanan ako ang paghimo sa ingon.
1: Ninato.
0: Nakailagid kayo nako siya gawin, pinjaga. Huwag dili sa pang panghambog, miss. Kaniadto sa among panahon, gianggaan ko og haring gangis.
1: Oh.
0: Apan usbon ko, naglikay nako sa paghimo sa gusto mong may tabo tungod sa akong pangidaron.

0: di li ko may masayop. Nakailagay ko alam niya. Ah, misakay na siya siya motor. Walang damha. Kiapot ila na itong masigkadan, kakao.
1: Oras, hatag ka na ito sa Camel Soy Sauce.

0: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
1: Kapoy kaayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kaayo. May sulay ko ng Paragis lagi. Taloy sa Diyos. May angay man ko. So ano, maninda ko niya. May asaan sa bukat. Sulay mo, diba? Mawala mo ka, kapoy. Ako bitong bata. Lapo ng umah. Karang ikas sa trabaho. Palong sa trabaho. Mainom si ane. Siya makawa, magyuni ka, kapoy ma.
0: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.

0: Someone chat, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
2: Zed Living Testimonies.
3: Ang pangagod kun athletes foot o alipunga o sa kakatulong na kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod, natabangan sa Zed Liniment Oil.
4: Ginood yun ang Zed Liniment nga, giyaplas na ko sa ako ang pangagod. Tapos karon giyaplasan na ko siya, Zed Liniment, niuga. Karon mula naman ibalik ang pagbasa niya.
3: Ang Zed Liniment Oil o sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katol-katol sa panit, pinagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ni ini.
4: Eric Ko, yambasa ng gani.
2: Living Testimonies.
5: Cebu, get ready. A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino, Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines tour, featuring the band's new single, In Love in the Philippines. Presented by Concert Republic.
6: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
7: Kung gahanap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain baka ha, ayaw na pagantos, aniya na ang iBerry.
8: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugo ni katumbatan on pa ko, taas ang grado sa akong mata.
9: Bili, di ko kaklaro, basta layo. Hasun kayo sa adyaw, adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaana ang pananaw, ya bii maigmata sa bumian.
10: iBerry, mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
11: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
12: iBerry, for a clear and healthy eyesight.

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, by the power of 2.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality.
3: ACS.
4: Kalmado ra kasi may padagan sige manihon niya motor. Wapa si may baw. Nagisundan ako siya. Bisag asa ka paingon. Sundan tagit ka. O kung itugod sa higayon, hukman ko ikaw sa kamatayon, kagaw ka. Paingon siya sa gawas na bahay sa sentro ni siyudad. Sige. Sige, kiyod. Dadagi ko sa mingaw kayong dapit. Aron adto ta dito unya magtigi.

0: Ikaw rin mo lagyan na uli. Asa mo si Miss Al, ha?
1: Muna ipanguta na nga si Argy makatubag, Miss Alia. Kaya ang tod karun, huwag yun ako siya makuntak.
0: Unsay buti mo ipasabot by Sarge?
1: Pagawas na ko sa grocery store, ma'am. Kuha man siya rito sa giparkingan niya, sa sakinan.
0: Pero, imposibleng biyaan kaniya kung way igong hinungdan, di ba?
1: Paminaw, ha? Paminaw. Ako inisod arong mamalit. Gitunol niya ang listahan sa mga palitunon o ang kwarta, miss. Muto nga, paguman, igawas ko dito ko napit sa parkingan nga diin ato ko niya waton. Pero, huwa man dito ang sakinan. Ug siya sa duwa. Bisan, yun siya nagkukontak yung numero sa cellphone. Tik magiging siya magkontak. Ang duwagi ka numero, di gin makontak.
0: Ginoo ko. Imposible ka na by Sarge.
1: Nabala ka gani ko. Pero, wakulay may mo. Gawa sa pagsakay nila o taxi, aron mapauli na ko din eh. Ubay-ubay, bibigyan akong gikumpra. Napay bugas nga usakasako.
0: Asa mo di ka paingon si Misael? Asa mo siya paingon yung mga oras, ha?
1: Nagduda ko, miss. Basin nung nagdali isa sa pagbiya kay may namatikdan siyang pisinsya sa kaway.
0: Unsa? Kinuo ko.
1: Unsa min, Miss Alia? Mulakaw ko? Arong akong pangitaon si Bay Misael?

Oh, manawag mo kini siya. Ah, imkat ni maglaglag. Hello! Mansyo! Nausa ka, Mansyo! Uy, nga, no ka! Ano ka na, karong umurag, wanag yun. Kabantay ko, wanag yun na sabtan. May pag-i mo nang i-text yung masabtan pa na ako o gagumabasahan. I-text lang yung toyo na kumansyo. Ha? Sige, bye! Ang sugat ito siya. Gusto ko initabuo ito niya. Aha. Baya, wak man mag-text. Ayay! Urag lain na lida.

0: Kumusta, Mancho Amang? May apil ka magsukarap na hindi maniho ni mong motorsiklo. Kuman ni Sarasay. Bisan sa imong apan. Pero delikado kang klasiha sa tao. Kay kriminal ka o pinangita sa balaod. Anamon ko kamo mga hinanib sa kagaw gamit Sir Kaspar. Usara ka bala ang ipabawon ko ni mong hadto sa laing kalibutan. Aron dili ka mabugatan sa imong biyahe. Nawa na'y pagbalik kagaw. Sana sa pagkadaot ang sagbot sa katalingban ang napapasadag ko ay nilikalibutan na. May nanawag siyang cellphone. Na-assemble sa Skasones. Ako kuha ko.
1: Hello? Mancho? Hello? Tingo ko'y! Bangin sa ilong! Anong wa ni mo i-text ang imong tuyo, ha, Mancho?
0: Tungod kay bugto ng tag-iyan ni ng cellphone nga imong kitawgan, Major Gaspar.
1: Oh, uy. Kinsa ka?
0: Ako, ang eskwadro.
2: Three o'clock in the afternoon is the hour of great mercy. At this time, our Lord Jesus Christ died on the cross and redeemed the world. Let us pray. You died, Jesus, that the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of Mercy, we trust in you.
3: RMN Newsbreak. Newsbreak.
4: Mayong gabi kini yung Radyo Man Marisa Abadien. Sa tuwang malitatog ganito sa SED Marketing, ang tingamaw tinga parapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity BT Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tuwang balita, mahimo makaangkat ang nasudog hangtod sa 200 mil kametrikong tonelada ng abugas sumay matagtuig gikan sa Estados Unidos sugod sa tuig 2028. Kiniubo sa bago lang ipermahan nga Memorandum of Understanding kon MOU tali sa mga rice industry group gikan sa duha ka mga nasod. Nasairan nga ang mga USA rice ug Philippine rice industry stakeholders move

0: Government kun PRISM nilagda sa mga kasabutan nga mahimo motugot sa rice imports gikan sa Amerika sa sunod nga tuig. Katong mga malita, gihatod ka nato sa said Panyawon Herbal Capsule Plus Mangustin, said Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, said Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang said Panyawon Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
1: Di ana ang bagong herbal capsule nga makaalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan. Ang said Panyawon Herbal Capsule Plus Mangustin, nga mao ang number 1 ug wala nay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstones, goiter ug tuberculosis. Daghan na usab ang mga nakapamatuod sa kaepektibo ug natabangan sa said Panyawon Herbal Capsule Plus Mangustin. Gawa sa Panyawon Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo sab ang said Panyawon Garlic Capsule na makatabang pagbato sa ubang sakit sa lawas sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine, adunay bad cholesterol ug high blood pressure, brain cancer, sir ug panakit sa ulo gikan sa kuwang ug tulog. Makatabang sab ang said Panyawon Garlic Capsule sa paglimpyo sa dugo ug circulation sa dugo. Samtang ayo gyapon kalimog mga kasama sa said Liniment Oil, ang naila na kayo epektibo ang liniment sa masa nga said Panyawon Liniment Oil kaniadto, said Liniment Oil na karon kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa.
0: Mapalit na ang said Liniment Oil sa presyo nga 130 pesos ang 60 ml ug 80 pesos sa 30 ml. Samtang ang said Panyawon Herbal Capsule Plus Mangustin mapalit sa 16 pesos ang kada kapsula, 13 pesos sab kada kapsula sa said Panyawon Garlic o said Kugon. Samtang ang said Celebrity Beauty Kojic Soap mapalit sa 75 pesos kada usa o 80 pesos kada usa alang sa said Celebrity Beauty Soap with Glutathione na available na sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: RMN Newsbreak. Newsbreak. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
3: Pila pila win, San Miguel pila win.
4: More than 50 million pesos nga GCash prizes nga ipanghatag basta mo palit og San Miguel Pila products. Apil na! San Miguel Pila Win promo. Palit og unong kabutelya o can sa bisan unsang apil nga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
5: Iba ka gidya. Basta trabaho, gin-extrahan ang kapisan. Kag sa pamilya, gin-extrahan ang pag-atipan. Para sa imo, gin-extrahan sang McDo sulit busog meals. Ang pinakamanamit nga chicken fillet with extra rice at 99 pesos. And extra sudan at 129 pesos. Sulit busog sa McDo.
6: Pinakamanamit nga chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 254286 Series of 2026.
7: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
8: Ang galing-galing mo!
9: Smart 2!
8: Smart Dishwashing Paste ko!
9: Smart 2!
8: Prito ulam na masebo, plato o kaldero.
9: Smart!
8: Tanggaling for everyday.
7: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
9: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to!
8: Tanggaling-galing mo!
9: Smart dishwashing paste!
7: Heavy duty linis, bawat pahit.
10: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
9: ACS.

Ito ang oras ng panalangin, panalangin para sa pamilya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Kolosas 3, Kapitulo 18 hanggang 21 at Efeso 6, talatang 4. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa sapagkat iyan ang kalooban ng Panginoon. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa at huwag kayong maging malupit sa kanila. Mga anak, sundin ninyo lagi ang inyong mga magulang sapagkat iyan ay nakalulugod sa Panginoon. Mga magulang, huwag ninyong pagagalitan ng labis ang inyong mga anak at baka masiraan sila ng loob. Sa halip, palakihin ninyo sila ng may tamang disiplina at turuan ng mga aral ng Panginoon. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin na ito. Salamat Panginoon sa biyaya ng pamilya na iyong pinagkatiwala sa amin. Tunay nga na ang pundasyon ng bawat pamilya ay ang matatag na pagsasamang mag-asawa. At aming idinadalangin na sa iyong biyaya at kalakasan, lalong mag-alab at manaig ang pag-ibig, katapatan, paggalang, pagpapasensya at pagkakaisa ng mag-asawa sa isa't isa. Turuan mo na kanilang matuklasan at pansinin ang mga magagandang bagay sa bawat isa, higit pa sa mga kakulangan at kapintasan, maging mapagpatawad at iwasan ang galit at negatibong komunikasyon. Turuan mo sila na lagi magpasalamat sa iyong mga biyaya sa araw-araw at palagi ang hanapin ang bawat paraan kung paano sila makapagbibigay ng lakas loob at inspirasyon sa isa't isa. Aming ipinapanalangin na alinsunod sa iyong kautusan, ang mga asawang lalaki ay mahalin ng buo at wagas ang kani-kanilang asawa, gaya ng pag-ibig ni Jesus para sa Iglesia. Iyong turuan ang mga asawang lalaki na maging maunawain at pakitunguhan na may paggalang ang kani-kanilang asawang babae upang walang makahadlang sa kanilang mga panalangin. Amin ding idinudulog sa iyo ang mga asawang babae na tulad din ng iyong pinag-utos, sila'y magpasakop at magpakita ng paggalang sa kani-kanilang mga asawa dahil iyong itinalaga na ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa. Pagkalooban mo ng banal na takot ang puso ng mga may asawa nang sila ay maging tapat sa kani-kanilang asawa sa habang panahon. Iyo silang ilayo sa lahat ng uri ng tukso na makakapinsala sa kanilang pagsasama at sa kinabukasan ng kanyang mga anak. Pagkalooban mo ng tunay na pagsisisi at pagbabago ang puso ng mga may asawa na nahulog sa tukso o bumali ng kanilang sumpaang banal sa iyo at sa kanilang asawa. Panginoon, aming ipinapanalangin din ang aming mga anak na sila ay iyong protektahan, iligtas sa kapahamakan, pinsala at karamdaman. Pagkalooban ninyo sila ng banal na takot sa iyo at kakumbabaan upang kanilang igalang ang kanilang mga magulang at dinggin ang aral ng kanilang ama't ina nang sila ay mamuhay ng matagal na may karunungan at kasaganahan. Iyong pagtibayin ang loob ng aming mga kabataan, O Diyos, nang sila ay umiwas sa masasamang hilig at mga tukso ng kanilang henerasyon. Sa halip ay pagsikapan nilang maging matuwid, makatarungan, tapat, mapagmahal at mapayapa, magkaroon ng pusong malinis at marunong tumawag sa Panginoon. Pagkalooban niyo sila ng tibay na loob, nang pagsikapan nilang laging gawin ang matuwid sa iyong mga mata, maging responsable sa kanilang mga desisyon at kilos, at maging makumbaba sa pag-amin ng kanilang mga pagkakamali. Iyo silang turuang magtiwala sa iyo sa lahat ng oras at magtiyaga sa kanilang mga pagsisikap at maging matatag kapag nakaharap ang kabiguan. Iyong ipreserba ang iyong layunin para sa kanila at ipahintulot na matupad ito sa kanilang mga buhay upang ang pagpapala mo ay kanilang mapanatili at maipamana sa kanilang mga salinlahi. Maraming salamat, O Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.

pangihigala at tangi ang uban pa mga sumpay ni atong sugilanon. Esquadro! Tagsulat Marvin Sanchez Caballero. Umo sa direksyon ni Jennifer Dato Minusa, spinner Ariel Mancao, soundman Ricky Pangisgari, audio editor Lloyd Gabiana. Dalit kayo sa RMN Drama!

0: po ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Timan eding akong isulti ni mo dyan eh.
2: Unsa man ano?
1: Kung mamatay ko, ayaw ko ninyo imbalsamahan.
2: Ano man lo?
1: Aron tibuo ko nga mubangon gikan sa kulungan.
3: Jenny, kamingaw ba sa ba na inyong minteryo, uy?
2: Ayaw ka, Hadlock. Kauban ni mo ang kaliwan sa ungo inidapita. Di ko mangunay.
3: Pagkagit ni mo, abay, uy. Malas ka. Kay di masad ko mahadlock og ungo.
2: Bisag bubuan pagugtango, abay. Di ko ka mahadlock ako.
3: Di lagi. Taon mong kuungo.
4: Jani, ngano ka sukaon, Malka?
5: Gusto nang mugawas ang langgam sa kong tutunlan, Gapuldo.
6: Usa ka tawo nga nakasunod sa makahadlok nga reputasyon sa iyang apuhan. Ang pagkaungo. Pabring dato. Tagsulat, Generica Vidan. Ubos sa direksyon ni OG Kumpok Rakaza. Music and sound effects, Randy Padayaw Suson. Recording editor, John Lloyd Gabiana. Mga tunog ug kasikas, Ricky Garing. Dalit ka nato sa RMN Production Center. Pobring dato!
7: DTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog nga atay. DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500 pabalik sa mga butika. DTX 500.
8: Para sa Janice, gabay pa yung muman akong menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ibatay ko sa kong banao. DTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
7: DTX 500. Pabalik sa mga butika.
9: This newscast is brought to you by Dolphinol. Sakit ng ngipin? Get the bilis relief na subok na in as fast as 15 minutes. Take Dolphinol, the most prescribed mefenamic acid.
10: Puyat, ging ng kus, doktor. Di kayan kulula ko ang tamis?
11: Ano nagkapi magana nga tamis mo na, Sir Mac?
10: Ah, lagi. Basig glass na ni.
11: Maunang taas imong sugar. Murag precious bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapait. Lamina. Makapaptik pa. Maayo ni alang sa taas ang sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
10: Gulyat, sa sige na kong inuman ng seed panyawan coffee, maayo lang akong pamati. Dili na taas ang akong sugar.
11: Basta kaping seed panyawan, diabetes, malikayan. Seed panyawan coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
12: Maulan man, no worries na amoy kulubang damit.
13: Charm, Fab, Con, pangungkong makabloom, tanggal amoy kulub sa bangon ng Charm.
14: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
12: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
13: Pangong kumaka bloom sa Charm.
14: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
15: ACS.
16: Igala, nakakape na ka? Kaibaw na ba ka nga nibalik na o available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom o kaning mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka!
17: Sub wanna reveal your powerful glow? Magmyra Whitening Glow Vitamin Lotion. Get up to 3 times brighter skin in as early as 2 weeks. Helps with regular use. Results may vary. Myra Whitening Glow Vitamin Lotion.
18: Reveal your powerful glow.
19: Want to become a PT Idol? Visit our Manila studios or apply online wherever you are. Message PT Idols on TikTok or Facebook to get started. Follow us and become a PT Idol. See you there.
11: Playtime Entertainment. Born for happiness.
20: Playtime Entertainment. Born for happiness.
21: Life Extension. Vitamin D3.
22: Am I speaking with William Hill?
23: Yes, that's me. I've been taking it religiously for almost 9 years. I was taking Life Extension and I had some exams done and doctored recently before I came here, said I was the healthiest person he ever saw this age. So Life Extension is the only one I trust. And
22: for you, what's the best brand of vitamin D3 in the Philippines today?
23: I have the D3 right here, Life Extension.
21: Life Extension Vitamin D3 for longer life.

0: ug karon mga higala niya ang sumpay ni atong sugilanon. Pobring dato.
1: Noy, nagkinahan na makagawas natin ni. Oh. Kadakana ng dugo kami aga si mo. Tabang! Tabang! Gipriso mi! Tabang! Tabang!
2: Muna maluway, magkabatis mo si Kine na pita, Milche.
1: Ano, nagkinahan na makikis na dito.
2: Iyo ka pala ka. Ibalik ni Lino. Iyata mo tabangan ka magkagawas.
1: Oh, Tod. Si Lino di ay nagpalipan itong pagkaon.
2: Mau, ayaw lang usik yung imong tingog sa pagsigi-usikit. Mag-ikyas lang kita rin eh.
1: Huwag ko magtuog sa advice kayo, ang kapitan. Pero ano iya ba si kanangig? Ano iya ba si kanangig buhat?
2: Pabuto to si Lino.

Dali naman dahil kang nabalik nga nagpalit og pagkaon. Dali. Tabangan tika ng imong da. Dali ra yung kuya paning mga nipis kayo glawas.

0: Asa mo tayo ni boss? Huwag man sab sa kapulisan si Milchi.
1: Oh! Manguli ilitas, bay! Oh. Hello? Kap!
2: Oh. Busy ka?
1: Busy ko sa pagbagitan ni Milchi. May biyas sa sabay nga huwag man ang hid.
2: Oh. Ay, nakuna-una si Milchi. Ako na'y bahala niya. Si Johnny ang atimana.
1: Huwag nalang ikaw ay bahala ni Milchi.
2: Naibaw ko kunhain ka ron si Milchi. Huwag ang iyang mga kauban.
1: Unsa? Kay hain mo na siya ka ron.
2: Ako lang ang naibaw kunhain siya.
1: Unsa?
2: O nagtinodin do. Ako ang naibaw kunhain si Milchi.
1: Hain mo siya ka ron.
2: Sultihan talang unya ka kung matuman sa mo ang akong gusto.
1: Oh, yate na nun eh. May kondisyon ka pa?
2: Dindo, kinahanglang makuha ko na ang mga alahas ka tuwa ni Johnny.
1: Oh, unsa?
2: Huwag si Milchi ang makatabang na ko ini.
1: Oh, alahas?
2: Ang kwintas nga nakuha nila sa musoleyo ni Marcela Benaber.
1: Unsa?
2: Ang tanang alahas nga naa sa lawas ni Johnny, gusto kong makuha.
1: Unsa?
2: Sige ka lang unsa.
1: Imo man kong gilisod-lisod, anak kapitan.
2: Buhat ka lisod-lisod ha. Gisultihan talang ka sa kong gusto nindo.
1: Ha! Naong ka man ay kwarta, kapitan.
2: Parehas utang na ang kwarta din do. Huwag parehas tang dunay sekreto. Naibaw ko. Kaduna mo'y mga kalihukan nga nahisupak sa balao din do. Pusa, kung gusto ko nga dili manghilabot ninyo ang kapulisan, ihatag na ko ang akong gipangayo.

0: Aminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dini lamang sa DYHP Cebu City.
1: Mula sa number 1 Smart Dishwashing Paste.
2: Ang galing-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Prito ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
1: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
2: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste.
1: Heavy duty linis, bawat pahit.
3: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
4: ACS. Si Dina Masuhay ni Agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas.
5: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa pagkagis bilabila herbal oil?
6: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay mayo man siya. Dagan man na to akong pamanhod og ka normal.
4: Sa paragis bilabila dili na ka mag-agwanta pa.
7: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palito og at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product, kids party package or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026 for DTI Furniture Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
8: Seth Living Testimonies.
9: Si Reynaldo Panyamugana napaso sa Hit Gana iyang yaplasan sa Seth Liniment Oil og dali ra kini nga naulian.
10: Wala ko mabantay nga na dikit na di ang akong bukton sa Hit Gun motor na paso ko. Pagkapaso niya, ako din siyang gibutangan o Seth Liniment.
9: May gani kay nag-Seth Liniment si Reynaldo ug siya natabangan.
10: Tangan siya Seth Liniment. Wala yun siya ka-gulgul. Ako din si Reynaldo Panyamugan taga Bukana, Davao City.
11: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
12: Charm Fabcon. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy ko lumang sa pangon ng Charm.
13: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
11: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
12: Pangong kumaka-bloom sa Charm!
13: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
11: ACS!
14: Masubayo man ang paglibang ninyo, masigdaghan na imong gikaon pero ni agi pila kaadlaw wala gihapon ka nakalibang. Kana ang makahadlo. Kay kung naa kita gipasuod sa tuang lawas, dapat nato ini pagawas para dili magtigo mang hugaw nga makadaot sa imo lawas. Ang maayo nga balita, Adunay Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sa duha hangtod 8 ka oras, mapagawas na ang hugaw na dili dapat magpuyo sa tuang lawas. Ug mas maayo kag epektibo kung ato ini apilon sa pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 para sa himsog kag maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
15: Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.
16: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong helpline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa nato ang istorya ni Nang Maria.
17: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na.
18: Isip ko sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
19: Mas klaro na ba bisan gabi?
17: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata. Ug mas klaro nagyud bisan gabi eh. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
20: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
21: Lagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawas sa anumang uri ng sakit.
8: iBerry for a clear and healthy eyesight.
7: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palito og at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product, kids party package or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026. For DTI Furniture Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
22: This time check is brought to you by Summit Natural Drinking Water. Maulan man o maaraw, drink up, fuel up, rise to the summit with Summit Water.
23: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit, cardiovascular disease, diabetes, at even sa pag-prevent ng cancer. Ugaliing mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
8: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life. Mapalit sa mga butika. Life Extension Vitamin D3.
14: 3 for longer life.
0: Oh. Ay! O saman din do. Nagkasabot na ba ta?
1: Oh.
0: Ay! Sige. Bye.
1: Oh. Oh. Boss? Naon sa magka, boss? Sige magka... Oh!
0: Animal! Animal!
1: Oh.
0: Giyatagan kong problema ni Kapitana da.
1: Oh. Ngano man, boss? Ha?
0: Mamaulit ah! Mamaulit ah! Adto lang kong magnola sa bahay sa sunod itong buhaton. Sige! Padayon ta!

0: Johnny, pumagit nila yung agianan nga. Nakitaan pa yung sa gawas.
1: Kita magpakuwas paglaong bay.
0: May connection kini mo ang tunnel sa bahay sa ibabaw.
1: Oo. Ah, sige. Adunta mo akin dito.
0: Sige.
1: Ikay una. Magsunod ko ni mo. Ah. Watay lang yung paglaong karon. Gawas ni Tio Antonio.

0: Ang sabi ni mga panghitabo, inigdapit na.
1: Ayaw paghinat.
0: Habin ako ng mga daot ang tao to alis sa syudad.
1: Bisan asa ka, nungay dautan. Taghan ang mga sakop sa tanas.
0: Noy, pati yun matingalitan nila, Noy.
1: Luna ni Rason kung anong iyan ang gibuhat na to.
0: Nalipay naman o tako na kaikas kung di ka ni dinto. Mas grabe naman yung noong nahitabo na ako din.
1: Ayaw ka pala ka. Maluwas na langit na nilino. At nasa pabutong.

0: Uy, Johnny, merong putulahag din ang pinang sa babaw ng pultahan.
1: Uy, sirado mang pultahan sa babaw.
0: Mau na tingalin ang pultahan pinang sa bahay sa mga pater.
1: Posible. Uway laing bahay din sa ibabaw, gawas mga pater.
0: Anya, unsa may imong plano karon?
1: Bay, musa ka kuha ng putulong hagdanan. Magtara na kulukso.
0: Sige, suway.
1: Sige ha.
0: Hinay ha, tingalik mahagbong ka.
1: Oh, magambi ko bay. Di man maabli ang puntahan.
0: Unsa?
1: Di man lihog ang puntahan. Mura manig gilansangan.
0: Unsa?
1: Dili ka ni mawang gimartiryo nga nabati na to, bay.
0: Ha?
1: Manaw na lang ko. Di man maabli ang puntahan.
0: Ay, sa medo buhat doon ka ron.
1: Paminaw na ko, bay. Gusto tayo nilang presuhon din
0: eh. Unsa? Unya? Asa man ito mo, aki, ano ron?
1: May nahunaunahan ko. Kinahanlang pangandaman ako ang ilang pagsod o balik din eh.
0: Unsa?
1: Dali, bay. Mangitatag magamit nga panagang anong mga tawana.
0: Dito sa operating table. Basin may nabili dito nga hait na butang.
1: Ah, ayaw na. Iugod sa iyo na kagsuhay kining hagdanan nga putol. Mauyog ang hagdanan, bay. Mahimo ay natong gupon.
0: Ha?
1: Tabangi ko.
0: Oh, sige. Tabangan tanig gango-gango.
1: Kinahanglan nga ang manaog din. Mahug ug lahos sa ubos.

0: Bos. Wa na magkukay tingog-tingog niya, bos. Naghuna-huna lang ko. Naghuna-huna ko sa kwintas nga giingon ni Kapitan nga naan ni Johnny.
1: Aha.
0: Kinanglang makuha na to ang mga kwintas gikan kang Johnny.
1: Unya, bos.
0: Manaog ta. Ilaw sa tanil nga dili mahibaw si Papsi.
1: Unsa?
0: Bali. Manood kita sa dental clinic.

0: Tayo na lang po sa pagtantangin mo ka po sa kasamang kong kamot.
1: Manoy, kung ako maging mabutangin mong kaupan.
0: Usam kinita mo, Lilino. Naluwa mo siya magkabalik.
1: May masuod.
2: Ay! Kumusta naman mo din eh? Ay ba ako? Naging gutom na mo.
1: Kapitan, kasalbahis ni mo, ngayon mo manigibuhat na mo.
2: Ay! Gusto lang na kung kawatan ang kawatan.
1: Ansa?
2: Ay! Doon ay mga alahas nga naani dyan eh. Nga sigurado ko nga kinawat ni Agikan sa mga patay.
1: Ansa? Ansa?

0: po mo tayo magkamit ining hinagiban.
1: Alkansi, hunta inis away, bay.
0: Maguna-una taglayang paagi, bay.
1: Huwag yun kayo lang ag-anan din pa ingon sa gawas.
0: Oh, kuy, mga tao sa putahan, doon ay gustong manaog din eh.

0: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
1: Pot na migmati ka niyo, pa-check up ko dito. Pas doha pagyod ko sa Regan o diha sa Sigaboy, balik panak-pantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi, lami na, wala na ko iginom ro nga mga kuan unsa nga lain nga tambal. Oh, wala, kana na lang jud sa kapi na lang jud nya nga paragis bila-bila nya pagkatong lisensya namo, pag medical namo kay kinahanglan man sa lisensya, ana na ang kuan namo nga tik, dayon na jud ang imong UTI, wala na jud siya kuan. Okay na jud, wala na eh. Sa una ma problema na siya kada medical niya sa puti, lala na imong kuan tibay imong UTI. Kumuha ganin ano nga magsige ko ka-admit, pero pag sukad karon nga nagparagis na ko kita ng kape nga bila-bila, okay na jud kaayo, wala na ko lang giinom, kana lang jud siya ang Ginoo jud ang naghatag anang mga panalangin ko sa mga tambal gikan sa ano nga produkto. Simple ato din ang giampo no nga Lord, tagai lang jud ko og kanang maayo nga tambal kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no, kapoy na ba maay man to kay pagkape nimo buntag sayo kape nya ko to inom na pugko 3 times idi kape jud ko na paradis bila dila Lisa Heron Pausos ko anako 57
0: busa sa unsa mang banatian adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal oil ug paragis bila-bila herbal capsule para sa kinahanglang alibyo kay sa paragis bila-bila dili na ka mag-agwanta pa. Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis bila-bila. Paragis bila-bila. Paragis bila-bila.
2: This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS. Cut! Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting ang buhupay. Suot sa walang kaoras. Para sa sakit sa baga, liog ug buko-buko. Salon Pass. Metal salicylate menthol to coverol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa abaga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy. Goodbye.

0: mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati suban pang mga sumpay ning atong sugilanon, pobreng dato! Tagsulat Generica Vidad sa direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Musika gipahaom ni Randy Padayaw Suson. Recording Editor John Lloyd Gabiana. Mga tunubog kasikas Ricky Garing. Dalit sa RMN Production Center.
1: Kini nga portion hatud kanato sa The Original Koi Herbal Dietary Supplement. Daghang mga panghitabo sa atong palibot karon, dugang sa nasinating pag-usab-usab sa panahon, dugang stress o kakapoy sa panglawas. Hinungdan nga angayang kanunayon nato ang suplemento sa lawas aron active o adunay igong kusog sa matag adlaw. Ang The Original Koi Herbal Dietary Supplement dunay nagkadaiyang bitamina o minerales nga haom alang sa pagpaligon sa panglawas o sa immune system. Aduna kini vitamin A, E o C. Ingon man zinc, calcium, iron, magnesium, thiamine. Lakip usab sa mga ingredients ni ini mo ang palia, ahos, ginseng, kamunggay ug luya. Ang The Original Koi Herbal Dietary Supplement ginama sa mas advanced nga pharmaceutical company nga mao ang Organzen Herbal Products Trading. FDA approved kini. Manang bisan sa bag-ong karton ug mas advanced nga formulation, nagpabilin kini nga tag 12.50 lang ang matag kapsula. Barato na, epektibo pa. Unsa pa ingyuat mga kasama? Palit na. The Original Koi Herbal Capsule.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
3: Ang RMN drama. Mamasin na usab. Pagdalit kaninyo ning sugilanon.
4: Kung tinuot pa ko ni mong mahal, nga nung karoon ka man lang may pakita o may malig, hindihin ka man di atong mga higayon nga gipangandoy ko ikaw nga mag-akos o kasumbungan sa akong mga kasakit.

0: Pasay lu ako. Nakaamgon ako sa nahimo kong sayop.
1: Bisan di ko ba unas magkadaghan ni kayon kini akong kasangkasing, Melanie? Dili ko ihikaw ni mong ako, pasaylo. Apan dili na ang pagsaling at kanhing bukos kong gihatag ni mo.
0: Utang buot. Hatagi kong bisag katapusan na lang higayon. Aron akong ikamamatuon ang akong pagbasol.
1: Dili sa yun nga dawaton ang kamatuunan nila ni. Nga usan niya na kay gayon. Imo kong gibudhian. Panandam ko nga muhatag ka ni mo higayon. Kung mapahiluna mo pagbalik ang nagunob ng panahon.
2: Kun mahiluna ang panahon.

0: kung ikaw matuod ka na higugma. Palabihon mo bang kabuton ang katumanan sa personal mong pangandoy o ambisyon, bugti sa kalipay sa imong mga mahal sa kinabuhi? Kung may luna pa ang panahon, tuaw sa usa ka binuhat kanakabsan sa paglaom, nga mabalik pa ang kamadagayaon sa usa ka panimay nga gibugko sa matuod nga talikala sa gugma o kamalipayon. May bidli siya pa nga mudanag kaniya aron mapanhaw ang dugay ng patay niya nga paglaom.
1: Ang buhay kong ito ay tangan mo.
0: Sugilan ng isanuat ng Glenn Pino, direksyon Dino Berungan Eliseo, music scoring engineer Ariel Ariba Mancao, sounds Ricky Savage Bangis Garing, recording engineer Lloyd Cabiana. Dalit kalato sa RMN Drama. Kun may luna,
2: kun may luna ba?

0: high blood. Usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie. Natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
1: Ako si Ellie Paustos, 86 ang edad. Magsiging taas akong lugo, namglay na akong kabuhi. Gainan ko sa akong umagad nga. Trabahin daw ang bila-bila kape, masig maulian ka. Basta kainom ko, di naging maglayan ng kabuhi.
0: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: Ako si Lady Linta Mayreluya, isang health advocate and proud MXV believer. Sa pagsisilbi sa taong bayan, kailangan bukal sa loob yan. Ang saya, pag may nakikita mong may natutulungan ka. Kasama ko ang MX3 Capsule for 8 years with proper diet and exercise, tunay, natural, at original. Yan ang MX3. Dito ako believe.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: MX3, tunay, natural, at original.
5: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
6: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay maabot gid 320.
5: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
6: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang mga sangkap niini, isunayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa og makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
7: Salaypod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: iBerry for a clear and healthy eyesight.
9: Ang mga celebrity soaps ng SED Marketing dili lang pambabae, kundili panglalaki usab. Ang SED Celebrity Beauty Soap with glutathione apil usab. Ang SED Celebrity Plus Kojic, mga sabon kini nga adunay mga sangkap nga tinunan nga mubagay sa talang klase sa panit, mapalalaki man o babae. Ginamaan kini sa SED Marketing. Makatabang kini alang sa pag-is-is imong panit, ug kung kanunayon nimo kini og gamit, makatabang kini aron makapaputi tungod sa glutathione ug makapalimpyo pa kini sa panit tungod sa Kojic. Kung ikaw naka SED Celebrity Soaps, panit nimo, kutis porsilana na, himsog pa. Busa, pag-set Celebrity Soaps na.
10: Ang kinis na niya?
11: In fairness, nag-glow up.
10: May budget? So

Mga higala ni Akron ang lainong sumpay ni atong sugilanon. Kun mahiluna pa ang panahon.

kaysa sinugdanan. Gaan na siya upagtagad ka rin ako. Nga sa ato pa. Nga sa ato pa. May gusto na usap.

0: tuyo ni mo manghura ka uwi. Di ako si Tihwal, may gisugas dong James
1: na. Aw! Ang saguri ay na di ka di hati to, Ran. Nantang ikika ni mo.
0: Tatantay kaya sindahan, uwi. Pitanggay kang dong James, di mo. Nag-cellphone ka na. Humanggad ka.
1: Ha, di na kayo rin dagang customer ti, uwi.
0: Ayun niya na tapag chika dong, uwi. Aw, dong, dry, uwi. Humanan ako dari si Tihwal.
1: Aw, sige, unya na lang.
0: Ay, so dyan ni Uwe, ang mga kilang mo kung saan, no?
1: Mawara ka! Ay, laba pa, jismosa!
0: Ay, sila mo, Uwe! Jismosa ka doon! O sabi na, bang?
1: Ay, unya na lang, Uwe! Unya na maghata mag-solte.
0: Ay, so dyan lang! Nagsin niya pa ko dari!
1: Ala, iksol kita titulan, Uwe! Pas kita jismosa!
0: Oh, ang ingat ba yun? So dyan na, Uwe, yung saan, no?
1: Ako'y kakuan ko, ate ba? Lawi barang padong lagi dengan tu. Barang bahirada lagi si Dong James ini.
0: Satu orang saya bahirada?
1: Lagi.
0: Kenapa lagi?
1: Kuat. Natulah lagi si gani hati. Dia nak harta ku yang bayar sa customer dari tindahan ba. Ya timing dia ya.

0: ang pagtitiwasa. Kahit natutyo ko din rin sa tenko.
1: Danghag ka man, good! Na, wala. Naputol na. Sige, bye!

ikatulo na niya na akong pagtawag sa iyang phone. Pero uwa ganyan ito pa ka. Imposible sa tingali nga iyang gisilent mode ang iyang phone. Importante niya kini dito sa iyang tindahan. Labi na kun may mga kailan silang customers nga manawag lang kun may order. Shit.

0: Huwag siya magkulig istorya ninyo ni Tuan de Gurio.
1: Ay, bayan sa mong love life, Don James.
0: Bayan sa inyong love life, nga matod pa ni Tikboy na ako. Nga naghiskot magkulong ako sa kungan. O, Madam Rica magkuno.
1: Hala, no. Napatakalabasaga si Tikboy ta. Hindi kita fan na, no. May matayon kayo. May ikos dito nang yung bugan, oy.
0: Wa ko'y labot, Gurio. Huwag digi ko manghilabot kung nag-unsa man mo si Turanding. Ang ako, nga oras ka sa ting trabaho, pagtarong mo. Kuya ako para magandiyay gilibak ninyo.
1: Pwede ka lang ito, tibuya ka, kunis kriso tagad ka.
0: Kung sa kay kasulti sa itong mga suki, huwag mga customer, kung mabati mo, ha? Huwag mo na ilang makita ninyo. Ha, Gurio?
1: Ako, doang, nag-off sa bulsa yung mga suris itong, Lagiin mo ng silpa, nag-vibrate doon. Daghag yung maam mo ka ng vibrate doon kung di naman itong bagon. Mauyo kita ng anak doon. Ay, salamat. Ang vibrate yun eh. Nasa kapauyong sa tinanugan, pinagpahunong niya.

0: last na lang gid niya. Dili kaniya tubagon ang akong pagpanawag sa cellphone. Magmahay gyud ka Sir James. Tan-awa niya. Oh, what naman ay? I-receive ang akong tawag. Hello?
1: Hello.
0: Sorry. Sorry. Hello, Sir James. Hello.
1: Hello.
0: Abi na ako, dili na lang chikunin mo to bago sa sir.
1: Kuan kini. Sorry, may nabisihan ako dili sa tindahan.
0: May nabisihan o dili lang chikunin mo buwan na to bago? Kung ako masayop, ikalima or ikaunom na ba din akong pagtawag ni mo? But it's okay. Kaya nakadesign ko nga magtaksi na lang paingon diha. Aron nga, anahon ka na lang ako personalize nyo ang tindahan.
1: Buhari ka?
0: Oo, sir. And I hope nga inig-abot ako diha na aka. Kaya may tuyo ka ni mo. Pabutan lang ka sir ha. May ubos yung kunin mo kun. Uwa ka diha sa akong pag-abot. Please lang, Sir James.
2: This time check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
3: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
4: Ang galing-galing mo, Smart, Smart Dishwashing Paste ko.
5: Smart
4: Pritong ulam na masebo, plato at kaldero, tanggaling for everyday.
3: Ganyan pag Smart ang Dishwashing Paste. May double tanggaling formula, tanggal galing ang sebo at bacteria.
6: Pahit para walang bahit, linis, fantastic sa metal at plastic, number one ko to.
4: Tanggaling-galing mo,
6: Smart Dishwashing Paste.
3: Heavy duty linis, bawat pahit.
7: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
8: ACS.
9: RMN. Newsbreak.
10: Mayong hapon na si Radyo Band Josephus Jake Yucano. Sa itong Newsbreak kay Karo Kapuna, pero sa Data Extra 5E, pinuha mo matanol ang nalilad. Mag-detect sa 500 ka. Ang detect sa 500 na superior at resans ng mga graputing sa mga siliula, kapil mga skin solos, balok sa nadabas ng free radicals, yung pagkabi sa kulusyon, yung release mabisyo sa mga pag-ilom sa alkohol o ang pagpanabago. Sa tunggang balita, doon din ang patay ng doon mga rider na nagkasungag ng kampanga kagabi dito sa may National Highway sa Barangay Carmen sa may barangay 20 lungsod sa Carminda. Aga mga biktima, nilhagya sila si Mark Awing, Madinibi Adios, aga Marigon, o sa Marlon Ribanillo, hingkod ang inaanod pulos na kuyo sa lungsod sa Carminda, sa imisisyon sa kabilisan sa Carmen Procession. Naging ang usas sa mga motosiklo ang i-driven sa mga biktima, aging ang bisuway ang overtake sa gisundan nila sa karo dito nagkabangga, nagkasungog head-on yun, nagkabangga kanito ka mong motosiklo. Nagresulta sa grabe pagkaangulos daw ng nga sila ga inanalig kamatayon. Ano'y kaso ipasaka sanggit na puros patay kini mga rider nga mga bitima ga sila si Ravrilio o kinigingalag ga Awing. At yung news break kay Karoga Puna, katod ka nato sa DataX of 500, ang DataX of 500 kampiyon na may protection na 1.3 million orak yun sa antioxidants, ay bikibig ng mga pangontra sa mga free radicals of oxidation. Sa DataX of 500, ang atong panit o bataon, internal organ ayuhon ang detect sa fibroid, nilibato sa betas, fatal liver disease, glaucoma, cataract, cardiovascular disease, fatal liver disease, kidney disease, gas formation of PCDT, insomnia, acute pancreatitis, GERD. Ang detect sa 500, ang sekreto sa mga guwapo.
9: RMN Newsbreak.
11: Ang kinis na niya?
12: In fairness, nag-glow up.
13: May budget.

0: At ang ininyo ang sumpay sa atong sukilaron.
1: Kung mahilo na ba ang panahon?
2: Writer, Glenn Pino. Director, Dino Birungan Eliseo. Music scoring, Ariel Mangkaw. Recording editor, John Lloyd Gabiana. Sound, Ricky Bangis Gari. Dalit ka na to sa RMN Drama.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Hello?
2: Ano ikupyang wang karaang painting?
1: Ako ni nakit andin sa among bodega. Busa, ako ang tag-iha ini. Ugwa kay labot kun ako ning kopyahon.
2: Pilay presyo sa original.
1: Tili ni baligya.
2: Kinaang lang imo ning ibaligya nako.
3: Amang kolektor.
2: Palayo na sa painting.
1: Unsay na ang sa painting?
2: Ayaw na pangutana. Palayo nini. Karong dayon.
1: Ha?
2: Dagang.
1: Ano man? Rebecca, kining imong mga pinintal ang dangan sa kong kinabuhi. Busa kinahang nagkupon ko kining tanan.
3: Luwag ka lang imong ibuhat ba riyan?
1: Masang negobredo, sunugod ko kining tanan niyang pinintal.
3: Ayaw! Masuk ko siya!
1: Kinsa masuk ko?
3: Ang kolektor!
4: Adunay mga tao nga maulipon sa ilang gugma sa mga butang. Hangtod nga malimtan na lang nila ang kabililhon sa pagbati sa usa ka tao. Ang kolektor, laing sugilanon nga puno sa tanghaga, mga pangutana nga lisod tubagon. Ang kolektor, tagsulat Generica Vidad, sa direksyon ni Priscilla Raganas. Music and sound effects Randy Padayaw Suson. Recording editor Ariel Mancao. Mga tulub o kasikas Aldwin Nakurda. Ang kolektor. Dalit kaninyo sa RMN Production Center. Ang kolektor.
5: Mga suki na muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, dagan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Ug maong nangita akong food supplement aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Ug nagpasalamat ko sa said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong gitumar kada adlaw para sa akong high blood, cholesterol ug diabetes. Kasaligan good ang said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kini mapalit sa butika. Ayaw kalimot, said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginamit sa said marketing.
6: This newscast is brought to you by Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
7: Nawan ana ba ka og gana sa kama?
8: Basin og
7: may diabetes ka?
8: Mag TTX 500 na.
7: Ang TTX 500
8: adunay powerful extracts,
7: no phytochemicals,
8: og antioxidants,
7: nga gigan sa palaya,
8: og di sugared sugar cane,
7: mga organic compounds,
8: nga effective
7: batok sa sakit nga diabetes.
8: TTX 500
7: sa mga butika.
8: TTX 500
7: ang tubag
8: kontra sa sakit nga diabetes.
7: TTX 500
8: epektibo
7: sa pagpamubo sa blood sugar levels.
8: TTX 500
7: imo sa di sugared sugar cane extract,
8: og anti-diabetic property,
7: gikan sa palaya.
8: TTX 500.
7: Garantisado.
8: Highly recommended
7: sa mga eksperto.
8: Mapalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar.
9: Good vibes, mga kapamilya. Live on air. Kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
10: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
9: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
10: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
11: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold. Na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
12: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: iBerry for a clear and healthy eyesight.
14: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
15: Hello, Washi!
16: Hello, Mommy!
15: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
16: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
15: Mula noon hanggang ngayon!
17: All you need is Pride! All you need is Pride!
14: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
18: ACS.
19: Maakit nga itong tore na to. Pwede kong ibenta ang makukuha kong bakal.
20: Alam mo ba na delikado ang gagawin mo? Maaari kang makuryente at mamatay.
19: Mamamatay? Ganon katindi?
18: Oo, maliban dyan, ang pagnanakaw, pagbibenta, o pagbili ng anumang bahagi nito ay bawal sa ilalim ng Republic Act 7832 o Anti-Pilferage Act. Maaari kang mapulong at magmulta kapag nakakita ng ganitong gawain. I-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427.
20: Isang paalala mula sa NGCP.
21: Gikan sa kinatas ang bukid.
22: Nak, kitkamusta ngay?
21: O bisan sa pinakalayo nga isla.
22: Nay, gagraduate na ako!
21: Konektado na ka sa Globe Starlink 99. Pwede na makagamit og apps og internet with 2GB data og 100 text messages. Valid for 30 days. Maong bisan asa man sa Pilipinas, konektado na sa maayong kaugma.
23: O pauli na ko ka!
21: Go forward together. Globe.
24: Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026. Extended until January 15, 2027. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB260214, CUSIP of 2026.
25: Bata man o tiguwang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
26: Namo gisilingan namo nga nagagamit aning Paragis Bilabila gani iha kong gipa inom sa kapsula. Pagka human ako og inom kay isa lang ko nakainom, naulian dayon ko anang pagkagabi eh, pagkapuntag nagatindog nako.
25: Wow.
26: Mutong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na gyud ko ani niya.
25: Sa Paragis Bilabila dili na ka mag Agwanta pa!
27: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
28: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
27: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
28: Ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa!
27: Help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
28: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa! Unique!
27: Max Alaga! Max Protectado! With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world class quality.
28: ECS.
27: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
28: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
27: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
28: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
27: Help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
28: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa, unique.
27: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world class quality.
28: ECS.
29: Zen Living Testimonies.
30: Ang pangagod kun athlete's foot o alipunga o sa kakatulong na kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod, natabangan sa Zen Liniment Oil.
31: Tinood yun ang Zen Liniment nga, i-aplas na ako sa ako ang pangagod. Tapos karon i-aplasan ako siya, Zen Liniment, niuga. Karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
30: Ang Zen Liniment Oil o sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katol-katol sa panit, pinagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ni ini.
32: Eric Ko, Basarang gani.
29: Living Testimonies.
6: That portion was brought to you by Lady's Choice Mayonnaise. This Christmas, make creamy mac salad and creamy sisig special with Lady's Choice. That news was brought to you by Centrum Silver Advance. My nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
33: EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ubo, siksik sa suspansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay. Muri. Neem, Gui, Lebanon, Luya, Bawang, Cinnamon, Turberry, Mangosteen, Serpentina, Oregano, Lagun D, Vitamin C, Sodium Ascorbate, at B Complex Vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahira ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
34: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: This newscast is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
28: ACS.
6: That portion was brought to you by Leon Beer. Bangis sa panalo. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
28: ACS.
35: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
36: Tanggaling-galing mo.
37: Smart 2.
36: Smart Dishwashing Paste ko.
37: Smart 2.
36: Pritong ulam na masebo.
37: Smart.
36: Plato at kaldero.
37: Smart.
36: Tanggaling for everyday.
35: Get yan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
0: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste.
35: Heavy duty linis, bawat pahit.
1: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
2: ACS.
3: Wow! Burr months na! Ang bilis ng panahon. Parang lahat rush. Oh, don't stress. Ang sagot dyan, balanse sa buhay. Parang paglaro ng Bingo Plus. When gaming, dapat balanse din. Hindi to dapat makaapekto o pumalit sa oras para sa pamilya, kaibigan o trabaho. When you game responsibly, tuloy lang ang saya.
4: Mas kasaligan ang Bingo Plus. Nalangan ba ang imong fast withdrawal? Sa bagong delay compensation guarantee, kung eligible ang delay, mahimo kang makatawat sa compensation nga 100% sa withdrawal amount nimo hangtod 5,000 kada transaksyon. I-check imong withdrawal status sa Bingo Plus app. Bingo Plus. It all adds up to more. Terms and conditions apply.
5: Email responsiblegaming@petcard.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-824-89568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
7: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
8: ACS.
9: This time check is brought to you by iBerry.
10: Maulan man, no worries, naamoy ko lubang damit.
11: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy ko lub sa pango ng Charm
12: Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
10: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
11: Pangong kumaka bloom sa Charm.
12: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
10: ACS.
9: That news was brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
13: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
10: ACS.
9: That portion was brought to you by Generica Drugstore. Ginhawang hatid ng Generica Drugstore.
15: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
16: Hello, Washi!
17: Hello, Mommy!
16: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
17: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
16: Mula noon hanggang ngayon!
23: All you need is Pride! All you need is Pride!
35: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
10: ACS.

0: ug karon mga higala, niya ang sumpay ning atong sigilanon, ang kolektor.
1: Suit lang ng balyang.
2: Unsa man imong drawing?
1: Oh.
2: Gadagan mag papila na. Oh. Naong man sa lalaki nga nagmask?
1: May naong nako sa kolektor nga lalaki, Jared. Mauni siya.
2: Oh. Unya. Unsa may plano ni mo ana?
1: Nagbahad sa nako, Jared. Madisgrasya ko kung dinin ako pangitaon si Rebecca. Busa, unhan ko siya.
2: Oh, Marian. Marian. Diriting alimayo nga makikaway ka ng tawana.
1: Di na ko malimot anang maong mga mata, Jared. O di apa, ang iyang kuha sa CCTV. Klaro kay iyang naong.
2: Unya, unsa may buhatin mo anang imong drawing sa naong sakawatan?
1: Sa sunod gamang hulga siya nako. Na ako'y ihulga niya.
2: Marian, diriting alimayo nga painito ni mo siya. Sultihin na lang siya nga huwag kay mahimo aron makita ng karanggingan lagribi ka.
1: Jared.
2: Marian, kalma lang.
1: Kinahanglang makakita git ko sa naong ining tawhana.

0: Hello, boss.
1: Nakuha na ni mo ang painting?
0: Oo, boss.
1: Mayo. Matultulan mo na ka, Sir Bika.
0: Kana ang dili pa na ako masiguro, boss.
1: Sulti lang ko kung dili di mo kaya. Kaya tagda ko sa lain kining bang misyon.
0: Ayaw, boss. Ako ang nakasugod ini. Busa ako ang matapos.
1: Mayo. Unsa mo imong tanaw? Bago ang maong pinintal.
0: Bago, boss. Kuhar kini sa galeri.
1: Kung mau ka na, niara din ni sa siyudad, Sir Bika.
0: Mausap ka na akong pagtuo, boss.
1: Sige. Katagang tatag usa ka buwan sa pagtultul sa kitaguan karon ni Rebecca.
0: Usa ka buwan?
1: Sige. Ipadala sa bahay ang painting ni Rebecca. Bye.
0: Usa ka buwan?

0: birthday granny. Happy birthday.
1: Happy birthday. Salamat.
2: Happy birthday, Lola. Akong wish kay hatagan pakaog taas pa kay katuigan la.
1: Oh, kanang dili ko makaabot sa pagkaango-angohon, ha?
2: Ikaw, Gitla. Ay, ako na yung matubag, Lola. Hello?
3: Hi, si Rebecca.
2: Oh. Mahimo pag di na kuni mo i-appeal anang imong kabuang?
1: Okay, sayaw!
2: Wa kumahibaw kun hain si Rebecca o wa ko'y interes nga mangita niya.
3: Kinahanglan ng pangitao ni mo siya. Kung dili kang gustong may mahitabo sa imong lola.
2: Huh? Ayaw gyud hilabdiang akong lola, ha? Ayaw gyud! Hello?
4: Kinsya mo nang nanawag, Day, Marian?
2: Kuanlo?
4: Nahadlo ka o maayo on siya?
2: Hello?
4: Kuspan magod kayo ka? Paong dili ka makalimod na ako nga nahadlo kas na nawag ni mo?
2: Animal siya. Hello, please, tabangi ko.
4: Oh, ay kabalaka, Day Marian. Naagid ko kanunay nga mo anda mo tabang ni mo. Sayang sa mga akong pagkapulis sa unang panahon kung dili ko mo tabang ni mo karun. Day, siya may problema.
2: Si Lola, lo.
4: Ano mas Lola ni mo?
2: May daotag may tabo ni Lola, lo.
4: O siya? Ganyan nakasulti man ka, anak.
2: Nagpahad ako ang lalaking kolektor. May daotag may tabo ni Lola. Kung din ako pangitaon si Rebecca.
4: O siya?
2: Mauna, lo. Sa kubuhaton.
4: Ayaw lang unang pagsultis imong Lola bahin sa bahad sa maong lalaki. Maghuna-huna o sa ta, o paagi nga, kita-kita lang.
2: Pero loon sa akong buhaton.
4: Human sa kalingawan taron. Magsulti ta, diba?
5: O sa pato ako na parte nga imong gisulti karon, Brendo? Kisa pato imong gibaran?
6: Ay, regro na.
5: O sa dili ko na unaon? Makalimot ka ako sa ako nabati ka ron? Na doon naman kay gihulga?
6: Hulga lang eh.
5: Naibaw ko sa imong trabaho, Brendo. Person finder ka. Pero, dili na husun imong gibuhat na manghulga ka og tao aron lang matuman ang imong gusto.
6: Kinahanglan buhaton ko ang anging buhaton.
7: This time check is brought to you by McDonald's.
8: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
9: Hello, Washy!
10: Hello, Mommy!
9: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
10: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
9: Mula noon hanggang ngayon!
11: All you need is Pride! All you need is Pride!
12: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
13: ACS. Cebu, get ready. A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines tour. Featuring the band's new single, In Love in the Philippines. Presented by Concert Republic.
14: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic's social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
15: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
16: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
15: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
16: Ipin ay Max Alaga. Max Protect.
15: helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
16: You need toothpaste for brushing, para siguraduhin ipin ay Max Alaga, Max Protektado pa unique.
15: Max Alaga, Max Protektado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
17: ACS Apple.
18: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
19: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw kay katarata. Ingon sa doktor, murag nay dagumpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulay na ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw. Wala na ang dagom.
20: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
21: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
22: iBerry for a clear and healthy eyesight. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
23: ACS. You must keep your mind on the objective, not on the obstacle. Ika nga ni William Randolph Hearst. From a law student to bar exam until I became a lawyer, grabe talaga ang sakripisyo ko. Nagawa ko lahat dahil focus lang ako sa objective ko. At syempre, sa tulong din ng ating Panginoong Jesus. And every break time ko, hindi ko talaga ini-skip ang MX3 Coffee time ko. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Ang MX3 Coffee ay low acid na, high source of vitamin C and calcium pa. Ako si attorney Dolly Cruz, MX3 Coffee, dito ako bilib.
24: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
25: This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.

0: Polly Coffin, Samanchat, Malupit, Sakamaymo, Mabait, Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
1: Wow! Winner kita!
2: Salamat, salamat sa inyong pag-uban na mo sa akong birthday, ha?
3: Lola, pamilya namin mo.
4: Mauna ka, Lota. I love you, man, good.
1: Sa tiguang!
2: Namagod na namin, Roy! Ikaw na namin, no? Ikaw na, no? Bisan, usan na lang yun ang masod sa imong o. Sa mga ganahan ka bugal-bugalan tas mga bata.
4: Unsay bugal-bugal. Tinuol magunay ako, day. Langga, Carlota. Maunang daghan ang saksi nga musulti ko sa akong debate, karun.
1: Ay! Napaang daw ni Lola, oh, Granny!
2: Matog na ko, ay!
4: Ay, sige na langga. Ihatod takas imong par.
2: Padukol ka, padukol ka na kung tiguanga ka. Padukol ka!
4: Palita po yan, eh. Dukol magyuta.
2: Bayang! Ayaw kalimot sa pagpaniral sa mga bintana o kapuntahan, ha!
4: Okay, mag-meeting na tayo.

0: Juan?
1: Oh. Yan na nag-jacket man ka. Wala ka na sab ka?
0: Oh. Kinahana mahuman na niya akong tahas.
1: Mapauli ka?
2: Why siguro?

0: Unsa? Nagbahad nimo ang nanawag gabi sa telepono?
1: Oo, oh, Jared. Ug dili maayo ang iyang gisulti.
0: Oh, mo ba? Ano ba no?
2: Ala, uy. Himayo pag ako mainom da. Ginervyos na hinuon ko na yung gisulti, Marian.
1: Nagbahad na ako ang kolektor ng lalaki.
2: Unsa?
0: Unsa may yung gibahad ba?
1: Kwan, may...
3: May tabong daotan ni Kaluta. Kung dili pangitao ni Marian si Rebecca.
0: Unsa?
1: Ug sa tinud-anay lang. Nahadlong ko para sa kong lola. Guilty ko sa mga nahitabo karon. O na lang unta ko mo apel sa contest.
3: Ang tanan ining kalibutan, adunay rasyon inday Marian. Ayaw kabala ka. Di ka na mo pasyagda.
0: Lo, kinanglan mo ka nahuna ta sa sunod natong buhaton.
3: Ang una natong buhaton, no? Bantayan si Kaluta nga dili siya makabantay nga gibantayan siya.
0: O nyo, kinsa mo nang buhantay niya?
1: Maugit, Lo.
3: Ako.
1: Ikaw? Ikaw, Lo?
3: Oo. Ako ang mubantay ni Kaluta. O kamong tulong nga mangita og paagi unsaon nga makit-an si Rebecca.
1: Yes, Lo.
0: Pero Lo.
3: Unsa man?
0: Dili ka na atakihon si Lola Carlota ni mo? Kontra na ba mo?
3: Ay, sos. Ayaw kabalaka na mo, Dong Jared. Padugang sa pustara ng kangang Carlota. Pero, in love kayo na nako, eh. Ako'y bahala. Buhion ako ang patay.
1: Oh, Lolo Amin.
0: Lolo!

0: Balian?
1: Oy, Amer. Ay, ikaw man di ay na. Kung mamauli mo, ang pulta sa tubangan na agi, ha?
0: Dili mi mamauli.
1: Ha? Oy, Amer. Naibaw na ba yung kagasuko kaayo na nimo nga kung madam?
0: Balyang, kinahanglang bantayan na ako si Carlota.
1: Unsa?
0: Pero, dili siya mahimo nga mahibaw siya nga gibantayan na ako siya.
1: Ay, ngano imo man sa siya bantayan?
0: Dunay nagtinguha og daotan niya.
1: Ay, salan?
0: Busa, tambagi lang na si Carlota nga magig-amigo na lang ako.
1: Ay, o sabay imong rason nga di ka mo pa uli?
0: Sumpayan niya ko ang naputol.
1: Sumpayan ang naputol? Ay, usa ba day naputol?
0: Ang naputol namong gugma.

0: kaming ngauna sa karsada.
1: Marian, ganun hindi ako pagkasagawas. Lawak ng gabi.
0: Ganahan lang kumutanaw sa palibot sa gawas, Jared.
1: Oh, gusto ni mong ipaon ang imong kagalingon sa kolektor.
0: Oh.
1: Ganun ka?
0: Jared, may tao sa ubo sa poste.
1: Oh, unsa?

Mga suki na muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, dagan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Og maong nangita akong food supplement, aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Og nagpasalamat ko sa said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong gitumar kada adlaw. Para sa akong high blood, cholesterol, og diabetes. Kasaligan good ang said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kining mapalit sa butika. Ayaw kalimot, said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginama sa said marketing.

mga higala. Gidapit ko kamo sa pagpamati suman pa mga sumpay ning atong sigilanon. Ang kolektor. Tagsulat, Generica Vidad, sa direksyon ni Priscilla Raganas. Dalit sa RMN Production Center.

0: bath soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
4: Day and that, nganong masulubon man ganang naong nimo?
5: Naluhoy man ko ni Lola Papa Ranch. Mitukar na po lang yung hubak ko gayoma. Mitaas pag yan ang yung blood sugar.
4: Lakaw da yun nga doon sa butika. Pagpalit da yun og Biotroph Herbal Capsules. Sigurado kong dako ginigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotroph, bantuga na kaayong makaalim sa mga naglaylayang suliran sa panglawas. Sud na sa dugayng panahon.
5: Papa Ranch, okay na kanya pong lulo. Salamat kayo sa Biotroph Herbal Capsules. The wonder food supplement.
6: Biotroph Herbal Capsules. Mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
7: DGX 500. Ang tubag kontra sa sakit nga diabetes. DGX 500. Epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. DGX 500. Imo sa disugard sugarcane extract. Ang anti-diabetic property. Gikan sa palaya. DGX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. Mapalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar. DGX 500.
8: Jose Rochelle. Ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama. O DTX 500. Dua lang ka kapsula. Kadaadlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
7: DTX 500. Pumalis sa mga butika.
9: Nibalik na

0: pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom o mangosteen fruit extract pa. Ang healthy niya kape o gumot o lami kayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
1: Biotro Herbal Capsule.
2: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
1: Biotro Herbal Capsule.
2: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
1: Biotro Herbal Capsule.
2: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didings Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batu Leyte, Lourdes Pharmacy Osamis City, ug sa mga nag-unang butika.
1: Biotro Herbal Capsule.
3: Shout out sa mga call center agents diha. Parihon nako, I'm Kate. Ang among stress sa shift, grabe. Labi na kong graveyard. Kanunay puyat, haggard, sabaw, unsa pa. Makarelate yung taan na maayong gani. Kaya dunay nag-suggest ako og stress tabs. Uban sa proper diet and exercise, tabangan ni ini nga maibalik ang mga nawalang nutrients sa ako tungod sa stress. Karun, fresh and focused with the help of stress tabs. Bisan stress sa shift, sulayipod ninyo. Guapa ka? Stress tabs.
4: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
6: Usa sa mga kumpanya nga nag-una sa natad sa luwas og limpyo nga oxygen tanks, Brilliant Metalcraft Hospital Systems, mipasalig nga masayo na ang pagkabot ni ini, pinaagi sa ilang bagong disenyo nga gigama alang sa mga hospital og pasyente.
7: We believe na ang oxygen may number one na tambal magamit sa tao. Once it will be closed inside the tank, there is complete manufacturing of rust which will serve as the toxin given to it. Pag-abri mo bisag asa na tanke, compare ato aluminum sinaw kayo.
6: Isip keynote speaker ato sa Private Hospitals Association of the Philippines Regional Management Seminar ay ang ipadayag kung unsa ka mahinungdanon ang paglanghap o limpyo ng oxygen.
8: Makita natin doon sa presentation ni Dr. Dampor na yung mga bagong innovations na yun ay magpo-provide ng better outcome para sa ating mga hospitals at sa ating mga patients.
7: For those hospital owners, atong matabang ninyo, ilisan o aluminum para wa na itaya. Libre ni sa amo kumpanya.
9: Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, madami nang nagbabago sa ating katawan. Kaya importante na kasabay ng healthy food at exercise ay umiinom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance. Ang Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance ay may nutrients na complete from A to Zinc na inadjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-multivitamins plus Mineral Centrum Silver Advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
11: Sabwana reveal your powerful glow? Magmyra Whitening Glow Vitamin Lotion. Get up to 3 times brighter skin in as early as 2 weeks. Helps with regular use. Results may vary. Myra Whitening Glow Vitamin Lotion.
10: Reveal your powerful glow.

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puting power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, by the power of 2.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS. Rise to the summit. Drink up. Rise to the summit. Fuel up. Rise to the summit. Rise up.
4: The right hydration matters.
5: To perform.
6: To win.
4: To rise above challenges.
7: Top athletes like EJ Obiena, Bella Belen, and Dwight Ramos choose Summit Natural Drinking Water.
4: Fuel your peak.
6: With the right hydration.
4: With the right minerals.
3: Drink up. Fuel up. Rise up. Rise to the summit.
4: Summit Natural Drinking Water.
8: Summit Natural Drinking Water. Rain or shine, drink Summit water. The right hydration with the right minerals.
9: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RNN.
10: Oras sa DYHP, alas 5.13 sa kahaponon.
9: Headlines.
10: Uluhan sa ato mga balita, Cebu City Mayor Nestor Archival mapadali sa clearing operation sa nidahiling yuta sa barangay Pulang Bato ning siyudad. Samtang ang pamilyang apektado sa landslide sa barangay Pulang Bato na kaduwat nagtabang gikan sa DSWD Field Office 7. Gikan sa Mindanao, ang 41 ka kilo sa gituang shabu nga nasakmit sa PDEA apang gituhan usab ni nga gi-import sa gawas sa nasod ang maong supply sa ilegal nga drogas. Kabambiruhan sa Dakbayan sa Mandawi ni apil sa monitoring sa mga sapa sa syudad atol sa pagbunog sa uwan karong hapon. Mawag ito mga headlines. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas, worldwide, maayong hapon. Kini si Radio Man, Aida de la Cruz Tampos, matun sa atong mga balita news update. Ado kanong Lunes, Oktubre 12, maayong hapon kaninyong tanan. Medyo dagom-dagom atong kalangitan karon ug ang monitoring sa quality sa ato ang air diri sa Metro Cebu. Nabila sa Dakbayan sa Sugbo, kasama unhealthy paghihapon. Wala yung tanga nag-monitor sa monitoring sa environmental Bureau kabahin sa air quality diri sa Dakbayan sa Cebu Metro Cebu area. Karong adlawa, walay face-to-face classes o level sa Dakbayan sa Cebu sa uban pang lugar, uban pang syudad sa Metro Cebu. Atong sutao, nag-standby mo sa dugang pang-update kung ugaling. Magpadayon ba ang ipatuman nga online classes lang? While wala pa ang face-to-face classes gumikan sa air quality. Kung karon sa mga detalye na sa ato mga balita, si Cebu City Mayor Nestor Archival mupadali sa clearing operation sa nidahiling yuta sa barangay Pulang Bato sa syudad. Kasama mo sa balita Radio Man Eli Bulunos.
9: DYHP Tatak RMN Report.
11: Kini maong balita hatod kato sa EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17 in 1. Papaspasan ni Cebu City Mayor Nestor Archival ang clearing operation sa nidahiling yuta sa barangay Pulang Bato sa syudad. Kini aron makabalik ng apektado mga pamilya nga temporaryong ipabakwit gikan sa ilang mga Pinoy-anan. Tulo ka kinabuhi na kala sa Sitio Riverside kay Darong sa maong barangay dahil lakip niya natabunan sa nidahiling yuta na itong maging simana. Matong Archival nga gipadaan na sa kagamahan sa kagamahan ng mga ekipo sa engineering department sa nisutan na pit alang sa imuong lakang.
12: Nag-uulang mga residents nga din isidik sila makabalik na dito. And of course, ang barangay o ng city kay of course, ato magdun silang tabangan. Pero akong ipadong engineering pa makahimog planong sa Ibuhaton. Kaya na naman ang atong equipment na dito, ready naman ta. I-claro yun ang roadmap sa Ibuhaton.
11: Si Mayor Nestor Archival, giba naman sa mayor ng Mulanat pa o pipila kasi mga nauna makabalik si LPD Ana nakapinsa 50 ka pamilya nga temporaryong ipabakwit sa Pulang Bato Barangay Gym. Mga kasama, nakatilaw na ba mo o kape nga doon ay native purple corn? Kung wa pa, i-try na ang EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Adun na kini antioxidant properties nga magkalikay sa paggahay sa agianan sa dugo ngadto sa kidney nga posibleng maresulta usab sa diabetes. Gawa sa native purple corn, duda sa kini arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanela, bayabas o rose hip. Puno usab sa vitamins, minerals, protein o fiber nga maghatag og hinlo nga digestive system. Vegan o gluten-free pagyud. Kape na gamit ang EXL DHL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sinayang inyong radio man, Eli Balanos, DYHP, Tatak, RNN.
9: Radyo mo nationwide.
10: At oras alas 5:17 na sa kahaponon, samtang mga pamilyang apektado sa landslide sa Barangay Pulang Bato, nakadawat na og tabang gikan sa DSWD Field Office 7. Kasama mo sa Balita Radio Man, Remart Pugol.
9: DYHP Tata RMN Report.
5: Kini nga balita, atod ka na to sa Life Extension Vitamin D3. Sa detalye sa tong balita, gitabangan sa Department of Social Welfare and Development Field Office 7 kung DSWD FO7 ang mga pamilyang apektado sa nahitabong landslide sa City Riverside, Barangay Pulang Bato ning Dakbayan sa Sugbo. Ang naisgutang ahensya ni hatag og relief items ngadto sa 47 ka mga pamilya nga naapektuhan sa maong trahedya. Nakaapod-apod ang DSWD FO7 o 47 ka mga modular tent, 47 ka ready to eat food packs o 141 ka mga malong alang sa panginahanglan sa apektadong mga residente. Sa kinatibukan, 190 ka mga individual ang natabangan sa ahensya human sa nahitabong landslide sa nahisgutang barangay. Kasama mo sa DSWD FO7. Ako yung Radyoman Remart Pugoy DYHP. Tatak! Aremen. Kadunga balita, hatod ka nato sa Life Extension Vitamin D3. Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang para sa pagbalig-on sa atong immune system, depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa Vitamin D3 diha sa atong dugo, maka-function usab ug maayo ang atong mga cells, maka-produce og panagang ug makapatay sa viruses sa di panimusulod sa atong cell wall. Busa mga kasama, inom kada adlaw og duha ngadto sa tulo ka soft gels sa Life Extension Vitamin D3. Recommended kini sa mga medical doctors, 100% kaginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika ug number one nga tatak sa Vitamin D3 sa Pilipinas. Mga kasama, mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika ug sa mga Life Extension Clinic. Sa Cebu City, naani mahimutang sa Osminia Boulevard, dool sa Cebu Dock ug Cebu Gospel Church, ug anaa sa ADM Building, Barangay Kansaga sa Konsolasyon at Bangsa Jollibee. Mapalit usab kini sa Dumaguete City, diha sa House of Taft Building sa Taft Street, Barangay 8, dool sa Kamanhak Terminal. Alang sa gustong mupalit, mamahimo kamong mukontak sa 4161655 ubang kaha sa 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
9: Radyo mo nationwide.
10: At oras alas 5:19 sa kahaponon. Samtang kabumbirohan sa Dakbayan sa Mandawi ni apil sa monitoring sa mga sapa sa syudad aton sa pagbunok sa uwan karong hapon. Kasama mo sa Balita Radio Man Ken Galenea.
9: CYHP Tatak RMN Report.
13: Aron pagsiguro sa kaluwasan sa mga nagbuyo duol sa mga kasapaan ingon man sa mga lugar nga daling bahaan, voluntaryong mitabang karon mga personal gikan sa Bureau of Fire Protection sa Dakbayan sa Mandawi alang sa gihimo nga water level monitoring sa mga sapa sa maong syudad. Ang BFP Mandawi pinanguluhan ni City Fire Marshal Fire Superintendent Alvin Torion ni deploy og pipila ka mga personnel alang sa pagmonitor sa dagko nga mga kasapaan sa syudad para makahatag dayon kining impormasyon ngadto sa mga residente kun duna may panginahanglan nga mobakwit sila sa mas luwas nga lugar subay sa pagtaas sa tubig sa sapa. Ang mga sakop sa BFP mutabang sa pag-assess sa level sa tubig sa mga sapa pag ila sa mga napit nga risgo sa baha aron kaproteksyonan ang mga residente diha sa maong komunidad. Ang Mandawi dunay dagko nga mga sapa sa Masabutuanon River nga naglatas sa pipila ka mga barangay ingon man ang Mahiga Creek sa Barangay Subangdako sa maong syudad. Kasama mo sa Dakbayan sa Mandawi ang ining Radio Man Ken Galenea Tatak Arimen.
10: Kining portion dalit kanato sa DTX 500. Ikaw naghambin magsakit karong panahuna, mag DTX 500 matag adlaw. Dura kini charan tirigan sa paliya nga nagsuhid sa insulin function. Kun imong blood sugar mubo, kontrolado ang imong BP. Apang inom sa DTX 500 matag adlaw, makatabang, makapanindot sa imong tulog, makapugong sa mga sakit-sakit sama sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia o guban pa. DTX 500 the best choice against diabetes induced hypertension. At oras alas 5:21 na sa kahaponon. Mami, makahilumdum ka ba atong last nga gipanuhot si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, grabe sa lunsaon ni mo og kugos, karga og duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mami, panuhot stress, dili ni imbento, tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay Simeticon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia-described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines Prescription Data on Antacids and Antiflatulence among Pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most Pedia prescribe Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor. At oras alas 5:22 na, gikan sa Mindanao, ang 41 kilo sa Cebu. Nga nasakmit sa PDEA 7 apan gituhan usab nga gi-import gikan sa gawas sa nasod ang maong supply sa illegal nga drogas. Kasama mo sa Balita Radio Man Arnold Bustamante.
9: CYHP Tatak RMN Report.
14: Gikan sa Mindanao ang 41 kilos nga shabu nga nasakmit sa mga sakop sa Philippine Drug Enforcement Agency Regional Office 7 uban sa mga personnel sa PNP Drug Enforcement Group, Special Operations Unit, Naval Forces Central ug Mabolo Police Station 4 sa Cebu Deputy Office gikan sa usa ka habal-habal driver nga mabalor ang talan sa 278.8 milyon pesos alas 7:18 kagahapon sa buntag dito sa Arca Street sa Barangay Mabolo sa Siyudad sa Sugbo. Mato ni Tessa Tiuzen, Acting Assistant Regional Director sa PDEA 7. Nga base sa pamahayag sa suspitsado nga si alias Erwin, gisakay niya sa Roro Vessel ang SUV nga naadito ang kargamento nga Cebu, aban wala pa nila masayri kung asa gidunggo sa pantalan sa Sugbo ang mga illegal nga drugas nga mao pagkaron ang gihimong imbestigasyon sa Intelligence Unit sa PDEA 7. Gipasabot ni Noni Tiuzen nga kung basihan ang packaging sa mga illegal nga drugas, makita nga imported kini. Sama sa nanglabay nga mga dakop sa kapulisan ug PDEA, gisulod ang mga illegal nga drugas sa Chinese tea bag nga nagpamatuod nga gikan kini sa gawas sa nasod. Wala na muhatag paugdugan ni Talia ang PDEA 7 may kalibutan sa gikanan sa mga illegal nga drugas, sanglit nagparayan pangilang pakisusi o posibleng mga follow-up operation. Milos na sila og backtracking o pagsubay kinsa ang mga kauban ni alias Erwin din sa dagpay sa Sugbo, lagip na sila mga gipanghagbungan sa illegal nga drugas.
15: Yes sir. Ang backtrack po rin, asa gikan ang droga kinsa iyang mga kauban din sa Cebu ug asa pahadulong po ng ubang madroga katong na iyang dala. Kaya medyo dako-dako dyan siya.
14: Giangkon matod pa sa suspitsado nga matagsimana, hatagan siya og 10,000 pesos nga suhol sa nagkontak nini ko nga makadeliver siya. Usis ang gihagbungan sa legal nga drugas mao ang Dulho Fatima, samtang ang uban ipadala na sa laing lugar sa Visayas.
15: Per interview na mo, initially, mauna siya yung kanang minimum niya ang 10,000 per week ang ginaingon niya kay. Ang ingon niya per sogo eh. So, sa'yo, depende sa ihatag na sa iya ha.
14: Ang pamahayag ni Tessa Tiuzen, gitakdang ipaubo sa forensic examination sa PDEA 7 ang cellphone nga nakuha gikan sa suspitsado. Ang ituan nga makatabang sa ilang gihimong imbestigasyon kung kinsa ang nagsupply sa mga ginakanon sa illegal nga drugas. Kasama mo sa PDEA 7 yung Radyo Man or Bustamante ni YHP, Tata Carmen.
9: Radyo Mo Nationwide.
10: At oras sila 5:25 na sa kahapunon. Dugang pa sa itong panag-uban, mga kasama human sa mga pahinom do.
9: Radyo Mo Nationwide.
16: This time check is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
17: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
18: Gaagay! Sakit ka ayo akong tiyan! Diligid ko kalibang!
19: Hala! Luyan ni Muga! Og delikado, Ana! Palitsa akong Super Fiber sa butika!
17: Super Fiber! Ang bago ka produkto ni Life Extension Philippines. Naay powerful detoxification effects gikan sa plant fibers, prebiotics og alkaline food. Likayan ang colon cancer paagi sa pag-inom og Super Fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast or before sleep daily. Para mas epektibo pag-yun, imlisan og Life Extension Vitamin D3 kada humanog ka. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay niya pagkaliban, Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
20: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga maluya ang panglawas. Maong importante, nga ligon ang resistensya o prime nga panglawas. Dapat dito ta sa masaligan. Ania ang Immune Pro Prime. kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug garon with an added 1000 IU of vitamin D3 tama nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos and 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Lahi ra gyud ka, basta trabaho, ekstrahan gyud ang kakugi. Ug sa pamilya, gi-ekstrahan ng pag-amuma. Para nimo, gi-ekstrahan ng McDo sulit pusog meals. Ang pinakalami na chicken fillet with extra rice at 99 pesos. And extra sudan at 129 pesos. Sulit busog sa McDo. Pinakalami na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants, November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB254286, Series of 2026.
21: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
22: Unilab quality yan.
21: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa nabag-uri ng sakit.
23: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
24: Mommy, makailumdum ka ba atong last nga gipanuhot si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, kabisan lang saon ni mo kugos, karga o duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mommy, panuhot stress. Dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay Simeticon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress sa pamilya. Basta kabag, most Pedia prescribed Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkataot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX 500!
26: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 100 kapin, gitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
25: DTX 500, mabalik sa mga butika.
27: Burnout? Kakapoy? Murag dili na mo function ang imong utok og lawas? Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kinigikan sa puro ug natural nga mga sangkap nga magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabut nimo ang optimum health para mas daghan kang enerhiya ug mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat, hataw na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate An.
25: May buhay sa makabuhay!
20: Mga idol, samtang nakaidaran, pwede sab nga manluya ang panglawas. Baong importante, nga ligon ang resistensya o prime nga panglawas. Dapat dito ta sa masarigan. Ania ang Immune Pro Prime, kini usa ka multivitamin nga dunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tabang nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron. Kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos and 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Visit the GCash Help Center or call us at 282-0210-027-213-9999. Gold Landline or internet call through Help Center. GH Change Incorporated is regulated by Bangko Sentral ng Pilipinas.
1: Mga kasama, sa panahon karon dunay bili ang matang piso. Ug kung magkasakit, dili lang ang panawasa maapektuhan. Ingon man ang budget og pamilya. Dawat na ko nga mas mahal magkasakit. Mao nga angay wais og mag-invest sa health with multivitamins plus minerals Centrum Advance. Ang all-in-one nga multivitamin plus mineral nga complete from A to zinc formula for only 1150 SRP per tablet per day. Mao nga makatabang suportahan ang stronger immunity, healthy heart o good eyesight o banan og proper diet o regular exercise. Alang sa mga nanarbaho, breadwinner, ginikanan o sa tanang dunay ginaasikaso adlaw-adlaw, make your health a priority o i-advance ang kinabuhi with Centrum Advance. Kay o giatimani mo imong kahimsog adlaw-adlaw, mas andam kang magpadayon sa paginabuhi o pagkatiman sa imong pamilya. Hinumdumi mga kasama, mas mahal magkasakit. Mao nga pag-invest sa health adlaw-adlaw with Centrum Advance. Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance, alagang di magkukulang.
3: Maayong hapon mga kasama, kini yung Rajman RV Veloso. Kanunay ka bang nagluya? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Makuha ang B vitamins sa pagkaon ng itlog, beans, tuna, saging o uban pa. Apan dili na kinahanglang mugasto ka pa og dako. Sa 20 pesos lang, kompleto na ang B vitamins nga imong kinahanglan. Anaa kini sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Gawas sa B vitamins, may laing bisisize pa kini ka mga powerful ingredients maong kung makatumar ka ni ini, mahimo gid kang abtik, alerto o dili limtanon. Himsog pagyud ang tibuok lawas. Ayaw kalimot pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada.
4: Ako si Radyo Man Benji Tanghian. Ug alang sa tuang makasama nga nagproblema tungod kay tagdugay sila nga makapagawa sa ilang hugaw. Ayaw mo kabalaka ni ana mga kasama kay aduna nay solusyon ni ana. Mao ang Super Fiber. Ang Super Fiber ang number one nga pangontra sa constipation o paglisod sa pagpagawa sa hugaw. Number one nga pangontra sa irregular bowel movement ug number one nga makapabatok sa colon problems ug colon cancer. Ang regular nga pag-inom sa Super Fiber makatabang sa paglimpyo sa tuang tinai or colon. Aron malikay yan nga magpundo ang hugaw nga maoy makaingon ni ining mga colon polyps o naay motubo sulod sa tuang tinai o kaning ulceration ang pagkasamad sa intestinal lining o bakaha ang labing seryoso nga masakit ka og colon cancer. Ang Super Fiber mo flush out sa natigom nga hugaw sulod sa tuang colon. Labing maayo nga imnon kini 15 minutos sa dili pa ka mamahaw o bakaha 15 minutos sa dili pa ka matulog. Sa upat nga to sa 8 ka oras human sa imong pag-inom sa Super Fiber mapagawas ang tanang hugaw sa tuang tinai. Maong makahatag dayon kini ug kahupay sa tuang kulon, tiyan ug lawas. Ang Super Fiber mao ang number one nga kulon cleansing product karon. Ang nakanindot ni ini makasama kay rekomendado kini sa mga doktor. Ang paagi kun unsaon pag-inom ang Super Fiber, sayon lang gyud kaayo. Isago lang nimo ang usa ka sachet sa Super Fiber sa usa ka baso nga tubig ug imong kutaon og maayo. Dayon imno nimo 15 minutos sa dili pa ka mamahaw o baka 15 minutos usab sa dili pa ka matulog. Aron maayo pagyud ang resulta, imni og Life Extension Vitamin D3.
5: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
6: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
5: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
6: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
5: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
6: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
5: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.

dyan sa ato mga balita mga kasama. Gitahasan ni Presidente Bongbong Marcos Jr. ang mga hingtongdang ahensya sa gobyerno na mulatag na sa ilang detalyadong plano batok sa Super El Nino na posibleng makaapekto sa supply sa tubig, pagkaon, panglawas, paginabuhian o edukasyon. Sa interview sa Pangulo dito sa Singapore, mahayag sa Presidente nga priority sa gobyerno ang pag-andam sa mga ospital, lakip na ang igong supply sa kuryente, tambal o kahimanang medikal alang sa mga sakit na posibleng mukatap panahon sa ting-init.

0: Makasama diri sa ito ang DYHP sumbunganan na karong hapuna atong ipadangat niya kaninyo kining usaing taon ka inahan, bitbit og dala nini ang iyahang masusupang anak, magpatabang ni gumikan sa iyahang problema, i-admit na di ay unta ni siya or takda siya nga mo undergo og operasyon, gumikan sa iyahang gallstone, ang paginahanlan niya, ang iyahang operation para sa gallstone o treatment o doon na pa yung mga laboratory requirement sa dili pa ipahigayon ang maong pag-opera nining ato ang bisita. Karon duha ka mga anak na siya nagpuyo sa barangay Inayawan ning Dakbayan sa Sugbo ato ning pakighinabian karong ahapuna din sa itong panag-uban sa DYHP sumbunganan. Maayong ahapon o pwede sa microphone. Ang pangalan ni mo palihog?
1: Ning Aileen po.
0: Kinsa to?
1: Aileen.
0: Aileen. Ang usay apelido ni Aileen?
1: Mana.
0: Aileen?
1: Mana.
0: Mana. Oo, pilay pangidaro ni Aileen.
1: 31.
0: O niya, duha ka bukyo mga anak, pila may mga edad sa imuhang anak?
1: Ning lima katuig po, sa katuig.
0: 5 years old, o kaning imuhang gidala karon kaning 1 year old. O sa may trabaho sa imuhang partner?
1: Wala po ga sideline, sideline lang.
0: O sa maiyahang gisidelinean?
1: Ga pintura, mm-hmm. Ga inang gapalitada, ina.
0: Mm-hmm. Oo, so sa ato pa, ingon nato nga dili regular, di good ingon ana nga makatigom-tigom pod, gumikan sa line sa iyahang duty in ana nga sitwasyon. Karon sa malin diagnose, unsa may gibati di ay nimo?
1: Ning sige sinakit na po akon tiyan, then kanina.
0: Oh, padol diri gamay aron mas madunggan ka. Okay? Ging
1: pa-check up po kanina, mm-hmm. Ang ingon sa ako ng doktor na kinahanglan admit na ko karon, nagpaingon po ko sa doktor nga dili anay sa ko pa-admit kay walay kwan, wala may magamit kung unsay gamiton namo na kwan kinahanglan.
0: Unya ang diagnosis nimo mao ning kaning ko ano nagdama ni sa papel diri gallstone, ya operation and treatment o medical certificate acute on chronic calculus cholecystitis mo ni no ang imong kuan problema unya sa imong follow up check up nga unta ikuan na ka
1: i-admit
0: taon pod oi. Lumad ka nga taga Cebu or dili ka taga diri kay murag na makay sagol Tagalog
1: o
0: taga sa Manila. Dugay na ka na diri sa Cebu.
1: Dugay na po.
0: Sin taon po. So ang imuhang operation gitakda sa depende kung makompleto ni imong mga laboratory. Pila'y panginahanglan ani imong mga laboratory requests?
1: Nasa ingon po sa ako ning kulang-kulang 5.
0: 5,000. Oo niya. Asa man din nga mga laboratory himuon?
1: Sa Tsongwa.
0: O niya, sa Tsongwa po na imong operation. Oo. Wala may ipangayo sa doktor nga expected para ani sa pag-opera?
1: Sa pag-opera, ging expected ko ning 30. Kaya naman po ako PhilHealth. Magamit ko man gihapon to.
0: Sa ato pa karun, while lakaw-lakaw ka o naka sa inyo ha, magsige o sakit-sakit ang imo hantingan.
1: Opo, sige, gihapon sakit.
0: So, naay naka ingon mo o nakipaminaw dyan ka sa DYHP nga muanihideri aron makapanawagan pod ka?
1: Naay nag-ingon sa ako para matabangan dyan.
0: Imuhang ba na asa maron?
1: Naad gihapon dito gapangita ning kung unsay ko na naman.
0: Makatabang-tabang. Oo. Kay mo reglisod po imong sitwasyon nga ang bata nga sa maglakaw na nigdo sa anyos hapit na mag 2 years old. Pero ka video kuan man gid ang pangidaruna. Nahanlan gud nga bantayan unya apyugon imong lawas pero maula gina mapugos gid og paningkamot kay kinahanglan magyud kang matambalan. Okay, so sa atong panag-uban diri sa DYHP, sa imuhang katuyuan nga muanhi karon o sa maimong hangyo sa tanang naminaw karon nga naa ka na sa imong panawagan.
1: Na manawagan ko na matabangan ko kay kaluigod ang akong duha nga anak para mag-ayo jud ko, makapa-opera ko, mag-ayo ko, pa-eskwela ko ning tarong akong mga anak.

0: sa mapanghangyo sa ato ang bisita karon nga usa ka inahan diin duha ka bukya mga anak sila do pirti pong lisura sa ilang sitwasyon karon kaya panghangyo nga hinaot patabangan siya sa iyang laboratory nga mga procedures yung mga bayranan yawat na lang og mahumaning laboratory nga gilista diri makaproceed na sa admission kay usa to ingon sa doktor nga nung kinahanglan nga maoperahan na ka.
1: Kay daw nagkilo na gudang ako ning mata. Daw nagkuha na siya. Then sige na ko hilanat. Maunang kinahanglan na dyan ko na operahan.
0: So murag naghilowish na imuhang mata. Unya, murag, usa sa mga sign nga ipadali no ang operasyon. Okay, sus, mga kasama sa ingunani nga sitwasyon sa iyahanggi sugid nato nga kinahanglan nga madali ang iyahang kahimtang makaingon kita nga sabtununon kay kung duna kay anak nga giatiman nga imuhang panglawas problematic kaayo labi na kay maningingon nga nagiluwis ang mata o nya magsigig hilanat magsigi og takig dili po ingon anak ka sayon ang gibati o naaman tuod siya'y partner urbana apa nadili pag din taon igo. Say, waka nakasulay di ay, ugmo anak sa Vicente Soto?
1: Nakasulay po. Ingon ko, dugay pa po ning ako ni Ipra, ipa-opera.
0: Ah, sa ato pa, dighansad kayo, nakalinya.
1: Nakalinya.
0: O niya, imuha kay, kinahanglan nga dinalian.
1: Opo, need as possible na ko na.
0: As soon as possible. Stilan. Sige mga kasama, sa ato pang hangyo karon or sa hangyo sa ato ang bisita karon nga si Aileen, para sa inyohang kasing-kasing atabang, karong gabi una, ang 71 anyos nga inahan. Yawat pa nga, mahimo ta. No, nga, taytaya na usap. No, sa iyahang panginahanglan, sa atong tabang, maginagmay nga pag-respond sa iyang panginahanglan na makatabang usap kanila. Para sa inyohang ikatampo o inyohang kinasing-kasing nga tabang, karong gabi na mahimo ninyo nga ipadangat, pinagi sa GCash, nga may pinas mas dali nga pamaagi sa inyong pagpaabot sa inyong tabang. Ato mga numero under Aida Tampos ni mga kasama ha, 0918-554-2071 or 0991-207-9880 mga kasama. Atong balikon ang inyohang tabang, pwede niyo mapadangat kung magaling pinagi sa GCash, what na lang no sa mga pamaagi nga kaya po din nyo nga ipaambit ang inyohang mga grasya. Any amount, no, walay gisitar nga pilay amount niya ang inyong ikatabang apan sa inyong generosity, mga kasama sa inyong kasing-kasing nga pagpaambit karon sa inyong grasya. Pwede niyo ipadangat dali sa atong numero 0918-554-2071 or 0991-207-9880. Paingon nato nga para sa iyang anak lang po din taon nga iyang ikawilihan nga ati manunon pa kaayo 1-year-old o 5-years-old nga ingon ani nga apyugon iyang lawas o way klarong panginabuhian po ang iyang bana na nga yawat hopefully ilagi sa inyohang tabang sa atong pag-ambag-ambag karong gabi una. Pahigayon ni nga iyahang pagpalaboratory niya masunod dayon ang admission. Ito na siya og Soto apan taas pa jud kaayo ang line up. Niya matud pa sa doktor nga as soon as possible. Hopefully ang iyahang operation na nga dangop gud in town diri sa atong sibianan og sa inyohang pagkadungog karon. Ibaw ko nga naayong kinasing-kasing nga pagsabot sa kahimtang. Ngunit nato kabisan pa man tuod og crisis ang panahon. Biki kaayo labi ra kuno kay mga estudyante apan daghan gapon kaayo ang blessings mga kasama. Naangay natong pasalamatan ayong panglawas ang pinakaimportante. Kaubayan ang pamilya og duna gapon tay makuot-kuot og sa mga higayon nga gikinahanglan ang ato ang tabang pinagi sa pag-respond. Usa ka chance og kahigayunan nga makapaambita sa atong grasya. Atong numero 0918-554-2071 sa inyohang tabang or sa lain pa nato nga GCash under Aida Tampos 0991-207-9880. 9880 magkasama para sa inyohang kinasingkasing nga tawag. Alita sa 0991207-9880 sa inyo ang kinasing-kasing atabang karon. Daghan kaing salamat sa makaranayon ninyo nga pag-resman. Okay, 500 pesos, gikan sa 2853. So, edig number niya 2853, 500 pesos. Salamat kay ha, kani inyo ang tabang. 100 pesos, gikan sa 3423, kaning tabang ninyo nga ato matigom karon. Dako yung sad kaayo ni Gisapayan. Importante sad kaayo o dako ikatabang yun. Sa ato nanawagan karon. 100 pesos, 3619. Dahyan kayong salamat. Sa ato nga numero 0918-554-2071. Sa mga nipadangat usab sa 0918-554-2071. 100 pesos, 9451. Dahyan kayong salamat. 100 pesos, account ending number 7076, ikan sa United or Asia United Bank Corporation. Kini breastfeed lang ni mo, no, ang bata. Of course, mahal mas ikay ang gatas. Huwag magka-breastfeed, labing importante. Mas masustansya usap. 200 pesos, ikan sa 3359. Naingon yung taon ng inahan, bisan pa man sa ilahang sitwasyon karon, nagpakatakos lang yun siya nga makapangitag paaging asa siya makaduol para in taon sa ilahang pagpangita o kaning kamot nga makapalaboratory in taon. Sa yun in taon na lim, ingon nga mga 5,000 ang kandidat sa laboratory, inaot sa ato ang tulumanon karong gabi una. Makatabang-tabang ta. O Grace, ani makatigong-tigong po da. 150 pesos, 8141. Dagan kayong salamat sa iyong tabang, sa inyong kanunay nga tabang diha. Gikan sa 8590, gikan ni Nanay Carmelita diha sa Hugan Consolacion, Nanay Carmelita Prato. Mayong gabi ni mo diha, Nanay Carmelita, salamat sa tabang. 70 pesos, ikan sa 8746. Dagan kayo salamat ninyong tanan. Sama sa giingon na nato, any amount, bisag pila mang amount nga inyong mapadangat karon, apan ang mensahe ana usak o giniusak ang pagtabang sa nakinahanglan pinagi sa atong tulumanon. 8709, 20 pesos. Dagan kayo salamat. 100 pesos, ikan sa 5826. Salamat. 50 pesos, sagikan sa 6696. Salamat sa inyong tama. Napalang taon ni siya kadang panlain, kaniyang ingon nga pagpalaboratory, na sulbad na unta ni. Pero maulagi, tuwod sa kawadon nga kung doon na magali income nga matigom-tigom or ma kuha ang iyahang bana sa panikay-sikay, igo raman sa pangonsumo. Sa pagpangonsumo, panudan, o uban pang panginahanglan. Nangasos pa ita, bitawagid, ay, mingunta nga, sa kalisdanan karon sa Osaka kabus, maitid kayo, may nalang gali nga, naapod ni ang ato ang tulumanon din sa DYHP nga. Isang pamantod o ginagmay nga tabang, apan kinasing-kasing nga tabang sa ato mga sukinting paminaw, pura po gaayog ikatabang nila ano, sa ilang pagdangop. 50 pesos, gikan sa 6590. Dagan kayong salamat.

0: Ato balik ko na itong gitabangan karon kaning usa ka 31 anyos nga usa ka inahan treatment o dinalian nga operasyon para sa iyahang gallstone. Pasabot ba ni nga tangtangon yun kani imuhang gallbladder? Removal good siya sa gallbladder?
1: Kay tingon ng doktor, once nandilit tangtangon, magabalik-balik niya po na ako.
0: O ang pagsakit. O sa tiyan ni mo, niya takig o hilanat, no? O niya, maulig na kani mag-yellowish po ang mata. Oo, niya naalagi ni sa duha ka, mga anak, mga kasama mo niya patabangan. Nabisan lang tuod sa pagpalaboratory, makadugang-dugang ta sa ilahang panginahanglan ka. Para sa iyong tabang ato balikon ang inyuhang pagpadangat, pinagi man ka sa GCash number kung walk-in donation din sa itong Sibianan, Capitol Central Hotel, Iscariu Street, Capitol Site, Dagbayan sa Sugbo, or sa 0918, pinagi sa GCash, 0918-554-2071, or 0991-207-9880. Itong tulumanon karong gabi una mga kasama, mapupus man, apan pwede po makapapas sa inyong tabang samtang napadri sa ato ang sibianan karon ang ato ang bisita. Og sa inyong kasayuran, atong pag-update ani og mapon sa atong kinatibukan nga mag-turn over karong hapuna ang ato sa iyang panawagan karon. 300 pesos, 1374. Ayan kayong salamat sa tabang. 80 pesos, 76.

Walay ingon nga naipundo dayon ang GCash ang uban at paintaon og mga tindahan aron pag pag-send og tabang. Again, kayong salamat sa inyong effort. 200 pesos 1958 ug man wala may laing pulong sa pagpasalamat. May laing ikabaw sa delikadato o kundili. Mga pagpasalamat, mga panghinaot lang. Pan. Ibao makagagahom na nga mo ay nagtanaw o nasayod sa inyong mga paningkamot din ha. Mo ay masayod o mahibaw sa pagbubo pa o dugang grasya alang kaninyong tanan, alang kanatong tanan. Na magdagayday o magmalungtaron o magpadayon pa nga ibubo diha kanina. 31 pesos, 86 centavos from 0289. Kung tabang na lang gini ka sa mga Aida, naasa GCash. Mo na lang gini. Salamat ka ayo. 150 pesos, 0994. Thank you. 30 pesos, ikan sa 6357. 30 na jaysood ka sa mga Aida sa kung GCash. Salamat ka ayo. No, bisan pagkana o minguntag daginuton para sa uban, apan mas gipili gihapong pinduto na i-type ang maong mga numero para ipadangat pinagi sa tabang. Dekin kayo salamat. 100 pesos, 9666. Salamat. 50 pesos, agamayng tabang radio dika sa 3799. 50 pesos, 5659. Salamat. 0918-554-2071 or sa 0991-207-90 or 0991-207-9880 at mga GCash number under Aida Tampa.

0: ato oras sa lasay, so 4 na, asob sa itong panag-uban karong mga orasa, mga kasama, o Aileen, nakatigom ta diri sa DYHP, o 4,200 pesos. No, so 4,200 pesos, katabang pa po ninimo, no, nga, tayo mong giingon nga, naas mo range o mga 5,000, no? So mga almost 5,000, so at least, dool-dool na lang yun, no? Sa ato ang natigom karon, napod kayo ikatabang, ato ang natigom nga, ingabang o ga-pledge, gikan sa ato mga sukintig paminaw. Aileen, imo mensahe karong gabi una sa tanang mga nitabang nimo kung nipaabot sa ilahang donation, bisan pa man sa kaapiki sa panahon kay karon pizza 12, murag, pila kaadlaw na lang ang budget-budget kasamang Nestor nga maabot pa speed sa 15. No, kasamang tabitaw diri, mayingon man ihap ta sa itong kwarta karon maabot pa kanig sa 15, no? Pero salamat kaayo sa pagpili gihapon nga mutabang bisan pa man sa itong kalisdanan sa matag usa. Aileen, imong mensahe sa tanang naminaw o nitabang karong gabi una.
1: Maraming salamat sa mga nagtabang nako o sa DYHP. O kay Attorney Ropel Banyo, ning maraming salamat yun sa inyo na nagtabang na ako.
0: Why, isa pa yan. Murag kahilakon man ka. Oo. Mm-mm. So, karon natay 4,300 pesos ay mga dugang tabang, mga kasama. Kasama kayo na receive ni mo 200 pesos para kang Aileen. Agikan sa 9577. Yes, dihan kayong salamat, ma'am or sir. Thank you sa tabang.

Karong panahon na mga kasama, labi na kay Uwan-Uwan ang atoang panahon. Na malimot sa paggamit o pagpanghaplas nga makaproteksyon kontra dengue mga kasama. Maayo nga haplas, maayo alang sa atong panit. EXL All-in-One Skincare Oil mga kasama. Doon na kini lemongrass essential oil. Mga halamang gamot nga maoy natural insecticide property. Tabang nga proteksyon kontra sa paak sa lamok. Sa natural ingredients ni ini makasiguro kaluwas, efektibo ang proteksyon kontra sa paak sa lamok. Ug siguradong luwas ang ato ang pamilya. Protektado kanunay. EXL All-in-One Skincare Oil. Mapalit na sa mabuti ka dool. Kaninyo mo order subnit sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, Lazada. Samtang sa atong pagpangape, karong gabi una o sa matag adlaw nga tanan, ato piliyon ang kape nga healthy. Ato piliyon nga kape nga naghatag ka natong energy o daghang mga nutrients aron siguradong atong kwarta. Katugbang ni ini mga nutrients sa pag-inom nato. Labi na sa lamian nga kape. EXL Coffee Mix 17-in-1. Doon na kini perfect. Naka-perfect coffee alang ka natong tanan. Doon na kini ginseng. Pagka na sa antioxidant. O matunan usap sa pagtuol. Doon na kini beneficyo sa brain health, immune function, blood sugar control o gawan pa munang maka-increase sa energy level, maong dili ka magluya. EXL Coffee Mix 17-in-1 mga kasama, mapalit na sa mga butika, diya sa inyong mga lugar. Pag i-add to cart na ni kay pinagi sa online, ma-order na. Sa inyong i-type lang EXL Coffee Mix 17-in-1. Ma-order ni sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, Lazada. Atong oras sa Lasay, Shetty na ato partner sa Master Control kasama ang Nestor Homicilio, UIHP Digital kasama ang Gerald Albios o kasama ang Nimble James Quiñones. Transmitter side, Chief Tech Robel Boysel, Alantala Dua, Oliver Atis, Jeromia, kini si Radioman, Aida De La Cruz Tampo, salamat sa inyong pagpaminaw. Mga aso ni Kuya Guliat, Musulid.

Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.

0: masudla og lango ang iyong baba.
1: Masuwi na ni
0: Kuya Bula. Sige, panglingkod mo paliog mga bata kay Dura ko espesyal nga asoy para ninyo gigan ni Kuya Gulyat ninyo. Pareho mo, mauna istorya, niyagtong karang panahon, dunay agta nga usara kabuok ang mata.
2: Digo, kay buutan ka man nga bato, na ako'y hatag ni Igo.
1: Isa man yung hatag na ako, Igo?
2: Akong ihatag ni mo ang akong tus-tus.
1: Tus-tus?
0: Dito nagkasuhod o nagamigo ang tangaw sa rimata o kang buutang bata. O kunya pa yun? O, uy, kisa man itong nangablit sa akong likod? Ah, ah, ah!

0: Mga aso'y nga kaibulungan para nato nga mga bata.
1: Ang butang nga bata ni tatay mo tuman.
0: Ang mga aso'y ni kuya kunyat. Dalit ka ninyo sa RMM Production Center.
1: Datang!

0: Namnamin ang sarap ng kape. Sed Panyawan Coffee Mix. Mabibili sa mga suking butika, grocery stores, Shopee at Lazada.
1: Akong bugas-bugas, akong katul-katul, na ikaw butangan.
2: Bugas-bugas, akong katul-katul,
3: DTX 500 na!
2: DTX 500!
3: Aduna kini antimicrobial properties
2: nga makatabang sa pagkuha
3: o pag-ayo sa bugas-bugas,
2: akong katul-katul,
3: DTX 500!
4: Mabalik sa pinakatul ng butika sa iyong lugar.
3: DTX 500!
5: Para sa Janice, okay pa yung maman akong menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbanao, DTX 500, gito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na akong menstruation, lamat kayo sa DTX 500.
3: DTX 500!
4: Mabalik sa mga butika.
6: This time check is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it!
7: Mga igala, may ngadlaw ka natong tanan! Kini si Kuya Gulyat ninyong adunay na ilhan nga lamian kaayong tabliya ang Don Pepe Tabliya.

0: Don Pepe Tablia! Charap ni bay! Kung makatilaw ka, magpangita ka!
1: Shout out sa mga call center agents diha. Parihon na ko. I'm Kate. Ang among stress sa shift, grabe. Labi na kong graveyard. Kanunay puya, tag guard, sabaw, unsa pa. Makarelated taan na. Maayo gani kay adunay nag-suggest ako og stress tabs. Uban sa proper diet and exercise, tabangan ni ini nga maibalik ang mga nawalang nutrients sa ako tungod sa stress. Karun, fresh and focus with the help of stress tabs. Bisan stress sa shift, sulayipod ninyo. Guapa ka? Stress tabs.
2: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
4: Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, madami nang nagbabago sa ating katawan. Kaya importante na kasabay ng healthy food at exercise ay umiinom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang multivitamins plus mineral syndrome silver advance. Ang multivitamins plus mineral syndrome silver advance ay may nutrients na complete from A to zinc na inadjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang multivitamins plus mineral syndrome silver advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-multivitamins plus mineral centrum silver advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and minerals is the generic name of centrum silver advance. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus. This time check is brought to you by Myra Lotions. Reveal your powerful glow.
6: Bio Draw Herbal Capsule.
7: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
6: Bio Draw Herbal Capsule.
7: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balat. Sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis, o uban pa.
6: Bio Draw Herbal Capsule.
7: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didix Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulete, Lourdes Pharmacy Osamis City, o sa mga nag-unang butika.
6: Bio Draw Herbal Capsule.

0: Mutarano, ay, kumustata na rin mga kaigsunan. Labi na gano'n. Dobin na, arigol ka. May kiniya ka na. Nasuroy ka. Mayo-mayo, kay nasuroy ka niya. Di ba kagikan? Ilan sang kaka, nanik?
1: Nanik na ba, Roba? Nagtanong ko siyang mubo kay Tilian Manok. Nakabihag mo ito Domingo.
0: Nick! Kabihag dyan yung Manok at Domingo, Nick. Basta yahaya ni Monica. Padahal di isto bihag rin, Nick. Uy, sige, Jog.
1: Di sa bukubukulon ta siyang isang Manok.
0: Bukubukulon sa imo ang tiil. Ay, kada manok ni mo ay porbida kada ng mubugtiil ng manok ni mo ba buko-buko lang ana tagai ta ana nik pa patilaw sa tanay mo mga manok taon diha bitaw joke ra nik ay komedyar na ato ang
1: imo tinod unog kung mang bihag nik pakur sa dad
0: oh bitaw tinod kanang ato ang mag-greet lang nato atong mga amigo dong pito atong mga suod po taon nato labi na gyud si Raul Alibio Isoto nas babag ug si Ma'am Jasmine Alibio Isoto unya ako di pebao di ay dong karong pizza 23 at tuta sa Antikira Bohol makita tanyo din ha sa drama na to nga sa tanang bakak ikaw at tinuod MRDP promotion ni Paridodong oh makita tanyo diha taga Antikira oh pizza 23 ha nya ikaw kay plugging nga mga drama ni mo diha
1: nakatong pizza on siya itong variety
0: oy variety mo din ha sa kaning bunbun oh kita tanyo diha si kata si Conceal Francis Paris na nami variety show si Pedro o ganahan mo nga makita nung duha o gunsao nung variety kuta kalang minin yun si Pedro, huwag problema. Kung si Pedro iyang number yung tawagon, okay ra kayo. O arisag ka na ako nga, kanang sa ako ang number po nga sa page na ako sa, what na rin ba yun? What ba ito?
1: Pwede rin ako chat, uy.
0: Chata lang mo. Chata lang mo. Ang akong, kining account, Facebook account, Azilan Official. O ako, anak, kanang Azilan Official. O mga kakigol, kanang kuan, kanang, ang ako ang profile kay Koy. Koy nga isda. O, tanawaran ninyo. Azilan Official. Okay, tanawaran lang. O niya, kung ari mong Dong Pedro, Pedro Rocky po nga si. O, chay-chat, ah, basta kami rin duha mo yung moingon mo kami duha. Ah, kami yung duha mo na, diha, kay nag-practice-practice pa mi Anis Dong Pedro. Pero sige lang, maabot rin gayon nga.
1: Rin gayon, anak, nag-may mag-practice ninyo.
0: O, sa kadugay nga panahon Dong Pedro, magkahiusa kita. Sama na mo nitigili, 1981, pagod may nagsugo na to. Taon-taon, yun, mao na nga, kanang marag-synchronize na kaya to ang mga salida kung kami si Gili. Pero kami, Dong Pedro, praktisan yun mo na mo. Kung inyo may imbita na, praktisan yun mo na yun. Suway mo na inyo, di ba? Suwayan saan mo na mo.
1: Sige, malay na drama, malay na drama.
0: Sige, mga bata, hindi akita sa unang adlaw sa akong aso ninyo. Nings mo na, sa mga tao ni former Kapitan Jun Ramos nga nagbawa siya Miguel Poliar Filtrizer Omega Plus. Ali kita sa unang adlaw ni akong aso ninyo ning Simonao na nga naguluhan. Inkantong Gimino! Uy, bayano nga ano ka Gimino? Ang writer ni si Sir Marvin Caballero. Inkantong Gimino to sir no. Ang writer Sir Marvin Caballero nga to ang director si Ate Martis Parva Alvarez nga tong soundman si Kuya Ricky Bangis Garing. Ang ato ang spinner si Kuya Joel Vince, ang manager sa Bien Aqua. Kini si Ricky Bangis Garing, maunit ang iya sa Ricky Bangis dishwashing liquid. O, kung ganahan mo mga dishwashing liquid, nga mga barato sa dili kayo bugat sa tong bulsa. At tol na mo sa pabrika ni si Ricky Bangis Garing, naloyo sa Ace Medical Center diha sa Atbang San Jose Basak. Naan sa pabrika diha. Barato kayo dito. Pwede na ninyo ibaligyapon kay barato raman iyang pagkuha inyong pagkuha ninyo dito. Unya ang atong audio editor, wala ay nang ato ang tagiya sa King Building and Roof Installation, si Kuya Ariel Mangkaw. Kung ka na ang alimog tubig sa Bien Aqua, kutakan ninyo si Bro Joel Vinci o riba si Paribini Umandak. Naarama na. Barato rin lang hatag. Pwede mong pa-deliver. Bisag pila pa kagalon. Abotog. Pwede ba mo deliver o 50 gallons? Bro, 50 containers. Isang pila. Basta uganahan mo. Limpyo pa natong tubig din ha. Wa, na yung problema. O niya nga ito ang audio editor si Kuya Ariel Mangkaw. O niya, di na lang kita magdakasulti mga bata. Andi akita sa atong unang adlaw sa kung aso ninyo ning simanaw na nga naguluhan. Inkantong Gimino.
2: Hello, me. Hilo mi na ninyo kay dili gyud ta magdungog. Oh, sige. Padayon ko. Sangan sa buhatan sa tigpamaba ni ining ginharian sa inkantuhoy. Ako ang inyong Auntie Clara. Mapahibaw nga adunay dakong panagpundok sa matag leader sa mga pamilyang inkanto nining ginharian sa katapusan nining Simanaha. Gimando kini sa atong talahurong hari, King Budot sa ginharian sa inkantuhoy. So order!
3: Ano? Kasama kahit tuloy mga hari?
4: Ito lang ang katapusan.

0: Kalahurong Hari King Budots, napakailap na nakong imong pahibaw alang sa mga kaigsuon ng mga engkanto nining atong gingharian sa engkantuhoy.
1: Mayo hinoon kung mo ka na, Auntie Clara.
0: Prinsipe Yugyug, andam ka na ba alang sa umaabot ni mong misyon ngadto sa kalibutan sa mga tao?
2: Oo! Andam na kayo, mahal nga talahurong King Budots. Gibangkong na.
1: General Baliw-Liw.
3: Mahal nga talahurong King Budots.
1: Hugtig yun sa magpangita sa imong kasundaluhan ang traidor nga engkantong badlungon. Ug mao'y nikawat sa gamhanang bahag. Unya, nibalibag ni ini ngadto sa kalibutan sa mga tao.
3: Ako, si General Baliw-Liw. Sa kasandaluhan sa gingharian sa engkantuhoy. Mahal nga talahurong King Budots. Matuman.
1: Bugat nga sinot ang ipahamtang ko kaniya. Humaniini wires pito ang gipreserbar nga makasaysayanong replika sa kong katiguangan. Gibugal-bugalan niya ang ribulto sa apuhan kung si Haring Atras Amante o gikawat ang gamhanang bahag niini.
3: Ako, si General Baliw-Liw, sa kasandaluhan. Lingging harian, sa engkantuhoy.
0: Mahal nga talahurong King Budots, tugyanan ba nato kini si Prinsipe Yugyug og full pledge power karon nga may tahas ka kaniya sa usa ka bug-at kaayong misyon?
1: Auntie Clara, subuatan sa tigpamaba kun information office.
0: Bisan ba og dili pa siya usa ka crown prince ning Palacios Engkantuhoy.
1: Di sana, Auntie Clara. Kaya nag-atubang og emerhensya na nakong hulga sa siguridad ang pagkahanaw sa gamahanang bahag sa kong lulo, King Atras Amante. Kung makuha ang kanto sa Salbayes nga Arofus, sinauniya ang mamahimong hari o maputos sa mabagang gabon sa kinautan kining tibuok kingharian sa Engkantuhoy.
2: Kanang dili na ako katugutan na amahan akong King Budots the Great. Ibang ko nga.
1: Human sa palagpundok, kung makasabot na ang tanan, mugikan ka dayon sakay sa gamhanang linikit nga dahon sa lumboy, aron imong pangitaon dito sa kalibutan sa mga tao ang gamhanang bahag sa agta ng gamhanan, human kini gibalibag ni Arofos sa kapulaw-pulawan. Magpayad yun niya siya si Igibuhat, mapangahasom.
2: Gitawag kong espiritu ugang ribulto sa akong apuhang si Anhing King Atras Amante. Busa kinahanglan mahibalik gyud ang gamhanang bahag ni Lulo.
4: Sa dili pa ko padayon mga bata painumdum sa ta.
5: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.
6: Pili na ako kaihi, tapos sakit na ako kayatian. Pili na ako makatindog. Nitawag si ating nani na mawa tong binabina sa radio na natungog niya. Pagtik na ako ng duha kapad, mao na to dahil na pasalamat ako na tanggal sa binabina herbal capsule ni Lugwa ang dako na bato.
5: Sa Paragis, Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: Mga kasama, ako si Radio Man Benji Tanghian. Dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw ug makahatag ug pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 ngadto sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
8: Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mangpas-pas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting nga mahupay. Suot sa walang oras. Para sa sakit sa abaga, liog kong buko-buko. Salon Pass. Methylsalicylate menthol tocopherol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa abaga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
10: Said Alert! Ang Said Marketing Incorporated nagapahibalo sa tanang mga consumers sa panyawan products sama sa Said Liniment Oil. Pangitaa ang parmasya o grocery stores nga nagabaligya sa insaktong SRP o suggested retail price. Ang SRP sa atuang Said Liniment Oil per 60ml is 130 pesos. Samtang ang 30ml is 80 pesos. Ang Said Liniment Oil mapalit usab sa Shopee, Lazada o TikTok. Pangitaa lang ang Seed Pharma, Said Liniment
11: coconut oil, 60 ml, 130 pesos. Ug ang 30 ml, 80 pesos.
12: Magsige gani kag achi, nagluha-luha ang mata. Unya na nga tulpa.
13: Fix it with Alnex.
14: Basta allergy symptoms, adunay fix it ok ana. Alnex, the most prescribed cetirizine brand by doctors.
13: Fix it with Alnex.
14: Source, IQVIA PMDI 2S 2025.
15: Unilab quality yan.
14: Cetirizine dihydrochloride is the generic name of Alnex. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
17: Ako si former Governor Arturo Chungkiwi of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
18: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: Iba ka gidya. Basta trabaho, gin-extrahan ang kapisan. Kag sa pamilya, gin-extrahan ang pag-atipan. Para sa imo, gin-extrahan sang McDo Sulit Busog Meals. Ang pinakamanamit nga chicken fillet with extra rice at 99 pesos and extra sudan at 129 pesos. Sulit Busog sa McDo.
20: Pinakamanamit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants, November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 254286, Series of 2026.
21: Hi, I'm Sherwin Manuel, an online teacher and consultant from Davao City. Ang pagiging creative at competitive, yan ang baon ko lagi sa aking trabaho. Kailangan maging confident ako, especially in giving consultation to my clients. Ganun din sa food supplement ko. Confident din ako sa MX3 capsule kasi ito ay verified with alpha, beta, at gamma mangosteen kasabay ng masustansyang pagkain at ehersisyo. MX3 Capsule, tunay, natural at original. Dito ako bilib.
22: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
23: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
24: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
25: Unilab quality yan.
24: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
26: Herba Strong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.

0: og karon na yang sumpay sa akong aso, ika ninyo.
1: Unsa magkaasay mong tanaw, General Baliuniw? Niya pagkakarunsun sa itong kalibutan sa mga engkanto ang rebuilding si Arufus.
2: Kikasubuko kayo ang pag-iungon, mahal nga talahorong. Kapisibling, posibling tuwariketos niya karun sa kalibutan sa mga tao. Agi sa backdoor!
1: Gumao ka na. Karun pa lang, pangandam ng daan, Prinsipe Yugyug. Kaya ikaw ang makigsakbang unya ato niya.
3: Oh, amahan akong talahuron nga King Budots the Great.

0: No, not an hour ago. Nai flying object, oh.
1: Oh. UFO tingali na. Mga alien ang sakay ay nagikan sa laing planeta.
0: Anak ka, kuyo. Pwedeng layo pa rin noon, anak.
1: Kinahanglan nga maminyo na gid ko ay siya. Kay murag paingon na giding matapos ang kalibutan, oy.
0: Unya, nananay kay uyab mayit.
1: Wa pa sad noon. Mangita pa.

0: Ay, sos! Hilong ka gani diha, mayet. Ug naa day masigpatan ngayo if o sa kawanangan, matapos na gyud ang kalibutan.
1: Mama, ilang sulti, ma.
0: Oy, mayet. Kani adto pa man tao ng UFO, UFO. Oy, mapata mga tao. Nabalita na na. Pero unsa man, natapos bagod ang kalibutan, ha?
1: Oh, wa noon kini a pamanta. Ni exist pamanta, ma.
0: Ikaw ba, mayet? Maldita tuod ka, no? Pero dali ra kay kang ilaron ang mga patuotoo. Ignorante mday kay ka?
1: Sus, mama Maritsad, uy. Ako mga kauban, uy, nanuo man gani. Hasta masad gani si Aisha.
0: Aw, ignorante mong tanan.
1: Body, ignorante.

0: Maglagot siya kung mamamarit na ko istoryahan, day. Tigil mo tuo. Mangingari no, nag-ignorante sa mga nanoo. Maldita ka ayo.
1: Ay, imo ba inang inahan, day? Mas naibagyog ka kung sa batasan niya. Mga nga sabta na lang,
0: gud. Da, usahay makalagot ka ayo, eh. Kanang murara siya'y sakto pirmi ba? Buto na hunaon, mas na ko pa kuugrado gud niya, gud.
1: Ayaw lagi, anak, day. Uy, dili man na maayo. Imo ba inang inahan, ha?
0: Ay, makalagot nga ni, no.
1: Kuan, nag-monitor ka sa unidentified flying object nga nasigpatan sa kawanangan, no? Day Mayer?
0: O day Aisha, og ang nasa ni Ingon nga dili makunur na meteorites.
1: Huh? Unsa magyugka day na sa?

0: Ay, ha. Labihang dag-uma man sa skalangitan, oy. Dili man maklaro tong giingo ni Aisha nga kadudahang UFO nga na ako nos kawanangan.
1: Oy, Teres!
0: Oy!
1: Samang ka diha, nayabag na ka. Nagkangadhangad ka man, Gordon, hinga akong naabtan sa kasada. Unsa man, naiayudang gipanghatag sa langit, no, Teres?
0: Ah, pastilan, Marit. Ay, Marit, si Mailhan na kininga hapit na matapos ang kalibutan.
1: Na, hasta po na ika, apil kag kailan anang UFO ko nung nasigpatan sa kawanangan.
0: Uy, uy, uy, sabay apil o kailan, Teres, uy.
1: Oh, kayo sa pamanday tawag anang ibuhat ni Moron.
0: Ay, nabasin po gani ko nga basig na ay makita. Pero, man, dako manggong dag-om.
1: Ay, sus, ignorante man sa day kaayo kang dako, uy, Teres. Ignorante!
2: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
3: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. This time check is brought to you by iBerry.
4: Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
5: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy ko lumang sa bangon ng Charm.
6: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
4: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
5: Pangong kumakablog sa Charm!
6: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
7: ACS!
8: Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting nga mahupay. Suot sa wala ka oras. Para sa sakit sa baga, liog kong buko-buko. Salon Pass. Methylsalicylate menthol to coveral acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa abaga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
10: 4 months na, pero parang hindi pa rin feel ang Pasko. Pero kung may real effort mo at Ladies Choice Real Mayo, kaya gawing real at creamy special ito. This Christmas, make creamy mac salad and creamy pork sisig with Ladies Choice.
11: Ladies Choice Mayonnaise. This Christmas, make creamy mac salad and creamy sisig special with Ladies Choice.

0: mga batang supay sa kung aso ninyo ni Simnao na nga naguluhan. Ingkantong gimino dinilang sa mga aso ni Kuy Gulyat. Kinitra, dalit ka na to sa Aremen Drama.
1: Ni tatay mo tuman
2: ang putang bata.
3: RMN Newsbreak. Newsbreak.
4: Mayong gabi eh, kini yung Radio Man Marisa Abadien. Sa toang malitatog ka sa said marketing, ang tinga mauting ka para po sa said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, said Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, said Kugong Epektibo alang sa UTI ubang malatian sa kidney, ug ang said Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa toang balita. Andam ang Asian Development Bank on ADB paghatag og assistance alang sa Pilipinas pagpangita og sulbad ngadto sa epekto sa El Nino. Nagkarayon sa ADB Philippine Country Director Andrew Jeffries nga aduna silay kasamtangang standby emergency assistance facilities nga mahimong abagan sa kagamhanan kung gikinahanglan kon modeklara kini og state of emergency. Dugang sa ADB mahimo sila makahatag og suporta sa nasod pinaagi sa 500 milyones dolyares nga loan facility ubos sa Second Disaster Resilience Improvement Project. Katong mga tag, hatod ka nato sa said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, said Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, said Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang malatian sa kidney, ug ang said Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
5: Di ana ang bagong herbal capsule nga makaalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan. Ang said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, nga mao ang number one, ug wanay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstones, goiter o tuberculosis. Daghan usab ang mga nakapamatuod sa kaepektibo og natabangan sa said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Gawa sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo sab ang said Panyawan Garlic Capsule na makatabang pagbato sa ubang sakit sa lawas sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine, adunay bad cholesterol og high blood pressure, brain cancer og panakit sa ulo gikan sa kuwang og tulog. Makatabang sab ang said Panyawan Garlic Capsule sa paglimpyo sa dugo og circulation sa dugo. Samtang ayaw gyapon kalimot mga kasama sa said Liniment Oil, ang naila na kayo epektibo ang liniment sa masa nga said Panyawan Liniment Oil kaniadto, said Liniment Oil na karon kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa.
4: Mapalit na ang said Liniment Oil sa presyo nga 130 pesos ang 60 ml ug 80 pesos sa 30 ml. Samtang ang said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mapalit sa 16 pesos ang kada kapsula, 13 pesos sab kada kapsula sa said Panyawan Garlic ug said Kugon. Samtang ang said Celebrity Beauty Kojic Soap mapalit sa 75 pesos kada usa o 80 pesos kada usa alang sa said Celebrity Beauty Soap with Glutathione na available na sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: RMN Newsbreak. Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
6: Managlahi ang ilang kasaysayan. May kalipay, nakahuman ka na og eskwela anak. Mahimo na kong anak na manginapuhi sa Pilipinas. May kasakit.
7: Nabagi ko ni Rima. Pahit ko kayong pagdiri.
6: Kasarangan nga kasinatian.
7: Lalo'y tili kong lab.
8: Sure ka?
7: Magkasilita.
6: Nagkadaiyang kasaysayan sa pagpanimpar sa gawas sa nasod.
9: Sa atin ang overseas Filipinos, napakalaki ang tulong ninyo sa paglago ng ating ekonomiya. Ngayon naman,
6: ilang ikaway-kaway ang bandira sa Pilipinas.
10: Para naman po sa ating mga OFWs, patuloy natin palalawakin ang
6: RMN Drama Presents.
11: We owe the entire nation a debt of gratitude to the OFW.
12: Bagong bayani ng sandata.
6: Bagong bayani. Tulumalaw niya nakahatag og tingog sa mga OFW. Tinuod nga mga kaagi sa ato mga bagong bayani. Nga gihimo anog drama sa radyo. Pinaagi sa panuwat ni Marvin Sanchez Caballero. Sa direksyon ni Cecilia Cabrera. Music Randy Tayan. Soundman Alduin Nakorda. Recording editor Lloyd Gabiana. Kinasingka singa dalit kaninyo sa RMN Drama.
13: Kahit na konting
14: wow, Burma.
13: months na. Ang bilis ng panahon. Parang lahat rush. Oh, don't stress. Ang sagot dyan, balanse sa buhay. Parang paglaro ng Bingo Plus. When gaming, dapat balanse din. Hindi to dapat makaapekto o pumalit sa oras para sa pamilya, kaibigan o trabaho. When you game responsibly, tuloy lang ang saya.
14: Mas kasaligan ang Bingo Plus. Nalangan ba ang imong fast withdrawal? Sa bagong delay compensation guarantee, kung eligible ang delay, mahimo kang makatawat sa compensation nga 100% sa withdrawal amount nimo hangtod 5,000 kada transaksyon. I-check imong withdrawal status sa Bingo Plus app. Bingo Plus. It all adds up to more. Terms and conditions apply.
15: Email responsible gaming at petcard.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-824-8956-8. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
16: Shout out sa mga call center agents diha. Parihon na ko. I'm Kate. Ang among stress sa shift, grabe. Labi na kung graveyard, kanunay puyat, haggard, sabaw, unsa pa, makarelate yung taan na maayong gani, kaya dunay nagsuggest sa ako og stress tabs, uban sa proper diet and exercise, tabangan ni ini nga maibalik ang mga nawalang nutrients sa ako tungod sa stress, karun, fresh, and focus with the help of stress tabs. Bisan stress sa shift, sulayipod ninyo, guapa ka? Stress tabs!
17: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Stress tabs! Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
19: The right hydration matters.
20: To perform.
21: To win.
19: To rise above challenges.
22: Top athletes like EJ Obiena, Bella Belen, and Dwight Ramos choose Summit Natural Drinking Water.
19: Fuel your peak.
21: With the right hydration.
19: With the right minerals.
23: Drink up. Fuel up. Rise up. Rise to the summit.
19: Summit Natural Drinking Water.
24: Summit Natural Drinking Water. Rain or shine, drink Summit water. The right hydration with the right minerals.
25: This time check is brought to you by EQ Omnibus. EQ Diapers from day one to toddler. EQ Tinyo Mo.
26: Gikan sa kinatas ang bukid.
27: Nak! Kitkamusta ngay?
26: O bisan sa pinakalayo nga isla.
27: Nay, gagraduate na ako!
26: Konektado na ka sa Globe Starlink 99. Pwede na makagamit og apps og internet with 2GB data og 100 text messages. Valid for 30 days. Maong bisan asa man sa Pilipinas, konektado na sa maayong kaugmaan.
27: Mapauli na ko ka!
26: Go forward together. Globe.
28: Promo is for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026. Extended until January 15, 2027. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB260214, CUSIP 2026.
29: Four months na, pero parang hindi pa rin feel ang Pasko. Pero kung may real effort mo at Lady's Choice Real Mayo, kaya gawing real at creamy special ito. This Christmas, make creamy mac salad and creamy pork sisig with Lady's Choice.
25: Lady's Choice Mayonnaise. This Christmas, make creamy mac salad and creamy sisig special with Lady's Choice.

0: Uy, singuta ba yan mo eh? Bihubo na yung t-shirt pa eh.
1: Ay, grabe yung ka-traffic sa city eh. Halos di mo liho ka mga sakinan.
0: Na, maugin na din ang dapita nga masangit sa traffic. Makasapot, labi na gutom na kaayo ka.
1: Lagi, hantot ba na bagid sa Minglanilla? O makalusot na nung ka dihan dapita sa Naga, di na kay-traffic diha.
0: Maugid, laos-laos na sa gidinoon ka diha.
1: Pero umaulagi, mag-agi sa iyo ka grabe ka-traffic. Una ka maabot din ni sa ato sa Toledo. Ay, tuma na din.
0: Ah, mga unang ta. Nakaluto naman ko.
1: Ang mga bata, hi ma'am.
0: Ito ah, silang mama. Ihatod na to, Rona. Ako man tunggiinan si mama nga, ihatod ang mga bata kay muli kakaroon.
1: Ah, sige. Maligo na lang sa ko. Mientras nagpaabot sa mga bata. Aron, mapresko na akong pamati.
0: Nahala, sige. Kaya magandam lang sa kuspa ni hapon.

0: Kumusta mo ka dito si Dad, Robby?
1: Okay naman, ma. Kaluwis ka no?
0: Maayo. Ang imong trabaho?
1: Ah, okay na, ma.
2: Pa, pakita ang dakas kong rado, ha? Mm. Dako kayo.
1: Uy, mau ba na? Very good, eh, kayo. Ah, sige. Pakita ako niya, ha? Hindi ko matugaon.
2: Opa.
3: Ako set pa. Dako set ko, Griggs.
1: Uy, wow. Itong mga brides ako, mga pinanggang anak. Uy. Pakitaasan niya ako, ha, MJ?
3: Opa. Okay. Dapat premyo pa.
4: Oy, oy, oy. Premyo day da yun, MJ?
2: Hashtag ko pa. Nasit ko'y premyo.
4: Ay na. Bayain yung mga bata, ano? Ana day na. Mangayo day yung premyo kung dako ang grades.
2: Si Papa mong niingon ma. Nagkagaan mi niya yung premyo kung dako ang mong grado. Diba pa? Ingon gani ka no?
5: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
6: Sa sagin akong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitahagin akong ibate sa kong UTI. Sa una kagabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, kukabarog dayon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitahag. Nga sa una, grabing kahasol karon, makalyuklihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila kay pertigyong nindota.
5: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: Seth Living Testimonies.
8: Ang pangagod kun athletes foot o alipunga o sa kakatulong nga kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod, natabangan sa Seth Liniment Oil.
9: Tinood yun ang Seth Liniment nga i-aplas na ko sa ako ang pangagod. Tapos karon i-aplasan na ko siya, Seth Liniment, niuga. Karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
8: Ang Seth Liniment Oil o sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katol-katol sa panit, pinagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ni ini.
9: Eric Ko, kaya ba sarang gani?
7: Living Testimonies.

0: daghan na kasuway, okay kaayo. Labi na gyud imong nulag lolo sa original Koi Herbal Capsule. Makaingod ka og sana all. Original Koi Herbal Capsule. Di mag-all. Sana all.
1: Cebu, get ready. A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino, Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines Tour, featuring the band's new single, In Love in the Philippines. Presented by Concert Republic.
2: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand-new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic's social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
3: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
4: Nagkabata og nagkadaghan ang adunay na ay diabetes, high blood ug sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, pahinumdum gikan kay Ate Ann. Ayaw intawon hulata nga maigupod ka. Sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo ug pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health makabuo. Ginama kini sa mga natural na sangkap na siguradong masaligan ug epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule maski unsa pakalisod ang hagit sa kinabuhi. Laban lang, go lang. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Ann.
3: May buhay sa makabuhay!
5: Mga kasama, nakasinati na mamuan ang naaka sa trabaho? Focus ka sa imuhang gibuhat kay duna kay giapas nga deadlines? Kaya man unta kaayo apan kadit lang, dunay panakit sa imuhang ipon. Magkapangawot na lang ka sa imong ulo sa sobra kasakit ug kalagot samtang naa sa trabaho kay nagpitik ang imuhang ipon. Kun sa sinugdanan, magwanta pa nimo. Sa kadugayan ana, mas musamot pa. Lisod itrabaho. Magpingit ka sa kasakit. Unsaon na lang ang deadlines? Kung dunay sa gabal nga sakit sa ipon, magpaspas relief Dolphinol that works in as fast as 15 minutes. Ang most doctor prescribed me Amic acid suma sa IQVIA PMDI ug IAM prescription data MAT December 2025. Dolphinol works in as fast as 15 minutes. Mong balik dayon sa trabaho human ang deadlines. Mo target sa hinungdan sa sakit sa ngipon, mong wagtang ang sakit nasuwayan na sa 36 ka tuig. Sa panagit sa ngipon, importante nga makonsulta sa doktor ug sunda ang giresitang tambal nga nasuwayan na. Paspas relief nga nasuwayan na nga mo work in as fast as 15 minutes. Dolphinol. Mifenamic acid is the generic name of Dolphinol. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mga kasama, sa panahon karon dunay bili ang matag piso. Ug kung magkasakit, dili lang ang panawasa maapektuhan. Ingon man ang budget ug pamilya. Dawat ako nga mas mahal magkasakit. Mao nga angay wais ug mag-invest sa health with multivitamins plus mineral Centrum Advance. Ang all-in-one nga multivitamin plus mineral nga complete from A to zinc formula for only 1150 SRP per tablet per day. Mao nga makatabang suportahan ang stronger immunity, healthy heart ug good eyesight. Ubanan og proper diet og regular exercise alang sa mga nanarbaho, breadwinner, ginikanan og sa tanang dunay ginaasikaso adlaw-adlaw. Make your health a priority og i-advance ang kinabuhi with Centrum Advance. Kay og iatimani mo imong kahimsog adlaw-adlaw, mas andam kang magpadayon sa pagkinabuhi og pagkatiman sa imong pamilya. Hinumdumi mga kasama, mas mahal magkasakit. Mao nga pag-invest sa health adlaw-adlaw with Centrum Advance. Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance, alagang di mangkukulang.
8: Home is where the heart is. Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang mga meetings at site visits, hindi maiwasang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-i-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus, natulong din ng MX3 capsule. Verified ito with alpha, beta, at gamma mangosteen. Ako, si Vivian Malabis, MX3 Capsule, dito ako believe.
9: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Be MX Extraordinary with MX3.

0: Robby. Matuog na ka? Pwedeng magsulti o na ta?
1: Kapoy kay Kuya May. Tuka na kayo. Ugma na lang, ha?
0: Kadiyo, trabitaw. Ugma man good. Mabalik na kainig hapon sa syudad. Ang imong oras, ugma, imo nang ihatag sa imong mga anak. Maong, karon unta ang atong oras isi pagtiayon.
1: Ya, duka naman kay ko. Ang sam sa kay May. Di mo sa'yo makasabot. Gusto kong makapahuway inikuli na ko din eh. Kisa syudad, wad-wad kong trabaho dito. Gusto ko din ma-relax kung mauli ko.
0: Kay relax naman bitaw ka. Mag-storya raman takod. Wala mong tayo oras na mag-storya. Bahin na to. Sa mga bata. Sa itong pamilya. Wala tayo panahon sa usag-usa.
1: Kung saan ba na yung gusto ng istoryahan ba? Puya sa doi. Imbis matungod na.
0: Kadiotra ni. Nalang ko ipangutanan ni mo.
1: Sige na, sige na. Dagaya na. Usap na, ha?
0: Ngano nagkaan naman o kagamay ang mong sweldo nga, ihatag din mo na ko. Ato ni aging simana, kuwang to.
1: Usa? Aka mo ka kay? Usa kuwang ba?
0: Kuwang bitaw. Wala kong reklamo.
1: Aw, saan ni mo? Ngano wa ka mo reklamo?
0: Ay, ako pangsa. Wa na lang gani ko mureklamo aron way samok. Nagtuo man ko kung akatura tong higayon na. Basin ba og nagamitan ra nimo. Ya karon na sad kuwang na sad. Ano man ni?
1: Sama kay. Kanang moingon magkuwang ha. Unsa man kinahanglan lang gid nga way iban? Di na lang kumukaon? Di na lang kumupakanon?
0: Oy, Robby. Tingalig na limot ka ha, nga kanang imong madadiri na mo nga sweldo, limpyo na na nimo. Kinuhaan na nas imong alawan, sa kaon ug snacks. Mauna man ang kwintada na to, anak ba? Mauna sanay na andan na to. Yakra na nun usab man.
1: Ang gibayad na ko sa mga utang.
0: Utang? Nga na nakautang man ka? Masa may giutang ni mo?
1: Ay basta nakautang, good ko. Mangutang na ba magkaganong nakautang ko eh?
0: Unsa? Ay, kaya nga naman dili ko pwede mangutana kung nga nung nangutang ka, ha? O kung unsa imong giutang?
1: Nga nung mangutana ba man ka? Kuti-kutihan sa dimo, eh.
0: Robby! Unsa man day ko ni mo? Kinsa man day ko ni mo?
1: Ay, sa muka, ay! Sa baan ni mo, ay!
0: Robby!
2: This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
3: Ang kinis na niya?
4: In fairness, nag-glow up.
3: My budget? So

0: Nakukausaban ang akong bana, Priscilla. Gikan sa kantidad sa irimit unta ng sweldo, hasta na ang batasan ug tinagdan ka ako. Dako kausaban. Butang nga nakapahibong yun ka ako. Mga kasama, atong sundan ug mapagpaminaw ang laing sumpay ning suatampo ni Aime dinining atong tulumanon Bagong Bayani.
1: Kung doon ay kamuhi sugilanon sa OFW, suwata kini ipada sa RMN Production Center, Jose Martinez Building, Rome 302, 3rd Floor, Usmania Boulevard, Cebu City. Mahimusad nga inyo kining ipada sa DYHB Cebu, Broadcast Center, Capitol Site, Corner Iscario Street, and F. Ramos Extension, Cebu City. Og sa bagong email ad, bagongbayani_612@yahoo.com.ph. Kining suginanon kisuwat sa radyo ni Ingrid Miss Iver Todaso. Ugubon sa direksyon ni Cecil Danusos Cabrera. Spinner, Randy Tayat. Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Alduin Nakorda. Kini si Priscilla Reganas, muingon.
0: Hangdo sa sunod kayon. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN. RMN Production Center. Mudalit kaninyo ning sugilanon.
1: Dayon, muna.
2: Unsa kining dapita, Adonis?
1: Niya ka sa atong paradiso.
3: Oh, mabdus ka! Kinsa yamahan ni anak mo na! Kinsa!
2: Wa ko mahibaw, Papa Damian!
4: Sinagod ang patya sa mara! Siya ang nagdaragi, ma! Tinigyan ko na bit! Magdungan naglamay sa atong masok! Ang papahit siya, Mara!
0: Amara. Tagsulat, Cecil Danusus Cabrera, Director, Ray Arellano, Spinner, Joel Pense, Audio Editor, Randy Tayan, Soundman, Ricky Bangisgari. Laing dalit kaninyo sa RMN Production Center. Amara.
5: Ang oras hatod kaninyo sa Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa abaga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
6: DTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog natay. DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500 pabalik sa mga butika. DTX 500.
7: Sa Janine, okay kayo mo man akong menstruation din gaspat-spat lang hinay kaayo. Ipatikos sa kung ba DTX 500 gito capsules a day. Maintain lang na ako. Mag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
6: DTX 500. Pabali sa mga butika.
8: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS.
9: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
10: Unilab quality yan.
9: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa namag-uri ng sakit.
11: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
12: Gikan sa kinatas ang bukid.
13: Nak, kit kamusta ngay?
12: O bisan sa pinakalayo nga isla.
13: Nay, gagraduate na ako.
12: Konektado na ka sa Globe Starlink 99. Pwede na makagamit og apps og internet with 2GB data og 100 text messages. Valid for 30 days. Maong bisan asa man sa Pilipinas, konektado na sa maayong kaugma.
13: O pauli na ko ka.
12: Go forward together. Globe.
14: Promo is for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026, extended until January 15, 2027. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB260214, CUSIP 2026.
15: Alam nyo ba na simula edad 50 pataas, madami nang nagbabago sa ating katawan. Kaya importante na kasabay ng healthy food at exercise ay umiinom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance. Ang Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance ay may nutrients na complete from A to Zinc na inadjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance na ma-improve ang memory memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-multivitamins plus mineral Centrum Silver Advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
17: Magsige gani kag achi. Nagluha-luha ang mata. Unya na nga tulpa.
18: Fix it with Alnex.
19: Basta allergy symptoms, adunay fixidok ana.
20: Alnex, the most prescribed cetirizine brand by doctors.
18: Fix it with Alnex.
21: Source, IQVIA PMDI2S 2025.
22: Unilab quality yan.
21: Cetirizine dihydrochloride is the generic name of Alnex. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Basito na sa chest ng bis. Ako ang ituon.
1: Alam ko, Nainay!
0: Dito na sa kastambis, no?
1: Oh, Nainay! Kaon kastambis, Nainay?
0: Dagaw na ko, anak-anak.
1: Oh, Nainay, kay namupo man ang akong mga amigo nga small.
0: Onsa?

0: Wa ko'y nakita doon, Jeff. Pero mo na gisulti ni Amara nga namupo og bunga sa tambis ang iyang mga amigo nga small.
1: Kung wa paunta mawang yung third eye, te. Magkaingon yung kandinodang gisulti ni Amara.
0: Doon mo to ukos akong anak. Mauni ang gisulti ni Ingko Ibyo nga kana si Amara. Doon ay abyan.

0: Weird man mo na, pero angay na tungtuhuan si Amara.
1: Maugid, Em.
0: Mo mo nagisulti ni Ingko Ibyong nga dunay protectors si Amara, di ba?
1: Haulagi, Em. Pero nabalakan ako ini, uy. Nganun to na may abyan si Amara? Ngano?

0: nainay? Dili pa ko mag-half bath?
1: May gibuhat pa mangkunak. Si Yoyo din mo.
0: Wa pa mauli kay nagduwa og basketball.
1: Ah, nahala sige. Ako na lang mag-half bath nimo. Dali.

0: Salamat mga tol. Nice game. Kadaog ta. Ah, una lang kanin yung aki. Kadaog na mungit-ngit. Ano sa mong duwar na. Ligkod ang mong kontra. Eh, pulos mga go ay dress. Pero, mga sila kapas na mo eh. Eh, pulos pero may mungit sa ay dress. Nya, why safe yat? Kada itsa sa layo. Boom! Pasok sa banga. Ringless!
1: Mugiro!
0: Sa to'y resulting ka, Mugiro?
1: Ko! Tsambala mo!
0: Uy! Ikaw mo tong bata nga bully sa kong pag-umangkon sa.
1: Singon!
0: Ako! Nalimot ka sa kong itsura?
1: Warman!
0: Unya nga naman ang kutana pa man ka. Kung kinsa iningon. Timanan ko ng naong ni mong bata, aga.
1: Mani.
0: Tubag-tubag ba gray? Usban magayon ni mo away ka tong akong pag-umangkon si Amara.
1: Saman.
0: Katilaw, git ka na ko.
1: Sige ako tilawon.
0: Kini? Kini akong kumo?
1: Wag kumadlo ka na.
0: Mao ba? Uy, kama ka? Eh, magkakos ako, buhay ako.
1: Adlokos, kilat og dugdug.
0: Ano?
1: Adlokos, adlok.
0: Isog na ikaw niya. Kilat og dugdug, nahadlok ka?
1: Noy, noy.
0: Noy.
1: Noy.
0: Noy na ko, ipagnoy na ko.
1: Ato ko sa mo, noy.
0: May kurog mo ka?
1: Kurog daw. Ato ko sa mo, noy.
0: Ano? Hindi ko eh. Wala ka.
1: La. Magusog siya ang inuguan. Mabasa ko, noy. Mabasa ko, noy.
0: Dali. Silong nanda. Aha ka na eh. Ikaw na ba kung nagbuwag basket?

0: Unay bagyo. Kalit ini good nga pirti mang inita ganina. O kung kumakabatig balita, lagi may bagyo.
1: Amara, anak! Palihukog sila sa mga bitana kay salibo pa kayo na.
0: Akunay mo sira, Amara! Kakusog sa hangin. Uy! Sin, magkato muna.
2: Set alert! Ang Set Marketing Incorporated nagapahibalo sa tanan ng mga consumers sa Panyawan products sama sa Set Panyawan Plus Mangustine. Pangitaa ang mga parmasya o grocery stores nga nagabaligya sa insaktong SRP o suggested retail price. Ang SRP sa ato ang Set Panyawan Plus Mangustine, 16 pesos lang matag kapsula. Ang Set Panyawan Plus Mangustine, mapalit usab sa Shopee, Lazada o TikTok. Pangitaa lang ang Seed Pharma, Set Panyawan Plus Mangustine, tag 16 pesos ra.
3: This time check is brought to you by Dolphinol. Sakit ng ngipin? Get the bilis relief na subok na in as fast as 15 minutes. Take Dolphinol, the most prescribed mefenamic acid.
4: Graduating from EQ dry taped diapers, Anya moves up to EQ pads. With the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisan puno. From day one to active toddler, continue. Use EQ dry, then EQ pads.
3: EQ pants from day one to toddler, EQ tinyo mo. This time check is brought to you by Generica Drugstore. Ginhawang hatid ng Generica Drugstore.
5: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
6: Ako si Teresa Herona, 42 anyos, matik ko Iturgao del Sur. Kape akong lawas, labad akong ulo. Natingala ang akong mga amiga o nagkagamay akong buhok. Akong gikuan tudlay na nga.

0: your power singing diva. Sa MX3 capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX Extraordinary with MX3.

0: Ayaw, sige, manoy na ko. Titigo ang bagag na akong nako.
1: Ah! Bugiro na. Nawa yun pa.
0: Ito pa yung bugiro? Kaman, mauna na yung gipuyan?
1: Dili. Oo!
0: Tarong, good. Kasi mong kaupan din eh.
1: Ako lula.

0: Oh, pastilan. Ah, yun naman si Jeff.
1: Matisi, yoyo Jeff, na magduwa silang basketball. Liga ko mo.
0: Liga?
2: Liga sa barangay Padamyan. 18 below o oh, gikuha si Jeff sa mga amigo.
0: Ah, mayo kay gipahibaw niya si Amara. Oo niya, nagbagyo man. Nagduwa gyapon.

0: saom na kuni pagpauli sa among at kusugong ring hangin na kuwan. Ngayon, labang bago ng sapang at duol din yung sinyo.
1: Ano nila ba ito sa among, oy?
0: Huh?
1: Hindi lang kumano nyo.
0: Ay, lagi pag may. Ilaw ka. Hindi may may. Sabahin ko sa kong bapa.
1: Anya, sa omnimus pagpauli nga, nang lupat mo ng sins mo ang silingan. Oo, kita ka. Kung matsambahan ka sin ng lupat, aw, impasin ang liyo, putol yun ah.
0: Saro nga yun.
1: Lagi, putol. Lagi, putol.
0: Ah, no, ang inyong bahay, ni Uyok.
1: No. Gusto ko kayong bahagikan sa pagod.
0: Madana inyong bahay sa kusog na baha?
1: Manon, ah.
0: Ha? Hala, hala. Nanandadaan sa kusog na baha ninyong bahay?
1: Lala! Lala! Lala!

0: Shhh! Ayaw mo, Sam. Kay naka sila. Si Nainay o si Lolo Damian.
1: Wait. Amara, si Yoyo Jeep ni mo ba?
0: Yan naman si Yoyo Chief na ko, mga amigo ko, small.
1: Wait. Naanod sa baha?
0: Unsa?
1: Wait.
2: Amara, kano ka?
3: Nak, meron ako rat ka?
0: Ninay, muna nga ko mga amigo na small, na si Yoyo Chief ko no, naanod sa baha.

0: selamat, selamat. Ini nang hangin lukuan.
1: Saya bertanya. Bukan pergi silutan ini.
0: Hei. Nang saya bertanya.
1: Bukan pergi
0: silutan. Nung sa. So, kadang nabot ang atong sa atong dapit ng anak ni Mona nga si Amara. Ay, nagsunod-sunod na di malas. Bantay mo, kabantay mo.
1: Kabantay, kabantay, kabantay. May lasering bagyo kay... Malabahan man na ito ang itong masinida.
0: Magyan, magyan.
1: Mga basa. Kailang sunog kayo at yung mapukin.
0: Abo, abo, abo. Abo.
1: Oh, diba?

0: Nagunsa mapo ka gahapon dito da pitch sa sapa, Jeff, ha? May gani kay wa ka na apil sa pagkalunod sa bahay nga gianod sa dakong baha sa sapa.
1: Padamyan, doon ay kalit nga nibira sa kong bukton, mautong naluwas ko. Huwag ang bata nga si Negro. Ambot kung naluwas ba to siya o patay na.
2: Ngano naabot ka man sa bahay ni Negro, ha?
1: Nga, naluwin ko niya te, kay nagkurog man diyang nikalit lang kilat o dugdog.
2: Ay, hinaot lang unta nga naluwas si Negro.
3: Naluwas man siya, Nainay, kay giluwas sa akong mga amigo nga small.
0: Unsa?
4: That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. That time check is brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
5: Ang sakit sa kalawasan, magpaunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong pass, basang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting ang mahupay. Suot sa wala ka oras. Para sa sakit sa baga, liyo kong buko-buko. Salon Pass. Methyl salicylate menthol to clavulol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa baga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy. This time check is brought to you by Paghatsing, Pagbahing, Pag-allergy ang dating, fix it with Alex. This time check is brought to you by Silka Orange. Gandahan mo with Silka Ganda Power Duo.
6: Samok nga ubo! Undangin na!

Kay galaan, dapitong kamanamo sa pagpaminaw sa uban pa mga sumpay ni Atong Sugilanon, Amara. Tagsuwat si Cel Danyusos Cabrera, ubos sa direksyon ni Ri Arellano, Spenar Joel Bense. Recording editor Randy Tayad, soundman Ricky Bangis Garing. Dalit sa RMN Production Center.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: RMN Production Center, mudalit ka ninyo ning tulumanon. What's the style? Pagdumot style!
2: Iman ilang kini. Ngayon ikabot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing na nagtago nilang dugan ng maliputo.
1: Palami style.
2: Ibayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit.
3: Ibaya ko. Tagbawa ko. Lipay ko.
1: Kasilag style!
3: Gigasilagan ko ikaw! Magkalimtanahin nilang ta! Dali na ko gusto magkita laki pag imo kanino! Lisod ng papalik ko ng baha! Paigon sa bukid!
1: What's the style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw sa mga nagkalainlaing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan kay nasulat naman sa lapyahan sa panahon nga bisan ang mga dagkong balod dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan nga dili mahimong makalimtan. What's the style? Gidalit sa RMN Production Center. What's the style?
4: Kini nga bahin hatod kaninyo sa Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa abaga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
5: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
6: ACS. This newscast is brought to you by Paghatsing, Pagbahing, Pag-allergy ang dating, fix it with Alex. This time check is brought to you by Myra Lotions, reveal your powerful glow. That portion was brought to you by GCash. Zero cash in fee, walang kaltas. Free cash in up to 8,000 pesos monthly at GCash partner merchants nationwide.
7: Rise to the summit, drink up. Rise to the summit, fuel up. Rise to the summit, rise up.
8: The right hydration matters.
9: To perform.
10: To win.
8: To rise above challenges.
11: Top athletes like EJ Obiena, Bella Belen, and Dwight Ramos choose Summit Natural Drinking Water.
8: Fuel your peak.
10: With the right hydration.
8: With the right minerals.
7: Drink up, fuel up, rise up, rise to the summit!
8: Summit Natural Drinking Water.
12: Summit Natural Drinking Water. Rain or shine, drink Summit Water. The right hydration with the right minerals.
13: Kung pirmi ka po eh, naluya, nalipong ug ng loose pad, basin anemia na. Ug ang mutabang, aron healthy ang blood ug naay healthy glow, United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
14: United Home. Unilab yan.
15: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Cheers sa barkada nating
17: Night Shift!
16: OT!
17: Breadwinner!
16: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
18: Drink responsibly.
16: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.

Ako si Mina, ginaingoin, kung tinuot ka nga nahikugman ako, paabuta ang husto nga panahon aron matuman ang gusto mo. Kung dili ka makapaabot, andam kong dawaton na dili kita. Mauni ang nahitabo sa akong kinabuhi na ginakumahin mo, mahikalim

0: Una sa day, ibuwagan ka si mong uyab.
1: Oy, day mina, human ko niya ki-charger at tundumik ko. Yadan kong gilikayan pag lunis.
0: Ala nung, ano oy. Di ba, imusulti nga, dako siya gusto ni mo?
1: Oo, oh, mga mabitaw nga, ako siyang gato sa ila pag Martes. Aron magka-istorya mi og tarong. Kung nga nung gilikayan ko niya. Pero mapagani pag-atubang na mo, gibuwagan din ko niya.
0: Nga no, oy, asa may hinungan?
1: Kidi na ko na ko virgin ngayon na hilaptan. Dako na ko nung ako, ah.
0: Gusto na siya virgin nga mapakasla niya?
1: Uy, day. Kunya ko kay grabe naman eh, kadako nga ko, ah. Kay katong last na kong nauyab. Tambo ko mas lata sa dinas ang iya. Dako alagi ato, day.
0: Day.
1: Ulagi, dako alagi. Nya, taas pa, yud.
0: No?
1: Pero, gibuwagan ko atong animal. Kay igo raman ko niyang gikalingawan samtang wapang iyang uyab. Pag-abot siyang uyab, nga gikas kawas, gibuwagan din ko.
0: Paita, sad ni mo eh. Igo raman kang gitilawan sa tanan ni mong nauyab.
1: Mga dilit na git ko. Dilit na git ko manguyab. Aron dilit na ko masakitan. Kung mingawon kong laki, kay mingawon manggit ko kay nakatilaw na baya ko gahi. Palit na lang ko anig bunals laki nga plastic oy. Kanang permi na kong makita sa Facebook ba? Kanang debatere day ba?
0: Ha? Si Dalia sa gatong amiga ba? Mao man nahitabo niya. Gibuwagan po siya kuyab no.
1: Oy day. Una mo po siya nakasinati anak kay nako ba? O karon maupod na iyang kipuhat. Wa na siya manguyap, day. Unya, nagpalit siya og bunal sa laki nga di batiri. At doon niya to na ako siya, uy. Mangutan ako niya kung diin to niya palita.
0: Ako, day, no. Kay virgin pa man ko. Digin ako itugyan ang akong kaputi sa lalaki kung di pa na ako mabana, uy.
1: O ka na, day. Husto gina, day. Maugin ay buhat, ha. Ayag yun pagbikangkang sa laki nga dili pa ni mabana, ha. Kanagyod mo ibuhat, ha. Aron dili ka maparehas na mong duha ni Dalia.

0: Mamisita na ko si Edward?
1: Oh, Minda. Karon ko nung gabi eh. Kun mo sugot ka.
0: Muatubang ko lula, oy. Basta tinaro nga manguyab. Ako ang atubangon. Kay gusto naman sad ko nga magbato ng sagog uyab lula. Ganahan naman ganit ko nga magminyo.
1: Ah, gusto ka naman po si edad, Minda.
0: Okay na si Edward. Gwapo na siya. Busa sugto na ko siya. Pero di na ko itugyan yung akong kaputli, kundili ko niya pakaslan la.
1: Kadna, maog yun ay husto, apo. Ay pagsunod na ako, na daghang laking na tilawan sa daga pa. Abate kay to eh. Maluoy tas atong mabana nga dili na tabirhin nga iyang makuha humans kasal.

0: Kena kay okay man ka sa tanaan ako. Pero muprang ka kusulti ni mo ha.
1: Tanggal na
0: kamura bang mga lalaki?
1: Ano man, me?
0: Gusto day mo kanaana kung uyab na.
1: Aw, uday, uy! Naman di ang lami, day. Bantay ka na. Makasamot man sa lab. Ang ana-ana, day.
0: Pwes, ingnanta ka. Dili ko ihatad ni mo akong kaputli kung dili ko ni mo pakaslan. Aduran ako itugyan ang akong lawas sa lalaki human sa mong kasal.
1: Mina.
0: Shhh!

0: anong ni ani mo gipahunong ang gisakyan tang taxi tungod ining motel?
1: Lingaw na magayta nga, nanood sa mall. Unya, busog na punta, gikan nga ng Aos Restaurant. Ani na sa tas motel day. Check-in ta.
0: Nalimot ka sa kong gisulti ni mo atong gabi, nga gisugot ka. Di na ko itugyan ni mong akong pagkababahe kung dili ta kasal. Kung gusto kang mahilabot na ako, pakaslay sa ko.
1: Kanang sigurista magkukuday? Gusto lang kong maniguro ba? Basig humans itong kasal. Bulhang na ka. Inik hilabot na ko.
0: Dili ko baka ako ng pagkababahe. Kung bulhang na ko humans itong kasal, buwagi ko.
1: Di pa ko gustong magbinyo. Kung di ka mo sugot nga kung jajeron ka ng atlawa, pwes, magbuwag ta.
0: Okay, buwag na ta, Edward. Buwag na ta, o ay nagyud pakita pa na ko.

0: gusto sa landiks na ko.
1: Uy, tay, buutan ba yan na ay? Unya, nindot pagyutrapaho.
0: Oh, ako noon, nagpangita mang kukuyab sad. Pero, ligid ako itugyan akong lawa sa lalaki, ha, nga di pa na ako mabana.
1: Ay, okay ra kayo na sa landiks, uy. Diri pa lang na nakagusto na ko ay, minyuan ko gidayo na. Pero, ikaw may nagustuhan. Ayaw ko usikin ang tawana, kaya nugon kaayo. Buutan o niya, nindot pag yung trabaho. Hindi ko, chepa. Nindot kick out today.
0: Oh, sige. Ing na nga mamisita na ko bisag unsang adlawa, day Roda.
2: Mga higala, aniya ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Ang toxins mudaot sa function sa blood cells. Ang blood cells maoy muhatod sa mga nutrients, oxygen ug tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tawo. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins maoy hinungdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cysts ug uban pa. Busa aron ibong maangkon ang maayong panglawas, inum matag adlaw og G Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog!
3: Ako si Ligaya Dinoy, bookkeeper sa Radaza Plaza, Osminia Street, Lapu-Lapu City, Cebu. Ingon sa doktor, doon ako'y heart enlargement o kidney infection. Gaanam-anam o kagrabe ang sakit sa akong dugan. O gasigig sakit akong kilid, murag ginatusok. Pagtumana ko G-Detox Plus, nawa ang sakit sa akong dugan, nawa ang sakit sa akong kilid, o gitinaw pagyud akong pananaw. Epektibo kayo ang G-Detox Plus.
4: Ako si Antonio Granada, retired inspector sa Bureau of Fire Protection sa Region 11. Nagpuyo sa 136 Pluto Street, GSIS Heights, Matina, Davao City. Akong sakit, diabetes, hypertension, irregular bowel movement, o magsigi kong ihihi. Akong gitry ang G-Detox Plus kay walay side effects. O niubos giyod akong blood sugar, na normal akong blood pressure, na regular akong bowel movement, o pagpangihi.
5: Ako si Elmer Ifama, retired lieutenant sa Philippine Army, nagpuyo sa Ilaya, Balulang, Cagayan de Oro City. Na-hospital ko for 2 days kay nagdungan og saka akong blood sugar og blood pressure. Doon ako'y mga tambal pang maintenance og insulin. Apan akong giundangan kay wala ako niangay. Nakadungog ko sa mga testimony sa radyo nga mo detoxify ang G-Detox Plus. Busa akong gisulayan. After 1 month, nagpa-check up ko, niubos ang akong blood sugar og blood pressure.
2: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number, FR-80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules, 3 times a day, 1 hour before meal, ubani sa pag-inom o 8 ngadto sa 12 kabasong tubig matag-adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal, safe to take with other medications, no overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy o sa ubang mga butika.
6: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay.
7: Drink responsibly.
6: Tibay ng loob. Ngayong tag-init. Tibay. Tanduay.
7: Drink responsibly.
8: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
9: Put na ming mati, pag-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaluoy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igiinom ro nga mga unsa nga lain nga tambal. Sa kapi na lang gyud nya, paragis bila-bila. Maimon to kay pagkapi nimo buntag sayo, kapi. Nya ug to mapag-inom na pod ko. 3 times ini kapi jud ko nga paragis bila-bila.
8: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
10: Mga kasama, sa panahon karon dunay bili ang matag piso. Ug kung magkasakit, dili lang ang palawas sa maapektuhan. Ingon man ang budget ug pamilya. Dawat ako nga mas mahal magkasakit. Mao nga angay wais ug mag-invest sa health with multivitamins plus minerals Centrum Advance. Ang all-in-one nga multivitamin plus mineral nga complete from A to zinc formula for only 1150 SRP per tablet per day. Mao nga makatabang suportahan ang stronger immunity, healthy heart ug good eyesight ug banan og proper diet ug regular exercise alang sa mga nanarbaho, breadwinner, ginikanan o sa tanang dunay ginaasikaso adlaw-adlaw, make your health a priority o i-advance ang kinabuhi with Centrum Advance. Kay o giatimani mo imong kahimsog adlaw-adlaw, mas andam kang magpadayon sa paginabuhi o pagkatiman sa imong pamilya. Hinumdumi mga kasama, mas mahal magkasakit. Mao nga pag-invest sa health adlaw-adlaw with Centrum Advance. Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance, alagang di magkukulang.
12: Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na, pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian, ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Maokini ang iyahang testimonya.
13: Kapoy, kayo niya, nalagay magsakit sa kong lawa. Sabiya nga, nagmuntin ko ato. Ano naman kayo mo? Niya, makasaka ko. Bukit roon eh, gani ay. Sa tiyan nga nagmintin ko, ana ay, pwede na yahay. Magrapagin ko at ang mga gulay yun.
12: Sa Paragis, Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
14: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi, pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, Paragis, Bila-Bila.
15: Paragis, Bila-Bila.
14: Paragis, Bila-Bila.
16: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
17: ACS. Mga kasama, ako si Radio Man Benji Tanghian. Dapiton ko kamo sa pagpaminaw sa makalingaw ug makahatag ug pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 ngadto sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
18: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
19: Kumusta man ang imo ang experience paggamit nimo?
20: Okay, ma'am. Uy, nagulak kay kung nagmigot-got na may iba. Iba ang Kojic Soap, ma'am, na celebrity kay. Paggamit na ako, isa-isa lang, nakuha na itong nagagamay niya at itong sunog gani niya. Sino? O di hapdos.
21: Para sa masanagon, himsog nga panit, gamita ang sabon nga may tatak Said Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis Gold. Kuti Celebrity ka!

0: believe.
1: Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MX Extraordinary with MX3.

0: shine is Barbie Forteza.
1: Thanks to my Silk Ganda Power Duo. Soap and lotion tandem with papaya enzyme and skin caring formula that whitens and nourishes skin. Because I believe sa pagsulay sa kinabuhi, gandahan mo with the Silk Ganda Power Duo.
2: In regular use, results may vary.
3: Nakaten kay Ranko.
1: Ganda.
3: Approved presentation.
1: Ganda. Bisan unsa pa na imong buhaton, gandahan mo with Silk Ganda Power Duo. Soap and lotion tandem with papaya enzymes and skin caring formula that whitens and nourishes skin. With regular use, results may vary. Gandahan mo with the Silk Ganda Power Duo. Ang Silk Ganda Power Duo, available sa leading stores nationwide. Baratura ang kagwapa nga na ilaban. The Silk Ganda Power Duo. Gandahan mo. With regular use, results may vary.
4: Sige, ako siya inunday. Hayaya ni mo day, uy, kung imo nang mapana, kay tanaw na ko, no? Sakto kis karkadang tawana, kay ugdo man kay katubangan.
5: Basta, uy, kung magkauyab niya, ingna siya, anak pa ko niya mahilabtan human sa mong kasal.

0: gisugutayin ko ni mo, Daymina.
1: Gisagata ka. Kay may pagtanaw man sa kuni mo. Pero muprang ka kong istorya, ha? Di ko magpahilabot ni mo. Makahilabot lang ka na ako kung imo na kong bakaslan.
0: Kana. Mas nagipangitaan ako sa kababahe, Day. Nga mo prang ka o sultin ako, bayan ang butanga.
1: Salamat ha sa pagsabot, Landix. Di man ko gusto ko nung mapariha ko sa kong mga amiga, mabisag kinsa na lang laki ang nakahilabot. Unya, gibuwagan, human mahilabti.
0: Ah, bueno. Mamay ko ni mo sa labing madali. Akong ingno na nga kong amahan.
1: Oh, sige, ingnang imong papa ha. Kay husto naman sa ko sa edad. Gusto na po ko nga musuod sa kinabuhing minyo.

0: O pagani pagkauyab ninyo. Mamay ka na dayon.
1: O suman.
0: Ah, siguro ka na bagyod nga. Siguro ka na bagyod anang babayhan ah.
2: Opa, sigurado na ko.
0: Basig, sali na sa daghang laki ka ng babayhan ah. Mao nga budritso siya pakasali mo. Ako pa'y ikaw, kwa adaan ang iyang pagkababay. Iugbok ang imong muhundaan. Aron masiguro mo kung putli bagyod siya.
2: Dili na kinahanglan pa. Basta mamaay ko niya sa labing madali aron makasal dayon mi.
0: Ah, sige. Ikay mahibaw. Total, hindi man ako'y magmahay kung dili ikaw man yun. Basta masipiat ka, ikay magmahay. Nala, sige. Mamaay ta. O pagkahuman, ipagkasal ko dayon.

0: na mauli na gid ang tanantang mga bisita dong Landix. O dako kay ning imong bahay nga atong gipahigayunan sa salo-salo.
1: Atong bahay? Gipatugod ring daan day. O kinsa nga akong maasawa, morning bahay ang puyan uban sa akong maasawa.
0: Salamat Landix. Lipay kay ko nga ikaw gid ang akong nabana.
1: Karon, kasalamang yun ta. Okay na ka nga. Ana-ana ta?
0: Opa! Bisag unsa pa ng imo, kadak-a.
1: Ha?
0: Bisag unsaon pa kung nimurong adlawa, di ta kabalibaran kay bana na tika.
1: Kun mao, tanas kwarto din no.
0: Tanya!
1: Kanihara ko, naglungot-lungot ka on si imo.
0: Sige dong, tanas sa kwarto. Pero dong, hinayon lang ha, kay virgin pa ba yun ko?
1: Oday, hinayon na lang ako. Tanaw din no. Ano dayon kilamina ka ayaw?

0: on. Oh, that's all what you get to go.
1: Oh, alam mo na kung tila anak ko, boys.
0: Tinuod ka na po, Jim, kami. Tanawa ko.
1: Kagilok na ko, eh. Tinuod ay nga lamit kay ko tanong na ka to, ano. Lamit nga way sama.
0: Basta na, Pi. Takot na yung ikaw na nakuha si mama.
1: Ang zaon man ako.
0: Basta na. Ayaw na kayo. Buko na ko kong baksera.
1: Hala. Kadakuan ng imo. Taas. Hala. Hoy. Yung maanang ka na sa kuha. Masig mamatay ko.
0: Ato na lang din hinayon. Pero aron yung pagsiguro nga dili kayo sakitan. May lubrikan. Plasa na ko ni lubrikan aron madangog. Di ba
1: unang? Aplasan ni Ay.
0: Di ba
1: man na masakit to eh.
0: Di ba bugna-bugna o?
1: Ha?
0: Aplasan nga ko ha.
1: Inaya tao nyo nga. Agay! Agay! Tay pasa! Agay kasakit! Agay! Agay ka! Agay!
0: Lami!
1: Lami! Ay! Agay! Ah!

Pagbasa sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 10, Talata 1 hanggang 32. Ang mga kawikaan ni Solomon. Ang matalinong anak ay ligaya ng magulang, ngunit tinik sa dibdib ang anak na mangmang. Ang yamang buhat sa masama ay di papakinabangan, ngunit ang katuwiran ay maglalayo sa kamatayan. Ang matuwid ay binibigyan ni Yahweh ng kasiyahan, ngunit ang masamay kanyang ginugutom naman. Ang kamay na tamad ay tiyak na magdarahop, ngunit magbubunto ng yaman, ang kamay na masinop. Ang nag-iimba kong tagaraw ay nagpapakilala ng katalinuhan, ngunit ang natutulog kong anihan ay

0: Putihan. Ngunit ang bibig ng masama ay nagtatakip ng karahasan. Ang alaala ng matuwid, mananatili kailanman. Ngunit pangalan ng masamay, tiyak na mapaparam. Magandang payo ay tinatanggap ng pusong may pangunawa. Ngunit kapahamakan ang wakas ng mangmang na masalita. Ang namumuhay ng tapat ay pinaghaharian ng kapayapaan. Ngunit ang may likong landas ay malalantad balang araw. Ang malilikot na mata ay lagi sa kaguluhan. At ang bibig na maluwang, hahantong sa kapahamakan. Ang bibig ng matuwid ay bukal ng buhay, ngunit labi ng masama ay nagtatakip ng karahasan. Sari-saring kaguluhan ang bunga ng kapuotan, ngunit ang pag-ibig ay pumapawi sa lahat ng kasalanan. Sa labi ng may unawa, matatagpuan ang karunungan, ngunit sa likod ng isang mangmang, pamalo ang kailangan. Ang taong matalino'y nag-iimpok ng karunungan, ngunit ang salita ng mangmang ay nagdadala ng kapahamakan. Ang kayamanan ng mayamay matibay niyang tanggulan, ngunit ang kahirapan ng yagit ay kanyang kapahamakan. Ang kinikita ng matuwid ay nagbibigay buhay, ngunit ang sama-sama winawalda sa kasamaan. Ang nakikinig sa payo ay nasa daan ng buhay, ngunit ang ayaw sumunod ay tungo sa pagkaligaw. Ang nagtatanim ng puot ay puno ng kasinungalingan. Ang naninira sa kanyang kapwa ay isang taong mangmang. Ang taong masalita ay malapit sa pagkakasala, ngunit nagpipigil ng dila ay dunong ang pakilala. Ang dila ng matuwid ay tulad ng pilak na mahalaga, ngunit ang puso ng mangmang ay basura ang kagaya. Ang labi ng matuwid sa marami ay pakinabang, ngunit ang mangmang ay namamatay ng walang karunungan. Ang pagpapala ni Yahweh ay kayamanan na walang kasamang kabalisahan. Ang paggawa ng kasalanan ay kasiyahan ng masama, ngunit ang mabuting asal, kasiyahan ng may unawa. Ang kinatatakutan ng masama ay magaganap sa kanya, ngunit ang hangarin ng matuwid ay matatamo niya. Tinatangay ng hangin ang taong masama, ngunit ang matuwid ay gusaling di magiba. Kung paanong ang usok ay nakakaluha, ang suka ay nakakangilo, gayon ang tamad na alipin sa kanilang mga amo. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay nagpapahaba ng buhay, ngunit ang mga araw ng masama ay hindi magtatagal. Ang pag-asa ng matuwid ay may magandang kahinatnan, ngunit ang pag-asa ng masama, ang dulot ay kabiguan. Si Yahweh ay kanlungan ng mga taong matuwid, ngunit kaaway sila ng taong masama ang hilig. Ang matuwid ay mananatili sa kanyang dako, ngunit ang masama kung saan-saan matutungo. Ang salita ng matuwid ay nagpapakilala ng karunungan, ngunit ang dilang sinungaling ay puputuli naman. Ang salita ng matuwid ay palaging angkop, ngunit ang salita ng masama ay puro paninira. Ito ang salita ng Diyos.
1: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS! Sabwana reveal your powerful glow? Magmyra Whitening Glow Vitamin Lotion. Get up to 3 times brighter skin in as early as 2 weeks. Helps with regular use. Results may vary. Myra Whitening Glow Vitamin Lotion.
3: Reveal your powerful glow.
4: This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
5: That time check was brought to you by Bingo Blast, Bingo Sasaya, Plaza Panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
6: Confidence, glamour, prime time. The sexiness you can never forget. FHM is back. The new allure. FHM, a Playtime company.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: That news was brought to you by Bingo Blast, Bingo Sasaya, Plaza Panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.

0: Grabe kid ang kasakit nga akong ibati di ang hilabtan ko ni Landig sa unang adlaw sa mong kasal. Pero happy ko kay natuman kid ang akong damgo nga matukyan ko akong kaputli sa lalaki nga akong mabana. Natuman gyud ang akong panaad.
1: Huwag ito magkasama ang kaagi ni Mina, dinining tulumanon. What's the style? Natumang yun ang panaad ni Style. Kinimang sugilanon gisuwat ni Jay Padayos, dalit sa RMN Production Center.

0: This time check is brought to you by EQ Pants. EQ Pants. From day one to toddler, EQ-tin nyo mo. This time check is brought to you by Sakabag ni Baby, Semeticon Rest Time to the Rescue. This time check is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it.
1: No one ana makaugana sa kama?
2: Masinug.
1: May diabetes ka?
2: DTX 500 na.
1: Ang DTX 500.
2: Adunay powerful extracts.
1: Nga phytochemicals.
2: Ug antioxidants.
1: Nga gigan sa palaya.
2: Ug desugared sugar cane.
1: Mga organic compounds.
2: Nga effective.
1: Matok sa sakit nga diabetes.
2: DTX 500.
1: Sa mga butika.
2: DTX 500.
1: Ang tubag.
2: Kontra sa sakit nga diabetes.
1: DTX 500.
2: Epektibo.
1: Sa pagpamubo sa blood sugar levels.
2: DTX 500.
1: Ibo sa desugared sugar cane extract.
2: Ug anti-diabetic property.
1: Gigan sa palaya.
2: DTX 500
1: garantisado,
2: highly recommended
1: sa mga eksperto.
2: Mapalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar.
3: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dinhi lamang sa DYHP Cebu City.

0: at broadcast journalist at news anchor sa MX3 Capsule, dito ko believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
4: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
5: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
6: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
7: Biotrope Herbal Capsules.
5: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
7: Mapalit ang Biotrope Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
8: Biotrope Herbal Capsules, the wonder food supplement.
9: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
10: Unilab quality yan.
9: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa mag-uri ng sakit.
11: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.

0: ko, believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MX-traordinary with MX3.
4: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
5: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion ilalamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
6: High blood. Usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Ug maupod kini ang suliran ni Nanay Eli, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
7: Ako si Eli Pausos, 86 ang edad. Magsiging taas ako magdugo, na maglayan akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad nga. Trubahin daw ang Bila Bila Coffee. Maulian ka. Ang hinoon na may basta ang kainom ko, di naging maglayan ng kabuhi.
6: Sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa. High blood. Usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Ug maupod kini ang suliran ni Nanay Eli, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
7: Ako si Eli Pausos, 86 ang edad. Magsiging taas ako mundugo, na maglayan akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad nga. Trubahin daw ang Bila Bila Coffee. Maulian ka. Ang hinoon na may basta ang kainom ko, di naging maglayan ng kabuhi.
6: Sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
8: Mahimo pa bang malipayon ang usa ka pamilya nga giumol human ang ilang himaya na humlak?
9: Nanay! Away ko, tatay! Nanay!
10: Palayasa kini bata! Palayasa ni Karol Yudayon!
11: Christian anak ni mo siya! Nanugod na imo mong palayason.
10: Ah! Wa ko'y anak ka, Burbal!
11: Unsa?
10: Uy! Ikaw! Layas ka lang yun, ha? Kung di ka gusto masakitan!
9: Hindi lang ko layas, tay! Love man ka mo, nanay!
11: Nagkaw-kagkaw-boy? Kinsa ka?
12: Kumusta ka na, aking mahal?
11: Kinsa ka?
12: Ako kini, si Jigo Salvador.
13: Kaloy po asawa ko.
11: Christian, banak ko. Christian, banak ko. Oh. Ikaw kini. Ikaw kini. Ikaw ang akong bana. Ikaw ang akong bana. Ikaw.
10: Nagunsa ka din eh.
13: Hindi ako arang pag-ayoon ng inyong pasaylo.
10: Pasaylo? Human sa tanan! Mangayo kas among pasaylo! Pwes, way pasaylo nga imong mapaabot gikan ako! Pong layas na! Layas na yung panimay!
13: Pasaylo ako, anak.
11: Ayaw pagbiya! Ayaw migbiya, eh, Christian! Ayaw! Anak Arthur, makapasahilo mangani ang Diyos. Kita pa ba nga ta?

Himayang Nahunlak. Mahimo pa bang matibuo pagbalik ang himaya human kini mahunlak? Himayang Nahunlak. Mugla sa panuwat ug direksyon ni Oji Kumpukrakasa, spinner Ray Arial, technician engineer Lloyd Gabiara, tunog kasikas ni Ricky Bangisgari. Talit kaninyo sa RMN

0: kining drama gidali ninyo sa GFMQ Marketing ang tigama o tigapodapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
1: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
2: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
3: Pot na migmati kani o, pa-check up ko dito. Tapos duha pa gud ko sa Regan o diha sa Sigaboy, balik panakpantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaluoy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning Paragis nga kape, lami na wala na ko igiinom ro nga mga kuan unsa nga lain nga tambal. Oh, wala kana na lang jud sa kape na lang jud nya nga Paragis Bilabila nya pagkatong lisensya namo, pag medical namo kay kinahanglan man sa mong lisensya, ana na ang kuan namo nga tik, dayon na jud ang imong UTI, wala na jud siya kuan. Okay na jud, wala na eh. Sa una ma problema na siya kada medical niya sa puti, lala na imong kuan tibay imong UTI. Kumbaw ganin ano nga magsige ko ka-admit, pero pagsukad karon nga nagparagis na ko dita nang kape nga Bilabila, okay na gyud kaayo, wala na ko lang giinom, kana lang gyud siya ang Ginoo jud ang naghatag anang mga panalangin ko sa mga tambal gikan sa aning nga produkto. Simbi ato din ang giampo no nga Lord, tagai lang jud ko og kanang maayo nga tambal kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no, kapoy na ba maay man to kay pagkape nimo buntag sayo kape nya ko to inom na pug ko 3 times ini kape jud ko na Paragis Bilabila. Lisa Heron Pausos, kuan ako 5-7.
2: Busa sa unsamang banatian, adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Oil ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Okay, mga igala, kumusta? May adlaw ka natuntanan? Niyala sa inyong igalas ng inan, Ray Arellano, uban sa kong partner, Y-Line, guwapo sa DYHP, si Lloyd Gabiana. Lloyd, paso Lloyd.
1: Di Junato, si Piaton sa pag-inom ang Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule kay makapagana sa pagkaon, makanindot sa atong kalawasan, ug uban na nato sa avocado coffee mix with guava.
0: Right. Nya isang kalimti ninyo, mga igala, katong mahiligon kayo ng minum sa coffee. Doon na tayo, Paragis Bilabila Herbal Coffee, no? Gawas nga pampalagsig na pampagana pa, okay? Buna, mga igala, shoutout time. Shoutout dia sa Lutupan Toledo City. Sidgar Libatan, Minda Libatan, Mili Sibalos, Udo Taguktok, si Rubin Patalinghog, Merna Nimpisa, gikan gini ni Pedro Pungasi. Right. Okay, man dia ni Julan de la Cruz, Dati Albiar, no? Dia sa pangit kala Traban Negros Occidental. Si Sangeli Garing Katipay, Alan Garing, dia sa Bunbon Aluginsan Cebu, ika ni Ricky Bangis Garing. Okay. Okay, man usab dia, shout out nila ni Dominador Gasita, Genesis Alaan Abduhan, Dio Lugay, Aimee Durango, Manager Nilo Tadio, German Ochiron, si Bibi Kibar, Dundun Lumanog, Joey Pitagura, og naman ni Romel Kaingin. Okay. Ikan gini sa itong Bisay Founder, pangag sa ilang walay gini sa itong Writer Director, Oji Kumpokrakasa. Unya, atangin sa ninyo mga ikala, linawas nga drama nga nagluhan, Himayang Nahunlak. Nga ipasandayag diya sa Sitio Upper Sampaguita, is Fortuna Street, Mandawi City, karong Setyembre 25, sponsored by Ma'am Joy Aluhipan, Borga, og Sir Brian Fernandez. Og giausab sa Naga City, sa plaza, dapit sa boardwalk, karong Oktobre 4, sponsored by Mayor Val Chong, og sa mga konsihales, ubos usab sa pagpaningkamot ni Attorney Jessica Banson, Natad, og inuman ni June Villamor. Okay, salamat kaya. Buena mahigala rita maglangan niya sa naraisumpan ni atong sugilanon. Samtang naligo si Clara, namuso si Christian, og nakalitanog, nahimuot si Clara sa naitabo, pero kalit lang na milagubo sa dapit ni Christian samtang namuso. Dali nga nagkapusil si Gary og swerte, wamaygo si Christian, og nakadagan kini. Nagalusingot na nauli si Christian nung nahimuong kayo si Mara. Samtang dito siya napangin, una sa gawa sa ilang bahay, bitsa si Clara, ingunin ang naitabo. Yan ay lasumpan nga itong sugidlanon.

Inichat. Si Clara kini bichat ako. Ako basahon. Suwerte ka. Huwag ka maigo sa pagpusil ni Papa. Kay kung naigo pa, buwag yung bagol-bagol ni mo. Ha? Uy, may chato sa psiha. Padayon lang sa pagbasa. Kung namatay ka pa, mabali ang sitwasyon. Imbis ikaw ang pirming muugbok nako, ako na say muugbok ni mo og kandila. Clara. Di pag-ihilaing chat niya eh. Ayaw na gyud pag-anhi sa bahay. Pag-usap ha. Kay suwerte kang nasipyat si Papa. Kay hingigo raba kaayo ni. Bangag sa ilong. Gihadlok pa ko. Mopay nahadlok na ko. Gitiwasan pa yun. Hindi ah, na kumana sa inyo eh. Kadelikado ba na kayo? Armado ba na si Papa niya? Ipag ipaapas eh. Nakatilaw, nakaugtagam. Tilaw mo lang. Di na ko eh.

0: Christian. Christian.
1: Oy! Oy, kalma lang. Oy, mga rate, makariagalit.
2: Bila ko kaaway na.
0: Gipokaw ti ka kay mag-jogging na ta.
2: Ay, paas lang ako, Mara. Kapoy kayo ko.
0: Aw, kapoy yun, good ka. Kay bisaglaom ng gabi, mo jogging ka man.
2: Mara.
0: Sige, sige. Ako na lang unsay mag-jogging. Mag-walking na lang ko.
2: Walking?
0: Maumang ko nun ay maayo, Christian, basta magkataas ang edad. Likay lang sa injury ba? Kay kung may injured tao, niya taas na tag-edad. Dugay tang maayo.
2: Bitaw.
0: Sige, diha ka na. Muhapitan lang sa kugpalit og saging kardaba sa atong suki sa unahan. Para atong itinda.
2: Uban na lang ko eh. Walking raman ka.
0: Lagi. Like, eh.

0: Oh, di ba? Mas nindot nga mag-walking lang ta.
1: Oh, okay mo sa di mag-walking. Oh,
0: tanawa, klaro ka, yung nagdukka pa ka.
1: Lagi, ito kayong bukod ka to gabi eh.
0: Nakabantay gi ko, ana. Oh. Unya, mahadlokon o mabalakon kayo kagnaong. Murabag ang imong espiritu may buwagid ni mo.
1: Unsa?
2: Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula og init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig kalipong og hilantan. Apan, sa iyang pagtumar og paragis bila-bila herbal capsule, himsog na pod. Atong paminawon ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
3: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa-medical, pa-ultrasound, unsa lang diyan, naghakay kong bati. Taas akong uric, taas po na akong kriya, o ako ang takuing ipang bati, tanan, naghanyod akong ulo, magsigong kalipong. Pero kaniya kong amiga, magsiyon, ayun na pag-inom niya, bisag unsa, pagparagis na ka, sisiyang yun, gisiwayan ako, nagparagis ko, kaloy sa Ginoo, nanay kausaban, o nanambok na gani po, karoon naghay natin nga, anong nanambok na daw, kulabon magsira kong lumbog sa balay. Pero pag sugo na akong inom sa paragis, makapi man na siyang makapsul. Kali sa Ginoo, pinta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga malatian. Kay kami, bagyo ka usaban yun ang tanan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
2: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis, bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis, bila-bila herbal coffee o paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaisa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay na wala ang iyang kusog og nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang paragis bila-bila herbal coffee.
4: Nay, tanda ka sa 3 Plus Pharmacy. Maligya man kag mani, no? Nay, unsa man imong kasinatian nay katong wala pa ka gamit sa itong kape?
5: Katahinan sa awa pa ito magamit kape. Kaya niya nalagi magsakit sa kong lawas. Niya sa diya nga nagmintin ko ato. Uy, hello. Ano naman kaya mo? Niya makasaka ko. Kalag sa... Oh, bukid roon eh. Gani ay. Nag...
4: Ha, bukid sa kulian?
5: O kato ganing ama nga mo rin na.
4: Bukid sa...
5: Ganing. Sundan. Oo. Niya, sa awa pa ko nagamit. Og magsangka gani ko maglistot.
4: Baka ka sa bukid, eh. Igor ka sa ka?
5: Mm. Sa tiya nga nagmintin ko, ana, ay, pati na iha.
4: Pwede na, makakat-kat tayo ka sa bukid.
5: Makakat-kat ba?
4: Tanong mo yung
5: sa mga ngayon. Magrapag ito atang mga gulayon. Nga ingnon ko nila ni kamay. Uy, nang, kalugsong po eh, kanang tiguang naman kayo ka. Ego, salamat.
4: Pili pa ka na ni Mulay?
5: Sion.
4: Pilido.
5: Alfuerto.
4: Pilay mo ito.
5: Ay, kung anak ko, nabinta na ko.
2: Busa, sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo og suwayipod. Ang paragis bila-bila herbal capsule og paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Anan Nebres, na biktima sa dengue. Halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Anan Nebres.
6: Ako si Anan Nebres, taga Purokdos, Paganito, Clover.
5: So ako nagamit ako ining kuan paragis bila-bila capsule og coffee kay ang finding nako adtong December 10 ning dinggi. So daghan na kayo ako na inom na tambal walay alibyo. Diyan dili ako makabangon kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili na gyud siguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Amo do na ning ingko mo testing anay ko kuan ning capsule o coffee nga paragis bila-bila. So ang akong gibati gi paningot ako og tudo. Huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos makatindog na ko pagkaugma duty jud ko. O ingon ana
6: paragis bila-bila.
5: O paragis bila-bila capsule o kaning kuan coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko kay dili pwede man di ko maka-duty sa na ako sa planta nagtrabaho.
6: Bila edad din mo ron, ma'am?
5: Ako 55 na.
2: Busa sa unsamang balatian adunay paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suway pod ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili

0: Still aro yung sagot nang ipanulti ni mo, Mara.
1: Lagi! Maugin ay nakita na ako sa imong naong. Gani, luspad ka ayok kag naong.
0: Mao ba?
1: Ah, dool na ta sa suki na tong tindahan nga palitanan og saging kardaba. Magpalit ko.
0: Ay, unya na lang inipauli na to eh. Kibugat kayo ng bitbiton samtang mag-walking ta.
1: Bitaw sad no? Anahala sige, ikay mag-iiko.
0: Mo pa na yun patasunahan.
1: Sige, maugya po na nga tong ruta at tong mag-jogging ta.
0: Okay ko, anak.

0: Ni ana tas tabok kanal pardo.
1: O bito, kabantay ko ana.
2: Paspasa sa dog ka may kari.
3: Lagi, lagi, lagi.
1: Sila ka na si Clara, ang kanyang ama.
4: Ayaw pa ko na, ona. Ay, sabay lang ta.
2: Paspasin ganing kamay.
1: Ito, ana.
3: Lagi, gani.
1: Nag-una na sila namo. Hala, ang kilit sa wax, amahan ni Clara. Nagbagal man. Labi siguro. Ang posila ka na niya. Mara?
0: Oh, may hunang mangu ka, Christian.
1: Galit pang sakit ang akong tiyan.
0: Onsa?
1: Lagi. Maung hangi ubi. Mabalik na lang sa itong aki.
0: Uy, sayang. Lami pa unta kayong i-walking da.
1: Ay, sunod kayo na lang.
0: Ah, sige ta na. Mamalik na ta.
1: Okay, i-turn ta.

0: Inianat sa ato. Sa iyo kayutang nauli.
1: Maugit. Tuod mar ang saging kartaba nga atong gipalit. Akong gibilin daan sa gawas.
0: Mayo hinoon. Tuod, unsa man Chris, mo inom kagtambal?
1: Ayaw na. Nawa nang sakit sa kuntiyan.
0: Mayo hinoon. Tabangin na lang hinoon ko bisa pagmuntar sa atong ititinda sa gawas ni atong bay.
1: Sige.
0: Maayo ni Aaron, sa iyo ko makapaninda. Kay matod pa, early bird catches more worms.
1: Tinood yun na, Mara.

0: Excuse me.
1: Oh, unsay ato, sir? Unsa man, sir? Banana Q, halo-halo, barbecue o lamas?
0: Ah, dili.
1: Unsa man di ato?
0: Kukuha ang tago sa sukli gapon.
1: Sukli?
0: Limot ka. Gabi ba? Sa kalibo kong kwarta. Nya, kuhan, ulos barbecue na akong giorder at nagbuok.
1: Ah, so, sa ato pa sa isinta?
0: Og, kuhan, doha ka. Ay, doha naman, tulog ka puso.
1: Ah, 20. So, sa ato pa, 80 tanan.
0: Nya, kaya sa kalibo ba akong kwarta. Huwag mo sukli eh.
1: Atan pa, kadiot, sir. Bila ganito yung kwarta ni mo?
0: Sa kalibo.
1: Wa man ko ihalin nga kwarta gahapon, sir, nga usa ka libo. 500 na may labing dako.
0: Api, ako sa kalibo, lagi ito ko kwarta. O, kung naman sa kli, eh.
1: Oh.
0: Taon, ay.
2: Oh, wala na. Kung sa problema?

0: nakasinati og atake, gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Halos di na siya kalihok. Apan, sa tambag sa iyang silingan, nisubay siya sa pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ug karon, himsog na siya pero nagpadayon pa siya ug tumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule ug gainom na pod sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
1: Kung pag-atake na ko, magikabuhi ko, na pagkatapos maglipong ko na yung magsuka, na magisilingan na mo ang nagagamit ang Paragis Bilabila. Siya ang nag-advise ako agad na iha kong di pa inom sa kapsula. Karon, pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom, gibati na nagyun ako nga makabangon ako ba? Kaya kung bangon man ko ato, sa pag-atake na ako sa kong lipong-lipong o suka-suka, mamurag nagtuyok ang kalibutan. Muto nga pagpainom yan ako, isa ka lang kakapsul, naulian na yung kuhan ng pagkagabigay, pagkapuntag, nagkatindog na ko. Wow. Muto nakahuna-huna ako nga mag-maintain na yung kuhan niya. Kaya ganun, daghan ko gipang bati sa unagay. Kada gabi, magbikog akong batiis, makahoy, niya akong balakang, sakit akong balakang. Pag mudungo ko, manili ko, inighangad na ko, anak, malipong ko. Inom na ako, anay sugod. Muna na ang gibati na ko. May na, hinsog na akong panglawas, niya okay na kayo ang akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa ora, sa paray man ko, kami akong maglipong-lipong. Dagan ang nagagamit na mo, diha, ang mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo, nagpuyo sa Habitat Manikling.
0: Busa sa unsamang balatian at dunay parag Paragis Bilabila Herbal Coffee ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo ug suway pod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo kaysa Paragis Bilabila.

Mga higala at ang iangguban pang mga sumpay ni Bagutang Sugilanon, Himayang Lakunlak. Sugilanon nga sinuwat gubo sa direksyon ni OG Kumpuk Rakasa, spinner Ray Arellano, recording engineer Lloyd Gabiana, soundman Ricky Bangiskari. Dalit kaninyo sa RMN.

0: problemang panglawas ang urinary tract infection o UTI. Di kakatulog kay magsigilang kagbangon aron mangihi, magsakit imong lawas. Di kakalihok ug apektado ang atong panginabuhi. Ug kung dili matambalan dayon, mamahimong hinungdan sa kidney infection. Mao kini ang problema ni Lyndon Rosauro.
1: Lyndon Rosauro, taga Barangay Danao, Mati City, Taba Oriental.
2: Ano sige magpalit og Paragis Bilabila herbal capsule?
1: Sige kog palit og Paragis Bilabila kay sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila ning bitaha gid akong ipati sa kong UTI. Sa una kada gabi magsige kog pangihi nya halos ko di patulogon. Ya karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitaha gid ang akong gibati sa kong UTI nga sa una grabe ka hassle karon makalihok-lihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Grabe kanindot gyud sa lawas gyud paminawon.
2: Sa may ibati mo sakit imong hawak ana?
1: Sakit akong hawak ko kabarog dayon pag manglaba ko parte sakita sa akong hawak tuhod magsakit ang akong lawas karon epektibo gyud sa akong lawas gyud
2: ni. Ato pa murag magpangita na ka.
1: Magpangita gyud akong lawas aning Paragis Bilabila kay parte gyung nindota 100% gyud sa akong ibati gyud wala gyud siya.
2: So karon gibintay na lang nimo.
1: Gibintay na lang nako ang akong pag-inom aning Paragis karon. Mao na nga mangita gyud ko Paragis kay sa adlaw-adlaw ako ginainom. Sa una problema kayo karon ako kayo diferensya gyud. Salamat.
0: Busa sa unsa mang banatian adunay Paragis Bilabila herbal capsule para nimo. Ug suwayi pod ang Paragis Bilabila herbal coffee ug Paragis Bilabila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila dili na ka mag-agwanta pa.
3: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyo nga dungog nga mga huna-huna ug gipangtuki ila lamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
4: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMM.
3: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion ila lamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
5: Dugay ka na bang nag-antos sa imong balatian? Daghan na bang doktor ang imong naduan o napakonsultahan? Apan wala lang gihapoy alibyo? Ania na ang sulbad sa imong problema higala. Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Magtudlo kaninyo sa mga pagkaon nga angay kaunon o sa mga pagkaon nga angay likayan. Busa ayaw hulata nga mo grabe pa ang imong balatian higala. Bisitay na ang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Alang sa libre nga check-up o libre nga konsultasyon, anamay mo tang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building 62D, Jerusalem Street, Cebu City at Bangsada Freeman o gilid sa Gaisano Main. O ania ang ilang programa kasayuran sa maayong panglawas.
6: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch
7: karong October 18 to 30, 2026. Alas 8 sa buntag, ngadto sa alas 4 sa hapon.
6: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Mary Joy Building, Jerusalem Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
8: GTX 500 Health Alert with Dr.

0: XP500.
1: Nag-inom ko 3 capsules a day. So, sa kabulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
2: DGX500!
3: Pabali ang mga butika.
4: Mayong adlaw, Dok. Ramil Uy. Ako si Jean Paul Generoso.
5: Mayong adlaw po, Sir GB. Hinaot nga na-inom nyo na ang inyong DTX500, the superior antioxidant o ang mighty C, ang alkaline nga vitamin C, pinakamaayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong mga tiyan. Mm-hmm. Importante kayo ang reproductive health para sa mga lalaki, Sir GP. Oh. Labi na dyan sa mga managtiayon.
4: I agree.
5: Usa sa daghang rason kung anong magbulag ang magtiayon kay ang dili paghimo sa bana sa ilang marital sexual obligation sa asawa. Sama po ang asawa sa bana. Mm. Dako dyan kayo ang papel sa antioxidant sa pag-amping sa reproductive health, Sir GP. Mm. Pinagi sa pag-inom sa DTX 500, pag-inom og Mighty C, inubanan sa pagkaon sa mga utanon, prutas, mugamay ang tsansa nga magka-problema ka sa imong junior isip o sa kalalaki.
4: Oh. Dua ka klase, Dok Ramil, ang problema sa lalaki sa reproductive health.
5: Mm.
4: Impotence o sterility.
5: Mm.
4: Kung may untag sterility or sterile ang lalaki, kini siya adunay katakos nga mubuhat sa sexual act sa babae. Apan dili siya makapaanak or makabuo og bata.
5: Bata.
4: Oo. Ang impotence kanang dili na jud mubarog imong junior.
5: Mm, monelisod. Sayon ra man Sir GP kung sperm count ra man ang problema.
4: Gusto.
5: Kabalo ka nga sa usa ka normal nga semen, kini adunay 40 milyon hantud 300 milyon ka mga sperms per milliliter.
4: Kadaghana.
5: Magadepende kini sa kondisyon sa imong lawas.
4: Uh-huh.
5: Kung gainom ka DTX 500 og Mighty C, mas maayo jud ang production sa imong viable sperm cells for pregnancy.
4: May radyo, Dok, kay dili tanan ang mahimog bata.
5: Mm. Unsa raman kadaghan ang sperm cell sa lalaki nga may low sperm count?
4: O ka na.
5: Mumubo ang sperm count, Sir JP, kung 10 to 20 million ra.
4: O ba?
5: Ang ejaculated sperm per milliliter. Pero kung healthy raman ang sperm cell, Sir JP, pwede na na ang kadaghan nun. Muresulta sa pagkaburos, ang paglabing-labing ni Mr. o ni Mrs. Nya kung sperm cell health ang pag-aisgutan, kinahanglan jud nimo ang antioxidant sama sa DTX 500 o Mighty C. Target sa oxidative stress ang sperm cells.
2: DTX 500!
1: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod o naistory ang among pamilya nga naay sakit-sakit. Pagkadungog na ako sa radyo na ay DTX 500. Ako gitrayo gino ang kapsula sa Osaka-Adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Efektibo kayong DTX 500.
2: DTX 500!
3: Pabali sa mga butika.
4: Sa high doc, dili garantiya ang kadaghanon sa sperm cell.
5: Correct.
4: Para makabuhat og bata ang lalaki.
5: Mm.
4: Una, base ng babae unya pod ang naay problema. Ikadua, daghan pod tinuod ang sperm cell nga maproduce sa ejaculation apan kini adunay depekto.
5: Sa usa ka pagtuon gibuhat sa mga lalaki nga may problema sa sperm count.
4: Mm.
5: Naibal-an nga ang major cause sa may depekto sa sperm ang oxidative stress. Ang free radicals wala ra gapadaot sa integrity sa sperm cells.
4: Mm.
5: Kini pod gapangdaot sa fertilizing potential sa sperm cells. Tungod sa pagkadaot pod sa free radical sa proteins o lipid sa plasma membrane sa imong sperm.
4: Kana nga damage, Dok, resulta tungod sa bisyo sa
5: kanang
4: pag-inom, pag-alak, pag-sigarilyo, pagkaon sa sobra-sobra nga added sugar, kanang mga tamis, og dili pagkaon sa mga prutas og utan. Samot na ang wala ginom og DTX 500 og Mighty C, isip superior source of antioxidants.
5: Unya, sa managasawa, diha ganahang makabuo o magkaanak, gusto gin sila magbata sa GP ba?
4: Oh.
5: Makabuo yung anak, inom yun sila DTX 500 og Mighty C. Likay ang bisyo, ayaw sigig bilar o ayaw sigig kaon daghang pamis. Saon man nga naaman dyan ginikanan nga pabaya radyod sa ilahang pagkamabdo, Sir JP. Muinom, manigarilyo, magdruga.
4: Kadagan.
5: Nga, mas taas pa dyan ang oxidative stress. Sa kininga state, Sir JP, pwede dyan makurap ang oxidative stress. Ang din is sa developing zygote.
4: Oh.
5: Makurata na lang ka nga naay ni tubo nga bukol sa lawas sa imong anak.
4: Mm.
5: Sa tinai ba, utok ba, o cancer radyo di ay.
4: Dok Ramil, kasagaran sa mga balatian, hereditary.
5: Mm. Pero kung gusto ka manigurado, Sir JP, ako pa ninyo, paimnon nyo guan, DTX 500 o may TC nyo asawa o imong bana, aron dili lang lawas ni mo healthy, kundi apil lang imong mangin baby.
4: Kana.
2: DTX 500!
6: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Dua ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal kung atay. Epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500!
3: Mabalisa mga butika.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako di ay si Melissa.

0: Alkaline ka Vitamin C sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas. GTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. GTX 500.
1: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang GTX 500 sa atay. Kung isuwayan ko sa pagtumar, duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal kuang atay. Epektibo ang GTX 500.
0: GTX 500. Mabali sa mga butika.
2: Hinaot nga nakainom na mo og GTX 500 o ang inyo nga superior antioxidant. Siyempre, ang mighty C, ang alkaline nga vitamin C, pinakamaayo ni siya ang imnon kanang wala pa'y sulod ang imong tiyan.
3: Mm-hmm.
2: Ang allergy, usa ka immune system response sa mga foreign substances nga normally, dili makadaot sa lawas.
3: Mm-hmm.
2: Kini matawag nato nga usa ka overreaction o abnormal immune system response.
3: Correct.
2: Kasagaran, Sir GP, mutukar man lang ni ang allergy kung nabugo na ang imong immune system. Kaya kung healthy ang imong immune system, dili jud ka magka-allergy.
3: Pananglitan, butang nato allergy ka sa pagkaon. Adunay mga tawo nga dili allergy sa seafood, pero unya, nakadevelop na siyang allergy sa mga pagkaong dili man siya unta allergy katong sa una?
2: Common nga allergy, Sir GP, naa sa pasayan,
3: correct,
2: kasag o mga shellfish na ngatol pag-ayo ang imong panit. Maglisod ka ginawa o hubakon ka. Niyang asthma o saka form of allergic reaction.
3: Gusto.
2: O ang pinaka-worst nga form of allergy is ang respiratory attack.
3: Delikado.
2: May pa na nga ang panit kay katol raman o nag-labak-labak nga pula.
3: Oh, delikado o makamatay sa tao ang worst form of allergy. Ilabi na kong igon dyan. Nini ang imong baga?
2: Naigitawag, Sir GP, nga asthmaticus. Kini usa ka medical emergency nga usa ka form sa asthma exacerbation nga dunay hypoxemia, hypercapnia o kining sobrang kadaghan nga carbon dioxide sa imong dugo tungod sa hypoventilation.
3: Dili ka ginhawa?
2: Kanabang dili ka kaginhawa og tarong. Unya, ang musunod ana sigurado gyud, Sir GP, secondary respiratory failure.
3: Munay kuyaw.
2: Simple raman ang management sa allergy, Sir GP. Inom ka og food supplement nga mga correct sa nabugo na nimo nga immune system.
3: Pusto.
2: Ang mighty C, isip usa ka alkaline nga vitamin C, ang makatabang jud sa pagtarong sa imong ga wild nga immune system. Inubanan pod sa pag-inom sa DTX 500 matag adlaw aron mapugngan ang pagdaghan sa free radical sa imong lawas.
3: Mo jud dok.
2: Dako jud akong pasalamat sa mighty C, Sir GP.
3: Oh.
2: Imagine sa kadugay na nakong inom og massive dose pa, wala jud ko nakadevelop og allergic reaction.
3: Bitaw sa
2: abog, simento, mga tambal, asma, kaluoy sa Ginoo, wala jud ko makasulay nga ingon ana nga mag-allergy ka tungod sa DTX 500 o kining mighty C, Sir GP.
0: DTX 500!
4: Ako si Alex, may ka-UTI dyan ko.
5: Sakit ipangihi o ako po niya puson sakit.
4: Ipatay ko sa ako misis o DTX 500 tulog kakapsos sa buntag
5: o tulog po kakapsos sa gabi.
4: Sima na lang nawala dyan ang sakit.
5: O nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
4: Epektibo dyan kayo ang DTX 500.
0: DTX 500! Pabali sa mga butika.
2: Manay kinanglan dyan nila nga mag-DTX 500 o mighty C, Sir GP. Kay dili man sila palakaon utan o prutas.
3: Pusto.
2: Unsa may ato makuha sa utan o prutas gawa sa nutrition o fiber, siyempre, antioxidants. Gihatag ni Ginoo nato kining mga tanom aron na ay depensa batok sa init sa adlaw. I-transfer kini sa atong lawas sa matag higayon nga mukaon tag-utan o prutas. Ang tawag ni init, transferred antioxidants.
3: And we harvested the most potent antioxidant known to man. O kini, gisulod sa kapsula. Ang flavonoids o polycosanol nga nakuha nato sa disugard sugarcane extract, ang pinakapait nga party sa tubo, munay naa sa DTX 500.
2: Naadyod na ang super antioxidant sa matag kapsula sa DTX 500. Mo na nga kung allergy ang imong gi problema nga gapabalik-balik og dili makuha sa simple nga pag-inom og mga antihistamine, try mo ang DTX 500 og Mighty C.
3: Correct.
2: Ang approach sa allergy, Sir GP, is lifestyle modification. Una, ayo nagkaon ang mapagkaon nga makapa-allergy nimo. Kabalo naman ka nga makapa-allergy na.
3: Bitaw sa.
2: Kaon pa jud ka? Kay lami.
3: Oh.
2: Avoidance and control ang first step kauban ang matag adlaw nga pag-inom sa DTX 500 og Mighty C. Dili sa yun ang pagpanginabuhi sa taong adunay allergy. Kay man, dili ka kapagusto, limitado ang imong kaon, limitado pod ang imong malyok, pila naman katuig ni imong inantos ka sa imong allergy. Tama na o sakto na sa pag-antos. Kulang regular gag exercise ang imong lawas. Maunang dili ni mo mapagawas ang mga toxin pinaagi sa pagtulo sa imong masingot. Mag-DTX 500, mag-MITC ka, dako jud ang makatabang nini sa imuhang allergy.
0: DTX 500!
6: Ako si Janice, dugay kayo mo man ako menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbana o DTX 500, gito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regional na ako menstruation. Salamat kayo. kayo sa DTX 500.
0: DTX 500! Pumali sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Loida. May lang naabugog taligsi. Kung nagsipunon na ko. Pagtikog Mighty C. 2 capsules 3 times a day. After sa sige na kong tumar sa Mighty C, abugog taligsi. Ako nang masuklan. Epektibo kayo. Ang Mighty C.
0: Mighty C, mapalit sa mga butika.
8: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
9: Karong October 18 to 30, 2026. Alas 8 sa buntag, ngadto sa alas 4 sa hapon.
8: Kini nga free check-up, maoy first come, first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch. Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
0: Kasayuran sa maayong panglawas.
3: Ang baho sa ilok, Dok, dili dyan ang malimod. Naadyo'y mga tao nga bisag unsaon, pagkaligo og ilis, dili dyan mawalang baho sa ilok, samot na kong sington.
2: Tugod na sa kagaw, Sir GP, nga mo'y gapabaho sa ilok. Sakto yun, pag human nilang ligo, Sir GP, ila yung trapuhan ng ilang ilok. Aron muugani unya dayon magbutang sila og Clinica Diofresh nga dunay BCO nga makapatay sa mga kagaw nga makapabaho sa ilok.
3: Kinisad makapaputi sa ilok, no? Og makapugong sa singot. Aron uga ang imong ilok sa tibok nga adlaw.
2: Actually, Sir GP, guaranteed jud nga hangtod tulo ka adlaw kini proteksyonan ang imuhang ilok. Dili jud mubaho ang imong ilok bisan malimot pa ka og butang.
3: Oho. I agree, Doc. Ang makamaayo pa jud aning Clinica Diofresh, Doc, kay wa ni siya aluminum. Sa tupa, non-toxic.
2: Yes. So sa mga gapanimahog ilok niya, kinira jud ang solusyon. Ligo, matag-adlaw, panarapo og butangi sa Clinica Diofresh ang imuhang ilok. Usa sa mga importanteng magmaintainar sa atong health, Sir GP, circulation. Kung nakay good circulation nindot yun. Oras nga naay problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen ug uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells ug tissue.
3: Muna, Dok, nga dapat mag-exercise jud aron nga mo-improve ang circulation. Apan kasagaran jud wa tay panahon para mag-exercise.
2: Perfect. Ang Extend Food Supplement, Sir GP, naay maca og clavuasca nga gikan sa mga natural extract nga mo-promote sa imong blood circulation. Wala kini side effects, Sir GP, kay gikan man itanan sa duga sa tanom.
3: Correct. Wa jud nay side effects, Doc. Nay pakapinuon frontal effect.
2: Hello? Tay, pwede ka na.
3: Ug mao ni nagustuhan sa mga magtiayon, Doc. Ang effects sa Extend Food Supplement nga makapabarog jud ug armas ni Mister. Makaingod jud gag gusto ko pa bisag dili na siya.
2: Hello? Extend Food Supplement for Men, the best for blood circulation. Kampiyon sa gabiing tulumanon.
3: Ganahan jud ko ana, Doc. Mag-extend na jud ko, bahala na si Mrs.
2: Unya, inom pug kagkuhan nang extend, sigurado lami kayo. Ang pag-inom og kape, Sir GP, kauban na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi.
3: Gusto.
2: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakape ka. Mo na kung naay DTX coffee mix, gigama nato ni Sir GP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
3: Correct jud na, Doc. Gakape ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX coffee mix adunay chia seeds nga mooy makapaniwang. Sa mga ganan diya nga magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jud ang DTX coffee mix.
2: Katong mga kwartahan diya, maayo pod ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay Ganoderma, Mushroom ug Stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
3: Lami ni siya, Doc, kay lasang kape jud. Unsa? Special pa.
2: DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix, sulayin ninyo.
0: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
10: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para maikayan ang infeksyon tungod sa mga virus o mga bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 gumay Visio. Ang Visio gumay D3. Mapalit sa mga butik. D3 Bio.
3: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
2: Ako na sab si Doc Ramil Oy, hinaut unta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared sa ordinaryo nga plain D3. Pinaka the best sa atong kinabuhi, Sir GP, is kanang hidanok ang imong pagtulog.
3: Wow.
2: 8 to 10 hours walay bayan.
3: Ang pagkatulog mao'y pinaka the best therapy sa atong lawas, ga-agree jud ko ana Doc Ramil.
2: Mm.
3: Gigahin na jud nato ang 1/3 sa atong kinabuhi sa pagkatulog.
2: Mm.
3: Kay 8 to 10 hours jud dapat ang atong pagtulog.
2: Mm.
3: Tungod kay ang pagkatulog mao'y makapahuway sa imong lawas,
2: mm,
3: aron mag-repair ang imong mga selula.
2: Mm.
3: Unsa ba jud ang trabaho ni Dietri Bayo nga popular sa paghatag og kusog pero pwede pod makapatulog nimo.
2: Mm.
3: Si Dietri Bayo ilado kaayo nga mao'y gahatag og ketones energy for the brain.
2: Nindot jud ang Dietri Bayo, Sir GP.
3: Mm.
2: Nindot na ang imong pagkatulog, hatag pa og super fuel sa imong brain, gahatag pag energy, wala joy kapoy pagmata nimo.
3: Murag na anatanan.
2: Mm. Mm. Unsa may rason nganong mahinanok imong katulog, Sir GP?
3: Mm.
2: Unsa may rason ngano kung muinom kag Dietri Bayo mayo ang imong pagkatulog?
3: Doc, adunay duha ka butang nga ang Dietri Bayo ra jud ang makabuhat,
2: mm,
3: nga wala sa plain Dietri.
2: Mm.
3: Number one, na MCTs.
2: Mm.
3: Nga lauric acid nagprotektar sa probiotics.
2: Mm.
3: So maayo ang pagproduce ni probiotics sa unsa man.
2: Sa ato pa, Sir GP, pag inom ni mog Dietri Bayo, ang BCO sa Dietri Bayo na ay lauric acid.
3: Mm.
2: O kanang lauric acid, tanan nga mga bad bacteria nga nasa imo ang tinai patay. Hipuso niya ni aron mabuhi ang imo nga mga good bacteria.
3: Ang good bacteria nga mo'y ga-produce og serotonin,
2: mm-hmm,
3: a precursor for melatonin.
2: Uy, pampatulog na.
3: Oo. Usa mahimo ang melatonin, mugikan usa na siya sa serotonin.
2: Mm.
3: Pero ang gigikanan jud ana is ang tryptophan.
2: Mm.
3: Ang tryptophan nga protein hipuso ni probiotics,
2: mm-hmm,
3: galingon og buhatong serotonin.
2: Mm.
3: Si serotonin i-process, i-assertize aron mahimong melatonin.
2: Mm-hmm.
3: Kining melatonin pod maoy mo promote sa imuhang pagkatulog.
2: Yes. Mm.
3: O nganong hinanok man imong katulog kung ikaw nakainom og Dietri Bayo kay naa kay energy sa MCTs.
2: Mm.
3: Walay gutom mabati ang imong lawas. Dili ka mubangon nga gutom ka tungod sa MCT.
0: Dietri Bayo.
11: Ako si Inara. Tajud kayo ng akong blood sugar. Ako gisulay nag-inom ang Dietri Bayo 1 capsule 3 times a day. Nahinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
0: Dietri Bayo. Ang Dietri ng may Visio. Ang Visio ng may Dietri. Mapalit sa mga butika. Dietri Bayo. Kasayuran sa maayong panglawas.
2: Pag-inom sa Dietri Bayo, patay ang kagaw sa tinae.
3: Mm.
2: Aron mabuhi ang probiotics, ang imuhang mga good bacteria, buhi kayo. Unya, mugama sila serotonin. O kanang serotonin, maoy precursor aron makahimo og melatonin. Nako'y sekreto, Sir GP.
3: Ha, unsa man na, Doc?
2: Kung matulog ka, kanang ngit-ngit jud kayo.
3: Wow.
2: Aron mugawas ang melatonin.
3: Oh.
2: Nako'y pangutana, Sir GP.
3: Oh.
2: Ang imuhang plain Dietri, makapatay ba og mga bad bacteria?
3: Ay, dili, Doc Ramil.
2: Mm.
3: Ang plain Dietri, muadto pa na dito sa imuhang immune system.
2: Mm.
3: Dili siya directly makapatay sa bakterya.
2: Mm. Musugo pa na siya sa imuhang immune system.
3: Okay.
2: Pero kining Dietri Bayo,
3: mm,
2: duha ka paagianin niya. Ipuso niya or patyon dayon niya ang bad bacteria, nana kanindot ang Dietri Bayo, Sir GP.
3: No.
2: Tagpilagan niya ang tag-14 niya.
3: Ang Dietri Bayo,
2: tapos ang plain Dietri, murag tag-G's ratingali na.
3: Oh.
2: Derera kos tag-14 kay daghan kayo bintaha, daghay benepisyo. Take note, ang raw material, anang vitamin Dietri, dili na drigikan.
3: Correct.
2: Ang Dietri nga nas Dietri Bayo, gikan na sa US.
3: Mm.
2: Kinsa man dres Pilipinas ang muhimo og Dietri, wala man,
3: mm,
2: BCO dagway.
3: Mm.
2: Mutuo ko nga diri dyan nagikan sa Pilipinas.
3: Gusto.
2: Ang BCO sa US, gikan po na nato diri.
3: Mm.
2: Unya, bisag asa pa gikan, bisag asa pa nagibuhat, may US man na, may Iraq man na, og asa pa, importante diha, ang iyang ka-epektibo, Sir GP, ang science nga naas likod sa imong giinom.
3: Correct.
2: Nga pag-inom ni mong Dietri Bayo, diha-diha dayon, maayo ang imong katulog.
3: Mm.
2: Kay dili ni siya drugs nga diha-diha dayon, mo epekto.
3: Mm.
2: Pagkanindot o pagkamaayo dyan sa Dietri Bayo, Sir GP,
3: oh,
2: ma-promote dyan niya ang pagkahinanok sa imong pagkatulog. Kung maayo o insakto ang imong pagkatulog, daghan dyan kaayong mga sakit ang matabangan.
3: Uh-huh.
2: Domino effect dyan ang pag-inom sa Dietri Bayo.
3: Mm.
2: Ang pangutana, naabay ingon ana ang imuhang plain Dietri? Naabay BCO?
3: Wala.
2: Wala. Pero ang among BCO na ay plain Dietri nga pakapin.
0: Dietri Bayo.
11: Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease, ipainom na ko siya Dietri Bayo, pipila ka bulan mibalik na yang normal nga pangunahon na.
0: Dietri Bayo. Ang Dietri nga may BCO, ang BCO nga may Dietri. Mapalit sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
12: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir GP.
13: Mm.
12: Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima niya, labi na imong tupad. Maglain ang kuan, ang tsura.
3: Muna yung giingondok nga, dili tanang tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na dyan sa ilok.
12: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay klinika diyo fresh. Kayang-kaya, Jude, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil nga kampiyon, Jude, mupata.

0: ni Cadio Fresh.
1: Unya, all natural ba yun eh, Doc? Kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba? Nga makadaot sa imong panit na ni siya whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
0: Lahera jud, Sir JP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa jud.
1: Ubitaw. Ayun na mong padugay pa. Gamit na jud Clinic Cadio Fresh.
0: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir JP, is ang blood circulation.
1: True.
0: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
1: Exercise sa kama ba, Doc?
0: Dala na da, Sir JP, sa added benefit.
1: Oh,
0: kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
1: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala nay kusog nga pinuti ni papa.
0: Naadyo pa naon, Sir JP, nga lami jud di inom og kape sabot na kung laay kayo.
1: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa Detex Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
0: Ang nakanindot pa jud ani ang Detex Coffee Mixer JP kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung ni wang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwa ang kay stored fats raman ang target nga wala o ni chia seeds.
1: So ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX coffee mix is naa na siya disugared sugarcane extract. Gamoy usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
0: Mo na igingon, Sir JP, nga gakapi ka na, gadetox ka
1: of
0: pa.
1: Of course. Pero Doc, og naman siya extra nga kwarta, lami pud ning sulayan ang DTX premium coffee.
0: Oo, nindot na.
1: Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamalan ron ta ni kumpara sa DTX coffee mix tungod sa permeado good kini mga ingredients.
0: Siyempre, na Ganoderma, na Stevia, medyo mahal gid ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX coffee mix la. DTX premium coffee for the best experience. DTX coffee mix na ay chia seeds.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako, Sir Yen, na-diagnose nga ni Dako ang only liver. Tainan ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagpain, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
1: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
0: Ako na sam si Dr. Ramil Oy. Nautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared mo sa ordinaryo nga plain D3.
1: Hisguta na to, Doc, ang unsa man jud ang cholesterol. Ang cholesterol is a kind of lipid. Unsa may kinalahi niya sa fat or tambok. Ang fat is also a kind of lipid. Ang fat, pwede ra nimo na ma-exercise aron mawala. Pwede pod nimo mahimong source of energy sa imong lawas.
0: Take note, Sir JP, ang cholesterol is lahi jud sa fat.
1: Correct.
0: Ug kasagaran nga mga cholesterol gi-produce ra jud sa atong lawas.
1: Cholesterol is not bad, ha? Kinahanglan kini sa atong lawas. Mauni ang ginagamit, sir, as raw material sa atong selula. Ginapagawas kini sa atong atay.
0: Correct. Kung wala ka gainom og ditribayo, minus jud ang pagproduce sa cholesterol, Sir JP.
1: O, unya, unsa may buhaton sa cholesterol, paghimo ni atay ni ini. Tawgon ni siya og LDL. Ang LDL ihatod ni dito sa selula. Pag abot sa selula, mahimo ni siyang VLDL or very low density lipid. Tapos mudako ni siya, maghinay-hinay ni siyang pagawas og cholesterol padulong sa selula. Kuhaon ni lysosomes, muingon ni si lysosomes nga, "Oy, ihatag na din si cholesterol kay buhato na ko ni siyang pader sa selula."
0: Correct.
1: Kung maayo ang pader sa imuang selula, dili daling makasulod ang mga virus, bacteria o fungi. Kay nindot o ligon ang imuang cell wall. Tungod kay nindot ang pag-deliver sa cholesterol. Kinisad ang LDL kay may pagkalaagan.
0: Dili man na iyang trabaho, Sir JP.
1: Oh.
0: Duha na iyang trabaho. Muhatod na siya o good and bad fat sa imuang lawas. Wala na siya ipili.
1: Oh.
0: Kung ang imong isulod sa imuang baba puro bad fats, ihatod po na niya dito. Gadaghan na siya ng gadaghan. Sato pa, mudaghan na po ang tambok sa imuang lawas. Ang nakaapan running LDL o BLDL, Sir JP, kay matrap din sila, gakasangit. Pagkaman, ma-oxidize. Ug mugahi na ni nga sila nga maoy mamahimong blockage o baral.
2: D3 Bio!
4: Oh, si Richard. Siging kalabad akong ulo. Taas na dahil yung blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3 Bio. Sa nakabulan na wala lang akong labad sa akong ulo. Normal lang akong blood pressure.
2: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio!
1: Kung nakainom kag D3 Bio, pasabot, daghan kag HDL. Hipuson dayo na.
0: Correct! Unya, nakita nimo ang imuhang vitamin D3, naiingon ana ang function, Sir JP?
1: Wala.
0: Wala gyud. Makita ra jud nimo na siya.

0: sa D3-bio. Ang LDL sir GP mao na ang tigkuha sa kolesterol aron mapalayo gikan sa imuang atay.
1: Correct jud Dok Ramil.
0: Kay ihatod man yan ni while ang HDL or kining good cholesterol mao igakuha sa mga kapin o sobra nga mga bad cholesterol pabalik sa imong atay ug pagabuhaton na siya nga bile or abdo. Ang sekreto kinanglan bastante ang imong good cholesterol para nga ang tanan nga mga bad cholesterol kuhaon niya sir GP ug ma-neutralize niya.
1: So dapat mukhaon jud kag mga good fats do. Oo, nuts, butong, avocado.
0: Siyempre, D3-bio jud lindot ta sir GP.
1: Oh, D3-bio jud dapat ang gamiton. Ngano man kay walay MCT ang avocado. Ang olive oil wala po'y medium chain triglycerides nga mao'y nagapadagan sa HDL.
0: So busy ora gina makita og wala na sa plain and ordinary vitamin D3.
1: So unsa man ang mga trabaho ni HDL? Kung maba ang LDL sa imong dugo, kay basically kung daghan kag LDL sa imong lawas, paspas raman ang production sa bile. Unya, kung daghan ang production sa bile,
0: dako ang chance mahimong gallstone.
1: Ay, kay musapok ang imong bile, most likely makadevelop jud ka og gallstones.
0: Pasabot sir GP, ang D3-bio makatabang jud magprevent sa mga gallstones. Unya, ang imong vitamin D3 naiingon ana nga function?
1: Wala.
0: So D3-bio jud ang maayo. Di ba sir GP ang rason nga nung daghan bad cholesterol ang imong lawas tungod kay daghan kang gikaon. Ang solusyon ana, magfasting ka aron makuhaan ang trabaho sa imuhang bad LDL. Cholesterol or LDL. Nindot og maayo pod ang kombinasyon sa fasting og D3-bio.
1: Wa na tay oras. Ako si Jean Paul Generoso.
0: Ug ako na sab si Dok Ramil Oy, maayong panglawas ipadayon.
1: Ayaw abusuhon.
2: Kamu ba itigamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3-bio, MyTC, o DTX Coffee Mix? Bisitaha kami sa among clinic sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha ko sa Lim Street, Cebu City, at banglang sa Freeman, kay ang kahimsog sa atong lawas ang pinakapuhunan. Labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawag sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
3: Nga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
4: Karong October 18 to 30, 2026. Alas 8 sa buntag, ngadto sa alas 4 sa hapon.
3: Kini nga free check-up, maoy first come, first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch. Marijoy Building, Hakosa Lim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
5: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa Gapudo.

0: Cordero, MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin laban sa mga kalamidad, karahasan, at kasamaang panlipunan. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 46, talatang 1 hanggang 3 at 7. Ang Diyos ang ating lakas at kanlungan, at handang saklulo kung may kaguluhan. Di dapat matakot, mundo'y mayanigman, kahit na sa dagat ang bundok matangay, kahit na manggalit yaong karagatan, at ang mga burol mayanig magimbal. Nasa atin ang Diyos na makapangyarihan, ang Diyos na ating kanlungan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin na ito. Diyos na makapangyarihan, tagapaglikha ng lahat ng aming nakikita at di nakikita, Ikaw na nakakapag-utos at sinusunod ng kabundukan at karagatan, ng kalangitan at kalawakan, kami ay iyong kahabagan at iligtas sa mga mapagpinsalang mga sakuna na dulot ng kalikasan. Naway huwag mo kaming payagang labis na masalanta ng mababagsik na mga bagyo, ng mapanirang mga sunog, matinding mga paglindol at iba pang mga nakakapangilabot na trahedya. Kami ay lubos na nagpapakumbaba at aming pinagsisisihan ang aming mga kasalanan. Patawarin mo kami sa lahat ng aming kasamaan, paghihimagsik, kasakiman, karahasan, kawalan ng pag-ibig sa aming kapwa, katiwalian at pagsuway sa iyong mga utos. At huwag mo kaming parusahan ng lubos dahil kami ay humihingi ng iyong awa at kahabagan. Tulad ng iyong sinabi sa iyong banal na salita, na darating ang oras na hindi na mapipigilan ang pagdating ng mga digmaan at mga paglalaban-laban ng mga bansa, pati na din ang mga lindol at tagutom sa iba't ibang dako ng mundo. Aming panghahawakan ang pag-asang nanggagaling lamang sa iyo. Sa iyong tulong, kami ay magtsatsaga sa aming kapigatian at palagi ang kaming mananalangin sa iyo. Sa iyo kami dudulog, O Diyos, at ihingi na iyong habag. At tulad ng iyong pinangako sa iyong salita, ayon sa iyong kahabagan, kami ay iyong diringgin at ililigtas. O Diyos, nakatala sa iyong banal na salita na sa mga huling araw ay darating ang mga panahon ng matinding kaguluhan at kasamaan. Sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa sarili, maibigin sa salapi, mapaghambog, mapagmataas, mapagsamantala, suwail sa magulang, walang utang na loob, lapastangan sa Diyos, walang pag-ibig, di mapagpatawad, mapanirang puri, walang pagpigil sa sarili, brutal, walang pagmamahal sa kabutihan, mapagtaksil, at mabangis. Kami ay iyong tulungan na aming maiwasan ang ganyang uri ng pag-uugali at ang mga taong may ganitong masamang gawain at impluensya. Kami ay iyong iligtas sa mga taong masasama at mararahas at iyong pigilan ang kanilang masasamang nilalayon. Ayon sa iyong dakilang pagmamahal, kami ay turuan na huwag gantihan ng masama ang masama at huwag sumpain ang mga sumusumpa sa amin. Sa halip, iyo kaming turuang pagpalain sila dahil sa iyong pangako na kami ay iyong pagpapalain. Sa iyong dakilang pangalan, Jesus, aming hinihiling na iyong ipamalas sa aming bayan ang iyong tagumpay laban sa karahasan, sa pagpatay sa walang kasalanan, sa pusong walang mabuting isipan sa kapwa, sa mga taong ubod-tulin sa landas ng kasamaan, sa pagiging mapagsinungaling saksi at sa pagdudulot ng away sa aming mga kapwa. O Diyos, iyo kaming turuan at tulungan na ibigin namin ang aming kapwa gaya ng pag-ibig namin sa aming mga sarili. Tulad ng modelo ng mabuting Samaritano, iyo kaming biyayaan na kami maging mahabagin at matulungin sa aming kapwa. Sa iyong kahabagan at pag-iingat sa amin, ay panaigin mo nawa ang mga mabubuting bagay at magandang kinabukasan para sa aming buhay, pamilya, simbahan, lungsod at bansa. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.

Nigala, kumusta gmayang gabi kanatong tanan. Sa makausap pa, welcome. Welcome and welcome ng atong tulumanon. Sensory Ate Arlene. Sige hapon, kita maghahatag o pagtagad. Yado mga suwat kaagi sa kinabuhi. Ngabisan pa man o gilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi, nagpabiling labas sa panumduman. October 12, 2026. Like sa watampon sa mga itong paghatagag pagtagadan this time mga itong letter sender o sa kanagngalan o Greek. When you send by Rick, alang sa imong suwat. Of course, bro, to us by Nuts Herbal Capsule. Ang ipa-improve para sa ato mga kaigsuunan. Ang bagong Nuts Sopri Plus Capsule. Magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o bakaayos sa circulation sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial og labaw sa tanan, mutabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindo ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisan sa ating U-Aid Herbal Food Supplement, ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection o kidney stones. Og labaw sa tanan makatabang sa atong liver problem. Ingon na nakaepektibo ang atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NAS o U-Aid tumpak para nga mapakgang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. O syempre, alang sa atong CervicCare Herbal Food Supplement. Mabalik o mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. O labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CervicCare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind ga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. O siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer ang atong Remind Choco Mix. O siyempre, alang sa atong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer. Safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime, and ang atong Mega Man Gold Coffee, imnon sa buntag. Og syempre, ang atong Nance Liniment Oil. Sukad ka ni ato hangtod karon, Nance Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot, ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nance Liniment Oil. Available in 30 and 60 ml. Siyempre, ang atong Nance Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, o niya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia, sa laktod lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan malikayan ang Alzheimer's disease, maka-control og diabetes, o gilabi na hypertension, maka-maintain usab sa maayong nga pananaw og nindot nga panit. O labaw sa tanan, maka-improve sa atong mga kabukugan, bone strength. So kung mga pika na lang, Nance Corn Coffee, daghan kang mga benepisyo nga makuha niini. Available sa halos tanang mga butika sa inyong mga lugar.
Was pogis standby, alas sa sumatampo atong paghatagag pagtagad. Dini siyempre sa atong tuluman nun. Sensory, Ate Arlene.

Kasama ko sa pangalang Rick, ate. Usa na ka professional. Kini akong kasinatian nga gusto ko i-share sa mga saking tigpaminaw. Mahitungod kini sa akong pamilya. Ilabi na sa akong kapika sa kinabuhi. Ate, nag-ila kami sa akong asawa sa Osaka University sa Cagayan de Oro City. Naa siya sa kolehiyo samtang ako nag-eskwela og law, ate. Nursing ang gikuha nga kurso sa akong asawa na si Emily. Nagkaila mi pinagi sa kuyang agaw nga iyang classmate. Una pa lang na akong pagkakita kang Emily na in love na kong ato kaniya, ate. Busa ako siyang gipangulitawhan. Og salamat. Kaya ako niya gipakyas. Iyang gidawat ang akong gugma. Puno sa pangandoy si Emily, ate. Sa una pa lang namang panaguyab, iyan ang gisulti nga rikan ako. Nangandoy siya nga motrabaho sa Amerika. Gignan ako siya, ate. Mas nindot magpuyo diri sa Pilipinas. Lahi ragyod ang manarbaho sa gagalingon na itong nasod. Apan matod ni Emily, ate, mas gusto niya nga sa abroad manarbaho. Busaw ako'y mahimo, ate. Kundili suportahan ang iyang mga gusto sa maabot na panahon. Managlahi kayong among pangandoy ni Emily. Kaya ako mas gusto na ako diri sa Pilipinas. Ate R, sa tinuod lang. Busa ko ka-working student. Nagtudlo ko at the same time og nag-proceed og abogasya. Gamay pa kong bata, mauna kining akong pangandoy. Mamahimong usa ka abogado. Lisod ang among kahimtang, ate. Ang akong papa, usa lamang, kayano, nga mangingisda.

Unom kami ka managsuon, Ate R. Ako ang ikatulo. Abi mo taman ragit sa high school. Ang makaya sa among mga ginikanan. Mahinungdan nga kada dunay mo graduate ka namo. Og high school, manimpalad na dayon sa laing lugar, Ate. Og mausab kini ang akong gihimo.

Apan dili lang pagpanarbaho ang akong gusto nga mahitabo ate. Gusto na ako makapadayon sa kolehiyo. Nag-part-time job ko ate sa usa ka fast food. Upat ka oras ang akong duty. Apan dili kini sakto. Para matustusan na akong pagtuon. Salamat na lang. Naka-avail kog scholarship sa CHED ate. Tanan nga diskarte akong gihimo para makabayad ko sa akong boarding house ug mapalit na akong mapanginahanglanon. Ug tuod man ate, naka-graduate gid ko sa kolehiyo. Misulod ko og instructor sa usa ka eskwelahan. Human sa usa ka tuig nagdesisyon ko nga mo-proceed na og law ate. Grabe kalisod ang ako naagian. Apan, mas naghatag ka na akong inspirasyon nga makabot ang akong pangandoy. Pila ra may sugilanon ate. Nang labay pa ang mga katuigan, naabot ragid na akong pangandoy ate. Ang matapos, ang law, ug may pasar sa bar exam. Samtang ako hinigug mga si Emily. Usa na usab ka hingpit na nurse, ate. Pila ra may sugilanon. Nagdesisyon kaming magpakasal ni Emily. Way kabutangan sa akong kalipay, ate. Sa katapusan, naangkon kong akong mga pangandoy ug ako na giyod si Emily nga akong hinikugma.

sa pagpanglabay sa mga bulan hangtod na himang katuigan. Nakabaton kami duha ka mga anak ni Emily, ate. Nahatag ko sa akong pamilya ang tanan nilang mga kinahanglanon. Okay kaayong among pagpuyo, ate. Hinahinay nga nakapundar kami sa among kaugalingong pinianan. Nakapalit og sakyanan. Apan taliwala sa among nakabot. Wag gihapon nawala sa unahuna ni Emily ang mo abroad, ate. Kapila namin naglalis about ni ini. Apan dili siya mamati, ate R. Kay matun niya dugay na niyang pangandoy nga manarbaho sa Amerika. Gusto gud niya nga didto mi mamuyo, ate. Basta ingon ni ini na gani ang among hisgutan. Ako na lang ang mulakaw, ate. Din ako makiglalis nga to kaniya. Hangtod mi abot gayud ang oportunidad, ate. Nga dugay nang gipaabot sa akong asawa. Na-approve ang iyang working visa, ate. Sa tinuod lang kung unsa kalipay sa akong asawa. Murag dunay, mikusi sa akong dughan. Dili ko gustong mulakaw siya, ate. Di ko gusto magkalagyo kami. Apan, excited ang akong asawa. Sa laktod, natumang gid ang kagustuhan na kalarga si Emily paingon sa Amerika, ate. Nakatrabaho sa usa ka dakong hospital sa Michigan. Kapila na ako siya gihangyo na mapauli. Apa nagdumili siya, ate. Gusto niya nga mamahimong American citizen aki pang among mga anak. Tuod man, ate, human sa pipila ka tuig naangkon sa akong asawa nga si Emily. Ang iyang pangandoy na himong American citizen ang akong asawa. Sa laktod iya na kaming gipetisyonan. Ate R, nahuna-huna ko para sa kaugmaon sa kong mga anak. Tumanan ko ang akong asawa. Dako usab nga opportunity na mamahimong American citizen ang akong mga anak. Mahinungdan nga gisakripisyo ko ang akong profesyon ug nag-migrate kami sa Amerika. Kauban ang duha ka bata. Way kabutangan sa kalipay ni Emily nga nag-uba na kami sa hingpit. Apan, ate, sa pagpanglabay sa mga bulan, hangtod na himong tuig. Sa tinuod lang, lisod ang kinabuhi. Kung abogado ko sa Pilipinas, taxi driver ko sa Amerika. Usahay 16 hours ko nga mag-drive. Diri na ko na-realize, ate, nga dili kanyang akong gipangandoy sa kinabuhi. Naningkamot ko para mahimo kong abogado. Kay kanyang akong pangandoy. Dili ko malipayon sa gihimo kong desisyon, ate. Uban na kong akong asawag mga anak. Apan halos gani di kami magkasulti sa akong asawa. Tungo sa schedule sa iyang trabaho. Abi mo, ate. Dawaan ako na bati nga pamilya kami. Kung mag-drive ko, naasa balay ang akong kapikas. Kung mapauli ko, mag-duty na sabsya. Nalanghit ko kang Emily nga mapauli sa Pilipinas. Dili siya musugot, ate. Hapan giingnan ko siya. Mabalik lang ko. Aromatuman niyang gusto nga mag-uban kami sa hingpit.
2018, nakabalik ko diri sa Pilipinas, ate. Gibalikan ko ang akong gimahal nga profesyon. Hinahinay nga nahimong normal ang akong kinabuhi. Nag-enjoy ko sa akong trabaho. Ilabi na sa opisina. At least, ako ang boss, akong kagalingong office, ate. Apa na akong asawa. Magsige siya kasuko. Kinahanglan mo balik na ko sa Amerika. Umaki na akong problema, ate. Kaysa tinuod lang. Wala ko'y plano mabalik na do. Apan dili isap ko gusto nga magubang among pamuyo. Unsa kay ang ngayon kong pagabuhaton? Ang magpabilin diri, kundiin ko malipayon sa kong trabaho, o ang mapuyo sa laing nasod. Nga di ko malipayon. Mauki na akong kasinatian sa kinabuhi. Dini na lamang kukutob. Sincerely yours, Rick.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Hi, kini si Ate Arlene Ayon. Daghan na lang utana kung unsa akong sekreto. Nabihisan sobra kabisi is si public servant, businesswoman, and a single mom of three. Pero relax o dili haggard ang itsura. Labaw sa tanan, pangita pa daw ko tanawon sa akong edad ng 57. Oops! Ang sekreto, pagmata sa buntag, Nance Coin Coffee. Humanong pamahaw, Nance Super Plus Capsule o GUAID. Kay, kung di ko makainom, kulang kaayong akong adlaw. Naanad na akong lawas nga everyday routine gid nako ang mag-inom og Nance and UAID. Og ang resulta, permanente tag akong paminaw sa paglawas. Lami ang tulog, walay gihambin nga mga sakit-sakit. Kamusad, pag Nance and UAID na. Ang Nance Corn Coffee, Nance Super Plus Capsule og UAID Herbal Food Supplement mapalit sa tanang butika sa inyong mga lugar. Nasayod ka ba na tungod sa ilim ng makahubog, mga pagkaon nga sobra kaparat? Hinay-hinay na itong idaot ang atong mga kidney na mo'y dako kaayo o roll sa atong panglawas. Palanggaa ang kidney. Protection ni ang iyong kidney, inom o UAID Herbal Food Supplement kada adlaw 2 times a day. Mapalit ang UAID Herbal Food Supplement sa tanang butika sa inyong mga lugar. Girl, nasayit ka ba? Ang CervicCare Herbal Food Supplement, dili lang para mo tabang mo ayo o cervix. Ang CervicCare, 1,000 more potent sa ordinaryong collagen o stem cell. Mahinungdan, nga bisan, may edad na, fresh paghihapon ng paminaw. Mauna ang wa sa uban, nga naa sa CervicCare Herbal Food Supplement. Karon, kabaw ka na. Pwes, kay kabaw ka na, stay fresh, stay young, and clean inside and out. Inom og CervicCare Herbal Food Supplement 2 times a day. Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar. Honey, di pa mabakasyon ta para sa atong wedding anniversary? Ayaw ba kalimot ha? Pagdala og Mega Man, bantay ka lang. Mapalit ang Mega Man Herbal Food Supplement sa mga butika sa inyong mga lugar.
2: Doy, mo adro ka sa syudad, Doy. Palitin kong Gugrimind Capsule. Kasi kung na nakaundang kong inom-ini, may balik akong pagkalimtanon. Malimot ko sa akong kwarta asya na butang. Lahi na gitong makarimind capsule ko. Kay bisan ang nangutang na ako madumduman. Palitin ko, Doy, og Remind Capsule.
0: Remind Capsule, mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar. This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

Maraming salamat ka ni Marurik sa imo papadangat imo suwatan po ni atong tulungan sa sensor ni Ate Arlene. Lisod tinuod ay sitwasyon. Asa iyang palabihon? Ang iyahang profesyon nga iya gyung gipaningkamutan sukat pa sa estudyante siya? Or ang iyang pamilya nga tuana karon sa gawas sa nasod? Nakita sa itong mga text messages sa 0917-159-5812.

0: R, grabe sab kayo yung kapikas. Apa di pwede mo ma-blame, Ate R. Kay ingon ana mangyud, kung asa ang mas nindot, dapat dito na lang sila. Kaya ho na lang niya, Ate R. From Shane of Faraon, Hagna, Bohol. Ikaw ang huli. Ate R, para sa letter sender. Kung asa siya malipay, dito siya. Layo man ang iyang pamilya apa, naanaman tayo social media karon. Pwede man sila magkita sa mga anak o sa iyong asawa everyday sa chat, ate. Importante, happy siya sa iyong trabaho. From Mabet of Benavista, Gihulungan City. Ate R, sabutan nilang nilang magtiayon. Nga, once in a while, mag-atuan na lang siya sa gawasan nasod para makiguban sa iyang pamilya. Kung dirigid siya, gusto nga manimuyo, ate. Edgar of Daan, Bantayan, Cebu. Ate R, lisod iyang sitwasyon. Bisan ako naman tingali, pila ka tuig na akong giiskwilahan para maabot na ako ang akong pangandoy pagkahuman, di na ako magamit kang mag-driver. Kung unsay iyang gusto mahitabo, ate, o kung unsay kalipay niyang buhaton, mayang buhaton, ate, from Victor of San Carlos City, Negros Occidental. Ate R, panagsabot ra ang kulang. Ilan na lang i-agree nga mabakasyon siya o Amerika, huwag yung pamilya, bubakasyon po do Pilipinas every now and then para nga dili maputol ilahang banding nga pamilya from being of Paliton, San Juan, Siquijor. Ate R, para sa letter sender, iyan na lang agwantahon, ate. Importante mag-uban sila sa iyong pamilya. From Belen of Duldol, Dumanhog, Cebu. Nabay-ubay ang atong mga text messages. Apan kulang naman ang atong oras, ato nilang i-greet. Ang atong mga entry, alang sa atong Nance Melian Bonanza. Hi to Monica Peralta of San Nicolas City, Lusimba, Cebu. Janelle Santiago of Panglayaan, Himalalod, Negros. Florencia L. Reyes of Hagdan, Oslob, Cebu. Maria Jonas of Malbog, Hagna, Bohol. Raimondo Baltazar of Orok, Tambis, Kasuntingan, Mandawi City, Cebu. Rosa Carpio of Pasihagon, Siquijor, Siquijor. Ricardo G. Sumalinog of Orok, Sais, Balilihan, Bohol. Maria Tabakila of Mabinay, Lumbanga, Negros. Jose Bagay of Orok, Utso, Harvest Gold, Sabang, Cebu, nga, Cebu. Juan Manalastas of Barangay Macapso, Balyermoso, Negros Oriental. Lourdes Tumanda of Poblacion Mabinay, Negros Oriental. Conrado Ogalino of Alcoy, Cebu. Tomas Tumaning of Malayo, Norte, Cortes, Bohol. Maria Badilio of Alugensan, Cebu. Rosario C. Alinsog of Porok Uno, Baclayon, Bohol. Socorro Tumang of Larina, Siquijor. Edgardo Abelia of Siquijor, Siquijor. Mercedita Bolante of Canlaon City, Negros Oriental. Lorna May Sagario of San Antonio, Cebulan, Cebu. June Ray Mahilom of Barili, Cebu. Florita Manalili of Dahili, Mabinay, Negros. Beverly Ann Cabredo of Barangay Taytayan, Bugos City, Cebu. Genevieve May Lumantao of Katipunan Street, Tagbilaran City, Bohol. Adelaida Bantolino of Inabanga, Bohol. Felicidad L. Bantugan of Hagdan, Oslob, Cebu. Julieta Hunasa of Malbog, Hagna, Bohol. Rustico Bantilan of Porok, Tambis. Kasuntingan, Mandawi City, Cebu. And this time, ato nang tuyo ko na ato tambiolo. Kinsa kaha ang swerte mo nanaog sa itong 25,000 pesos. Ayan, congratulations! Usa ka UA the user. Taga Dumaguete City, Negros Oriental with product code number UA26-148907LJ. Congratulations, Jonna May Biernes of Dumaguete City, Negros Oriental. Ikaw ang atong winner, 25,000 pesos. Congratulations!
1: Congratulations and jubilations. I want the world to know I'm happy as can be.
0: Usman ko, Jonna May Biernes of Dumaguete City, Negros Oriental. Ikaw ang atong winner, 25,000 pesos. Congratulations!

0: Again, thank you very much. Rick, sa'yo mo papadangat yung maswatahan po ni Atun Tulumano sa Sensor di Ate Arlene. Let us be one so you and I can be. Sakto ka na. Lisod alang kanimo ang pag-decide. Kumustay ka diri kung diyan gusto ni mong i-enjoy ang mong profesyon or ang mauban ngadto sa imong pamilya. Nga diin matod mo, malipayon o sabi mong kapikas ngadto. Uban sa inyong duha ka mga anak. Una sa tanan, mula gina-ginaingon, depende sa inyong panagsabot magtiayon. Kinahanglan nga sabton ka sa imong kapikas tungod kay sakto ka na, lisod alang kanimo nga dili magamit imong profesyon. Ubo na lisod na naon-naon nga lawyer ka din he, pag-abot dito, driver ka. Lisod, no? Kinahanglan managsabot ka mong magtiayon para inyong maplansa ang mga problema na susama ni ini. Importante nga bisag lagyo ka mo, mapabati gihapon ninyo sa usag-usa nga mahal ninyo ang usag-usa. Imong kapikas, gusto niya ang iyahang profession, gusto niya mahimong American citizen, irespeto ka na. Akip ay mga anak para sa ilahang kaayuhan usab. Ang sulbad niya na, every now and then, sakto ang atong texter. Ikaw ang muuli nga do kanila. Labi na, kung dunay mga okasyon. Medyo gasto, apan mo lagi na ginaingon, magunsa pa man ang imong pagpaningkamot. Kung dili ni mo gamiton para sa imong pamilya. So again, ihun ana na lang ang setup. Ikaw na lang ang muadto kanila, ilabi na kung dunay mga special occasions. Importante makauban kanila. E sa matagigayon, pwede man kamong mag-chat na lang sa imong pamilya. Bisan utuwa sila sa gawas. Dili naman kaayo problema sa pagkaroon. Kaya nagka-high-tech na nga itong technology. Again, thank you so much, Rick. Sa imo pagpadangat ning imo suwatan po ni atong tulumanon sa sensor li Ate Arlene. Sa gihapon kung kumodori ka sila tiyan sa kinabuhi, makasakit man o makalipay, ipadangat sa atong tulumanon, pamasa ninyo suwatan po ng atong sunod ka paghatag at pagtagad. Stand by karun, Todd, alang sa itong Health Education Program at Doc Jan Paul de Asis. Kini si Ate Arlene Ayon, may nasalamat. Bye-bye. I love you all.
1: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
2: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis, o heart attack.
3: Si Emma Mohana Arisgado Sanglon Palido. Ako sa first ko nga paggamit sa Nance Herbal Capsule kag Uid Capsule. Nabalaan ko gid ang yang effect sa akong bana nga isa ka paralyzed na si April Arisgado nga nagapuyo sa Lon Palido malapatan sa Rangani Province. First ko nga gamit sa iya ha, mga tulo or upat ka capsule.

0: Agiyang atil, nagahukong. As in, nga dagkugid siya. Sang gitry ko na siya, kagisigisigi ko na siya gamit sang nans capsule, kag-UID capsule, na anagid siya alibyo sa iyang kalawasan. Karun, ang iyang tiil, dili nagid siyang dako. Nagbalik na sa normal ang iyang atil, tapos wala nagid siya nagahukong. Gikan pag-paralyze niya, hantod tong paggamit na ako sang nans capsule, kag-UID capsule, 3 years na. Sa akon nga ikasulti sa nans capsule, kag-UID capsule, nakugid ako nga pagpasalamat nga nakakilala ko sang mga products ang NANS capsule. Kay kung wala gid ang NANS kag-UID capsule, wala gid nagkupos ang tail sang akong bana nga isa ka paralyze.
1: Kini si Doc John Paul De Asis for Healthy Happy Living NANS.
2: Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, NANS Corn Coffee.
3: Kung gigamit kaning NANS Coffee, na-observe na ko sa NANS Coffee kay mayo kayo akong tulog, pati kaning sa pagbawas, okay kaayo siya. Sa gabi mo inom kog kape kay ug mo inom kog kape, murag pati unayon na ko nga katulogon ko observe sa nagamit na ko sa NANS product. Maria Rehena sa Kristan.
2: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living NANS. Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na. Posible nga magkamayuma ka, ovarian cysts, PCOS, o cervical cancer.
4: Ang akong sakit mayoma. Tapos ulo ka tuig na kong daladala na ay nakastory na ako nga mayugid ang cervicare para sa mayoma. Moto nagpalit ko og cervicare sa 2 ka bulan ako pag-maintain sa cervicare. Ang akong ginabati kaluoy sa Diyos na wala gyud ang bukol sa matres. So para sa ako, epektibo gyud ang cervicare para sa mga babayi. So kamo nga, kung dili normal ang menstruation, pag-take na gyud mo og kanang cervicare. Kay para sa ako, epektibo gyud ang cervicare. Carmela Balasabas, 98 anyos, taga Bonifacio, Pagadian City.
1: Kini si Doc John Paul De Asis for Healthy Happy Living NANS.
2: Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar.
5: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.

0: Og syempre, alang sa to Health Education's program ni Adlong Lunes. Of course, with Doc John Paul de Asis. Doc John, kumusta?
1: Kumusta, Darlene, and welcome again sa to ang Non-Health Education's program.
0: Og syempre, alang sa inyong mga pangutana, text sa itong 0917-159-5812. Ate Arlene, ako si Richelle Pahenti from Nunok, Larina, Sikihor. Ang among kasinatian, Ate Arlene, nga numiinom si Nanay og Nans Corn Coffee buntag idog hapon kay maglisod siya og CR sa una. Halos isa kasimana gyud karon kada adlaw na siya nga magpagawas sa iyang hugaw. And ang inyo pong Nance Oil. Halos tanan-tanan niya ang kasukasuan. Gasakit, mauna kung haplasa niya mawala. Og may gamit na siya karon og Nance Capsule, og U-Aid, and Tawa-Tawa C. Kaluoy sa Ginoo, 62 years old na ang among inahan. Apan, pas-pas kaayong mo trabaho, purya-buyag. Nance Gyud ang iyang haplas. Nance Coffee, ihang kapi. Og ang iyaha usab ng mga maintenance, Nance Capsule og U-Aid. Kay Porya Buyag, okay na kayo ihang panglawas, Ate R. Thank you sa inyong mga produkto.
2: Okay, daghang kayo salamat no, sa ato ang texter mga kanans. Sa iyang inahan, common na ginabati kini sa mga naing mga edad-edad. Lalo na kanang naay sa history na nagkakaroon ng mga arthritis sa ilang family mga kanans o taas ang ilahang uric acid. And then sa mga edad-edadan po, kay tungod na nag-degenerate na, nag-aluya na ang mga body system, dili po katingalahan pati ang ilahang pagbawas, medyo muminos mga kanans. So very common po sa ilahan na maka

0: experience sa ginatawag nato na constipations. Para ma-address ang mga problema sa naay mga edad-edaran o naay mga problema sa constipation mga kanans, kinarekomenda ko ang pag-inom og daghan og tubig. Kung pwede, makahurot kitag mga 10 glasses of water per day, makatabang kini siya para mas ma-improve, mas dali may pagawas ang mga hugaw sa ato ang panglawas and then makatabang pud siya sa pagpahumok sa ato ang hugaw mga kanans. Kung dili pagyud siya madala sa simple lamang sa pag-inom sa daghan og tubig mga kanans, Nan's Corn Coffee. Usa siya sa makatabang kay siya ang mubungkag sa mga nigahi ni bagtik na mga hugaw sa sulod sa atoang colon. Pati yung mga cholesterol, yung mga uric acid, mga preservative na nigahi sa sulod sa atoang colon, kaya o kaya kini siya na ipahumok pinaagi lamang sa pag-inom sa Nan's Corn Coffee. Pwede imnon sa buntag pug sa gabi mga kanans. O ginarekomenda ko mga kanans, ang paghaplas foods og Nan's Liniment Oil, labi na pag mga senior citizen. Kaya tungkol ang mga senior citizen, mga kanans, mauto ginaingon na ito, no? Dala sa ilahang pangidaron ang pagluya pod sa ilahang mga kasukasuka.
1: Correct.
0: Tungod dala pod sa ilahang pangidaron, napoy panahon na pati ang ilahang uric acid mas mutaas pod siya.
1: Mm.
0: So, mokin ni mga kanans na paggabi, pagbugnaw ang panahon, makabatsyag yun sila og mga panakit, pagngulngol sa ilang mga kasukasuhan or pagbanhod sa ilang mga kalawasan. Kay tungod, medyo nihina man pod ang daloy sa ilang dugo. So, mo kini na sa gabi or bugnaw ang panahon, ginarekomenda ko ang paghaplas sa Nan's Liniment Oil para mas ma-improve yung blood circulation and din mabungkag ang uric acid sa ato ang mga kasukasuhan aron dili na musakit sa panahon na bugnaw mga kanans. And then, ginarekomenda ko na kinahanglan yung mga uric acid na nabungkag sa atong mga kasukasuhan, kinahanglan kini siya na maipagawas. Kay kung dili kini siya maipagawa sa atong lawas, magbalik-balik lang ang magsigig sakit ang ato ang mga kasukasuan na binapagbugnaw ang panahon. So ginarekomenda ko ang pag-inom sa Nan's Herba Capsule, pati man ang UID Herba Capsule. 1 capsule, 3 times a day ang pag-inom sulod sa 15 kaadlaw. After 15 days, pwede na lamang 1 capsule, 2 times a day for health support mga kanans.
1: At yar, usa ko sa sugindi paminawan sa imong programa matag hapon. Ganahan na ko i-share ang akong kasinatian kay usa gigo kay user sa inyong product. At yar, anemic ko. Sige lag kapoy akong paminaw. Gasige na ko og pa-check up sa doktor. Bisan unsa na lang ang mga vitamins ang giresita. Wala man gyoy epekto ati. Maba ra gihapon kayo ako himoglobin. Nag-herbal ko ati yar. Hangtod nga nakadungog ko sa iyong produkto. Misulay ko sa Nan's Herbal Capsule. Og ako din kinigitumar 3 times a day. Kaluoy sa Dios ati R, mitawhay ang akong paminaw. Dili na ko kapuyon og nagpa-check up ko pag-usab sa akong dugo. Good news ate, kay ning taas na kini. Salamat sa Dios kay gigama niya ang instrumento ang Nan's Capsule og I hope daghan pang matabangan. Rosemary Salmarine of Bayawan City, Negros Oriental.
0: Okay, daghang salamat no sa kay Ma'am Rosemary sa iyahang paghatag, pag-text sa iyang sinatian sa iyahang panglawas. Anemic, okay. If you say anemic mga kanans, maokin nino yung pagbagsak sa hemoglobin sa ato ang dugo. Ang hemoglobin mga kanans, maokin ni ang nagadala og mga vitamins, nutrients og oxygen para sa ato ang mga selula para mubalik kapag sick ang ato ang panglawas. So meaning to say, kung mubagsak atong hemoglobin, dili makakaon ang ato ang mga selula. Kung dili makakaon atong selula, luya sila and then lapsi mga kanans. Mo ni mga kanans no kanang bagsa kayong hemoglobin ang ilahang lips lapsi siya pati yung sa ilahang mata kung tan-aw nato mga kanans dili siya pinkish ang color ka once na ano bitaw sa iyang eyelids mga kanans tan-awon ta dagan man di ang mga capillaries supposed to be red ang color ana niya kay mas nindot man ang blood circulation kung walay problema sa iyang hemoglobin. Pero kung bagsa kayang hemoglobin, pag-check sa iyang mata mga kanans, lapsi siya mga kanans. So meaning to say there is a decrease of blood circulation sa imuhang lawas or kakulangan sa vitamins o nutrients kay tungod di bagsak ang hemoglobin. Unsa bang inungdan nga no nagabagsak yung hemoglobin sa matag isa ka tao mga kanans. Okay. Ang hemoglobin, kinahanglan niya para makabuo yung iron sa ato ang lawas. So, meaning to say, kung dili kita nagakaon, wala kita yung mga supplemental para ma-improve ang iron sa ato ang lawas, yung hemoglobin nato mga kanans, eventually, maginahinay yun siya kababa na kababa. So dili kita makabuo hemoglobin kung walay iron sa atong lawas. So very common na ginaresita sa atoa pag anemic, ginatagaan kita mga ferrous or mga iron para mutaas ay yung hemoglobin nato mga kanans. Another one, kung dili tungod sa iron ni mo mga kanans, nagitagaan na ka pero still mubaba pagyapon yung hemoglobin, there's a possible na naki problema po sa imuhang kidney or sa imuhang liver. Kaya nga ito ang mangod kidney, siya po ang responsible kay para ma-stimulate ang ato ang red bone marrow para mubuhat kita og pula na dugo. So meaning to say, kung walay signal sa ato ang kidney, dili siya buhatag o sinyale sa ato ang lawas, bisan kompleto pa kita og requirements sa ato ang lawas para makabuo kita og pula na dugo, pero kung dili muhatag og signal or kuman yung kidney nato, dili og dili gihapon kita makabuo og hemoglobin. So ang ginapagawa sa ato ang kidney, mao kini yung ginatawag nato na erythropoietin mga kanans. Hormones kini siya para magkaroon kita ng production sa ato ang hemoglobin. So isa ka to sa mga problema. Another one sa ato ang liver mga kanans. Liver nato siya mangod ang nag-store sa ato ang iron sa atong lawas. Ug siya pod ang nagabuhat sa para mabuo yung pula na dugo mga kanans. So meaning to say kung ang liver nato medyo may kahinaan pod mga kanans, so meaning to say dili siya makabuo og bag-o na hemoglobin. Then ang liver pod nato, siya pod ang naga check up sa ato ang mga pula na dugo. Kung kinsa ba ang dapat alisdan na o kinsa ba ang continue pa na mutrabaho. Kaya ato ang dugo mga kanans napon na sa kaugalingon na lifespan. Ang lifespan sa atong dugo mga kanans, yung maturity pala, yung sa atong dugo, it takes mga 3 months or 6 months mga kanans para makabuo na po kita o bago na pula na dugo. Pag more than na siya mga kanans, moto sa edisa na po siya o ano siya, o mga bago na pula na dugo. And then of course, yung spleen nato. Basin yung spleen nato, nagkaroon ng inflammation, nagkaroon ng trouble. So yung spleen nato mga kanans, siya ang nag-distract. Siya ang nagabungkag sa ato ang pula na dugo. Bisan healthy pa yung pula na dugo na to, pero tungod na ay problema ang atong spleen, siya ang nagabungkag. So, daghan mga possibilities na pwede isa sa mga hinungdan ngano nagababa ang ato ang hemoglobin. Sa ato ang texture mga kanans, there's a possibility sa iyahang liver or sa iyahang kidney yung trouble. Moto no, pag-take niya sa non-serba capsule, pati man ang U-Iderba capsule, and then pagpa-check niya o sa mga kanans, nakita na nibalik o kaayo ni taas ang iyahang hemoglobin. Kaya nga naman, ang U-Iderba capsule mga kanans, mutabang siya sa pag-enhance sa ato ang kidney. So yung kidney na to, makapagawa siya o enough na erythropoietin para ma-stimulate para makabuo kita o pula na dugo mga kanans. At the same time, yung non-serba capsule o U-Iderba capsule, makatabang siya para maiwasan yung mga inflammation. So kung na namamaga sa atong spleen mga kanans, makatabang siya para mawala yung pamamaga sa atong spleen or pati man sa atong liver. So meaning to say, yung spleen na to o pati man atong liver mga kanans, makatrabaho siya o insakto. So meaning to say, ma-maintain niya yung integrity sa ato ang pula na dugo mga kanans. Dili iya basta-basta bungkagon ang healthy na dugo mga kanans. Mao ka to, pag take niya after a month, nakita gin niya na naginahinay, nagabalik sa normal ang iyahang hemoglobin sa iyahang panglawas mga kanans. So ang pag-inom sa non-serba capsule, ginarekomenda ko, 1 capsule 3 times a day, good for 30 days, then you in 1 capsule 3 times a day, good for 30 days mga kanans. Then after 30 days mga kanans, continue gyapon ang ato ang pag-inom, pero yung nans 2 times a day, then you in once a day na lang siya, and then every month kita, kung pwede magpa-monitor sa ato ang hemoglobin mga kanans, kay para makasigurado kita na okay na ang imuhang organ, okay na yung production sa imuhang hemoglobin mga kanans.
1: Pwede mo naman tayong oras sa itong Health Education Program ni Adnang Lunes. Hangto na lamang og mapuhon sa mga taknag sa mga istasyon, Dok Chan.
2: Yes, sa Tardin og mga kanans, daghan kayong salamat sa inyohang pagpaminaw. O ginaot may nakahatag kami mga impormasyon aron sa pag-angkon sa maayong panglawas. Thank you so much and God bless us all.
3: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
4: Sa atong mga kaigsuunan na anaay problema susama sa mga bukol, abnormal cyst, polyps, mass, tumor, kay kung kini mapasagdan, pwede mo resulta sa cancer. Atong paminawon si Luisa Mercado de la Peña,
5: ang akong pulit akong gihipo ning kiyos na alibyuhan siya ning kiyos sa gamay ni kiyos hantud karon gamay na lang siya nagpabilin tulog ina sa kapsul iuid og kape niya ang ako pong gamay na ako nganing gawa sa akong anos ana lang siya kagamay ana lang siya kataas paghipo po na ko nang ingamay na po siya ni ana na po siya ko thank you Lord sa nang sirba nga gigamot ni mo akong mga sakit magpasalamat jud ako
6: ko si Luisa Mercado de la Piña taga nasipit
4: kini si Doc John Paul de Assis for healthy, happy living nuts.
7: Mapalit ang mga produktong nuts sa tanang butika sa inyong mga lugar.
8: Dugay na kong gamintin sa nuts liniment oil o dali rang nawala ang pamahol sa akong lawas tungkol kay mo ay akong gimintin. Salamat sa product sa nuts liniment oil. Margie Bukingkito, taga Martilo La Libertad.
7: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living nuts. Mapalit ang mga produktong nuts sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, NANS Corn Coffee.
9: Nang dili magud ko kabawas, ma'am. Pag dili ko kabawas isa kong tiyan murag puno. Then pag tinom ko sa NANS Corn Coffee, ma'am, dali gyud ko kabawas, dali din ko makatulog, ma'am. Gretchen Gonzalez, ma'am, 33, San Fernando.
7: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living NANS. Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
10: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna og gipangtuki ila lamang sa mga tigduma og way labot kining istasyon.
11: Maulan man, no worries na amoy kulubang damit.
12: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulub sa bangon ng Charm.
13: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
11: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
12: Bangong kumakablog sa Charm!
13: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
14: ACS!
15: Samok na ubo! Undangin na! Tosiran

Ito ang oras ng panalangin, padalangin para sa pamilya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Kolosas 3, Kapitulo 18 hanggang 21 at Efeso 6, talatang 4. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa sapagkat iyan ang kalooban ng Panginoon. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa at huwag kayong maging malupit sa kanila. Mga anak, sundin ninyo lagi ang inyong mga magulang sapagkat iyan ay nakalulugod sa Panginoon. Mga magulang, huwag ninyong pagagalitan ng labis ang inyong mga anak at baka masiraan sila ng loob. Sa halip, palakihin ninyo sila ng may tamang disiplina at turuan ng mga aral ng Panginoon. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin na ito. Salamat Panginoon sa biyaya ng pamilya na iyong pinagkatiwala sa amin. Tunay nga na ang pundasyon ng bawat pamilya ay ang matatag na pagsasamang mag-asawa. At aming idinadalangin na sa iyong biyaya at kalakasan, lalong mag-alab at manaig ang pag-ibig, katapatan, paggalang, pagpapasensya at pagkakaisa ng mag-asawa sa isa't isa. Turuan mo na kanilang matuklasan at pansinin ang mga magagandang bagay sa bawat isa, higit pa sa mga kakulangan at kapintasan, maging mapagpatawad at iwasan ang galit at negatibong komunikasyon. Turuan mo sila na lagi magpasalamat sa iyong mga biyaya sa araw-araw at palagiang hanapin ang bawat paraan kung paano sila makapagbibigay ng lakas loob at inspirasyon sa isa't isa. Aming ipinapanalangin na alinsunod sa iyong kautusan, ang mga asawang lalaki ay mahalin ng buo at wagas ang kani-kanilang asawa, gaya ng pag-ibig ni Jesus para sa Iglesia. Iyong turuan ang mga asawang lalaki na maging maunawain at pakitunguhan na may paggalang ang kani-kanilang asawang babae upang walang makahadlang sa kanilang mga panalangin. Amin ding idinudulog sa iyo ang mga asawang babae na tulad din ng iyong pinag-utos, sila'y magpasakop at magpakita ng paggalang sa kani-kanilang mga asawa dahil iyong itinalaga na ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa. Pagkalooban mo ng banal na takot ang puso ng mga may asawa nang sila ay maging tapat sa kani-kanilang asawa sa habang panahon. Iyo silang ilayo sa lahat ng uri ng tukso na makakapinsala sa kanilang pagsasama at sa kinabukasan ng kanyang mga anak. Pagkalooban mo ng tunay na pagsisisi at pagbabago ang puso ng mga may asawa na nahulog sa tukso o bumali ng kanilang sumpaang banal sa iyo at sa kanilang asawa. Panginoon, aming ipinapanalangin din ang aming mga anak na sila iyong protektahan, iligtas sa kapahamakan, pinsala at karamdaman. Pagkalooban ninyo sila ng banal na takot sa iyo at kakumbabaan upang kanilang igalang ang kanilang mga magulang at dinggin ang aral ng kanilang ama't ina nang sila ay mamuhay ng matagal na may karunungan at kasaganahan. Iyong pagtibayin ang loob ng aming mga kabataan, O Diyos, nang sila ay umiwas sa masasamang hilig at mga tukso ng kanilang henerasyon. Sa halip ay pagsikapan nilang maging matuwid, makatarungan, tapat, mapagmahal at mapayapa, magkaroon ng pusong malinis at marunong tumawag sa Panginoon. Pagkalooban niyo sila ng tibay na loob, nang pagsikapan nilang laging gawin ang matuwid sa iyong mga mata, maging responsable sa kanilang mga desisyon at kilos, at maging makumbaba sa pag-amin na kanilang mga pagkakamali. Iyo silang turuang magtiwala sa iyo sa lahat ng oras at magtiyaga sa kanilang mga pagsisikap at maging matatag kapag nakaharap ang kabiguan. Iyong ipreserba ang iyong layunin para sa kanila at ipahintulot na matupad ito sa kanilang mga buhay upang ang pagpapala mo ay kanilang mapanatili at maipamana sa kanilang mga salinlahi. Maraming salamat, O Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Call ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
1: Oras sa DYH, Biremen Cebu, alas 10:26 na sa gabi.

0: pagpatago sa kanato adunay katungod sa pagpagawas sa iyang prinsipyo baroganan, katungod sa pagpakabara sa natan sa panggobyerno, ilabi na ang pagpralipod sa kaban sa katawhan, katungod nga mag-isayon sa mga kasigas o panghitabo sa atong palimot. Inyong angkorman nga Andam Molatos o Mo Martillo. Sa mga hiwi nga binuhatan, sa mga nagkupot sa randa, sa mga gadinaw daog, ilabi na sa mga kabus nga linupigan. Andam Mo Barog sa Kamaturan. O karon, ania ang inyong angkorman, ang inyong radyoman, Benji Tahian Tahian.
1: Ang pagtamod sa mataghabig may makahatag og ngipon sa demokrasya. Apan ang paglilong sa matuod og pagkakabig sa silaw sa salapi may makaluka sa tiunay nga hustisya.
2: Straight to the point.
1: Sugbo Central Visayas Luzon, Mindanao, Pilipinas, maayong gabi kanatong tanan. Kumusta kamong tanan og welcome sa pagpanag-uban sa atong tulumanon atong pagkulokabildo.
2: Straight to the point.
1: Una sa tanan, pasalamatan ta nga tuang nga buhi nga Dios sa paghatag ya kanatong lain sa mga adlaw. Dali sa gigayon sa tumpag padayon, sa tong pagpanikaisikay og sa pagpakigbisok.
2: Straight to the point.
1: Adlaw kita karon mga sukindig paminaw nga Lunes, pizza dusina sa bulan sa Oktubre tuig 2026.
2: Straight to the point.
1: Kumusta to maigso na to mga pinanggandig paminaw ha, nga naminaw karon nga mga orasa. Ilan sa tagsa ka mga radio ha? Nagtanaw sa Facebook Live ato ang DYHP Facebook page page og sa ato ang DYHP application.
2: Straight to the point.
1: Sa gihapon, ako nyo ubos nga lagad sa kahanginan inyong radio man Benji Olpo Sanghian, ang makikuban kaninyo hangtod ta alas 12 karuntungang gabi eh.
2: Straight to the point.
1: Ato ang magsunod ng mga pinanggandig paminaw usab ang nga naminaw diri sa Dakbaya Sugbo. Kumusta muntanan? Ato ang mga Sugboanon nga naminaw ha, maayong pagpaminaw diri sa probinsya Sugbo. Ato ang mga Sugboanon sa labi na diri sa probinsya Sugbo. Kumusta? Ato magsunod usab diha sa Negros Oriental, diha sa Negros Occidental. Maayong gabi ato ang mga kauturan da sa Negros Occidental, diha sa Sikihor. Kumusta? Diri sa Bohol, ato mga Bulanon sad nga naminaw sa Bohol, sa Leyte, Samar og imsab ubang parte sa Mindanao.
2: Straight to the point.
1: Ato ang makigsunan usab dito sa kaulohan og imsab dito sa gawas sa nasod. May pagpaminaw nyo diha ha, may pagsunod. Ato ang mga kaigsunan sab nga nasa gawas sa nasod, besan asa nga lugar ha, o state o kana na ang nasod mga sugindig paminaw. Nga naa mo ron diha, may gabi ninyo. May nga pagpaminaw, may udto, may hapon. Maayong kanang na ang buntag o may gabi eh. Gabi na diri sa mga Middle East countries kasamang nisto. Kaya karon pero murag diferensya ang oras, no?
2: Straight to the point.
1: Ato ang magsunod usab ng mga senior citizen, no? Ito mga nanay nga naminaw na to. Karon may gabi eh ninyo diha, nay. Ato mga nanay, may gabi eh. Ato mga tatay. Nga naminaw sad nato karon tangtang naminaw kasama ng Nestor ato mga nanay tatay nagtanday-tanday po sila. nagtanday-tanday ha niya kanang na ang atuang mga na kanang po mga nanay kay sikay nato to makaigsuonan may pag nanay kay sikay nyo diha samtang nanay kay sikay naminaw nato adres sa tuang programa. Kana na ang samtang na ilig trabaho, nagikuri-kuri kasamang nisto, naminaw na to dire sa tuang programa. Salamat kini niyo ha.
2: Straight to the point.
1: Okay, arita sa atuang mga isgutanan sa dakarong gabi una. Arita sa atuang mga isgutanan kay daghanta ang mga isgutan doon, daghanta mga sukindig paminaw nga kanang na ang tuang hatagan o pagtagan. Dere sa tuang pagkulokabildo karon tungod kay matod pa si VP Sara or Vice President Sara Duterte naguna sa survey nga ipahigayon sa Pulse Asia usab mga kasama sa pagka-presidente kundiin katunga sa mga Pilipino ang mubutar ni VP Sara atol sa paghimo ning maong survey.
2: Straight to the point.
1: Nagsunod ni Vice President Sara Duterte sa pagka-presidente mao si kanhi Vice President Lene Robredo.
2: Straight to the point.
1: Ania gasunod sab ni Lene Robredo mga sukindig paminaw. Si Rafi Tulfo, Ganis rapitol po, napagiday gani, mubutar yun niya po. Onya ikaupat mga sukindig paminaw nga nakakuha asad da sa ikaupat nga dapit nga kon nga magpapili presidente mao si Risa Hontiveros. Ikaupat si Risa Hontiveros kasamang ni Sor Pedro Caballo ka ang gidaghanon pila man ang kanang na ang pila man ka percent ang ilang nakuha. Pananglitan ni adtong tuang pagkandak sa survey gipahigayon katunga sa mga Pilipino ang gusto nga ibutar pagka presidente si BP Sara. So nang kana kasamang ni Sor 50%. Grabe taasa mga sukindig paminaw. Ha? Bisan sa mga impeachment, bisan sa mga pasangil ang gihimo mga sukindig paminaw batok ni Vice President Sara Duterte. Apan unsa maning ang survey? Ha? Sato pa ibutang talang ang survey tinuod kasamang ni Sor. Ah, lang sige tinuod ning survey sa ato pa ang mga tao, ha? Ah, bisag giunsa og daot sa iyang kontras politikas BP Sara, wa gyud mo patuo mga tao. Ha, ah, wa mo tuo mga sukindig bawin ng mga tao gyud. Ngano man so nagka 50%. Ha? Ah, katunga sa mga Pilipino mga sukindig paminaw ang gusto nga butaran si BP Sara pagka presidente. Ha? Ah, so mo ni ito hatagag pagtagad ha. Diri sa tuang nga pag kulo kabildo karon unya muna nga samutan gyud ni nila. Samutan nila nga si BP Sara mga sukindig paminaw matangtang gyud sa pagka vice presidente og dili makadagan sa 2028. Ha? Kaso nang kanang katunga sa mga Pilipino gusto niya. Ha? Bisan og iipon pa mga sukindig paminaw ang nakuha ni Lenny Robredo. Si Lenny Robredo 26%. Ha? 26% ang nakuha ni BP Lenny. Ha? Kana na ang sobras katunga, pero 26. Ang katunga 50, 25 plus 1 kasamang listo. Ha? Sumuna nga ang kataas sa rating mga sukindig paminaw ni BP Sara o ni ikatulos Irwin Tulfo. Pila rumay kay Irwin Tulfo? 12. Ha? 12%. Kaning mga nibutar ni Rapi Tulfo or kani maganahan ni Rapi Tulfo mahimong presidente kadto tingali ni mga asawa kadto mga asawa ba nga nalabanan niya katong bugno sa sawag bana problema sa sawag bana natabangan sa imong programa kasamang ni Sdo. Kadto ni mga natabangan tingali si hang kanana ang bana. Natabangan siya ba na? Natabangan niya. Atol siyang programa sa radio kasamang nisor. Kanausan na yung programa good nga. Ha? Kananaan nga doon ay mga sumusumbong. Musumbong dito nga mga ilang bana nangabit, ilang asawa nangabit. Ha? Muraga, kanan, nawala ag pitaka, nawagtangan o ga cellphone. O dangop dito sa programang Rapitulpo nga natabangan ni sila murag mauning 12%. Ang uban ani kadto tingali nga mga nahatagan og endorsement letter. Ha, moduol sa kaditong tulpo dili man sa tanang problema ma yahang masalang sa kanang yahang show. Ha, duol kadito ang uban na tan-aw nga mura ginagmay ra madala ra og kanang naang padalag endorsement letter. Ha, nakita mo ko na yung mga endorsement letter ani tulpo kay daghan nga ni adtong tulpo nga ni ari diri sa sibianan. Ha, ngano man wa matabangi ditong tulpo. Ha? Wa matabangi kay wa mo viral social media. So ni ari dire sa atong sibiana nagpatabang gadala aning niyang endorsement letter ha ni tulpo mga sukindig paminaw nga dunay iyang naong ha dunay iyang naong pantay kay kasamang nisto na iyang naong ha do all dire sa kwan kay wa madala dito so katunto ang mga nasulbad ang problema na po nasulbad na ay nasulbad mo ning 12% tingali katong ipadagaan lang endorsement letter nga wa masulbad wa hindi gito ganahan mo buta. O niya kang Risa Hontiveros nakakuha og 3%. Ha? So nakakuha og 3% kinsa makani sila nga mga 3% tigari mga tao ni Franz Castro ni Bini Abante ni kanang Father Flavi Villanueva. Asa man itong grupo nga kwan Asa man itong grupo nga Sigig Marchas Manila nga Sara i-convict, Sara panagutin. Pero di man ito naghana nga mag... Ito mag-rally ba? Bantay ka ito dito sa kanan na Minjula, dito sa kanang Lunita Park, mag-kuan sila dito kasamang nisto. At ito nagang kayo mag-rally dito sa kauluhan ba? Yan ay nangon nga Sara i-convict, Sara panagutin. Ha? Puti man itong pagkatao? Labi na ito mga kuan nila ni Chiljokno, nila ni... kanang naang Trillanes, silam ning grupo ha. Unya katong naingon nga diri sa Cebu, sa Bacolod, asa pa tong ingon nga Risa na 2028. Risa na, tiyo sa mga nakuha survey 3% ra. Akato mga tao nga mga nagrally, hadi ko motuo nga binayran to. Pero muna ang pangutana na to, kadaghan na to mga tawhana, daghan man to kaya nya nganong 3% ra. May kabinoang po. Samtang nga sa laing bahin ato hatagag pagtagad makasama kay si Vice President or ang pagka Vice Presidente no kato ganin itong isgutan pagka presidente to so si VP Sara ang gauna katunga sa mga Pilipino gusto nga si VP Sara mo iwutaran ha usab ang pagka Vice President para sa 2028 kon ang eleksyon gihimo atong atol sa survey ang gauna mga sukinding paminaw nga gustos mga tao nga himuong vice presidente ha si Senador Bunggo.
2: Straight to the point.
1: Ha, Senador Bunggo pahilom-hilom ra tinuod na pero daghan kay mga kabos bisag dili mga kabos naka-avail sa programa nila ni Senador Bunggo ni kanhi presidente Duterte kanang malasakit center. Ha? Kanang malasakit center, daghan man kayo naka-avail ana. Ha? Kasamang nisor muna nga, bisan sa Luzon, sa Mindanao, sa Visayas, nakatagamtam anang malasakit center authored by Senador Bunggo o niya approved by Nulistanda, former president. Ha? So muna nga, Senador Bunggo karon siya maoy pinakataasab nga rating nga piliun sa mga tao nga mahimo nga vice presidente sa 2028 kun ang eleksyon gihimo karong abulan sa September kay September mo ning na survey ha so pila man ka Senador Bunggo nakuha di ay 31% ha 31% ka samang nisto unya gasunod ni Senador Rubin Padilla ha si Senador Rubin Padilla adunay 19% ha pananglitan og dili makadagan Senador Bunggo pagka vice presidente si Rubin Padilla mo'y nagsunod. Ha? 19% kang Rubin Padilla. Ikatulo Senador Bam Aquino. Ha? Senador Bam Aquino 17%. Ah, sa daghan sad nga mga kanang nalipay anin ni Senador Bam Aquino kay iyahaman sa nang usa siya sa mga kanang na ang sponsor kasamang Nestor anang libre nga tuition no sa college sa kasamang Nestor. Now, Senador Bam Aquino o niya ang ga-approve ana si kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Sa atong panahon ni kanhi Presidente Duterte, daghan nga mga balaod nga nahimo ato mga magbabalaod nga kanang ga-approve ni Presidente kanhi Presidente Duterte nga napahimuslan sa mga tao. Ha? Kanang libre kanang sa malasakit center to mga hospital ha kanang sa tuang nga education oh so mo na nga Senador Bam Aquino mo ikatulo ka sa mang listo ha pananglitan og dili makadagan si Senador Bunggo di pod makadagan si Senador Rubin Padilla pagka vice presidente si Bam Aquino maoy ikatulo 17% ang iyang nakuha.
2: Straight to the point.
1: Samtang nga sa laing bahin, ha, ang kuwa mga sukindig paminaw, ha, Commission on Audit, nilimpyo na, ha, nilimpyo na sa pangalan ni Senador Joel Villanueva sa kaso nga flood control scandal.
2: Straight to the point.
1: Matod sa kuwa mga sukindig paminaw nga, ha, cleared na, sa to pa, wa na'y buling panulundon, ha. Why mansa mga sukindig paminaw? Why lamaas corruption? Ha? Wa ko no ma-appeal sa anomalya sa flood control ni Senador Joel Villanueva. Ha? So matod pa sa kuwa. So muna nga, pero kung Senador Joel Villanueva, kung wala pa mubalitok mga sukindig paminaw sa mga senador nga naa sa kampo ni Presidente Marcos, murag hagbay rapon nga. Ha? Hinog naman to og wa pagid sa mubalitok hagbay rang nalata yang kaso. pero Senador Joel Villanueva, human sa giingna ni Boying Remulla nga ang iyang kaso hinugna, nibalitok na yun. Pagbalitok, nibalik, pagkahilaw, ang iyang kaso, hantod karon nga wa na yun siya, wa na, clear na yun. Limpyo na ka sa mga nisto. Kaingon ta sana, all.
3: Wa gabae.
1: So, ingon ana ra. Ah, ingon ana, so nang kaman na magkapangutana ka ba? Unsa magyud ning sa administrasyon? Unsa magyud si Boying Remulla? Tinuod ba nga pasaka ag kaso, way gipihig ang balaod? Tinuod ba nga way pabor-pabor ang pagpangita gustisya? Way pabor-pabor ang pag singil mga sukindig paminaw sa justisya? Kay mingon sa hinog na kuno ang kaso. Ha? Hinog na ang kaso. Sa to pa, doon nagisay mga ebidensyang nakita nga apil si Senador Joel Villanueva nga nakadawat sa flood control nga kickbacks. Muto ingon siyang hinog na pagbalitok Senador Joel Villanueva pagtapon niya sa grupo ni Presidente Marcos ng mga senador, di nawagtang ang pagkahinog. Ha? Nahilaw o balik. Ha? Pagkahilaw, karon wa na. Ha? Karon wa na, purebuya. Og sa mga kuan pa, og kanang na ang sa mga sani kanang na ang muna nga kanang na ang uban magduda ang uban nga unsa man gyud kaning ni ang gipanggukod nila kontra ras politika. Kaning ilang gipanggukod kay pananglitan og mubalik ka di respika, so ano man? Ha? Mahanaw man imong kaso, daw aso, ha? Nakalit lang nahanaw. Samtang, arita sa laing bahin, kinindot ni balita aga sa mang nisto. Mga tao nga nakadungog sa panawagan ni Presidente Marcos, nga papaliton og balde. Balde, gano'n. Papaliton og balde ang mga tao kay isalod sa ulan, ha? Hutdon og salod ang ulan sa balde. Ha? Isulod kuno sa balde mga sukindig paminaw arong panagana sa El Niño, nangatawa ang mga tao og niingon mga sukindig paminaw nga naunsa naman ang atong presidente. So muna ha, unsa man, nakapalit na magbaldi ang tanan? So gipangutana siya. Gipangutana mga sukindig paminaw, usa sa mga reporter, nangutana nito Presidente Marcos, Mr. President, unsa man itong mga pagpangandam karon sa kananaang El Niño, ha? Kay Super El Niño man ningingon sa pag-asa, ang atuang masinati, hantod pa sa unang quarter sunod doing. Ha? Ingon ni Mr. Presidente, mapalita o balde. para kuno nga pag umuulan, na iipunin ang lahat ng tubig. Iipunin ang lahat ng ulan. At ni hatagag pagtagad ha. Una nga naapoy ni komedya pananglitan kadto nga nagpuyo sa kundo kasamang listo. Kadto nga mag nagpuyo sa kundo nga way atop ma asa may isalod ang tubig. Asa mo na ang ato ni hatagag pagtagad bitaw kay kanang namori gito ya. Simple kin tubag ni Presidente Marcos nga palit na mug balde ha. Palit ang El Niño nala palit og balde kasamang listo. Unsa may inyo ang kuan ana? Unsa may inyong tan-aw diha o mga naminaw na to karon? Ang kanang na ang sa mga balde ni pagkahalin na guys balde kani mo mahal ni balde ani awa. Kani balde ka sa mang nestor mo mahal ni niya presyo ani awa. Samtang sa laing bahin na bill na hearing sa kaso ni kani House Speaker Martin Romualdez karong adlaw, gipakita ang video sa mga malita nga gideliver matod pa sa iyang balay.
2: Straight to the point.
1: So karong adlaw mga sugin digbamina o kaganiha ang unang hearing sa bail hearing no kay ni Kwanman kanang na ang nihangyo ang kampo ni kanhi Speaker Martin Romualdez nga tugutan sila nga makabail tugutan sila nga makapiansa ba. So muna nga dunay hearing karong adlaw ganiha sa iyahang paghangyo nga makapiansa siya. So dito sa prosecution na lapgip na ang sa mga witness nipakita mga sukindig paminaw og video pamatuod nga tinuod gyud nga nagdeliver sila og kwarta gisulod sa malita dito sa balay ni kanhi Speaker Martin Romualdez video gyud nga video so mo na nga ato ni hatagag pagtagad kay wata kahibalo nga sa sunod na to nga mga adlaw sunod nga mga semana makagawas sa kanhi Speaker Martin Romualdez kay makabil na makapiansa. Ano man ha? Si Senador Bong Revilla nga kaalyados Malacañang na preso. Apan pag doso og motion to bail, ha? Wa nakabil, nakagawas. Ha? Pero ang kontras politika nga si Gahangyo nga mobil, Dante Marcolita, Jinggoy Estrada, hanto don wa pa gisuspenso hinuon og 90 ka adlaw si Senador Jinggoy Estrada. Ha, tani hatagag pagtagad ha kay kanang naang si kanhi House Speaker Martin Romualdez mga sukindig paminaw ni kuan man kuno kanang naang ganahan man kuno mga sukindig paminaw nga mupiansa bisan kuno og pila bisan kuno og pila anda mangyahang kampo mga sukindig paminaw nga mobil kon pabilon na sa kwarta din sila gyapon ha kwartahan

0: Samtang nga sa laing bahin makasama kadtong na viral nga kasal dito sa Himalalod, Negros Oriental, ha? Nag-viral og maayo mga sukindig paminaron sa Facebook. Ha, kay gisaway ang mga pipila ka mga alagad sa simbahan og ingon man usab. Ha, kani makasamang pare na dito sa Himalalod nga nagkasal atong couple. Ha, kay naunsa bang nalabian man sa pagka-istrikta. Nalabian man mga sukindig paminaw kuno sa pagka-istrikto. Ha, istrikta man kayo, daghan ang utana. Og unsa man eh, kanang naang nag-alagad bagyod sila sa Diyos, ha? Tinuod bagyod silang nag-alagad sa Diyos, ngano man kunong wa may pailob, way pasinsya, way konsiderasyon, ha? Yung sanabi uban po mga pari, tinuod ng mga ganabitaw, ha? Kanang naang mayra pahubili, ha? Di ba, purti mo humili, pero sa tinuod niya kinaya, batasan, pas ng pagkalaksutag batasan. Dili hinoon tanan, ha? Kasay uban nag-alagad sa simbahan nga... kanang na ang lasot sa batasan, di po tanan. Nay, nag-alagad si man, lasot og batasan, napoy uban ng mga tarong, ha, mga maayo rapon. Sumuna ang pananglitan o kanang na ang ligyod ka agwanta ba, no? Kay lain magugayo, nag-alagad ka si man, lasot magig batasan, o niligyod ka mag-usap. Kay kanang na sa tao ramag yun na ba, mag-usap ka o dili ka mag-usap. Sumuna ang nangangay noon to, nangayag pasaylo ang kanang na ang simbahan sa Holy Child Parish sa kanang na ang Himalalod na kay mula gina ang resura sad nato no lisod sa kay natam-an sad gayo ba sa kuan natam-an na pero na may mga patakaran sad ang simbahan na simbahan na may mga patakaran pero mula gina nga naamantay kanang naang natingali tay konsiderasyon sad oy nga as long as nga man gay mo hatun tan-aon ilang mga suot kay inalagi ang mga suot lagi kuno ngano kuno nakitang abaga mo lagi nang abaga ra may nakita ato ibutang tala nga sa sunod ha or sa um na to nga dili mahitabo ing ana kay pananglitan og imo nang kuanon kasamang nestor ang abaga ra may nakita wa maka makita nang tutoy wa maka makita nang kanang na ang sapa ang giulangan sa duha kabuntod kasamang nisto. Tapi sa di ka kakuan na oy, dili ka kahatag o konsiderasyon. Kay ang ginuura ba, di na ba mo tanaw sa to ang gipanuot? Tanaw niya nga itong kasing-kasing. Nga? Unsa may itong kasing-kasing. Si Ronalinda Casinilio Mauring, nga? Wala lagi ka sa youth subservience. Sige, ito man tanawon ka sa mang Ronalyn. O niya, Jane Abilia, nayabag na dyan in town. Unsaon pagsawod ang ubang lugar, sir. Ang wala manggani ulan. Looy, una-una-huna ni... o niya, may gabi ka sa mang Benzi. Ang staff sa DYHP, listeners from Inayawan. Gikan ni Jerly Melindo. O, kinibahin na sad magkasamahatod ka na to sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule. Ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule, magkasama maayo kayo. Alas umiso ng mga pinanggantig paminaw. Nga din mga sakit o balatian na gihambin sa kalawasan. Ang ato ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule, mga kasama. Mahisab kaayo ni sa adunay hubak, no? Ato mga pinanggantig paminaw. Ato ang mga kaigsunang adunay hubak, dali nga makutasan. Dali magkasamang kapuyon. Atong liguno ng itong panglawas sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule na ta. Ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule. May sad ni makasama ha kay puno sa mga vitamina, minerales o nutrients nga may gikinahanglan sa tuang lawas. Sa mga naminaw na to nga mga senior atong mga kaigsuunan di aron nga malikayta sa mga balatian, malikayta sa mga sakit, kanunay ta nga himsog, kanunay abtik ang ato ang panglawas ha. Maga Paragis Bila Bila Herbal Capsule na ta. Ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule, mapalit magkasama sa Diding's Pharmacy, GB Boutique, JY Pharmacy, Bestway Pharmacy, Healthway Pharmacy, o uban pang mga butikag farmasya duol sa inyong mga lugar. Pangutana lang mo di ha, na di ha magkasama nga to ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule. Aniya si Naminaw Midiri sa Purok Orchids Lamag Pinamungahan. Shout out ni Kading, ha? Kanunay ni Naminaw na to si Kuan kasamang Iglesia Ariel Villaber, ha? Ito ang mga solid listener yun, ha? Aniya, Naminaw sa Daeron si Antonio Tony Torres, ha? Sa Matias sa BBQ, ha? Taga kuan siya, taga Himalalod. So kanunay na to naminaw, usab kasama ng Nestor, ha? Dito sa kuan ni kanang naang diha sa may Mandawi. Sa may Banilad ba o si Tony? Aming gabi ini mo kasamang Antonio Tony Torres, ha? Taga Himalalod ni kasamang Nestor. Hoy, taga inyuhad itong na viral nga pare di ay. Kaabot mi dito sa kuan kanang naang Matias sa BBQ. Diha sa Banilad na, no, kasamang Nestor. Aniya si naminaw sa nato si kasi nung pabling, ha? Nung pabling pakaniya. Diha sa may Lawaan 3, ha? Sa Talisay City. Aniya, kuan di sila ka ng parinti sila ni Don Paulino diha. Don Paulino. Sa plido ni mo diha, boss, Paulino. Kana na ang wailang dato diha sa crusher kasamang ni sa. Diha sa Talisay, ha? Si Don Paulino, ha? Limot ko sa plido na. Okay, yung standby sa magkasama kay balik na karoon tao naman sa importante kayo na sa tuwang nga pagbalik duga nga mga greetings o katuwang nga may sgutanan. Standby lang sa ha? Alas 10:55 na sa gabi.
1: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This newscast is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it. That portion was brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, Alagang Di Mangkukulang. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS. This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
1: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. This new sponsorship is brought to you by Tender Juicy Hot Dog. Batang TJ tayo. This time check is brought to you by Myra Lotions. Reveal your powerful glow. This time check is brought to you by McDonald's. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by Sway It with the new Sunsilk Strong and Long Shampoo with Biotin Strong Complex for up to 200% stronger hair. That portion was brought to you by Globe. This time check is brought to you by Lady's Choice Mayonnaise. This Christmas, make creamy mac salad and creamy sisig special with Lady's Choice.
3: Mga kasama, ako si Radio Man, Attorney Buin Algono. Vitamin Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape na dunay vitamin D3. Matag sachet sa Vitamin Plus Coffee Mix, dunay 200 IU na pure ug di kalidad na vitamin D3. Duna sab kini Rishi Mushroom Extract nga abunda sa polysaccharides o tripertines nga pulos dunay powerful anti-tumor o anti-cancer properties. Matag sachet sa Vitadi Plus Cofemex, duna sa mangosteen fruit extract nga makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress o paspas nga pagkaguba sa atong selula o DNA nga tungod sa daghang mga free radicals sa atong lawas. Vitadi Plus Cofemex, lamian, humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon nga positibo ang panglantaw. Vitadi Plus Cofemex, di lang basta kape. Angay nga naka Vitadi Plus Cofemex ka. Available ang Vitadi Plus Cofemex sa tanang mga pharmacies sa tibuok Cebu City, Cebu Province ug tibuok Central Visayas. Papalit usab ang Vitadi Plus Cofemex sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic.
4: Mga kasama, ako si Radio Man, Attorney Buin Alguno. Unsa ba ang mga benepisyo sa regular o adlaw-adlaw nga pagtumar sa Life Extension Vitamin D3? Ang Life Extension Vitamin D3 makatabang kini sa cancer risk reduction. Halos 17 times of cancer, labi na sa mga breast cancer, prostate cancer, colon cancer, ug ubang matang sa cancer nga dunay direct connection sa vitamin D deficiency. Buot ipasabot nga kun ubos ang vitamin D level sa dugo sa tao, usa kini ka factor sa pagtaas sa risgo nga makabaton siya og cancer. Base sa daghan nga mga medical nga pagtuon, dunay tulo ka mga rason kung ngano nga makatabang ang regular nga pag-inom sa life extension vitamin D3 batok sa sakit nga cancer. Una, ang life extension vitamin D3 mo-trigger sa apoptosis sa mga cancer cells sa lawas sa tao. Buot ipasabot niini nga kung ang usa ka cancer patient dunay sufficient o igo na vitamin D level sa dugo, ang mga cancer cells mamatay o maghatag kini og mas taas na survival rate sa mga cancer patients. Mas mo improve ang ilang quality of life o hinay-hinay na mo balik ang ilang immune function o kakusog aron nga mas mabatukan ang ilang sakit na cancer. Ikaduha, ang life extension vitamin D3 mupugong sa angiogenesis o usani ka proseso diin ang mga formation o ang growth sa gagmay nga blood vessels sa parte sa lawas sa tao kung asa mo tubo ang cancer, i-block yang pugnan o putlon sa vitamin D3 aron nga wanay maagian ang nutrients containing blood for cancer foods ug mutabang kini nga mapugnan ang paspas nga pagkatap sa cancer cells sa lain-laing parte sa lawas sa usa ka pasyente. Ikatulo, i-activate sa life extension vitamin D3 ang mga immune cells o mga natural killer cells sa lawas sa cancer patients aron mapugnan ang paspas na pagkaluya sa immune function sa usa ka cancer patient. Busa, sa mga published medical papers, karabot ni sa vitamin D o cancer, mas mutaas ang survival rate sa usa ka cancer patient ug muubos ang iyang chance o risgo nga mamatay sa sakit na cancer kun duna siya'y igo o sakto na vitamin D blood level. Ang dosage for cancer patients, unom ngadto sa siyam ka soft gel matag adlaw to be taken with meal in decided dosage. Ang life extension vitamin D3 mamahimong imnon bisan sa usa ka tuig nga baby, mga buntis og lactating mothers og sa mga individual nga dunay maintenance medication alang sa hypertension, diabetes, cancer disease,

0: PT Idols? Visit our Manila studios or apply online wherever you are. Message PT Idols on TikTok or Facebook to get started. Follow us and become a PT Idol. See you there.
1: Playtime Entertainment. Born for happiness.
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: Kung pirmi ka apoy, nanluya, nalipong ug ng loose pad, basin anemia na. Ug ang mutabang, aron healthy ang blood ug naay healthy glow. United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
4: United Home. Unilab yan.
5: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Sa Leon Extra Strong Beer, bawat tansang may QR code, may instant GCash na, may raffle entry ka pa. Tama, at may over 22 million pesos in prizes to be given away. Bumili ng participating Leon, iscan ang QR code at mag-register sa Leon FB Messenger. Silipin ang ilalim ng crown para makita ang instant GCash na napanalunan mo. I-enter ang code at may chance ka pang manalo ng 10,000 pesos cash weekly at 500,000 pesos cash sa grand prize. Leon Extra Strong Beer, pangis sa panalo GCash promo. Promo runs August 24 to December 31, 2026. For DOH FDA CFRR permit number 1085 series of 2026. Drink responsibly.
7: Ato ang takna alas 11:08 na sa kagabion. Balik na makasama dire sa tuang pagkulo kabildo karong gabion na.
8: Straight to the
7: alas sige ato mga naminaw ha sa bug katulog dia ha. Dungan datag katulog unya. Okay, ato pa nga sauan ning ato ang programa karon. Okay, daghan taga mga isgutan mga sukindig paminaw ha. Alas sige, sayaw-sayaw lang usaha aron dili ta dokaon. Ah, aron dili ta kanan tong do la ayon ka sa mang listor. La sige, sige. Oh. Okay, sige, sige, sige. Oho, toyo. Astilan. Oh. Ha, pinalabiyog magsampot ka sa mang Nestor. Oh. Ese. Oh, toyok. Aha. Agay. Hasta nindot. Okay. Lingkod-lingkod sa gamay na, lingkod sa gamay na, kaya sakit na hawa. Ato sang itsek si Radio Man Joseph Osquijano. Akin ang kasarbe na sa Pikas Linya makasama sa iyahang report. Yes, sa Radio Man JQ sa imong report.
9: D-D-D-D-Y-H-P. RMM Report.
10: Yo, salamat ka sa mag-radio man na BG. Sa itong pangalian din is gawas kabahin na kabarasa sa naglawag na kagabi o nagpamilya malinan ang dakbayan sa Subo karabagarasa maginagumay ang sa kagarong agresponyas ng matinangan sa abalag gawas na nandun na sa autofront sa pasasun na layig imo kang bypass operation din doon na nakpan o narikog ng sa kakarnap na vehicle niya sa mga barangay nga sa Tuklo under sa waterfront police station sa Cebu City Police Office. Sa report sa itong nakuha, duha ginampatan ni duha kabagar rider nga nagkabangga kagabi dito sa May National Highway sa barangay Pinti Lungsod sa Carmina. Ang mga rider nga mga driver sa motorsiklo na ilahan nga sila si Mark Awing matinibi anyos sa og nakuha sa naisputang ilawag pinigusa ka Marlon Arribadillo ingkod ang idaanda nagpayoga po sa lungsod sa Carmina sa imsikasos kabulisan sa current position nga nagkasugat o hidon nagkasugat kinigawa ka motorsiklo o mga giningin sa mga motorsiklo ni Suhay Govertika sa gisundan nila nga sa kanilang kinigin nagkabangga o tungkol sa grabe sa impact ng halag po kinigawa apan gingon niya tungkol sa grabe nga impact na grabe ang mga angol nila nga doon kabaga rider nga bersota sa ilag inandaling kamatayong o hold sa patrol ang Rajuman, Joseph Osgano, DYS, Pitataka, RMN.
7: Okay, salamat, Rajuman, JQ, sa imuhang report. Samtang, arita makasama sa dugang balita. Gasoline station sa lungsod sa Tubigon, probinsya sa Bohol, ang gitulis sa riding in tandem. Saan naman sa mga tulis-tulis kasamang ni story, balik na sa... Bawat ang kapitong litali sa report ni Radio Man Arnold Bustamante.
9: D-D-D-D-Y-H-P. Sa top, RMM Report.
8: Gituli sa riding tandem ang usaga kasulit station nga nabutang sa Barangay Libertad, lungsod sa Tubigon, probinsya sa Bohol, alas 6 sa gabi inatong Biyernes. Ang kapulisan sa lungsod sa Tubigon na kanawat og tawag sa telepono nga nagpahibaw nga gituli sa duha kawa mailing mga suspitsando ang Domes Gasoline Station. Sa maulad na pita, dali nga merespondi ang mga personal sa Tubigon Municipal Police Station ubos sa supervision ni Police Captain Mark Jusel Riburiano aron murusan og imbisikasyon og manhunt operation sa imbisikasyon sa kapulisan sa Tubigon base sa kuha sa CCTV footage nga samtang naglingkod ang biktima nga cashier nga si alias Mabel, 45 anyos, taga Purok 1, Libertad, lungsod sa Tubigon, kanit nga nabot ang duha ka suspitsado sa kaysa o sa ka Yamaha Mio 125 ang angkas ang mikanaog sa motor ug dayong tion sa dala niining armas kang alias Mabel ug gikuha ang ihaga bag nga adto ang ihaga personal nga kwarta nga mobalor sa 5,000 pesos human makuha ang bag niini. Mimando pa matod pa kini nga paablihan ang cashier booth ug gikuha ang halin sa gasoline station nga moabot sa 2,000 pesos. Sigon sa biktima nga wala kini makamayong sa dagway sa duha kay pulos kini naka full face helmets human makuha ang kwarta ni sa kay pagbalik ang suspitsado ug bipadagan ni paingon sa direksyon sa lungsod sa Clarín, Bohol. Apan sa wala pa kini makadistansya, nagpabuto pa kini sa dala niining armas. Ang Tubigon Police Station nagpadayon pa sila nga backtracking sa mga kuha sa CCTV footage sa mga silingang establisemento ug musubay sa giagian niini. Kasama mo sa Tubigon Municipal Police Station ang inyong radyo man Arlo Samantiri YHP. Tata Carmen.
7: Okay, salamat sa mo report noong paginibay na sad kasamang nisun hatod ganato sa EXL Makabuhay Coffee Mix. Ang atuang nga EXL Makabuhay Coffee Mix sa mga kasama 17-in-1 pasabot si Shetty ka mga prutas o gutanon nga gisagol sa tuang kape. Ang atuang kape mga sugindig paminaw maayo kayo. Aon niya lamian na sakto sa timpla, lami nga pagkakape. Ado na pa'y binipisyo nga mahatag para sa atuang lawas. On niya ang sagol, doon ay rose hip, nga doon ay anti-aging properties, doon ay pain relieving properties, nga libyuhan ang sakit sa arthritis. Sa ito mga naminaw at tumakaigsunan sa ba, on niya gawa sa rose hip nga nasa tuang kape, nausab ni siya ay ginger, o kaning niya nga luya. No, doon ay luya, doon ay turmeric, o kining duaw. Kasamang nisor, doon ay kamunggay, doon ay mangustin, doon ay tapol nga bisaya nga mais, doon ay bayabas. Adunay insulin plant and stevia nga may kapalami sa tuwang kape. O niya adunay barley, adunay arabica no nga gisagol usab. O niya adunay ginseng. O niya daghan pa no nga mga prutas ug utanon ang ginseng nga nasa tuwang kape makasama nindot ni Shakay. Makapa-update sa tuwang panglawas o kung update gani nga tuwang lawas. Dili ta dali nga kapuyon, dili ta dali mga sukindig paminaw nga maluya. Matag-adlong panikay-sikay, makalahutay gyud ta, ha? Tama na nga basta kape gani moy ato ang gipangita, EXL Makabuhay Coffee Mix na moy ato ang imnon. O niya, mag-isgot tag-haplas, ha? Alang sa makaigsuunan diha nga kanunay lang makasinatig panakit sa kalawasan, panglayles mga lutahan, napag-ngulngul sa makaunuran. O niya, mga panuhot, ha? Ay, panuhot na ba? Dagyo kalikayan, bukuan yun ang mapanuhot. Minandali kayong panuhoton, magamit ta sa EXL Makabuhay Oil kay all-in-one, eh, makasama. Pasabot na na, dalatanan niya, o niya, skincare oil pag yun. Bastang nindota. Ato mga naminaw, ha? Kung mga haplas mo, gawas nga mawagtang ang panakit sa kalawasan, pamaol, mga asay maminhod ta kasamang nisor, kapoy kayo, magpahilo ta. Say gani, ito mga apuhan, mingon nga dong, ha? Kumbuko-buko dong, are dong, kanang na ang tunob-tunobi dong. Ignon da yung apo kasamang nisor. Ako, presgot lang, kanang na ang patayin na taon to kung lola taon. Ha? Kato mama ni mama kasamang nisor, ha? Tumipatulugon dito sa ilahan. Ha? Anya, tumipatulugon, ha? Dito sa ilahan. Kay magpatunod to yung buko-buko halos kada gabi eh. Kaya yan eh, sige, trabaho ba sa baol ba? Ha, guna taon, ano, guna, manghalabas, ha? O, oh, nangas guna, inig uli ito, inig kagabi eh, taon. Ha, magpatunod ba? Tumbi ko buko-buko doon. Kay adto tas minuro ugma dong, ha, kuyog ta tas minuro, adto mi minuro, palit mig tinapa dong, ha, palit og tinapa nga untag tinapa, ha, kana nga kuan puta kay lami na og tinapa. Kana bang sardinas ba? Ha, wate ka sardinas kasama ni tas probinsya pagkalamian ng sud-an ng tinapa gyud nato. Ha? Tinapa kanang noodles, ana, tinapa noodles unsa pay kuan ana? Masalami ana. Ha, kanang naabang ano man? Permitang buad, dito ka tibot, buad, utan, ginamos. Ha? Mama God, ngung prago to, ginamos sa una, minubil. Ha? Mobil ni sudlan, Caltex nga ko. Kaon ganit kag tinapa. Ha? Tinapa, magi, pakalamian as paminaon. Ah, sa muna nga kanang naang muna nga nay haplas na to nga paras managits kalawasan EXL makabuhay uwil kasamang niston. Ah, sa muna haon niya mga haplas ka na di ka pa akong uglamok ha? Di ka pa akong uglamok dili muna nga makasiguro ka nga dili ka makasakit og dinggi kaya di man makapaak ang lamok ni mo. Oh, sa mga naminaw ha ato mga kaigsunan niya ng itag haplas para sa tuang kalawasan nga nindot kay paminaon. Ha, EXL makabuhay oil. Nya ka na mga una pa yung mga nakarelate na mga senior karon nga yung mga apo mo inyuhang pa kana na ang papisilo na pa kanang naang pamasahion baka patunob-tunobon yung bana di eh. Ha? Yung bana hilasa eh. Ano man bana di na masugoon bana. Mao magod na nga dili na masugoon na yung bana kay di mo padulog na god. Ah, bantay ka sa manisor? Ah, di naman padulgon, maglalain na magkatulog. Ah, ikaw si Romel, og dili ka padulgon si Romel, ayaw, giyot, og hilot si mo asawa. Ah, sa muna nga, muna ay katambal ninyo, muna ay tambal ninyo kay yung bana, ha? Hago kayo sa trabaho in town, di pa yung padulgon. Muna ala sige padulga sulay padulog nay sulay padulog di ba sunod adlaw maingunan na nga gang di ka pahilot. Tinaon bitaw may gabi sa naminaw minimo diri sa Canada kay holiday diri sa Thanksgiving day ane way klase walay work oy. Ah, nindota ko na diya si Romel, na. Ani, ako ang daughter, ang si Samantha Nicole. Ang good, ha? Chill-chill kayo. Ay, may gabi, ini mo diya po day, ha, Samantha. Ah, yahaya wa day duty diya, sir. Agikan si Romel, ha, si Vilya Angot. Okay, itong hatagag pagtagad, no? O niya, uy, ang ganong tanan ay mapalit ang atuang kuwan, ang atuang EXL makabuhay oil, atuang EXL makabuhay nga kape, mga sukindig paminaw, ha? Diya sa 360 Pharmacy, Rosa Pharmacy, Alfar Pharmacy, CSG Pharmacy, Cebu Everdrug, Queens Pharmacy, guban pang mga butigag farmasya, dool sa inyong mga lugar. Ato mga naminaw, ha? Ito makaigsuunan nga ligon kay anak nga mo gamit, ato mo dito, ha? Palit mo dito, sulay ninyo na. Anya si Bandex, Bando Erasmo Maggali. Shout out ko sa kuwang friends, diha sa Porta Liza, Tuburan, Cebu. Nga sila si Linlin Saison Jr. Og Junior Nick Saison, Marjorie Saison, og uban pa. Pamilya Batoktoy, ika ni Bandex Maggali. May gabi kasamang Benze, minaw giminin mo hantod alas 12 tungang gabi. Agi ka ni kasamang Junicio Bilda. Uy, lamat ni kasamas magpaminaw ha. Nagyod, minaw yun. O na may gabi kasamang Benze, watching from Alabel, Sarangani Province. Why? Paglubad, taga buntag o gabi. Maminaw yun mi. Lamat kayo kasamang Rosana Daimil Rivera. Kasamang Linda Masong Lagos, Dele San Palupeg. Kanunay San Minaw to, salamat kayo ha. Kaila ko anang pare sa Himalalod, matod pa ni kasamang Pat Anthony Garces. Oy, unya, unsa may pagkaila ni mo anak Sir Pat, na? Kasamang Pat Anthony Garces. Unsa may pagkaila ni mo anang pare sa Himalalod, kasi pangalan atong pare ang gamisa. Okay, so atong hatagan sa pagtagad di makasama ha kay kanang naang gikansawan man ni diha social media karon. Daghan mga sukindig paminaw nga ni saway, daghan nga kanang nahimuot ang ubad sad mga sukindig paminaw gihimo ang gibugal-bugalan, ha? Gibugal-bugalan karon kaning ni ang kanabitang panawagan. Ha? Panawagan ni Presidente Marcos nga papaliton og balde. Ha? Dunay advantage ani, dunay po disadvantage. So kanabang og ibutang nato sa Aritas positive. Na Aritas positive ka sa Mang Nestor, okay. Dunay positive on niya og ari sa kas negative gabahi naa sa negative. Nga ngano man nga diha social media karon medyo kuan man ka sa Mang Nestor kanang na ang nahimo man nga ikatauan, nahimo nga gibugal-bugalan social media. Giunsa man di ay pag-deliver ni Presidente Marcos. Giunsa man din ang pag-istorya nga katong pag-ingon niya nga mamalit mo balde ha. Ato kong hatagag pagtagad kasaman si Ralph. Ha? Ato ko nung paminaon tong iyahang kuan, iyahang kanang naang panawagan. Ha? Kay, hong, iyang panawagan, kuan og El Nino, o niya, iyan tubag kasamang ni Store nga, mula ginapalitag balde para tiguman niyo tanang tubig sa ulan. Ha? O niya, murag medyo, amot lang, ha? Biko na, ito ko nung paminaon, be. Atong, nga paminaw, may kuno, ito kuno nga pagtanawan kasama ni Gerald. Okay na diha, kasama ni Sir, itong audio diha, oh. Itong kanon, ha, kane, tanawa ha. Ito lang yung i-credit sa RT, sana siya, RTVM ba na? Og sa Newswatch, okay. Sige, na, kane, kane,
11: tanawa. Malinis, we'll give you the filter with tips on how to do every... Public service and those public service messages will be collect. Bumili na kayo ng balde para pag umulan, makolekta na ninyo lahat. Tuturuan namin kayo na we'll give you how to feel, yung gamot para maging malinis. We'll give you the filter. We'll teach you how to do everything para hindi kayo magkasakit at maayos ang pag-treat ng tubig, pag-filter ng tubig. And it will be healthy even for little children. So that's that water supply. Then we started to talk about cloud seeding. Cloud seeding for certain. Our experience with cloud seeding is that pag nag-seed ka, uulan nga. Pero problema namin, kuminsan hindi nasushoot dun sa dam. But at this point, if it's El Nino, it doesn't matter. Basta't bumagsak ang ulan, yun ang importante. So, we put together a schedule again for cloud seeding and starting to make plans on that, starting to procure the material that you actually seed the clouds with. And then an important part of this will be to speak to the public and to say, save water, find many uses for water, paulit-ulit yung ginagamit. Yung pinanglinis ninyo ng pinggan, baka pwede pang gamitin yun para diligan yung gulay ninyo, or you know, all of these things that you use the water more than once. Yun, maybe this should be the slogan, use it more than once. There are many ways to use water. So, those are the basic elements out of
7: Tanawa ha, oniya ha, dagan po nakabantay dito. Kasama Benji, mura malagi og nihiwi na iyang naong padung stoo. Kamo ba, ano on, na may mga magtanaw, dipindi laman o kuan, pero kana na nga nasa uban nga nakaditik, ha, na uban nga nakaditik, sa ingon nga nakuan man kuno, kana na nga nihiwi kuno iyang ba pa ingon stoo, amot lang ka, og di makiko kaklaro god, ha. Pero siya yung giingon niya dire, ha? So, niingon siya nga, mapalit na mugbalde para tanang ulan, inyong tigumon, ha? Kasamang Nestor, para kuno sa gamot. Sa itong kuanan niya, matok laro, pamina, besa, ibalik ko no. Ibalik sa doon, ha? Kaya murag, ingon siya, sige, palit mugbalde. Sunod niya nga istorya, di na kay maklaro kay medicine kuno to, unyaon sa pato, may kuno, sige na, ibalik ko may doon,
11: Public service messages will be collect, bumili na kayo ng balde para pag umulan, makolekta na ninyo lahat. Tuturuan namin kayo na we'll give you how to feel the yung gamot para maging malinis.
7: Tanaw ha. Kanang na ang palit na mo, pangulikta mo, or palit mo balde para umuulan, matigom na kuno ninyo lahat. Kung sa imo ang sabton kasamang nistor ba? Imong sabton, sa to padaghan kay balde yang ipapalit. Ha, ngano man sunan kag muulan? Unya imong ipatigom tanan ang ulan? Ha? Ingon sa nga, oh, tiguma ninyo na tanan. Tiguma tanan yung tubig ikas, langit. Eh. So papaliton kag balde nga, pila ka dump truck. Ha, pila man ka dump truck nga balde. Imong paliton. Ha, para makatigom ka sa mangnistor. Amoy kahalin sa balde. Ah, so muna nga, basi og ang pasabot ni Presidente Marcos, basin og drum. Ha? Basin og drum. So kanin niyang giingon o palit og balde, makatabang ba? Makatabang gyapon, pero pila raman tayo sulod sa balde. Drum na lang. Ha? Drum ba? Or, o baka, maingon mo, sige, og naamoy kwarta, pwede mo palit o diya o kanang dagko ng mga tangke sa tubig. Kanin yung panawagan, magamit pa na ito ni Panos El Niño Tinood. Labi na ka mga lugar nga nihit og tubig Panos ting init. Ha? Magamit na ito, drum baka ha, na pwede diya saluran. Or, kung dunay ang barangay, or baka ang mayor, maghimo diya kasamang nistor o kanang murag mini dam. Or baka maghimo og dam, huwag ka na mabisang magmurag swimming pool agdako. Tigumans tubig. Or ang pinaka, kung ano na ang gobyerno mo'y muhimo. Kagbingong ka mga tao. Ha? Yung pananglitan anin diri Cebu City. Uban nga mga lugar nga naku og space, okay ra kay bisan pa og kalibo kabalde dito. Ato kas alegria ka sa mga nero, bisan ko sa kalibo kabalde pa, naku mag space dito. Punya diri sa ato nga nagsikit-sikit ang balay, papalito ni mo nagbalde nga pulo kamok asa man ibutang. Jadi man ni mo na ma panalitag imo pa ng lutod-luturon, kuya o man sa nagmga buswak na diya kay mga balde ron. Ha? Gawas lang atong nagagwarta kay katong balding mahal. Ha? Unya, kay ingo man siya nga tigumag yun ninyo ang tanang tubig. Ha? Tanawa ha? Ningon siya kasama ni Sir, tigumag yun ninyo ng tanang tubig kasama ni Sir ha? Ha? Kami ganis amo, salon may ulan. Kana na gamitin nod ng tubig sa ulan pang flush sa CR ah, para ipasaw sa palitag at tukag probinsya yun na kay kamis amo. Ah, kanang naangnit sa migtubig o ting ulan kay namas bukid yan tubod nas ubos sa ba? Ubos-ubos siya kaysa mo ang balay kasamang nistor. O niya, naay katong gihatag nga tubod ni kuan ah, ni Pare Carmeling kasamang nistor panitag tang ulan mo muhunob siya ba? O kana na ang mo mukuan ang tubig, mo minor ang tubig. Ha? Nya daghan na gamit so kuan kana nihit ang tubig basta timpon ting init. So mong gibuhat ya nga nami mga baril dito, ha? Baril kasama ni sir, nami drum, mo na mo ang tigumas tubig mo ulan ana, gamit ng tubig. Pero may ka nga balde ipapalit. Ha? Balde ipapalit nas El Niño. Unya ang tanang ulan ipatigom tanang ulan nya balde ra ipapalit. Ah, so muna nga, ha, ningon ang mga tao nga, saan man itong ha, presidente nga, saan man nga nahuna, balde raman? Ha, mas maayo nga, ang gobyerno, ang hatag muntag ayuda, no? Mas may pa nga, hatagan ba ninyo ayuda o hatagan ninyo drum? Ayala ng ayuda, sige, hatag ayuda na. Hatag tag drum. Ha, manghatag tag drum ba? Nakanang dagko ba nga mo, musulod bitaw og tag 1,000 liters kasamang listo? Ha? Manghatag tag drum kana nung kwarta inyo haman ng pangkurakuto. Ayaw anang naang unsa may pagtuon ng balde kasamang nistor aron mamisbis ra ka? Ha? Nya presidente go ka. Kana bang punto nga papaliton ni mog balde nya presidente ka? Gawas lang kapitan ka tingali kay mingon ka nga oh mo reply na kuan. So nang ka presidente ka nya moy naabot sa imong utok. Ha? Ya inyo papaliton ra nimo na mga tao panos El Niño ha? Pamalit na mog balde diha tiguman tanang tubig tanang ulan di. Di man Janes pag-unsa ning ato no kay kana presidente mana si presidente Marcos unya kay balota nga bright ka sa mang Nestor. Amot lagin sa po nagsugyot ni ana nga pa ato papaliton na sa nagbalde Mr. President. Ha? Balitan na sila balde diha. Panghatag og drum. Ha? Ang kanang Department of Agriculture aton tahasan ana or mismo ang mga LGU. Ha? Atong tahasan, sige, manghatag tag-dram. O, kamo nga mga LGU, kinahanglan nga, o, day budget, galing kayo, mula gina, basta mag-isigod ka nag-budget, init kayo. Ang hatag tag-dram, hindi manuntanan. Hatag tag-dagko nga drum. Kana yung dagko nga drum? Ha? Hatag og drum diha, maunay, kuhanin ninyo, maunay ka ng tigumig tubig. Kay andak, kanang pataas nga drum. Kay labi na mga sudlunon nga mga dapit, o kanang sikit ang balay, lima kabalde na, musuko na ng silingan ni mo diha nga mabutang dito sa ilaha kay gabay kay agianan, piot kay agianan. Or ang pinaka the best sa mga lugar nga kana bitaw ka sa mang Nestor nga kuan, kanang sa lugar nga sikit og balay, ingno ni mo kanang ng MCWD. Na? Or kanang gasupply og tubig nga patabangan sa LGU nga unsaon nga panahon sa ting init makasupply gyapon sila igong gidaganos tubig. Ha? Kay bulahan, kay mo pa tigom-tigom mo ni mo dito kuya, obese magtigom kag tubig labi na og walay tabon kasi mang Nestor kay basig na ilamok. Ha? Kuya, obese na kuang kag na ilamok. May lang og ganang na, kapalit kag EXL makabuhay oil. Ang ano man, ang uban ng mga nasod na ngandam na tinod na kasamang Ivan na isi umbos. Ang uban ng mga nasod na silingan na tong nasod, rabi ilang pagpangandam dito. Bisag mga dato silang mga nasod. Pero ang ilang gobyerno nitutok yun sa Super El Nino. Nitutok ang ubang nasod pagpangandam mga sukindig paminaw sa El Nino. Nga nga to ang presidente, mingon na papaliton na tagbalde. Ha? Palit na mong balde dito para tanang ulan sa lura ninyo. Uy, Ginoo ko, Maria Josep, in town. Uy! Akin yung bahina sa makasama hatod ka na to sa DTX 500. Alang sa misin ng mga pinangganting paminauha nga doon ay high blood. Dasa kolesterol, tasog blood sugar. Ayan yung pasagdi makasama ha. Ha, gamit ta sa DTX 500. Kaya nga ito ang DTX 500 kampiyon nga proteksyon. Kaya doon ay 1.3 million orac units ng antioxidants. Efektibo kinipanguntra sa mga free radicals o oxidation. Ang DTX 500 mayosan is anay fatty liver disease. Cardiovascular disease. Sa may sunang doon ay problema sa kidney. Kidney disease. Gallstone sa formation. Hyperacidity. Insomnia. Ato may sunang nga dili makatulog. Ugtaro makatulog. Mangani apan minanok ang pagkatulog. Maga DTX 500 na ta. Ang DTX 500 mga kasama. Mapalit nyo sila nga clinic. Mao ang klinika di Alternative Medicine and Wellness Center. Nga namimutang sa Unit 102, RJ Building, Hakosalim Street, Cebu City. At bang sa The Freeman Receiver Building, Ogloyo sa Gaisa no Main. O baka mo bisita, yun mo makasama di sila hang clinic. Aron nga makalibre mo sa medical check-up. Ikan sa adlaw nga Lunes hangtod sa adlaw nga Biyernes. Ilang opisina, loyo sa Gaisa no Main. Deres kulon ha, loyo ana na di ilang opisina. Mapalit usab ang DTX sa 500 sa uban nga mautigag farmasya. Dool sa inyong mga lugar, labi na sa Negros Oriental o Negros Occidental. Okay, balik tama ka sa human sa mga importante guys nung pagbalik. Ito ang dugang isgutan ha. O guban pa mga isgutan na ito. Sanabay lang sa ha. Alas 11:36 na sa gabi.
12: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit,
13: Just stop it. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
14: ACS. Ang oras hatod kaninyo sa Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa abaga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
13: This time check is brought to you by Myra Lotions, reveal your powerful glow. That portion was brought to you by MX3.
14: Dito ako bilib.
13: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
15: ACS.
13: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
15: ACS.
13: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
15: ACS.
14: This newscast is brought to you by iBerry. This time check is brought to you by Globe. This time check is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it. That portion was brought to you by Tanduay Light. Gaan ang may kasama. This newscast is brought to you by Dolphinol. Sakit ng ngipin? Get the bilis relief na subok na in as fast as 15 minutes. Take Dolphinol, the most prescribed mefenamic acid.
13: That portion was brought to you by United Home Free Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.

0: Unilab quality yan.
1: Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCl plus paracetamol is the generic name of Tucinan Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ubong makulit? Just stop it.
3: Sabwana, reveal your powerful glow. Magmyra Whitening Glow Vitamin Lotion. Get up to 3 times brighter skin in as early as 2 weeks. Helps with regular use. Results may vary. Myra Whitening Glow Vitamin Lotion.
2: Reveal your powerful glow.
4: Nai high cholesterol o diabetes?
5: Oh no!
4: Block the bowel with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
5: Yes!
4: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
0: Unilab quality yan.
2: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
6: Cheers sa barkada nating
5: Night Shift,
6: OT,
5: Breadwinner.
6: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama.
7: Drink responsibly.
6: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
8: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng suwabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay. Drink responsibly. Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay. Tanduay. Drink responsibly.
9: O pirmi kapoy, naluya, nalipong og ng loose pad, basin anemia na. Og ang mutabang, aron healthy ang blood, og na ay healthy glow. United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
10: United Home.
11: Unilab yan.
12: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
14: Hello, Washi!
15: Hello, Mommy!
14: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
15: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. My triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada.
14: Mula noon hanggang ngayon.
16: All you need is Pride. All you need is Pride.
17: Pride Detergent. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
18: ACS.
19: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basic sayop na imong tambal. Basic hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pagremel-S tablet, the best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC, September 2024 to August 2025. Gremel-S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Gremel-S. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Want to become a PT Idol? Visit our Manila studios or apply online wherever you are. Message PT Idols on TikTok or Facebook to get started. Follow us and become a PT Idol. See you there.
21: Playtime Entertainment. Born for happiness.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
22: Ato ang attack na alas sa 11:45 na sa kagabion. Balik tama kasama diri sa tuang ang pagkulo kabildo karong gabion na. Anya kini bay na sad makasama hatod ganato sa Life Extension Vitamin D3. Alang sa misunod mga naminaw, mga sukin digpaminaw na to, nga doon ay type 2 nga diabetes o kato mga diabetikon nga naminaw, ayaw makasama o kabalaka kung kamo doon ay diabetes, inom yun ta ha, sa Life Extension Vitamin D3. Kaya ang Life Extension Vitamin D3 makasama na pamatudan eh, nga makatabang nga malibihan ang sakit sa diabetes. At may sunod to mga naminaw, sad garon ha, ang ato ang Life Extension Vitamin D3 disuportan sa daghan ng mga medical studies o sa mga doktor na kaninot ane kay high quality o niya potent formulation gikan sa USA. Certified ilisil, aron malikayan ang pagkapiki niini. Siguro aga kana nyong gipalit nga Life Extension, dunay tatak nga ili sa yang soft gel, ha? O niya nakanindot sa dani makasama kay soft gel ni ang kanana ang putos ane kasamang nistor. Onya gikan sa USA ang formulation ni ini. Mapalit ang atuang Life Extension Vitamin D3 dari sa Cebu Dock Building, Boyon sa Sminya Boulevard, Cebu City, Pangutanas, Guardia, Cebu Dock, ha? Og asa ang clinic sa Life Extension. Dito sa Consolacion, nas Atbang Jalibis Consolacion, padong kasod sa Merkado. Dito makasama sa kananaang Negros Oriental na asa Dumaguete City at tapad sa Kamanhak Terminal, ha? Sa naadiha, magpa-check ta, libre, why bayad? Ang ilahang consultation gikan sa adlaw nga Lunes hangtod sa adlaw nga Sabado. Okay, ha, o niya. Ang sama ng uban diha, nag-ukay-ukay na sa Shopee or Lazada, nga nabay baldi nga barato. kay matod pang presidente Marcos ha, tiguman nito ng tubig isulod sa balde. Ha, unay gidangat anay kalakiha karon. So muna ha nga, kana tabanga dunay puntos presidente Marcos nga magtigom tag tubig kasamang nestor. Apan ang yahabang pagka-istorya or kaniyang gigamit nga termino murag dili kay pang presidente. Ha, mura og dili kay murag sa dili presidente ba? Ako mag-istorya ka na nga balde ra ipapalit niya para tigumunta ng tubig. Di ni mo masabtan kay ingon sa tigumun ang tubig sud sa balde para kuno luwas sa butang gamot. Sabi ko na, ikuan ko na ko sa manziral. Bika na, kana, kana, kana.
7: Straight to the point.
22: Okay, saan ko na tong... Okay, kana, kana. Ah, sige, sige.
11: Public service messages will be collect, bumili na kayo ng balde para pag umulan makolekta na ninyo lahat. Tuturuan namin kayo na we'll give you how to fill the yung gamot para maging malinis.
22: Ah, tanaw ka na sa hata. Oh, tuturuan na ha? Ha, tuturuan po namin kayo ha ng gamot para malinis. Ito yung turuan ng gamot.
11: How to fill the yung gamot para maging malinis.
22: Oh, sama na di dapita. Unsa may relevance? Ha? Unsa may relevance ana kasamang nisto? Nga kana naa nga ningon ka nga tuturuan, ha? Ko namin kayo na ang gamot para malinis. Ngo na may gabot nga ulan may gisgutan.
11: Yung gamot para maging malinis.
22: Ha? Tuturuan po namin kayo ng gamot para malinis. Ngano magisgot man ka gamot? Ano sa man nagawing gamota? Gamot sa ulayan? Gamot sa... Ha? Gamot ba sa kanang naang Jimelina? Gamot sa kugon?
11: Yung gamot para maging malinis.
22: Oh, tanawa ha? Tuturuan ka na mo ng gamot para malinis. Ha, tanawa, papaliton og balde para ang tanang ulan ipasalod. Dayon pagkahuman, tudluan kunutan nila og gamot para malinis. Unsa may koneksyon.
11: Malinis.
22: Ha, tanawa ha? Para malinis kuno. Awa ra bagunin ko ana nga. Nade tambal anak kasamang nestor. Ha, naade tambal anak nga. Ah, kabalo na ko di ay. Kabante ka sa una, maulanan ta sa una. Ah, dula ta ba? Dula ta, or baka lakaw ta. Gikan tas uma. Ha, nugway tas kabaw. Baka nagpakaon-kaon tas kabaw, anak. O niya, maulanan naman ta kasamang nestor. Pagkaulanan na to, ino ni tas tong mama nga. O, ino mong tubig. Pagsalod og tubig sa ulan, imna kay rili ka subawan. Patingali ang pasabot nga kanang tubig namo sa una dito sa Amos probinsya para nga dili mi masubawan ha dalawa mga bata ani magduwa mga bata o maulanan ka aron dili kuno ka masubawan pag inom o pagsalod og tubig sa ulan dayong imna ay maban dalawa ka nang gikas probinsya nito na Mindanao di ba nay
7: straight to the point
22: ha pagsalod og ulan gyud kay aron dili mo subawan ha.
11: Yung gamot para maging malinis.
22: Oh, pagkuhan mo tubig, tanang tubig ko no, so nakatanan lahat. Lahat, uy, pili man ingon sa nga, pagkuhan mo balde, ha, niya, isalod sa ulan. Pila ra may pag-ingon nga, ha, bumili kayo ng balde, ha, para magamit ninyo pag, ano, pag maraming ulan, or pag umuulan, di, sasaluri ninyo, wala.
11: We'll give you the filter, we'll teach you how to do everything para hindi kayo magkasakit at maayos ang pag-treat ng tubig, pag-filter ng tubig, and it will be healthy even for little children.
22: Tanawa so ha? Ha? So tulungan na nag-filter para kuno dili ta magkasakit. Sa ato pa ka ng tubig sa ulan nga sinalod ni Mos Balay, imong ipainom? Unya ang kanang tagiyas balay maoy mo kuan ana nga filter gawas lang og naa kay kanang naang kuan kanang filterize man nang naa nga kanang inog inom nato nga kuan kanang gidistilled ba? Kanang na may uban distilled, na uban nga kanang naang kanang purified ba? Na may uban niya kanang tubig tinuod nga. Kanang bitang bisag hugaw nga tubig, pwede niyo mainom kay kanang giprocess ba? Kas Ginoo ko. Unya mo pabalik to mga tao ana? Pabalik to nimo tagsa-tagsa dito arong mainom ng tubig sa ulan nga kuan? Na para kuno malinis sa mga bata, para safe sa healthy, hala ipainom din.
11: And it started to talk about cloud seeding.
22: Ah, cloud seeding. Ha? Magkwanta dito sa kwan. Ha? Mag paulan tag tubig dito. Ani ha, ito na lang sabdos, Presidente Marcos, ha, kay akong amot lang, og unsa baka hay kwan, kanang naang nabaka sa script nga gibasa, or naabay ni sulti niya, nga mauna i-istorya, Mr. President, galing ka naman sa papel, kinsa may nagimo sa script, ayaw taon niyong tinuntuhis, Presidente Marcos. Presidente na, niya, kana mo iyo ipasulti? Or iyaharag yun na, gika niya dito Singapore, gika niya gluling hayaw dito Singapore, gika niya dito uglipay-lipay Singapore, nagunsa ka sa dito Singapore, unsa kay nakaon niya dito Singapore, unsa kay na inom dito Singapore, pag abot dito sa Pilipinas, papalito na tagbaldi, pasalod ta ng ulan. Ha? O, tanawa ha, tanawa na ha. So muna nga, kita nalay mo, kay balota ang ilnin niyo kusog nga init. Ha? So unsa may mga punto diha. Ang punto diha, nga kunting init gani, taas nga init, sunang ka, ang grabe nga init nga muigo ka sa mangki ka ng Marso, Abril, Mayo, tulo ka bulan. Pag iniro palang daan, maka sinati na tag-init, hantod, karong Nobyembre, Disyembre, na ay ulan, na ay init, pero murag minus ang ulan ba? Ikumparar ni mo sa naandan nga tingulan na magidron. Ha? Abot ito sa Mayo. Sunod tuig. So, pasabot ana nga, ang atong mga crops, ang atong mga tanom, magnihit. Pagnihit sa atuang mga tanom, ang atuang mga pagkaon, magnihit usab. Pagnihit sa mga pagkaon, gamay na lang ang supply, daghan ang demand. Sa ato pa ang resulta, tinggutom. Ha? Tinggutom! Una na to diha nga himuon ang gobyerno, unsa may gipangandaman ining tinggutom ang tubig, importante kay tubig. Importante man ang tubig. So naa man tay mga dagkon sapa, natay mga kakuhaas tubig karon or unsa diha. Ang gobyerno kay balota nga mugasto yon, wanda mo kwarta. Kanang inyong gigastos impeachment karon, pila naman na hapit naman na 1 billion. Ha? Pila naman na kamilyon na inyong gastos impeachment. Inyo pa nang gihatag sa mga tao, gipamalit pa nagbaril, gipamalit pa nagdram diha para sa lurag tubig, mas maayo. Dili kay ang mga tao, papalito ni mog baldi, Ginoo ko eh. Unsaon man ato? Ha? So pananglitan, magpalita og masin, magpalitag masin nga kanang dagat, ma, inom na nato. Naman, namay ka ng masin, anak nga mukwan ka sa mangki, nga bisag dagat, pwede na mainom. Para nga kita nga nas gobyerno, na amay mga sakyanan ang gobyerno, muhatod og tubig dito sa mga balay, nga wak na'y ma, gamit nga tubig. Ha? Nga da ay tigumanan dito dagko. Daghan nga tigumanan, ayaw rin ng baldi ipapalit taon. Uy, ayaw ng baldi. Kay kanang na ang unsa man ang huna-huna. Ha, so muna nga, na ay mga drum, nga dagko, una yun atong pagkaon. Ngano man, unsa man dahil nakakuan ang El Nino kasamang Benji, halos katunga as kalibutan, apiktados El Nino. Ha? Halos mga sukindig paminaw. Sunan ka ha? Kani sa initial nga report mga sukindig paminaw. Nga to nakuha ang Luzon, Visayas ug Mindanao dinis atos Pilipinas maigos El Nino. Unsa pa man sa ubang nasod? Maigo ang Indonesia, maigo ang Malaysia, maigo ang Vietnam, maigo ang Thailand, maigo ang Cambodia. Kanang Vietnam, huna-huna ang adya na nag-angkat usa sa mga lugar. Ngigiangkata ng tugbugas ang Vietnam, Thailand. Sila, maigo sila. Grabe ilang pagpangandam karon sa tubig o pagkaon dito. Kay ang kaning tubig o pagkaon, magpartner ka na. Ha? Pagkaon o tubig, magpartner ka na. Kay ang unang maapektuhan, ang ato makaigsunang mga kabus. Ha? Nga naman, ato makaigsunang kabus, magdili, walay, dili kayo dagko o pundo. Ha? Na may uba na ito makaigsunang itong pobre. Nga, kana bang maingon ta ba nga og dili mo trabaho wagi kanon kay minus og kita gamay og kita og dili ka mo trabaho di ka makakaon nan karon ha may lang dito sa probinsya makapananom ka dito og biga ana na ang kamuti balanghoy ha apil nga maapektuhan sa grabing kainit ang Australia Timor Leste Southern Africa Central America, ha? Apil. Dito sa East Africa, sa Brazil, sa Peru, Ecuador, Argentina, Colombia. Ang US, mapiktuhan, mangani, California, Southern US. Ha? Doon na po eh, noon, makasinati sila po mga pag-ulan dito. Ha? So, ang grabe nga kainit, mga sukindig paminaw, muigo, usab dia sa India. Ha? Kana, India, Nepal, Bangladesh, Nigeria, Sudan, Niger, de sa Chad, nga matod pag ibanak-banak, nga muabot sa kapin 50,000 ka mga tao ang maigo mga sukindig paminaw sa heatwave. Sa grabing kainit ang mamatay. Ha? Sa Middle East, igo sad Saudi, United Arab Emirates, igo sad sila dito. Ha? So, kaning mga nasura, mga dato nga mga nasod, maingon ta na may mga pobre ani mga nasod, pero nangandam na sila gmayo, oy, wala maingon lang gobyerno nito pagpalit mo balde ha, kay sa lurog mo ula. Ang China karon, ang China, nihunong na sila sa ilahang pag-export mga sukindig paminaw sila mga raw materials, niining ni ang gamitunon sa gasolina krudo o ingon man usab ka na sa gas ngano man apil na silang pagpangandam ang China ha apil sa pagpangandam ang China karon ang ato mumahal ang pagkaon ang tubig magnihit mumahal ang tubig niya magnihit pagyod ang pagkaon apil na nga tong gasolina ani krudo ha. So muna nga, muna'y angay untang tutukan sa so, mga magbabalaod at mga congressman, senador, nakiplagyod sa itong presidente. Ngayon saan man ito pagsulbad ning makalingkawas sa El Nino? May man mga dato. Ha? May man mga politiko nga nga dato diha kay wa may problema, di man na sila maapiktuhan ani kay mga dato magkurtahan. Kita intaw mga pobre. Kita intaw mga kabos nga karon bisan og wa ta maigo sa El Nino muratag naigo sa huaw aning kalakiha. Ah, nay uban nga daghang problema in town tapay pasyente sa ospital. Ah, ang uban town wa na in town halos way gikaon. Ah? Nya padayon tag impeachment pila ka milyon ang atong gigastos impeachment. Wa ta manghatag og mga baril diha. O niya atuang mga sakyanan in kaso o mag-deliver tag tubig na atay magamit ato mga bumbiro inay nga ang ato mga bumbiro nga paliton kay makatabang hakot og tubig katundag ko ng mga bumbiro nagpalit naman og bumbirong saryot. Nagpalit naman hino og bumbiro nga murag ibayik og dako. Ha? Kay manghakot biya ang barangay ang LGU manghakot tag tubig hatag sa balay rasyon. So kita palitag tigumana dito. Ha? So muna ang gobyerno magpalit at tagana bang ang dagat manang litag wa nagitay ka kuanan ang mga sapa mga hubas na gyud. Dagat na lagi ito ang last nga option. Pero ampo lang kita sa Ginoo sad nga di mahubsan na itong mga tubod. Mamay na importante kayo why arangs pag ampos Ginoo. Ha? Daghan naman mga hulaw nga nangagay. Pero mo lagi na nga makaluluoy kita nga mga kabus. Kaya ang tubig, naanad naman ta. Nga kapangita, bahalag pasaan ta dito, muna yung una. Ang problema diri sa syudad. At itong kagprobinsya, why problema? Kaya daghan mga sapa diha. Ang mga tao dito, baklay ta, bakta sa makakabo ta. Ang problema diri syudad, asa maka magkabo diri? Nga naay mga sapa, purti man pagka ituma mangay ng tubig sapa. Ha? Natay mga sapa diri, pero purting ituma.

0: Mancano. Ah, so muna nga kanang na ang ambo lang yun ta sa kanunay nga ang atua mga sukindig paminaw labaw makagahom dili tapasagdan na tapasagdan muna importante kayo pero ang atua lang mangandam sa ta ha, mangandam ta importante kayo makasama kwarta yun ha. So karong panahon na dita magpalabi gasto o naamoy kwarta ha, ayaw mo palabi gasto niya to ang mga mag-uuma ang nas kabukiran. Og unsay maitanom na to diha nga kanang dali nga ma-harvest mas maayo nga atunang kuanon og kanang dugay nga madaot nga mga salag-on or unsa diha na to mga mag-uumas kabukiran. Unya mo na nga tutang gobyerno mga mayor nga naay mga sapa no nga maghimo ta og kanang damba ha, maghimo baka og dam, maghimo baka diha og kanang murag swimming pool nga tiguman sa tubig labi na nga atong MCWD kumusta man pag ato ang pagpangandam o niya ingon man usab kanang naang atong gobyerno na karon murag wa pa man kay tay kanang desalination diri nga naitabo mga sukindig paminaw ba nga kanang dagat ba pwede man mainom i-process lang sumpalit ang gobyerno og kanang machine ana para in kaso ba no kay naa tay mga uti refilling station nagsalig ra sanas mga tubig unya palit agwa nay masupply nga tubig sa MC ha. Wanay masupply ang itong mga deep well, na? So, importante kayo, kwarta, di tapalabi gasto. Ha, di tapalabi mga sukindig paminaw o gwaldas kwarta. Importante kayo na itong mga pagkaon. Andam ta ginahinay pagkaon, mga kasama. Anyang uban raba, ha? Raba ang uban raba nga magtingutom nagmaayo, ang mga bugas, mga baho, di, kindi mahata. Okay, nya to lang tiwason uban nga mga isgutanan sad makasama ug mapuhon na lang. Ha, kay wa naman ta igong oras pagbadayon sa tuang atol manon sa tas pasaras oras oy. Sa ngalan na lang skinat kang pwersa DYH Experiment si Bongo Badres Master Control si kasama ang Kisos Minya. Kaya kasama ni Sir Romisilio kay alas 12:05 naman ni. Ang Badres Master Control si kasama ang Gerald Albiosa. Aran Alan Talua, Oliver Atis Rubel Boysir at Chief Technician. Ako na lang yung boss nga lagad sa kahanginan inyong radio man. Benji Ulpos Tanghian ang magpasalamat sa pagpaminaw o manamilit kay Plangis pag-ingon ang Diyos magauban ka na tuntanan sa tanan dapit o sa tanang panahon tatak RMN.
1: Straight to the point.

gyapon, no? So pero pagkakaron gabi na ninduta sa mga pantalan. So muna nga nagugmad po sila ang mga kadaguan, no? Sa lungsod. Naninguha sa nga ma-improve ang ilang mga eksotagsata mga lugar. Okay. So na musuroy mo kining akong istorya. Tinood man eh. Gusto mong magsuroy-suroy, gusto mong mo, pero karon lagi usahay masangmo ta sa plitingan tungod sa kamahal sa krudo, kamahal sa gasolina. So maapektan gyud ang atong mga sakyanan mo pataas gyud sa ilang plitingan para sa makakuha sila sa kamahal sa mga krudo, gasolina. Masulbad-sulbad siya ang ilang mga panginabuhi. Okay, o niya, mga kaibsonan, numantas ka rin Burgos, natas maasin sa Southern Leyte. Maasin, mga kaibsonan, mga alas 8, alas 9 ba niya. So, naata sa My Love Laundry, mga kaibsonan, no? Inday sing, pero nanahapit na ang kuan. Kining tupadra, pero di-close nila ilang tindahan kaya wala'y maka-atiman. So, muna nga, pagka alas 11, nata sa Bato, mga kaigsunan. Bato, anas may pasalamatan ni Engineer ni Ma'am Sulya. Mayo kayo ilang akomodisyon. Agihatag nato sa mga pasyente. Noon niya, mga kaigsunan, pagkahuman, mga alauna imedia natas bye-bye City Leyte. So muna ang inyong una-unaon, bagat mo, katong gikapoy kayo sa inyong kalawasan karon, kapoy kayo, di mo kasabot. No? Mapatay mga problema, problema sa bulsa, problema sa pagkaon, problema sa mga anak, ang nag-eskwela. So muna diya, aron mawagtang, magaan inyong paminaw sa lawas, pues, inomo sa atong super tahimo. So, muna yung mga kaigsunan, onya, pagkapit sa 28, sa buwan sa Oktubre, patas palunpon late. Palunpon late o Ormoc City. So, mag-una ni sa Ormoc, o kaha mga kaigsunan nato ning doon na kay mga kausaban kaya liin eh di lang ni nato antoon ang palunpon unya pagka Oktubre 27 agikan tas bye-bye City Leyte pagkahapon or panahan natong usa sa Ormoc para na masayo-sayo ang pagapod-apod sa atong super tahibo. So meaning ang pizza 28 nato di lang ni nato adtoon ang palunpon liti. Kay sa sunod na buwan sa November, adtoon ang nabaliti o Ormoc City. Patilawan sa ni sila sa promo sa atong super time. Sinanin ninyo atong promo, birthday ka na, o niya, kung makapahikap, mga kaigsunan, at least matagaan ito na itong power sa pagpanginabuhi. Matagaan ito na itong igong kusog. Kadungagan ang ilang mga malinawon ng mga huna-huna. E naan sa ikamay nga inikupot na to sa ilang puluso. Hikap lang, no? So, maligo na ang ilang mga huna-huna. Makahuna-huna na. Kung unsay angay nga sulbad sa ilang mga problema. So, birthday ka, no? Na atul ginig Lunes, November 9. So, paninguha mo nga makakuan mo bisag kanang mga lungsod nga kanunay na itong agtuan o niya kining piling mo anak sa Cebu para lang pag-celebrate sa atong birthday. Okay? So, muna mga kaigsunan. O niya, muna ito ang pangato ng Oktubre 27, Padre Burgos, Masin, Bato o Baybay. Unya, buntag ini kay tuluman ning nang biyahe panaa na mo o panaa na ko ang Ormoc sa buntag. Buntag panaa na to unya

0: gikan man ta na sa kuan kining gikan nato sa machine palagahon na lang nato padung sa urnok. Okay? Or ato na balang ibilin niya sa urmok ang atong paapod-apod sa atong super kahibo. Mm? Okay? So, muna yung mga kaigsunan, pagkapit sa 30, nata sa Lapu-Lapu City of Danau City, kunya kay Muhapita sa City of Bao, sa Katmon, at sa ilan ni Barangay Kunsyal, Blanco ila. No? So, kay Hangyo man eh, na pansang. Okay, no? So, muna yung mga kaigsunan nga, atong mga schedule, unya pasalamat sa ta sa mga pag-celebrate sa birthday kagapong adlaw sa akong apo. Pasalamat sa ta sa bisagway celebration pero at least sa kining ni kuan jud mangilaw pang daghang pang mga katuigan nga makapahimuslan o nga malipayon mabungahon. Karong tuiga, wala lang mag-celebrate sa birthday, pero sa sunod na mga celebration, birthday celebration, nanay ikabuga, no? Happy birthday, Mimarilo, atong badi-badi, or deleted happy birthday, kagahapon niya ang adlaw, no? Siguro siya ni Simba sa Santo Niño, ano ba? So, salamat sa yung mga kakalihukan ngayon mong buhaton, kunya kininga, kay ka ng amo diyan sa Barangay Kutkut, mga kaigsunan. Pilmila ng gakumbira. Pilmila ng gakumbira. Dako, makainan lamisa na mo diyan. Mga kasudlan manag 16 kataw nga maglingkod na ng lamisa. Nga dako, kayo. Pilmila na. Mura lang tanaw ni mo pilming ng kumbira. Kay kada pangaon, kutob sa kining mga lahay mo labay niya ganahan niya gigutom pwede na mukaon so muna nga ang gikinanglan niya nangay tagpirming blessing sa Espiritu Santo na makapakaon gita sa mga gigutom no, so mo to mga kaigsunan nga nakadawat si Mariloga punog Marian agi Marian ni tahan awan okay na no. So, muna yung mga kaigsunan, ang yano na celebration kung ikaw mag-birthday. No? At lang, nakantang mga katuligan na maabot sa kinabuhi. Kay, wa mangitay kuan, wa mangitay, wa mangiarang sa Ginoo, ug-unsay, ug-asara ang katuligan, sila na katuig ang iyang ihatag nimo. Pero atong pangayon, nga, hangtod sa Mayo Patagawas, ma-enjoy ta sa iyang paghatag o kataas sa atong kinabuhi. So, muna nga, kanunay ginatong una-unaon, pero para matagang tagtaas sa kinabuhi, inangan, liguno na to ang atong mga una-una, di pa mo pasar sa gutom, kunya ang sakto sang oras sa atong katuog, di sa tamukaon sa mga pagkaon ng atong gidili, kay mo na doktor nga na kay pati-liber niya di ka napakanon og mga humba mga baboy pero inig ganahan ka na mukaon gusto ka gyud humba awa gitay mahimo ana hmm? So wala mga kaigsoon ano na may oras no ana oras sa basta pabutan na lang ninyo ang atong bae dumagiti bae sugayungon niya pagkapit sa 15 naasa sa Giulngan City of San Carlos City. So, ano yung oras? Kinesinday Tarapita, sa uban sa atong co-pilot, si Engineer P. Sosminia, o si Engineer Nestor Renocilio. Mayo na lang ninyo, nagang salamat sa inyong pagpaminaw, o mayong buntag na itong tanan.
1: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna o gipangtuki ilalamang sa mga tigduma o guway labot kining istasyon.
2: DYHP RMN Cebu, the official number one. Platyo mo nationwide. Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one.
3: number one. Rajaboy!

Ito ang oras ng panalangin, panalangin para sa pamahalaan. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Roma 13, talatang 1 hanggang 2, at 1 Timoteo 2, talatang 2 hanggang 3. Ang bawat tao'y dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan, sapagkat walang pamahalaang hindi mula sa Diyos, at ang Diyos ang nagtatag na mga pamahalaang umiiral. Kaya nga, ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa itinakda ng Diyos. Ipinalangan niyo ang mga hari at mga may kapangyarihan para makapamuhay tayo ng tahimik at mapayapa, na may kabanalan at tamang pag-uugali. Mabuti ito at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Dakilang Diyos at Ama, dahil Ikaw ang nagtalaga ng aming pamahalaan upang pamunuan at isaayos ang aming sambayanan, ipagkaloob mo sa puso ng aming pamunuan na kanilang gawing gabay ang iyong banal na salita sa paglikha at pagsasakatuparan ng mga batas na may buong katarungan. Iyo silang gabayan sa araw-araw nilang pamumuno at pamamalakad sa aming bayan na kanilang mabisang matugunan ang mga pangangailangan ng mga mamamayan at malutas ang mga maraming suliranin ng aming lipunan. Amin ding hinihiling na sila ay iyong bigyan ng pagkakaisa at katapatan sa pagtataguyod ng magandang kinabukasan para sa bawat mamamayan, upang sila ay laging handang isauna ang kapakanan ng sambayanan. Naway kanilang bigyan ng katarungan ang mga mahina at walang lakas, at huwag payagang maapi ang mga mahirap at walang laban. Sa araw-araw, pangalagaan nawa nila ang sambayanan at kanilang iligtas sila sa kamay na masasama. O Diyos, iyong patuloy na palapitin ang kalooban ng aming mga pinuno sa iyo, nang sila ay makapagpamahala na may dunong at integridad at may busilak na puso. Naway sila ay magsilbing modelo ng magandang asal, katapatan, pagtsatsaga, pagkakaisa, katuwiran at pagmamalasakit sa kapwa. Ayon sa iyong kahabagan at kapangyarihan, sila ay iyong pagtibayin sa pagharap sa anumang mabibigat na hamon o suliranin na maaaring dumating muli sa aming bayan, at iligtas mo kami sa lahat ng panganib. Ipagkaloob mo na maharap namin ang anumang hamon ng mapayapa at buo ang loob, dahil Ikaw ay kasama namin. Iyong pagpalain at bantayan ang aming sambayanan, at kami ay iyong ilayo at iligtas sa sinamang magtatangkang nakawin o sirain ang aming kapayapaan at kalayaan bilang iyong bayan. Iyong ilayo ang aming mga hukom sa paghato ng hindi makatarungan, naway sila ay humatol batay sa katuwiran sa lahat ng oras. Gaya ng iyong sinabi sa iyong banal na salita, na ang isang bayan ay matatag lamang kung ang mga namumuno ay makatarungan, ngunit ito'y mawawasak kung sa salapi sila'y gahaman. Ipagtibay mo sa kanilang mga puso ang integridad, kahabagan, pagsunod sa iyong mga utos at tunay na karunungan, upang ang aming pamahalaan ay maging kalugod-lugod sa iyong mga mata, nang ang iyong mga biyaya na pagsulong at paglago ay aming makamtan at mapanatili sa mahabang panahon. Iyong hikayatin ang aming pamunuan at mga mamamayan na palagi ang manalangin sa iyo, at Ikaw ay aming hanapin habang kami ay tumatalikod sa aming mga kasalanan, upang kami ay iyong pakinggan at patawarin at pasaganahin ang aming bayan. Aming panalangin na magtiwala sa iyo ang aming mga pinuno, sapagkat Ikaw ang pinanggagalingan ng lahat ng karunungan at biyaya. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
1: Hello, Washy!
2: Hello, Mommy!
1: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
2: Kaya yan ang Fried Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
1: Mula noon hanggang ngayon!
3: All you need is Pride! All you need is Pride!
4: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
5: ACS!
6: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RNN.
7: Philippine Center Dime at 4:32.
8: Headlines. Karon.
7: Headlines sa mga balita sa Balitang National. NBI misusi sa properties sa gingong ngagingong konektado ni Vice Presidente Sara Duterte. Ugobang sakop sa ilang pamilya.
9: Samtang Shanti Patunos Rilones Carpentos nga proposed 2027 national budget gaprobahan na si katulog katapusan nga pagbasa.
7: Sa mga balita lokal po ng Bato Bridge sa Dakbayan sa Sugbog, ipagiana sa ubang mga sakinan. Bisa pa man kung nagparayan pa ang trabaho nini.
9: Samtang sa abroad, panay yung pagpangatangin sa Saudi Arabia, amikalas pagdugang ng mga tao.
7: Samtang dugang balita sa balitang lokal kasamang Ken. Cebu Energy Alliance gihulma aron pagsolusyon sa kakuwang sa kuryente sa Sugbo.
9: Samtang sa abroad, padayong pagpangataki kun sa negosyo, precious gasolina busaka na sa karong adlaw, samtang presyo sa krudo mukunhod.
7: Na lang, hindi kumukunhod ang presyo sa krudo.
8: Headlines karon.
10: Unang radyo, unang balita. Kasama sina Ken Galinea at Arnold Bustamante. Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. DYHP, Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
7: Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas, Buenos Dias.
9: Mabuhay Pilipinas.
7: Kung mga mahinong danon, Lago na radyo.
9: Unang balita.
10: Pagutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
7: Ator mga impormasyon, nga ginoon mo masairan.
9: Ang ayari mo madugan.
7: Una sa radyo.
9: Una sa balita.
10: Unang radyo, unang balita. Kasama sila Ken Galinea at Arnold Bustamante. Ang number one.
8: Number one. Number one.
10: Hindi lang rating, kundi award winning. Unang radyo, unang balita.
8: Number one.
10: Number one. Yan ang DYHP Tatak RMN. Radyo mo nationwide.
8: Nationwide.
10: DYHP. Unang radyo, unang balita.
11: Ising na.
10: Bango na. Sa unang radyo, unang balita.
7: Adlaw ra may galang Martes. Bitsa 13 na may galang sa buwan sa Oktubre 2025. Sagan sa kanitugas para sa Sero HP, arami sa buka ninyo mga tigbalita.
9: Kinayin ni Radio Man, Candelinea.
7: Ako sa Mira Jaman, Orlo Samante. Anto tami ka na sa Lasay, santak na sa muntang pangatot ka ninyo sa mga labas ng mga balita. Pagbuntag, sugbo kabisay ng Mindanao na napunggan lamay ka na sa tungkap pagpareguman. Nag-inout kami nga ka mo sa Kapiskay Kamayani at daw ka na may galang Martes, 73 ka daw na lang Pasko na. May buntag sa itong mga kisunan na risato sa surad sa Sugbo, sa itong mga sedingan ng mga nakmayan, nakmayan sa Mandawi na punapunto, Lino na daw, Talisay, Naga, Karkar, o sa nakmayan sa Bugo, sa itong mga kasikbit ng mga lalawigan. Dito sa Negros Oriental, Negros Occidental, sa Quijor, Bohol, Biliran, Samar, Leyte. May pinakabayan may kalas sa Western, Eastern Visayas, galing rasa. Naminang namati na may kalas tulumanong unang radyo, unang palita. Kumusta inyong kabuntagon? Nagkinaat kami nga naamos kamaya, kapiskay. Og kalagsik sa kalawasan. Ding oras karon sa kabuntagon na minutong ng mata na may kalas sa Yusbuntag. Kaya na nakisikay na. Kay balik klase na, murag balik sa klase na itong mga kisudyante karon kasamang Ken kagahapon. Gisuspinso ni Mayor Nestor Archival ang face-to-face classes. Gamikan sa Resenati, may ka lang haze gahapon sa itong hangin, no? Atong sunod sa Sugbo, nakasinatig hail sa mga kasama. Apat karon, balik na may galas trabaho. Balik na sa face-to-face classes. Nayang dere, resumption of face-to-face classes. With the air quality index AQI at 140 face-to-face classes in all grade levels in both public and private schools in Cebu City will resume. Karong adlaw, October 13, 2026. However, schools are advised to remain vigilant and take precautionary measures to protect students, teachers, and school personnel, especially those sensitive to air pollution. Katong mga hubakon. Tunay mga problema may gala kung adunay pollution sa hangin. Kailan na mag-amping, magbutang og face mask. So, balik na sa klase. So, mga nanay ron, sayo na po ng lata mga igala kay dunay mga bata ang mga eskwela og sayo. Nalang karong orasa may gala, nakarigamo na, nakaloto ng kanon. Aron ka alas 5:30, makapamahaw na mga bata. Pinapipilag ka minuto mga higala, makalakaw na, manong lang ato sa eskwelahan. Samtang sa pikasbahin, sa kamegala ang presyo sa gasolina, apan ang diesel, kaya na lang, kaya niubos megalag 3 pesos o 3.01 pesos. O niyang gasolina, megala misaka kinig 1 peso and 56 centavos. Ang kerosene, sakasan, 1 peso and 77 centavos per liter. Ang diesel na megala ang niubos. May gala, bayo na lang, no? Kaya kung ang diesel, 93, morag 90 na lang. Magkaroon nga mga panahon na. Pero kuwang paghapon eh, kaya nabinta man. Dapat ibalik na may gala nga ito. 55, may lang na may gala nga. Mabawi bang katong problema, may gala nga itong gastos na naglabay ng mga buwan, tuig. Kanisaka, may gala ang presyo skuro, no? Ikan sa 55, abot o 500 kwintas. Grabiha, oy. Katong panahon, may galang wagi. Nakuhaan ko may galang krudo ang Pilipinas. Isaka pagmaayon, iabot o 100 kwinta ang per litro. Ganunong guwani katong bagyo kasamang kesos minya. Nga ang krudo, may gala, presyos krudo, mapalit din mo tag 100 kwinta. Ayaw, baligya, may galang krudo. Nala, atas and check, may gala sa kasamang Jesus sa mampong karong tataon. Apas na ni Pawi, nakapalit na mong balde niya. Inyo nang isaon ang tubig ulan kagahapon. Nagulan-ulan man kagahapon, nakasaon mong tubig. Imataw ni Megala ang atong agiingon Megala sa presidente. Kasolusyon sa El Nino Phenomenon. Lamang tigom na mong tubig, gamit ang balde. Huwag itay na abtan, nabot may galas sa hunahuna sa presidente. Eh? Anong wala si, advisor? Lang ka ha? Wa mga higala, mangandam, ang atong gobyerno may galas sa epekto sa El Nino Phenomenon. Ang ihalang gihimo may gala, maang pag-awhag sa publiko sa katawhan. Mamalit mong balde, sauran tubig. May dalang ni may galang, naamoy tubig at all sa El Nino Phenomenon. Pastilan, mga igala. Para ginakabot sa hunahon. Ato i-check, mga igala, sa kasamang Jesus sa Mampong. Nakapalit mga nagbaldi sa kasamang Jesus sa Mampong. Garang wala sa... Delikado nga magkuhan kasamang Ken, magpanic buying sa baldi. Pero kanang balde nga itabon ha, kay delikado sa dinggi tao na. Mapuyan na may galaglamok, kanang tubig sa ulan, na delikado sa dinggi. At ang si-check, may kanang kasamang JC sa Mampong, sa rita may kanang mga presyo sa mga nangunang palaliton sa atong kamerkaluhan.
5: DYHP, tuto presyo sa merkado.
7: Kasamang JC, good morning, JC.
11: Yes, mayong buntag kasamang Arnold kasamang Ken o mayong buntag usab sa atong mga suking tigpaminaw ning atong stasyon DYHP RMN Cebu. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. og mayong buntag usab sa atong mga tindira og tindiro og mga umprahay diri sa Carbon Public Market. Okay, isyo sa mga klasik-klasirong lamas ang atong ihatag sa atong mga suking tigpaminaw. Ahos, 120 ang kilo. Bumbayng puwa, usa gatos ngadto sa 110 ang kilo. Luya, usa gatos ang kilo. Carrots, 80 ang kilo. Patatas, 120 ang kilo. Pitsay, 85 ang kilo. Repolyo, 60 ngadto sa 80 ang kilo. Sayote, 15 ngadto sa 30 ang buhok. Sili espada, 120 ang kilo. Sili atsal, 200 ang kilo. Sili kulikot, 160 ang kilo. Damatis, 60 ngadto sa 70 ang kilo. Limonsito, 70 ngadto sa 80 ang kilo. Pipino, 65 ang kilo. Bumbayng puti, 280 ngadto sa 300 ang kilo. Kasama mo sa Market Report, ako ang inyong Radyo Man. GC Sumampong, DYHP, Tatak.
12: Ayun mong balita, gihatod ka na to sa DTX 500. Pwede pa bang mabatanon ang nanay edad? Mag-DTX 500 ka! Ang DTX 500, daghang superior antioxidant nga maoy ga-protekta sa mga selula, i-appeal na ang mga skin cells, batok sa mga na-damage nga free radicals, o gipagrabi sa pollution, UV rays, mga bisyo sama sa pag-inom sa alcohol, o ang pagpanabako. Ang excessive accumulation sa free radicals ang muresulta sa oxidative stress. Ini makitaan sa pagdagang sa mga wrinkles o bold sa panit. Mutumaw ang mga dark spot o uban pang mga sinyalis nga nagkaedad. Ang DTX 500, kampiyon nga proteksyon nga naay 1.3 million orak units sa antioxidant. Epektibo kini pangontra sa mga free radicals o oxidation. Sa DTX 500, ang atong panit pabataon, internal organ ayuhon. Ang DTX 500, nindot yun batok sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular diseases, high blood pressure, hypertension, diseases of the eyes, kidney disease, gallstone formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis, GERD, o uban pang mga sakit. DTX 500, ang sikrito aron mo guwapo!
7: Salamat kasama ang Jesse Samampong, may buntag na ni Boss Gilbert Rosiana. Nagtanaw ka na may gana sa itong FB9 diha sa Canada. May buntag na mo diha, Boss. May hapon diha sa Canada. Kasi mo mahal na po ko ng balde ani kalaki. Ako mahal na ko na ni sunod balde na. Nandito tagi na siya ng picture na ni Kwan eh. Tos ka balo pala ta mega lang ang kining balde mo dai pa Kwan sa El Niños may pa nang negosyo tag balde ka sa mangkay. Pwede na mag-buy one take one ang ta. Nakakailangan mo supply o balde de carbon, no? Pwede na mag-display doon yan. Buy one take one, balde. Imani ang sugo sa presidente. Tapos nilan may gala. Nala! At oras may gala, alas 4.45 na. Dari sa itong kapapanigoban, gapon may gala. Sto naman ang unang radyo ng balita. Daghang mga balita, may gala ng itong katangan o pagtagad karabutang. Labi na may gala kay... paasa sa rating ni President ni Vice President Sara Duterte oh. Kato ni aging mga survey kasamang Ken murag 46 45 ana lang na si Sara no karon 50 na mahinoon. Kwa man hinoon mo kana og mga kasama. Bisag yun sama kini ila magining may expect na magita may galang ila gining tang-tangon sa Vice President Sara Duterte, ha? Kaya na rin kamot na mga taon ng administrasyon mega lang ang mga ma-impeach, good ba? Kaya ilan ang gisawayan ang threshold, ha? O niya, karon, ilan ang gipanghulga mga igala ang mga senador mo itong namalhin na lang taon, si Villar, si Mark Villar, na may gala sa majority. O niya, sunod na ni may gala, si Lauren Legarda, Sundanin mga igala, ang manghuda po nga si Camille. Ang makuha, ginalang 16 votes. 16 ka mga senator may ganang nasa majority. Pero ang pagkuntan ha, kung ma-impeach may gala si Sara Duterte, ma-eliminate na magiging may gala ang mga Duterte. Karon ang NBI, ipagawas may galang pamahayag, pagkita may gala sa daghan kung kain ng mga property ni sa mga Duterte. Ipanik ka sa mga binti, tanghihan, tagahin na mga property, mga Duterte ko na. Tagahin mga ining properties kasama kinang. Doha-doha din ka property, may Mandawi o Argao. Oh, kana, di ba? Adi-dain mo ito. Adi-dain mo ito. Di kasamang binti, tanghihan, kanagahin na property. Dahil ni Gross, naapos talisay, naapos drisko. Binti, tanghihan nga nina. Onsa na kahag? Onsa na kahag? Asa pa ito na fit? Asa na fit? Napay mo albu. Napay konsolasyon. Napay koan. Kana kag property, kana may gala, kana anak og kanhi sa kanhi presidente. Unya karon may gala vice presidente niya ang bana abogado na ay koan kanang law firm. Usa sa mga congressman dunay utang 8 million. Kapalit ang property. Kaya property dito sa amal, dito sa amal. Ako na agay ko property, nuhara ka mo. Okay. Naka sa mual-bual dahi. Bayrananan pa to. Kabinji dahi. Kabinji. Bayrananan pa ko na to. Patong gi-offer sa amo ah. Gi-offer sa mga data-data ito sa mual-bual. Dapit ka saan dami ito. Nanguna-una akong ma-appel baka kuhaanin nila. No? 100 square meters o niya pa datanatahan lang layo lang siya kayo eh, malbual mo sa doon.
9: Investment ba? Investment
7: lagi na. Mga lagi na. Oh, naamang gani na oh. Makapalit ka para investment may gala. Kala baka ang vice president. Investment sana sila mga kaisunan. Sa stilan, kinoon ko. Paligil ang tagbal diyan. Ato check may galas kasama ang Jane Gallardo. Gikan sa nabatangan karang urasa sa inong takuna pa by Hayes. Diha sa gawas. Kasama ang Jane. Good morning, Jane.
13: Yes, good morning kasama ang Arnold o kasama ang Ken. Natakaran din yung may Gallardo Drive. Nagbahas-bahas pag kasama ang Arnold, no? At kung taganong pagtagad, ang ato ang palibot pagkakaroon niya. Kay medyo, well, nga mugaway na po na nga ito ang kalangitan kasama ang Arnold. Doon na nakita ng mga bituon na nito mo po garong mga orasa. Ngayon, kagahapon nga medyo doon na yung pagpanag-um kasama ang Arnold. Gani, nakadungog ka o pagpangilat, apang pagdugdug, o gilat kagahapon. Pero karon muraga, hindi ang ato ang kalangitan kasi mga Arnold mo, kaya naghanda ayo o bituon. Gani, watay na sinasi po na pagpanaligsig karong mga orasa. Nagubay na po na ato nakita din sa ato ang kadalanan kasi mga Arnold. Kaya mag-resum na karon ang klase.
7: Ah, balik na klase. Ah.
13: Marag-balik na ang klase kasi mga Arnold do, sa ato ang mga estudyante din sa ato ang siyudad o sa mga kasikbit po din na siyudad kasi mga Arnold. So, karon marag-busy-busy din ang ato ang salibot ron. Kaya daghanag mga estudyante ang mabalik sa iskulahan. Pero maulang gigihapon kasi mga Arnold no, wala man gihapon na usab ang kalidad sa ato ang hangin. Mauna nga mag-sulog lang gihapon tag face mask. Kaya doon nag-iapon na nakita ano nga, batigid ang kalidad sa ato ang hangin. So, dili advisable po na kanang dili magpa-tugay good o stay sa gawas ko sa mga Arnold kaya delikado po nga makahanggap sa aning nga batiin nga kalidad sa itong hangin. Gani, murag doon na po tayo pag-adjustment sa ito ang presyo sa lana ka sa mga Arnold.
7: Ah, na adjustment ang krudo may konhod o 3 pesos. Ang gasolina, saka.
13: May nalang na i-trust ka sa mga Arnold. Sa mga nagingan, diya po nung maupos o gamay, saka na po dugak ko ka sa mga Arnold. Kakabaw, sa simana, basi mo, saka na po din mo nang may mo sila na to, sometimes din ay pag-ubos gamay ka sa mga Arnold karong anlawa. Sa mga po na, wate na kuha nung mga kasikas po sa ato ang kadalanan na karong mga orasa ka sa mga Arnold. So far, wala na yung tanong. May tanong padayon ka sa mga Arnold. No? Wala na tayo nakuan niya mga kasikas sa ato ang kadalanan. Wala na mag-amping kita. Justly amping kita sa pagbiyahe na to kung asa nang bigyan.
7: Why, kuan niya? Why nabalig ka niya ang baldi ka sa mga Jane? Why na gani mo din ka, Baldi?
13: Magkatawa ka sa dani ka sa mga Arnold Day. Sa inyo naman tayo mahit ng Baldi. Makatigong sa October. Pero kung ano sa mga Arnold, no? Dili na gigit bago sa atuwa. Labi na kita ang mga taga-probinsya ka sa mga Arnold. Kaya ako mag-unawan sa atuwa, di mo sa kuan, kaya inihit ko di ang tubig sa atuwa. Kung mag-unawan sa atuwa, mura dyan. Normal lang sa atuwa ka sa mga Arnold na mag-sahod, gibda ang tubig.
7: Ah, maura kita ni naabot nga kwan ba? Maura kita ni naabot sa utok.
13: Harang pili niya ka sa mga Arnold nga sa pag recommender niya ka sa mga Arnold nga mapalita o balge. Murag na solusyon na niya ka ng problema sa Pilipinas.
7: Mauna niya. Di bang ka sa una mga sa laging tuig ang uban nga mga nasod o silingan nato nga mga nasod sama sa Malaysia, Thailand, Indonesia nangandam na para sa El Nino phenomenon oi. Kita diri lang sige patag away para sa politika. Grabe nang grabe pang kinawatay sa pundos gobyerno pero ang ato mga silingan nga mga nasod nangandam na oi.
13: Kanya.
7: Kita karon, gina lang ta nga, papalit lang mo baldi diha, hindi sa ora nang kwan tubig sa ulan para namoy magamit ini El Nino. Tarong bang na.
13: Kaya naging daghan na kayong problema ka sa mga ayun po ni Ann Bagit. Kita yung mga problema asa tayo palitong balgi. Kila kami sa palitong balgi.
7: Kung katong baha rito sa Manila o katong mga baha nga ito na sinati dari gitigong patudaan. Gitigong patuwan. Ano yung problema on ta sa El Nino?
13: Sa mga Arnold, kung ang kwarta ka lang sa katawahan, gigamit si sakto ka sa mga Arnold, ito ang problema roon. O palit o balde ka sa mga Arnold. Dagan ka itong mga nabasahan ko nga. Para magkatawa na lang po sa mga comments sa mga Arnold.
7: Bitaw.
13: Maraganig, pinudanay, no? Pinudanay ng comments, higigan sa ato ang mga kasama in town ka sa mga Arnold. No? Kaya ka na ganing, i-expect na ako ka sa mga Arnold, isipamahan sa atong nasod. Marag, solusyon nga, tinood nga, solusyon ginunta. Ba't no, ang ato ang ipaabot ka sa mga Arnold. Pero mura lang nga niya giduwa-duwaan. Mura lang nga niya giduwa-duwaan ka sa mga Arnold.
7: Sige, ay, dila sa kalanganon ni Hawaii, kay murag kwan ro ako, kanang padung na musubang ang atong haring adlaw. Pero nakoy nakita niya green. Nasa mo ng green niya, oh? Ah, massage parlor eh. Nairing ko na ko nga. Naikuan mo sa Sparlord niya. Kaya imbis nga malagsik kayo ni Kahuman, maluya mo na nga. Maluya mo noong ka. Mawat ang kagkusog ko noong Kahuman. Sige, sige.
13: Sa gigan dinis may scariest straight. Ako ang inyong Rajman Jane Galliardo, DYHP, Tata, Araman.
14: Mga kasama, maayong buntag. Ako ang inyong Rajman Jane Galliardo. O kining bahin na hatod ka nato sa EXL Black Coffee. Bato ni ang himsog nga lawas o maayong kinabuhi uban ng EXL Black Coffee. Espesyal, kompleto, di kalidad o epektibo ng mga halamang gamot nga adunay sangkap nga may HMB nga makahatag og muscle recovery o peak ATP nga makahatag og kusog sa imong kinabuhi. Ani ang sekreto alang sa maayong panglawas? EXL Black Coffee ang naghimo sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kahimsog og kaayuhan alang sa kadungganan sa Dios. Health and wellness for God's glory.
7: Nga sa pagkasama ng Jane Galliardo, may buntag ni Chacha Boyles sa Disco Grit Nanay Eri Boyles o Vanessa Peralta. Buslon o Mary Van Nicoletta Boyles o Ola Boyles, Minik Boyles from Ubay, Bohol. Sa panidere. Ebon tani Edwin Bartolabak. Si Biling Kahis. Baso tingali mo isaon, arundali rin ang mapuno. Alan Dindo Tayong, may butang. Inday Panduvilla, may butang. Si Clemencia Pistanyo, may butang. Si Miche Ribosora. Naminaw ko nung karong marasa, may gala sa Minglarilla. Isa pa ding commandery. Lucila Francisco, Dinaro Solas, Gwen Arabis. Si Chrissy Jane Azul, may butang. Mina sila sa Cebu Cute Pardo sa Antuanga. Shout out. Shout out ko na. Lila ni Tuason, may butang. Si Joshua Dumandan Aloy. Mina ko rin ko rasa, matupan niya. May butang sa akong family diha sa Sitio Kabagunan, Baod, Dapitan City, Sambuanga del Norte. Ni Mama Aloy Marcelina Dumandan Daya Binson Ermilando Tinaitina o sa tanang nalangan na pamangkin. Salamat sa pagbasa. Standby sa mga balita megala. O si Vicky Heraldes Lorente de Edivis Kalubihan na Danao, may butang. Si Inday Pundavilla Matatpania. Daghan na magparsil aning balde kasama ng ang mga ating deliver may galang parcel na magbagoon ng balde. Rato namang balde sa online, ha? Rato na? Tarawa ko ng Shopee na. Rato na ba? Sun po, kailang ko, no? Ako man. Dala mo na yun. Unit top na yun, ha? Ay, daghan na. Apos carbon, pitirghana. Kanang ipang bitedes carbon ba? Apos tabuan. Kita ko rin sa mga balde o mga palanggana sa tabuan. Isa pang imong tamak-tamakan, di mo... Di mag-uba. Ay, standby sa mga balita, may gala. Malamang sa pipila ka mga bulawanong pahinomdom at oras. Alas 5 o alas 4.59.
15: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
16: The Wonderful Supplement.
17: Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
18: Kapoy, kayo niya. Talagay magsakit sa kong lawa. Sa diya nga nagmuntin ko ato. Ano naman kayo mo? Niya makasaka ko. Kalagay bukid dro na eh. Gani ay. Sa tiyan nga nag-maintain ko, ana ay, pagkakun na iya.
19: Pwede na, mamakasas.
18: So, anak ko, 90 na ko.
17: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka, mag-agwanta pa.
20: Sarap talaga magkape, no? Lalong-lalo na kapag kayong kape, alam mo na bawat higop mo ay may binipisyong sumasabay. Binipisyo para sa ating kalusugan. Ito yung kape ko eh, San Paniawan Coffee. Lasang-lasa mo talaga na yung sangkap, puro at natural. Kaya switch ka na dito sa San Paniawan Coffee. Ito yung kape na matapang. Kaya kang ipaglaban. Ipaglaban sa anumang uri ng karamdaman. San Paniawan Coffee. Isa ito sa dekalidad na produkto ng San Marketing.
0: the original Koy Herbal Capsule.
21: Ako di ay si Malutundag, taga Barangay Lorega. So ang tiginuman yun anig Koy, kay ang akong mama o ang akong bana. Kay para magod nila, mas lagsik sila sa pang-adlaw-adlaw nga pambuhaton. Especially akong mama senior na rin akong bana, kay trabaho siya taga-adlaw. Mas nindot ilang pamati kung makainom sila Koy. Then at the same time, ang ilahang dugo, maintain ra siya. Dili siya yung ma-high blood niya. Ipod siya maka-feel nga, mara kay diabetic sila. Kung ano yung iyahang kanang pamati sa Koy, mas lagsik yun siya. So di mas ningon maintenance pero supplement gid siya para sa maayong panglawas.
22: Wala sila na namugkoy ba? Kasi may mga pamati na nila.
21: The usual nga, bugat ilang lawas. Sa tungod sa pag-adlaw-adlaw nga kuan din, kanang sa katigwang na po sa mga senior, kanang mga bukog-bukog. Mas nindot gid kung makainom sila og Koy na product. Sagang salamat sa The Original Koy Herbal Capsule.
0: The Original Koy Herbal Capsule!
5: Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand nga narehistro sa Philippine FDA nga na-approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3, gama sa Estados Unidos, scientifically advanced formulated, recommendado sa mga medical doctors. Dinhi na kamutaya sa imuhang health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3, Life Extension Vitamin D3 nga na-itatak LE, sigurado.
23: Siguraduhon yan tanan nga soft gels nga mapalit sa pharmacies nga na itatak LE para sigurado original. Amping jud sa peke.
24: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
25: Taspang imo blood sugar.
26: Ato na kamay diabetes?
25: Mag DTX 500 ka!
26: Ang DTX 500
25: ato na kini anti-diabetic property.
26: Sama sa
25: Charantine.
26: Nga kapamubo sa glucose.
25: Visine
26: controls blood sugar.
25: O polypeptide.
26: Nga parehong epekto sa insulin.
25: DTX 500
26: highly recommended
25: sa mga eksperto.
26: Mabalik sa pinagulong mabuti sa yuga.
25: DTX 500.
27: Kulay si Mario. Nakuhi diabetes, 250 akong sugar. Nang tumar ko DTX 500, kaya ang akong ugang has kayo yung BP na ayos sa DTX 500.
28: Dua ka kapsul, buntag ko sa gabi.
27: After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fiktive, wujud kayo yung DTX 500.
25: DTX 500!
26: Pumali sa mga butika.
5: Set Living Testimonies. Ang diabetic retinopathy makapahanap o baka makapabuta sa imong mata tungod sa kataas asukar sa dugo. Maapektuhan ang atong pananaw.
29: Di na ko kakita. Kalit lang og kao kung pananaw. Diabetic lang eh. Di na ko kakita.
5: June Largo, nakasinati sa pagkabuta tungod sa diabetes. Maayo na lang kay nag-Zed Panyawan Coffee Mix.
29: Ining Panyawan Coffee, kahinahinay kung kakitahan itong karon. Dali mo usos ang imong sugar. June Largo.
5: Living Testimonies. Zed Living Testimonies. Taas ang sugar maong nga ibikil sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
30: Taas ang sugar o ganang nakuitbato sa kidney. Sakit iihi na, sakit ng kilib.
5: Pinagi sa pagtumar sa Zed Panyawan Plus Mangosteen. Usab ang pag-inom sa Zed Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastida na tabangan.
30: Wa na, nawa na ang sakit sa kilib. Nadaghan na ang ihi. Nagawas sa gitong bato.
5: Living Testimonies.
31: Aton pamatian si Sir Jonathan Granada sa Life Extension Philippines para sa Super Fiber.
32: Super Fiber, isa ka di kalidad, epektibo, garantisado ini siya makabyanan. So fast acting colon cleansing product sa healthy nga pamaagi. Para sa matinlo nga colon, para mapalayo kita sa risgo kita ang matubuan sa cancer sa colon naton, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. This is recommended by medical doctor nga product kag ini is exclusively distributed by Life Extension Philippines.
31: So fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines para sa masulhay ng pagpamuhin. Super Fiber, mabakal sa mga butika.
33: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo healthy. Parehasa ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay vitamin D3 pa ka.
34: Bang kasama ako si Radio Man Attorney Buen Alguno. Vita D Plus Coffee Mix. Ang kape nga kauban nimo sa pagmata sa buntag nga samatag higop, mabati nimo ang tinud nga lasa ug aroma nga siguradong mupukaw sa imong kabuntagon. Vita D Plus Coffee Mix, ang imong kauban alang sa maayong pagbangon sa matag buntag. Vita D Plus Coffee Mix, sigurado nga makakapigyud ka sa aroma, lasa ug lahi nga dugang benepisyo niini sa imuhang panglawas. Vita D Plus Coffee Mix. ang number one ready-to-drink coffee mix with vitamin D3. Vitamin

0: Liga sa Cebu City ug Cebu Province. Ingon man sa Life Extension Integrative Medical Clinic sa Cebu City ug Consolacion Cebu Branch.
1: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Tarsila Rescate, 15 years bedridden.
2: For 15 years po kayo na bedridden. Ano ba yung nakatulong po sa inyo kung bakit nakakalakad na po kayo ngayon?
3: Nag-life extension nga. Nag-continue yung buhay dahil sa life extension. Vitamin D3, yung na-stroke na ako sa diabetes. Tapos narinig ko yung sa radio na life extension. Ininom ako ng inom. Yung product maganda. Yung pinakabiliban yung nag gamot na life extension, D3. Minsan nga, sabi na, bakit may tarsing? Bakit nakakalakad ka eh? Yun, sabi ko, miracle. Dahil sa life extension, vitamin D3.
1: Life extension, vitamin D3. For longer life.
4: Oras sa mga kasama, alas sa 5:07 na ang takda sa kabundangon.
5: TYHP Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
4: Karoon sa detalye na sa mga balita sa balitang nasyonal. Gibisigar na sa National Bureau of Investigation ang mga properties na gikonektar nga ito ni Vice Presidente Sara Duterte sa pamilya nini. Dalawa kini sa konsesyon sa kanil pulis nga si Rodolfo Glacioso Jr. Kaya katulad kini yung ganakong kwartang ato sa Vice Presidente o sa mga sakop sa ilang pamilya. Matod ni NBI Director Attorney Melvin na Matibang, ang affidavit ni Glacioso nagpakita ga pattern sa non-banking. Lagi na nini ang mga properties kagigong konektado sa Baneng Velasco o sa mga Duterte. Ang itubag nini si Davao City Congressman Paulo Pulong Duterte nihagit sa ahinsya nga mapakita ng mga ebidensya sa maunilang mga akusasyon batok sa pamilyang Duterte.
6: Samtang sa nga balita, giakusar sa sagabugadong certified public accountant nga si Alex Cabrera nga ang giingon nga explain wealth ni Vice Presidente Sara Duterte. Ingoman siya bana nga si Attorney Manassas Carpio mahimong maabot og maximum nga 1.5 bilyones ka pesos og minimum nga kapin sa 800 milyones ka pesos. Mato ni Cabrera ang mao nga mga katinan wala ma-declare silang statement of assets, liabilities and net worth o sell-in. Ang mga testigo sa prosecution himo sa mga testimonya sa ika 38 ka adlaw sa impeachment trial kagahapon. Ipasalig ni Cabrera ang iyang team wala maghimog double recording o double entry sila forensic investigation alang sa mga bank records, transaction, income tax returns, financial statements, guban pa mga corporate records sa Vice Presidente ingon man sa kapikas nini nga sa Attorney Manz Carpio.
4: Alas 5:00 na, gisaway ni Vice Presidente Sara Duterte ang prosecution sa impeachment trial. Bato kaniya, huwag niya kusar nga naging binto ng kiniyong mga ebidensya. Daliwa sa tato nga nagkahuyang ng mga kaso bato kaniya. Namahayag ni si Duterte human ang prosecution ni Presidente Gusaka Forensic Financial Analyst. Kami nagsulti nga siya o ang ihang banang si Attorney Manassas Carpio. Adunay unexplained wealth o wala mariklarar ka mga assets gikan sa 2022 hangtod na sa 2025 nga nibalor kapin sa 800 milyones ka pesos. Samtang adunay usa ka testigo gikan sa Anti-Money Laundering Council nga nisulti nga ang Cali 88 Foods Corporation nga konektado nga to ni Carpio na kanabat og 319 milyones pesos gikan sa China o Hong Kong. Panmato ni Duterte, huyang na ang kaso sa prosekusyon. Hinundan nga naging binto na lang kinig mga ebidensya. Bato kaniya.
6: Katapos ang balita, gikan sa kaulungan, yung panubana sa Busbay, balauranan sa katulog katapusan ng pagbasa ang gisugyot nga 7.2 trilyones ka pesos ng national budget sa ubos sa House Bill number 10858. Ang House Plenary ni Boto alas pag-aprobar sa House version sa General Appropriations Bill pinagi sa 281 ka mga yes votes, 13 ka mga no votes o usa ka abstention. Ang budget submission sa Kamara may highlight sa people-centered o super El Nino ready ka budget. Apat dunay pipila ka mga magbabalaod at may question alas sa kausap saban sa pondo apilang kakuha og transparency sa gisugyot na pagtaas sa budget amendments review subcommittee.
5: Pagutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
4: Kada tong pabadagoman gipalanta sa ramantog ng herbal capsule sa Kabisayan og Mindanao, original koi herbal capsule. Suplemento nga gikan sa pariya, kamunggay, garlic, luya og ginseng, gamay matang may kalikalikon sa lawas, kalikon sa atong immune system. Arong alitan lang masakit, dali nga masakit. Musa ikaw nga nagpaminaw kanon, batas na ang pag-inom sa original koi herbal capsule ang labing epektibo ng herbal capsule nga mabatok sa mga baratian. Sama sa high blood pressure, kidney trouble, diabetes, rheumatoid arthritis.

0: subak di Spinorga. Bugun-bugun sa totoy, ugang pagbabag sa inyong mga atay. Ang original coir magkapsule epektibo sa namigala pagparigun sa atong immune system. Di tadala imigala ng matakbuyan sa bisan o sa kamatang sa sakit sa lawas gamitan sa mga vitamins granini. Sama sa potassium, vitamin C, vitamin E, magnesium, zinc, calcium, iron, og thiamine. Ang original koi herbal capsule, aprobado kini gala sa Food and Drug Administration. Inyo ning mapalit sa mga butika nga gisuplayan sa Belgian Marketing, ang exclusive distributor sa original koi herbal capsule. Mapalit kini gala sa Rose Pharmacy, South Star Drug Stores, 360 Pharmacy, Best Way Pharmacy, Diddings Pharmacy, Quezon Metro Pharmacy, Ultramart, tanang branches sa Purchases Pharmacy, ALV Pharmacy, July Pharmacy, Kalo Marketing sa Ormoc, o sa Roseville Pharmacy sa Batong Leyte. Mayroon sa rin galang mapalit ang original koi herbal capsule sa Malunahaw Pharmacy, Liluan Pharmacy, TK Pharmacy, tanang branches sa Alfar Pharmacy, sa Whoever Drugs, EJK Pharmacy, KLY Pharmacy, tanang branches sa Chris Pharmacy, Charis Pharmacy sa Kamatis Island, Euro Pharmacy sa Langgog, Zari Pharmacy sa Guadalupe, o sa Dalang Iscario. Original koi herbal capsule, barato na, epektibo pa!
1: Bomb pression si Bodigoy kabadunay hypertension na basa na si mo sugar na basin may diabetes sa niyo kamay bow at tas ga level sa blood sugar baka pagay kris arterial walls mo palapot si mo dugo sa nakarason gano baka hypertension ka mo taas ang imong dugo ang diabetic hypertension resulta kris pagkabuta pagkadaon si mo kidney o daghan pag mga complication sama sa stroke heart disease dili pagkais mga bata pagkaputol sa tilogisan gani ang impotence sa mga lalaki busa nagpabuta ka mo grabe ang imong kondisyon mag DTX 500 na matagadlaw ang DTX 500 dili kini charantin gikas sa paliya nga nagsuhit sa insulin function kung bubo ang imong blood sugar katulad sa pag-imong BP ang pag-inom sa DTX 500 matagadlaw magkapanindot ang imong katulog makapagong pag-hyper acidity GERD fatty liver skin wrinkles alopecia o guban pa DTX 500 your best choice against diabetes induced hypertension o bisitaw sa pag-klinika di alternativa medicine and wellness center para sa libre nga consultation gamit ang computerized na general machine analyzer na akini may mutang sa Mediha Coslim Street sa Cebu City pwede matawagan sa 4160-866 or cell phone number 0975-079-5133.
0: Mga kasama na kasi natin na bubuan ng naakas trabaho niya. Focus ka sa imuhang gibuhat kay doon na kay giapas ga deadlines. Kaya naman takaayo apan kanit lang na doon ay parakit sa imuhang ipon. Makapangawat na lang ka sa imong ulo sa sobra kasakit o kalagot samtang naas trabaho. Kaya nagpitik ang imong ipon. Kung sa sinugdanan magwanta pa nimo, sa kadugayan ana mas musamot pa, lisod itrabaho, magpingit kas kasakit, unsaon na lang ang deadlines. Kung dun ay sa gabal ng sakit sa ipon, magpaspas relief Dolphinol that works in as fast as 15 minutes. Ang most doctor prescribed mefenamic acid suma sa IQVAA PMDI o IAM prescription data, M18 December 2025. Dolphinol works in as fast as 15 minutes. Maong gawarik dayon sa trabaho, human ang deadlines. Mutarget sa hinungdan sa sakit sa ngipon. Maong wagtang ang sakit, nasuway na sa kadaghanan, nasuway na sa 36 katuig. Sa parakit sa ngipon, importante nga makonsulta sa doktor o sunda ang girisitang tambal nga nasuway na. Paspas relief nga nasuway na, nga mo work in as fast as 15 minutes. Dolphinol! Mefenamic acid is a generic name of Dolphinol. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Gawas ka makapaboost sa atong immune system. Ang lain nga mga health benefit na makuha na itong gikan sa pag-inom kada adlaw sa life extension vitamin D3. O sana ni ang momenos ang risgo nga masakit ka o cancer. Apil na nini ang breast cancer, prostate, colon cancer, o guban pang susama nga mga sakit na doon direct ang connection sa kakuha ng vitamin D diya sa atong lawas. O gani na matundaan o sam sa mga medical nga mga pagtuon nga mga cancer patients. Mutas ang ilang survival rate kung sufficient ang vitamin D level diya sa ilang dugo. Mas mo improve ang ilang palawas at mabalik ang pag-function sa immune system, samtang siya nakikbatok sa sakit nga cancer. Dili-dali nga maluya o mutaas ang chance ang makasurvive sa sakit. Sa mga cancer patients, gawa sa iyong medication. Pwede mo inom o 6 to 9 soft gel sa life extension vitamin D3 kanadlaw, kanang human mo makatake sa inyong meals. Gawa sa mga cancer patients, kanang dunay maintenance medicine kaya sakit o diabetes o hypertension, pwede iksan na ninyong dunganan sa pag-inom sa life extension vitamin D3 para sa maayong nga resulta. Bata or hamtong ha, mahimog mo inom sa life extension vitamin D3 kanadlaw, para ma-maintain ang maayo nga panlawas niya. Affordable po gayo ang soft gel ni ini. Tanawa lang sigurado ang matang soft gel. Kung makita ba nimo dira ang initials nga LE ha sa life extension. Kay mo ti mailhan nga authentic or original ang produkto nga imong napalit. Mapalit ang life extension vitamin D3 diya sa mga butika pero sa dinas sa life extension clinic. Sa mga life extension clinic, mahimo po ninyo nga ma-avail ang libre quality consultation kada adlaw. Life extension clinic sa Cebu City na ni may mutang diri sa may Usmania Boulevard. Buin ka na sa may Cebu Dock o Cebu Gospel Church. Sa konsolasyon na po yung Life Extension Clinic na may mutang sa may ADM Building sa Barangay Kansaga, Tubangan sa Jollibee. Tawagan ninyo ang hotline sa Life Extension Clinic, alas yung Tuga Pagotana, ang 416-1655-0917-318-1161. Sa Picas Gabay, ikaw ba kanunay nga makonstipated? Pagano ba ng Super Fiber kay number one kin ka pangunta sa constipation. Sir, kaya ang damo ng Super Fiber, wala ka ko sa kabasong na tubig o niya imong imix dito ang Super Fiber. Pwede nimo siyang imnon kung dari sa buntag before mamahaw, kung dari sa gabi ka na before pudga nga matulog. O para mas nino tangi petos pagsayin mo sa Super Fiber, duga na kinag inom sa Life Extension Vitamin D3. Ang Super Fiber, mapalit ka na sa mga butika, pero siya din sa Life Extension Clinic.
0: Hoy, lami kay pangapi ka na buntag, oh. Kapi may galang magkapalagsik, magkapabaskog, daghang beripisyo nga itong makuha. Arit na may galang sa kapi, nga tabag na ito may galang 17-in-1. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1, gini ang perfect coffee for you. Doon na ni spirulina, na doon ay powerful antioxidant o anti-inflammatory properties. Magkatabang ipabos, may gala ang kolesterol o triglyceride levels. Doon ay anti-cancer properties, makareduce gini may gala sa blood pressure o makatabang sa mga doon ay allergic rhinitis. Gawa sa spirulina, doon sa green native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangustin, malunggay, kanela, bayabas, sa gross heat. Dili ni basta-basta nga kape, di ba? Kana may gala ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan and gluten-free mong recommended ni may gala sa mga healthy coffee lovers. Mapalit ka rin sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada.
1: Tapi kas gabahin, daghan ka nato karon ang dunan ay pamation nga lain-lain nga mga balatian sama sa insomnia, constipation, high blood diabetes. Kung ikaw dunan ni ini, dunay herbal nga food supplement nga para nimo. Kini mao ang Sugatrol. Ang Sugatrol food supplement dunay kini ABCD formula. Ang A nga para sa ampalaya, B para sa baraba, C para sa kamote o D para sa duhat nga diin gikan gyud sa ilang mga dahon nga gigamit isip herbal medicine nga makatambang sa paglisod og tulog o insomnia, constipation, makapulong sa pagtaas sa blood sugar level. Nga mo sa hinungdan nga ma-diabetic na hinoon ka. Mga sama na ako nag-inumpod kong Sugatrol, kanuha o katulusan sa kaadlaw. Maong lagsi ka nga kung pamati maskin sa matag-adlaw nga pagpanarbaho. Maong suway po din yung tumar matag-adlaw o Sugatrol.
2: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa Unang Radyo, Unang Balita.
0: Oras sa mga kasama, alas 5.18 na.
3: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
2: EXL Coffee Mix 17-in-1. Puno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava og rose hip. Alang sa atong maayong panglawas, karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon lang. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
4: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
5: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musa ka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
4: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
5: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay suportang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, naakoy peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
6: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: iBerry for a clear and healthy eyesight.
8: Magandang araw po, ako ay si Dr. Bernion. Maraming vitamin D3. Bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? For the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States in bringing out all natural and leading edge supplements. So we are completely assured that we can offer our customers the quality, the potency, and the purity that they deserve.
9: Life Extension Vitamin D3. G3, the science of a healthier life.
10: Mapalit sa mga butika.
11: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
12: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
13: The Wonderful Supplement.
14: Day andak, nganong masulubon man kanang naong nimo?
13: Naluoy man gud ko ni Lolo Papa Ranch, mitukar na pud ang yang hubak ug gayoma, mitaas pagyud ang yang blood sugar.
14: Lakaw dayon ngadto sa butika, pagpalit dayon og Biotroph Herbal Capsules. Sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotroph bantugan na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas sud na sa dugayng panahon.
13: Papa Ranch, okay na kay akong lulo. Salamat kayo sa Biotroph Herbal Capsules, the wonder food supplement.
12: Biotroph Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
15: Biotroph Herbal Capsule.
16: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
15: Biotroph Herbal Capsule.
16: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
15: Biotroph Herbal Capsule.
16: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didix Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing or Ormoc City, Roseville Drug Batu Leyte, Lourdes Pharmacy Osamis City, ug sa mga nag-unang butika.
15: Biotroph Herbal Capsule.

0: Problema ba nimo pagpaniwang og pirmi lang dili ma-achieve? Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado nga epektibo. Kung imo problema ang pagpaniwang, dapat hinluan ang imo colon. Ang Super Fiber ang mutabang para mahimo ang healthy weight o balansing nga kabugaton. Para sa mas maayong resulta, ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika kasi tanang Life Extension Medical Clinics and Pharmacies.
1: Ako si Ronel Romanillos, 37 anyos. Isip po sa kaanak, nakita nako ang pagluya sa akong amahan, karon na senior citizen na siya. Naay nakasulti nako na ang sugatrol ko no, makatabang sa mga senior citizen, ako aday yung gipatumar ang akong amahan o sulod lang sa pila kaadlaw, nakita nako na naay kaayuhan sa ihang panglawas. Busa sa tanang anak niya, ayo pasag di na maluya ang inyong ginikanan. Suway ang sugatrol, tabang sa mga senior citizen.
2: Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Taas na uric acid. Mauka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule.
4: Naghanaw og tambal ipang-inom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, ako ulo magsigo kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pag sugod na og inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsul. Hinta na gyud akong ibati.
3: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Ako si Radioman Benzi Tanghian. Kining balita hatod kanato sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kumpleto nga kombinasyon, gamita lang ang Paragis Bila-Bila Plus Herbal Capsule. Paragis Bila-Bila Herbal Capsule na. Uban sa pagpangapi sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee ug ang pagpanghapla sa Paragis Bila-Bila Liniment Oil. Dama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bila-Bila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City, Bestway Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Cosminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 32 Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
6: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw o makahatag o pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunla. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta dinhilang sa DYHP RMN Cebu.
7: Send Alert! Ang Send Marketing Incorporated nagapahibalo sa tanan ng mga consumers sa Panyawan products sama sa Send Panyawan Plus Mangosteen. Pangita ang mga parmasya o grocery stores nga nagabaligya sa insaktong SRP o suggested retail price. Ang SRP sa ato ang Send Panyawan Plus Mangosteen, 16 pesos lang matag kapsula. Ang Send Panyawan Plus Mangosteen, mapalito sa Shopee, Lazada o TikTok. Pangita lang ang Seed Pharma, Send Panyawan Plus Mangosteen, tag 16 pesos ra.
8: Set Living Testimonies.
7: Ang Set Panyawan Coffee Mix na pamatudan ng makatabang sa pagkubo sa imong high blood pressure.
9: Ako, poriba ko ana, ang kaling Panyawan Coffee, akong gininitin kay high blood ako, laban sila, kay mababa man ang imong lipid.
7: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Set Marketing, ang Set Panyawan Coffee Mix, ug siya natabangan.
9: Sigurado, gina, kung taas imong lipid, mababa na niya. Jaime Verano.
8: Living Testimonies. Set Living Testimonies.
7: Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na sa pagtulon.
9: Ako nga tawo ni goiter. Po na to siya din tapos nakalungog ko sa istorya ning Panyawan Capsule. I-try na ko. Unya try tinuod magid siya di ay.
7: Ang Set Panyawan Plus Mangosteen makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter tungod sa gahom sa mangosteen nga taas sa antioxidant level.
9: Paghikas niya sa tulon, wala naman.
8: Living Testimonies.
10: Usa sa mga kompanya nga naguna sa natad sa luwas og limpyo nga oxygen tanks, Brilliant Metalcraft Hospital Systems mipasalig nga masayo na ang pagkaabot niini pinaagi sa ilang bag-ong disenyo nga gigama alang sa mga hospital og pasyente.
11: We believe na ang oxygen may number one na tambal gamit sa tao. Once it will be closed inside the tank, there is complete manufacturing of rust which will serve as the toxin given to it. Pag-abri mo bisag asa sa tanke, compare, ato aluminum sinaw kayo.
10: Isip keynote speaker ato sa Private Hospitals Association of the Philippines Regional Management Seminar ay ang ipadayag kung unsa ka mahinungdanon ang paglanghap o limpyo ng oxygen.
12: Makita natin doon sa presentation ni Dr. Dampor na yung mga bagong innovations na yun ay magpuprovide ng better outcome para sa ating mga hospitals at sa ating mga patients.
11: For those hospital owners, atong matabang ninyo, ilisan o aluminum para wala itaya. Libre ni sa among kumpanya.
13: Igala, nakakape na ka? Kaibaw na ba ka nga nibalik na o available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom o kaning mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka!
14: Oras sa mga kasama, alas 5.28 na.
15: TYHP Bustamante at Galinea sa Unang Radyo, Unang Balita.
14: Mga kasama, unsa ba ang mga benepisyo sa regular o adlaw-adlaw na itong pagtumaro sa Life Extension Vitamin D3? Ang Life Extension Vitamin D3 makatabang kini sa cancer risk reduction, halos 17 times of cancer, 11 na sab sa breast cancer, prostate cancer, colon cancer, ug uban pang matang sa cancer. Nandun yung direct connection sa vitamin D deficiency. But pasabot na nga kung ubos ang vitamin D level sa dugo sa tao, usan ka factor sa pagtaas sa risgo nga makabaton siyang cancer. Base sa daghan ng mga medical nga mga pagtuon, adunay tulog ka mga rason kung gaano makatabang ang cancer ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 sa sakit nga cancer. Una, ang Life Extension Vitamin D3 mo trigger kini sa apoptosis sa mga cancer cells sa lawas sa tao. But pasabot ana na kung ang usa ka pasyente adunay sufficient ka vitamin D level sa dugo, ang mga cancer cells mamatay ug maghatag ning mas taas ka survival rate sa mga cancer patients, mas mo-improve ang ilang quality of life. Kung hinahinay nga mabalik ang ilang immune function ug kusog aron mas matukan ang ilang sakit, ang Life Extension Vitamin D3. Kanuha, ang Life Extension Vitamin D3 mupugong kini sa angiogenesis o usa ka proseso din ang mga formation o growth sa gagmay nga blood vessels sa parte sa lawas sa tao. Kung nasa mutubo ang cancer, ihang bawagan o putlon sa Vitamin D3 aron nga way maagian nga nutrients containing blood for cancer foods. Umutabang kini may galing mapunggan ng paspas ka pagkatap sa cancer cells sa nilang parte sa lawas sa pasyente. Ikatulo, i-activate may galing sa Life Extension na Vitamin D3 ang mga immune cells o mga natural killer cells sa lawas sa cancer patients. Ano mapunggan ng paspas ka magkaluya sa immune function sa pasyente. Base sa mga published medical papers, may kalimutan sa Vitamin D o cancer. Mas mutaas may galang survival rate sa usa ka pasyente ug muubos ang ihang tsansa o risgo nga kini mamatay sa sakit nga kanser. Ug adto ni say igo o sakto nga vitamin D level. Ang dosage nito nga mga cancer patients kinahanglan inom siya ug unom ngadto na sa siyam ka soft gel matag adlaw. Ang Life Extension Vitamin D3 mamahimong imnon kini sa usa ka tuig nga bata, mga buntis ug lakit na kato nga mga nagpatutoy nga mga inahan. Gato na maintaining o maintenance medication alang sa hypertension, diabetes, cancer disease, autoimmune disease o guman pa. Mapalit may galang Life Extension Vitamin D3 sa mga pharmacies sa Cebu sa kantidad ng 11 pesos sa matang soft gel. Mahinong danong pahinomdom? Kinahanglan nga siguraduhon nga doon ay marka nga LE ang matang soft gel sa Life Extension Vitamin D3. Kung mupalit ka mo may galang sa mga butika, mag-amping sa mga peke ng mga produkto mga kasama. Mahimong mutawag sa telephone number 416-1655 or 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
16: Aton sugatan ang atong kabuntagon nga kanunay positive ang paglantaw sa kinabuhi. Makatabag nato ang kanunay nato pag-inom ni ining lamian healthy kay nga kape ang Vita D Plus Coffee Mix. Kay gawas nga matagbaw kasi iyang kalimi ingon man sa kahumot sa aroma ni ini, makakuha pag ikaw og dugang nga mga health benefit gumikan sa mga sagol ni ini. Ang Vita D Plus Coffee Mix dur kini vitamin D3 sa matag sa shea ani 200 pud nga ayos sa vitamin D3 ang imong mainom. Ano maka vitamin D makakapin na ka maka vitamin D3 pagyon plus Energy Mushroom Extract, andun ay mga powerful anti-tumor, anti-cancer properties, ang itawag kinig mga polysaccharides o triterpenes. Ang Vitamin D Plus Coffee Mix, ginugangan pagigini, o mangosteen na fruit extract, magkabato kini sa oxidative stress, o kinig dali nga pagkadao sa itong mga cellula, gumikan usab sa sobrang free radical sa itong lawas. Mga mga piganita, buntag, Vitamin D Plus Coffee Mix, magkakapina ka magka-vitamin D3 pag yun. Mapalit ang Vitamin D Plus Coffee Mix sa lalain na mga butika, apilaw sa dinha sa Life Extension Clinic.
15: Radyo mo nationwide. RMN DYHP Police Plate Honda Presinto.
16: Ay porter nga gipasil padayon gisusi karos kapulisan kun unsay Putibor hinungdan kasama mo sa balita adiver po Lauro.
15: DYHP Tatak RMN Report.
17: Grato man, Ken. Grato man, Arnold. Lord, na. Parang pag-iimbestigaran nila kinang pagpamusil alas 5:30 gahapon sa Kadlaon. Diya, sa mga barangay Awang Kalero ni Dakbayan Sugbo. Ang sabaran o gida tambalaran mao si Julius Villarico, 47 anyos binyo sa kaporter na nagpuyo niya sa Block 6 Magsaysay Street, barangay sa Awang Kalero ni Gator Dakbayan sa Sugbo. Na report kinang maong insidente sa atong kapulisan alas 6 pasado na ang na sa kabuntagon gisubay pa nila o kunsay motibo sa pagpamusil o pag-ila sa namusil niini ang biktima sa baran na pa sa Cebu City Medical Center. Asama mo sa control of the speed pilot Jesus Wampong, ako yung Radyo Man Paul Lauro DYHP
15: Radyo mo nationwide.
14: Senador Bam Aquino aktibo nga appeal sa pagkakunikli sa nagparayang impeachment trial sa Senado sa maging mga adlaw. Kasama mo sa balita ni Jemani Rebolona.
15: DYHP Tatak RMN Report.
18: Aktibo nga ni appeal sa pagduki-duki sa Senador Bam Aquino sa nabalayong impeachment trial sa Senado sa maging mga adlaw. Gisusi sa Senador ang komplikadong hisgutanan sa bangko aron hatod sa publiko ang tubag sa mga pangutana ni ini. Gikan sa October 6, hantod gagahapong adlaw, sunod-sunod nga gipangutana ni Aquino ang mga testigo gikan sa mga financial institutions sa gobyerno. Sa pangutana sa Senador sa prosecution witness si Attorney Alex Cabrera, gipalotaw ni ini kung asa sa gidak-on sa kandidat ang dunay bigong ebidensya.
19: So 606 yung based on records of the bank, records of the insurance companies, records of SEC, 606 po. And then yung natitirang 211, technically, pwedeng lumiit, pwedeng lumaki. Pag malaman natin kung magkano talaga yung ownership sa GenCorp, pwedeng lumiit, pwedeng lumaki yung 211.
18: Gitutukan sa Aquino ang report sa Anti-Money Laundering Council o sa gigong suspicious transaction report.
19: What you can testify is that bilyong piso ang dumaan sa mga account nila. So, kumbaga, meron tayong pieces of the puzzle ngayon. May magsasabi kung ano yung laman ng account. Okay, labas-pasok yan, di ba? Hindi mo masasabi kung magkano yung nasa laman ng account at any time, pero alam mo na may perang labas-pasok at yung total niyan, bilyon.
18: Giutin kay usab na kinugikan sa representante sa Security Bank labot sa mga inward remittance gikan sa gawas sa nasod. Nga doon ay no economic justification nga transaction.
19: What does that mean? No economic? Not necessarily on this account, but in general, when does a transaction become suspicious and when do you attach the terminology no economic justification? Ano pong ibig sabihin nun? In this case, nakalagay no economic justification. So, ibig sabihin nun, walang dokumento. So, paano nakapasok po yung pera kung wala pong mga dokumento? So, ang sinasabi ko ninyo, hindi pwede makapasok yung pera kung walang dokumento. But, coming from the witnesses the other day and with your testimony, mukhang wala naman pong dokumento. Paano nangyari ho yun?
18: Giklaro sa Aquino, gikan sa prosecution witness ang komplikadong numero sa statement of assets, liabilities, and net worth konsal and sa vice presidente.
19: Is it also a fair statement to say na hindi ibig sabihin na 817 ang net worth niya? Because it's rolling eh, di ba?
20: Tama po.
19: So meaning, yung perang yan, posibleng na dun pa rin yung perang yan in the next year. So we look at that 2025 undeclared and the declared. Is that correct, Attorney Alex? Para lang malinaw sa aming lahat. So what you're saying is that it's 817 plus the declared of 2025 that would be the net worth. That's your report.
18: Si Senador Bam Aquino, ang Senador Malaomon yung mahuman ang impeachment trial batok sa Vice Presidente, sinapos nga bahay nining to Iga, kasama mo sa Cebu City Hall. Sinang inyong Radyo Man, Eli Bolanos, DYHP, Tatak, RMN.
15: Radyo mo nationwide.
16: Upat ka mga University of Cebu kung UC graduates nag top notchers sa 2026 Naval Architects Computer-Based Licensure Examination. Kasama mo sa balito, Radyo Man, Raymart Fugol.
15: DYHP, Tatak, RMN Report.
20: Kini nga balita, hatod ka na to sa Vita D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape nga dunay vitamin D3. Sa detalye sa tong balita, nag-top-notcher ang upat ka mga nigraduar gikan sa University of Cebu Conuse sa resulta sa 2026 Naval Architects Computer-Based Licensure Examination. Top 1 sa maong licensure exam, si King Jose Raydan Solon Relatores, gikan sa naisgutang tunghaan human kini nakakuha og passing rate nga 85.30%. Samtang top 4 usab ang laing UC graduate nga si Jonathan Daniel Tanquezon, humaniya na angkon ang 81.20% nga passing rate. Top 5 sub si Felix Marco Lipano Espejo nga gikan gihapon sa UC, human siya nakasungkit og rating nga 80.40%. Nag-rank 6 sub si Nathan Cole Amiscaray Retardo nga nagikan sub sa UC, human kini nakakuha og passing rate nga 80.20% sa naisgutang licensure exam. Kasama mo sa balita, ako yung Rajuman Remart Pugoy DYHP. Tatak! Arime!
21: Kadto nga balita, hatod ka nato sa Vita D Plus Coffee Mix. Ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix, adunay 200 ayo nga pure og di kalidad nga vitamin D3. Aduna usab kini reishi mushroom extract nga abunda sa polysaccharides o criterpenes nga pulos adunay powerful anti-tumor og anti-cancer properties. Matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix, aduna say mangosteen fruit extract nga makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress ug paspas nga pagkaguba sa atong selula og DNA nga tungod sa daghang mga free radicals sa atong lawas. Ang Vita D Plus Coffee Mix, lamian, humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon nga positibo ang panglantaw. Vita D Plus Coffee Mix, dili lang basta kape. Angay nga naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacy sa tibuok Cebu City, Cebu Province o tibuok Central Visayas. Mapalit usab ang Vita D Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic.
15: Platcho mo nationwide. TYHP abroad ngayon.
16: Kini nga balita, hatod ka nato sa SED Marketing. Ang tiga-mautiga po na po sa SED Banyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kini, ugang SED Banyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nitalye sa tong balita, usa ka tawo ang nakalas ug dulaan sa usa ka dosena ang naangol sa bagong pagpangatake sa International Airport sa Riyadh, Saudi Arabia. Nahitabo ang mga pagpangatake usa ka adlaw human giangkon sa grupong Houthis ang paglusa nini og strike nga mikalas og 13 ka mga individual ug miangol usab og sobra sa 300 ka tawo sa tugpahanan sa maong kapital nga siyudad sa Saudi. Taliwa sa maong pahitabo na sayran nga ang Saudi air defenses naka-intercept og usa ka cruise missile sa vicinity sa King Khalid International Airport. Gawas niini, usa ka drone ang na-intercept sab ug naguba sa kingdom sa Eastern Province nga bangin sa maong nasod. Kasama mo sa abroad ngayon kini Radio Man Marisa Abadies, DYHP Tatak Arimen. Katong maong balita gihatod kanato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang malatian sa kidney ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
22: Ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin nga mao ang numero 1 ug wa nay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstone, goiter ug tuberculosis. Daghan usab ang mga makapamatuod sa kaepektibong natabangan sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Samtang ayo gyapon kalimot mga kasama sa SED Liniment Oil ang ila na kayong epektibo ang liniment sa masa nga SED Panyawan Liniment Oil kaniadto SED Liniment Oil na karon kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa.
16: Mapalit na ang SED Liniment Oil sa presyo nga 130 pesos ang 60 ml ug 80 pesos sa 30 ml samtang ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mapalit sa 16 pesos ang kada kapsula, 13 pesos sa kada kapsula sa SED Panyawan Garlic ug SED Kugon samtang ang SED Celebrity Beauty Kojic Soap mapalit sa 75 pesos kada usa o 80 pesos kada usa alang sa SED Celebrity Beauty Soap with Glutathione. Available na sa tanang butika sa inyong mga lugar.
15: Radyo mo nationwide.
14: Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, marami nang nagbabago sa ating katawan. Kaya importante rin kasabay ng healthy food at exercise ay uminom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang multivitamins plus mineral centrum silver advance. Ang multivitamins plus mineral centrum silver advance ay may nutrients na complete from A to zinc na in-adjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasama ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang multivitamins plus mineral syndrome silver advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasama ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-multivitamins plus mineral syndrome silver advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and minerals is the generic name of syndrome silver advance. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagtutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
14: Oras, alas 5:41 na.

0: Pagbasa sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 8, Talata 1-36. Papuri sa karunungan. Hindi mo ba naririnig ang tawag ng karunungan? At ang tinig ng unaway, hindi ba napakinggan? Nasa dako siyang mataas sa tagpuan ng mga landas. Nasa mga pintuan siya sa may harap nitong bayan. Nakatindig sa pagpasok at ito ang kanyang sigaw. Kayo'y tinatawagan ko, tao ng sandaigdigan, para nga sa lahat itong aking panawagan. Kayong walang nalalaman ay mag-aral na maingat, at kayong mga mangmang pangunawa ay ibukas. Salita ko ay pakinggan, pagkat ito'y mahalaga. Bumubukal sa labi ko ay salitang magaganda. Pawang katotohanan itong aking bibigkasin, at ako ay nasusuklam sa lahat ng sinungaling. Itong sasabihin ko ay pawang matuwid. Lahat ay totoo, wala akong pinilipit. Ito'y maliwanag sa lahat at may unawa, at sa marurunong ito ay pawang tama. Payo ko'y pahalagahan ng higit pa sa pilak, at ang dunong sa ginto ay huwag sanang itutumbas. Pagkat akong karunungan ay mahigit pa sa hiyas, anumang kayamanan ay hindi maitutumbas. Ako ay nagbibigay ng talas ng kaisipan, itinuturo ko ang landas ng hinahot karunungan. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay naglalayo sa kasamaan. Ako ay namumuhi sa lahat ng kalikuan, sa salitang baluktot at sa diwang kayabangan. Mayroon akong lakas at taglay na kakayahan. Ganoon din naman unawat kapangyarihan. Dahil sa akin ang hari nakapamamahala, nagagawa ng mga pinuno ang utos na siyang tama. Talino ng punong bayan ay sa akin nagmumula, at ako rin ang dahilan, dangal nila't pagdakila. Mahal ko silang lahat na sa akin nagmamahal. Kapag hinanap ako ng masikap, tiyak na masusumpungan. Ang yaman at karangalan ay aking tinataglay, kayamanang walang maliw, kasaganaan sa buhay. Ang bunga ko ay higit pa sa gintong dinalisay, mataas pa kaysa pilak ang halagang tinataglay. Ang landas kong dinaraanan ay daan ng katuwiran, ang aking tinatahak ay landas ng katarungan. Ang sa akin nagmamahal, binibigyan ko ng yaman, aking pinupuno ang kanilang mga sisidlan. Sa lahat ng nilikha ni Yahweh, ako ang siyang una. Nung una pang panahon, ako ay nalikha na. Matagal ng panahon nang anyuan niya ako, bago pa nalikha at naanyo itong mundo. Wala pa ang mga dagat nang ako'y lumitaw. Wala pa ang mga bukal ng tubig na malilinaw. Wala pa ang mga burol, ganun din ang mga bundok nang ako ay isilang dito sa sansinukob. Ako muna ang nilikha bago ang lupa at bukid, nauna pa sa alabok at sa lupang daigdig. Nang likhain ang mga langit, ako ay naroroon na, maging nang ang hangganan ng langit at lupa'y italaga. Naroon na rin ako nang ang ulap ay ilagay at nang kanyang palitawin ang bukal sa kalaliman. Nang ilagay niya ang hangganan nitong dagat, nang ang patibayan ng mundo ay ilagay at itatag, ako'y lagi niyang kasama at katulong sa gawain. Ako ay ligaya niya at sa akin siya'y aliw. Ako ay nagdiwang ng daigdig ay matapos. Dahil sa sangkatauhan, ligaya ko ay nalubos. At ngayon, aking anak, ako nga ay pakinggan. Sundin ang payo ko at liligaya ang iyong buhay. Upang maging matalino, ang turo ko ay tinggin mo. Huwag mong pababayaan, nilalayuan ito. Mapalad ang taong sa akin ay nakikinig. Sa akin ay nag-aabang at palaging nakatitig. Pagkat ang makasumpong sa akin ay nakasumpong ng buhay. At ang kalooban ni Yahweh ay kanyang nakakamtan. Ngunit ang di makasumpong sa akin, sarili ang sinasaktan. Ang napopoot sa akin, iniibig ay kamatayan. Ito ang salita ng Diyos.
1: Senior citizen ba ka og adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote og Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP og sugar ug sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw og Sugatrol Herbal Supplement.
2: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy ug sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit.

0: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Grace Trinidad, hypertensive.
1: Yung blood pressure ko as of now, nanonormalize na. When I started taking the Life Extension Vitamin D3, malaking naitulong talaga. Even my two kids, yung isa kong anak, sir, asthmatic yan. The other one, rhinitis. Magmula nang mag-take sila sa awa ng Diyos, wala na. I really and highly recommended to everybody to take Life Extension Vitamin D3. I'm very proud using Life Extension Vitamin D3.
0: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
2: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
3: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ko, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
4: Salaypod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo. Mahal ang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: iBerry, for a clear and healthy eyesight.
6: Mensahe alang sa maayong panglawas.
7: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri, sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
6: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
8: Dok, pa-check up ko. Mga usa na magkasimana ng awa ko kalibang.
9: Sir, kung naakay problema sa digestion, seryoso ha, it will lead to colon cancer, usa sa pinakadaghang namatay aning sakita. Kani, mag-inom og super fiber, a unique scientific formulation sa lain-lain nga mga plant fibers, prebiotics og alkaline food nga may gamhanan nga epekto sa ikaayo sa imong lawas. Inom og super fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast o before sleep daily. Mas healthy pa jud kung mainom og Life Extension Vitamin D3 kada human og kaon.
0: The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkalibang, Super Fiber. Super Fiber. Mapalit sa mga butika. Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom ug mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape ug humot ug lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May Vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
10: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. Many studies have shown that optimized vitamin D level may slash our risk of cancer development. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
0: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life. Mapalit sa mga butika. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
11: Oras, alas 5:50 na.
6: TYHP Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
11: Daga na karoon ang adunay gipamating ang mga baratian sama sa insomnia, constipation, high blood o diabetes. Kung ikaw anani ini, adunay herbal nga food supplement para nimo. Ang Sugatrol. Ang Sugatrol food supplement adunay ABCD formula. A para sa amparaya, B para sa banaba, C para sa kamote o D para sa duhat. Diin gikan gyud sa ilang mga dahon, nagigamit isip herbal medicine na makatambal sa paglisod o katulog o kinig-insomnia, constipation o makapugong sa megana sa pagsaka sa blood sugar level o may mamahimong hinungdan sa diabetes. Mga kasama na ako, nagainom food ko may kanag Sugatrol. Kaduha o katulog sa usa kaadlaw, mga nga lagsik akong pamati. Bisan sa matang adlaw nga pagpanarbaho. Mangusawayin ninyo kung tumar ang matang, sa matang adlaw ang Sugatrol.
12: Santa dugang pabalik ta sa tumaga balita po lang Bato Breeze sa lakbay sa Subo gipagian na sa uban ka mga sakyanan bisan pa man kung nagpadayon pang trabaho ni ini kasama mo sa balita di man Eli Bolon
6: TYHP Tatak RMN
13: Report. Kini mo ang balita hatod nato sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Lagi paagiana sa ubang sakyanan ang Pulang Bato Bridge sa Dakbayan, Subo. Kini bisa maman kun nagpalayong pagtrabaho sa kontraktor ni ini. Gipareguruhin ni Mayor Nestor Archival nga buksan na sa hingpit ang isgulang taytayan sunod buwan. Apan sa kasamtangan, ningon ang mayor nga mga motorsiklo lang una ang ipaagi sa maong tulay alang usab sa seguridad ni ini.
14: Sigurado lang nato ang mga motorcycle kay mauman na yung mga hapla dito sa sapa at mga tulagi sa pa. Siguro by first week of November ato na nagyang mapaagi-agil.
13: Si Mayor Nestor Archival kay naman nga naisgutang taytayan isugdang pagtrabaho nito pang 2-2023 o tungkol sa kalangay na pugos ang gagamhanan sa Dakbayan pag-iili sa unang kontraktor ni ini. Mga kasama, kanunay ka bang nagluya? Posibleng kuwang ka sa B vitamins. Makuha ang B vitamins sa pagkaon og itlog, beans, tuna, saging o uban pa. Apan di na kinahanglang mugasto ka pa og dako. Sa 20 pesos lang kompleto na ang B vitamins nga imong kinahanglan. Ala kini sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Gawa sa B vitamins, may laing size pa kini ka mga powerful ingredients maong kung makatuman kanini, mahimo gyud kang abdik, alerto o di limtanon. Himsog pagyod ang timok lawas. Ayaw kalimot pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Sini ang inyong Radio Man, Eli Balones, DYHP, Tatak, RNN.
15: Radyo mo, Nationwide, DYHP. Kalakaran sa larangan ng kalakalan.
12: Kini nga balita, hatod ka nato sa SED Marketing. Ang tiga maong tiga parapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Pugon, epektibo alang sa UTI o bang malatihan sa kini, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, laing mix movement sa presyo sa lana ang ipatuman sa mga oil companies, sugod karong adlawa. Bukunod na usab ang presyo sa krudo, balik 3 pesos ug 1 centavos kada litro, apan ang presyo sa gasolina, saka na usab ug balik piso ug 50 centavos kada litro. Samtang ang presyo sa kerosene musaka sab og balik piso og 77 centavos kada litro. Ang presyo sa krudo mius-us tungod kini sa kasabutan na nakabot sa Group of 7 kung G7 aron pag-release og emergency oil reserves og dunay nakabot nga kasabutan usab tali sa Estados Unidos og Russia. Samtang ang presyo sa gasolina og kerosene ni saka kini tungod sa taas nga cargo premium itani sa ubos nga cargo premium sa krudo. Kasama mo sa negosyo ngayon kini Radio Man Marisa Abadies DYHP Tatak, amen. Katong mga malita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami o gumot ang aroma, kundi puno sa mong mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kinitungod kay ang SED Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants, ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga maoy mopalig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape? Adunay daghang benepisyo sab. Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuwat mga kapanyawan. Sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa SED Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan o parmasya ang siguradong tatak SED Marketing, SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
15: Radyo mo, Nationwide.
11: Samtang sa Basari Mayor Mr. Archibald, nagdudang ang dalim muhunong o nga magpadayon ang pagpahihot o ginaling druga sa Dakbayan. Kasama mo sa balita, Radyo Man, Eli Bulono.
15: DYHP, Tatak. RMN Report.
13: Na duda sa Cebu City Mayor Nestor Archival kadiri muhunong o magpadayon ang pagpayuhot o ginadayang druga sa Dakbayan. Kini bisan man kung ang mga otoridad nakasakmit og 45 ka kilo sa gituo ang Cebu sa managlahing operasyon na itong maging semana nga mukantila o kapin sa 300 milyon pesos. Nagtuo ang mayor ng siyudad himusab nga transshipment point sa illegal drugs sa Kabisayan. Awag ni Archival nga dito sa Philippine Drug Enforcement Agency kung PDSI-7 sa kapulisan sa Dakbayan nga hingusgan pa ang intelligence gathering ni ini. Kaya hindi maka og basak panghapon ang mga drug dealer.
14: Ako nga awag nila na pagmusgan pa nila ang ilang pangimbasog na especially sa ilang mga intelligence gathering para ato gining masakpan.
13: Si Mayor Nestor Archival ang mayor una na nakarayag sa mga operatiba sa managlahing anti-drug operations sa syudad niya itong miaging simana. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sini ang inyong Radio Man, Eli Balones, DYHP. Tatak RMN.
15: Radyo mo nationwide.
11: Nangita ka ba o gamahin mo ni mong kasama sa pagkatiman sa mong panglawas? Ania ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Atong maangkon mga kasamang optimum health and wellness pinagin sa regular nga pagtumar nato niini. Sa katinaan nga 20 pesos lang matagkapsula maangkon na nimo ang mga beneficyo sa makabuhay. Moringa, Ashitaba, Nim, Guyabanon, Luya, Bawang, Cinnamon, Turmeric, Mangosteen, Serpentina, Oregano, Sambong, Lagundi, ug Vitamin C, Sodium, Ascorbate. Kini mga gala ang 17-in-1 nga kapsula. Atong himayaw ng Ginoo pinagi sa pagatiman sa atong lawas. Tumara ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit kini mga gala sa mga butik sa inyong lugar. Ug ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee ug Lazada.
15: Pagkutok ng mga balita, nakatutok na sa Unang Radyo, Unang Balita.
11: Ay, nalating mino, kanabuntag mga kasama, makanabatong palipay. Nasakpan ka na mino sa Rima HP. Kanabuntag, di kasama ang Julius Balili, mga kabaran, gigsan sa Research Department. Atong sayron si kasama ang Julius. Eh, nanasay, nasakpan ka na buntag, kasama ang Julius. Good morning, Yus!
16: Good morning,
11: kasama kayo.
16: Good morning,
11: Sugil! Ay, lamig kayo sa place, oh. Kok, oh, sabi ng kok di mo na. Bugnaw pa ng kok di mo na.
16: Ha?
11: Bugnaw na yung mga kok di ha. Bugnaw?
16: Bugnaw na sa mga nags. Bugnaw na sa pili,
11: ah, na, nice. Orange na.
16: Bugnaw
11: na sa
16: init.
11: Nasa
16: init. Pinangga, kuya, wag bugnaw na natin.
11: Wait, wait,
16: siya
11: nagandang sa tubig kay Frosty. Ah, wala, wala. Ice na, wala, ice. Ice water, ah. Saan na? Saan na? Nakasala, di ay? Kinsa man na imong winner ka na buntag?
16: Ato nila lahat na imong buntag. Naisang buntag.
11: Kinsa man na eh?
16: Maneng Pancho.
11: Ah, pila edad ni mo na eh?
16: Edad? Edad, 76.
11: 76? Uy, hapit na ka mag-80, di ay? Pero batanon pa mangkag batanon pa mangkay ka mura mangkag 75.
16: Wala na dinakadong.
11: Dinakadong, dinakadong. Mura ra kag 75 nay. Sabi si sekreto nimo.
16: Ano si sekreto nimo?
17: Salamat in town. Utan lagi yon.
11: Utan utan lagi mong ginakaon di ay?
17: Yeah.
11: Ah, pila naman kabuki mong mga anak?
17: Unom.
11: Unom, si tatay, asa naman si tatay ron?
17: Na ay mga apo, naano sa kuy apostohod.
11: Ana kay apostohod si tatay, asa man si tatay?
17: Wala na, gikuha na si
11: Ginoo. Ah, gikuha na si Ginoo. Dugay na? Ano sa tuiga to?
17: 2020.
11: Ah, 2020. Pandemic, panahon sa pandemic? Panahon sa COVID-19, di ay?
17: Oh, pero wak mo to siya ma-lockdown eh.
11: Ah, wak mo makuha sa ma-COVID.
17: Wala pa. Wala.
11: Ah, wala. Ah.
17: Yung
11: kanang hidne. Ah, oo. Oh. Kining, kung nakatuig, unum nakatuig, so si Tinta na ikaato pagka-byuda ni mo?
16: Oh, si Tinta anyas na ikapagka-byuda ni mo na eh.
17: Oo,
11: oh, oo, oh, oo. Oh. Oh, wade nang uyab ni mo lain?
16: Magda-gitara.
11: Dai, kung na yung mga uyab ni... Ah, kung na yung mga uyab ni mo ron, imong sugton.
16: Kung na yung mga uyab ni mo, imong sugton.
11: Kuyang nanay. Kuyang nanay. Ah. Asa naman ron ni mo? Huwag yung nagsig pangidhat niya. Huwag sig pangidhat. Pumbati mo ginay, pumbati mo. Pwede pa ginay na eh, pwede pa magtanday-tanday.
16: Ginaan mo ka magtanday-tanday?
11: Pero din na, wala na lang. Mga apo na lang na yun, mga apo na lang imong atimanon? Mga apo na lang, ah. Pero ito kabok imong mga apo, pila kabok?
17: Tulo,
11: tulo imong mga apo?
17: Ako yung apo sa
11: ilumna. Ako yung apo sa ilumna. Ah, sige. Pero may ka maminag, di ba, HP na eh?
18: Sir, may kami minag-watch ni Nay.
19: Tugunan ang dawat na mong ginagmay nga pahalipay! Congratulations!
18: Nangayos ba tindahan ba? Ay, nagbalik talaga sa inyo.
19: Ah, senag, Diyos, senag nagbantay ang inyong tindahan?
18: Kasi naman nagbantay ang inyong tindahan na eh. Ako, akong apo.
19: Ah, ikaw, kayong apo. Oh. Grabe nanay, no? Tinda paghapon, bantay paghapon tindahan, bisag idara na.
18: Salamat sa Ginoo.
19: Oh, pero lagsik pa man kaglawas na eh.
18: Lagsik pa sa mga ano doon. Matagal sa las 4 ko nung sa kaglaon.
19: Oh, kaong utan ko'y kinaon ko. Sige, hatagin na sa palipayos.
18: Okay, kasi mga ano, siya tayo na sakpan na kanila sa palipay na po kaso sa Suristo.
19: Congratulations, pakpak!
18: Salamat sa number 1.
19: Ani lang ko ana oi, dela ko saya oi. Katok apo sini apo dia saya. Kala saya watok apo. Ah, apo saya oi apo nanai dei oi. Hala ka diha 76 years old saya pa oh, ana na lang ba. Kumpati nai. Kita to ka pamarigoban ki panahanta sa nabantog ng herbal capsule sa kabisay anog bindraw. Ang original Koi herbal capsule, suplemento nga batok sa tanan nga mga banatian. Koi herbal capsule barato na, epektibo pa.
12: Happy my honey at adunay daghan toksin sa balawas mo delika regular kag pagpagawas imong hugaw di ka maglisa mabuto ni mo tiyan baka sinati kag insomnia. Karon nga magsugit imong ulo para kita kalawas sa nablotahan. Dili pagid hami sa imong booty for memory excess weight, chronic respiratory or sinus problems imong wala pagkaluya sa imong tibok lawas. Busa, pagtanga ka na mga toksin sa imong lawas para imong mahangko nagmaing ka palawas. Pag ino matagadlaw og G Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusko.
19: Wala man tayo oras may gala sa kana lang sa kinitibukang pwersa sa Riva HP Aramin Cebu kami ang inyong mga tigbalita.
12: Kinagin yung Radio Man Ken Galindeya.
19: Ako sa inyong Radio Man Arnold Musamante, magpasalamat sa inyong pagpaminaw. At ang imigalas kasama Tornero Phil Fernandez Banyo kamasunod ka rin sa Straight to the Point. Ay kalimot, matagadlaw ang tanahan daigang Joe's Praise the Lord. Hallelujah. Sabag ka dali.
15: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa Unang Radyo, Unang Balita.
20: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria o virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilyang protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS.
4: Ang kinis na niya.
5: In fairness, nag-glow up.
4: May budget.
5: So,

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puting power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, by the power of 2.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
2: ACS.
3: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
4: Oras sa DYHP RMN Cebu alas 6:17.
5: This time check is brought to you by iBerry. This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
6: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
7: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
5: This time check is brought to you by Sway It with a new Sunsilk Anti-Dandruff and Silky with Nyan Nourish Complex for up to 200% silkier hair with dandruff protection.
8: This time check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
9: This time check is brought to you by Paghatsing, Pagbahing, Pag-allergy ang dating, fix it with Alex.
10: Oras, hatag ka na to sa Camel Soy Sauce.
7: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
9: This time check is brought to you by Lady's Choice Mayonnaise. This Christmas, make creamy mac salad and creamy sisig special with Lady's Choice.
7: That time check is brought to you by Centrum Silver Advance.
9: My nutrients adjusted for age 50+. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50+.
7: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
9: This time check is brought to you by Paghatsing, Pagbahing, Pag-allergy ang dating, fix it with Alex.
7: This time check is brought to you by Lady's Choice Mayonnaise. This Christmas, make creamy mac salad and creamy sisig special with Lady's Choice.
11: This time check is brought to you by Generica Drugstore. Ginhawang hatid ng Generica Drugstore.
12: Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Maukini ang haligi uksukarana na gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point! Tulumanon sa patas uglabas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug di prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point! Straight to the point! Kauban ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Bañok. Attorney Rufil Fernandez Bañok. Straight to the point. Og karon, ania ang inyong anchorman.
4: Non in imposumos aliquid adversos veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundi aron sa pagdapig sa kamatuoran.
13: Straight to the point.
4: Luzon, Visayas og Mindanao, Pilipinas. Og sa katawhan kutob sa mabot sa atong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. Mayong buntag og kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon og inyong tulumanon.
13: Straight to the point.
4: Kinilingi po niyo boss kalagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Bañok. Mao'y padayong makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisok. Adlaw karon mga kaigsunan nga Martes. O pizza 3 na. Buwan karon may gala sa Oktubre tuig 2026.
13: Straight to the point.
4: This is 73. Adlaw na lang mahigala. Pasko na. O kay pizza 3 man karon mo rating dagkot mga higala sa Birhen sa Simala. O yung sab sa mahal nga patron na San Antonio de Padua dito sa Pumpunan Baybay City Lake. O niya kinini ang pista po doon sa Kapilan ha. Sa San Remigio, mga sukit ni Paminaw. With due respect to mga igsuon nga nasa laing nga tinuhan, ang mga Katoliko mahigala mo to, umanin ni mga fiesta, so muna ang ato sa nga respetaran, mga kaigsuon.
13: Straight to the point!
4: Sa gyan po na tagantay pagtagad mga issues na may labot ng lungsod, nagbagang mga expose, naguna mga reports, Hinhilamang hapon mga higala sa atong pag-uban-uban ining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
13: Straight to the point.
4: Nagunas tumas kitanan karong nga buntaga mga kaigsunan. Dunay mixed adjustments karong adlaw sa presyo sa mga produktong petrolyo. Ang diesel mo rollback samtang ang gasolina mo saka.
13: Straight to the point.
4: Atanig pagtagad ng buntaga sa mga uban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
13: Straight to the point.
4: Samtang face to face nga klase sa dakbayan sa Sugbo ug ubang mga LGU sa Metro Cebu mo balik na karong adlaw.
13: Straight to the point.
4: Napanikay-sikay na mga kabataan diha. Maginikanan ha, pukawan na ng mga bata ninyo. Kaya magklase na, balik na sa face-to-face na klase.
13: Straight to the point.
4: Kankantong mga sensitibo sa abog, giyawhag sa mga giyawhag gihapon, na mag-amping gihapon sa ilang paglakaw-lakaw o gitambagan nga mag-face mask aron malikay mga higala nining unhealthy nga mga mahanggap nga hangin.
13: Straight to the point.
4: Samtang sa laing bahin, Sugbo posibleng makasinati gihapon o kakulian sa power supply. Subay sa musunod kapin o sa katuig tungod kay ang mga bagong power generating projects. Adto pa makasugod o operate sa 2028.
13: Straight to the point.
4: Unsa naman ang kalakiha in taon mga sukitig paminaw. Unya raba magsigig brown out, musamot mahin o kadako ng atong bayranan.
13: Straight to the point.
4: Unsa ning kalakiha ron, tagatanig pagtagad rubutaga usab sa atong pagbanuban ning atong tulumanon inyo ng tulumanon.
13: Straight to the point.
4: Samtang kagamhanan sa dakbayan sa Sugbo, gipaningla na sa St. Francis Funeral Homes sa dugay ng utang niini nga mukabat og 765,000 pesos alang sa nahatag nga funeral services sa kabos nga mga residente sa dakbayan.
13: Straight to the point.
4: Kata sa digpagtagad, mahigala ning atong pagkabanuban sa atong tulumanon ug inyong tulumanon.
13: Straight to the point.
4: Samtang sa kauluhan og ubang bahin sa nasod, Davao City Congressman Paulo Pulong Duterte ni hagit sa National Bureau of Investigation nga mo presentar og mga ebidensya sa ilang akusasyon batok sa pamilyang Duterte.
13: Straight to the point.
4: Ang NBI unang nagpakita og mga hulagway sa mga properties nga gikonektar ngadto sa Vice Presidente Sara Duterte og ubang mga sakop sa pamilya. Apan matod pang Pulong, angay kana nga pamatud-an sa NBI.
13: Straight to the point.
4: Dili kay kung doon na mahigala mga pictures, mutuo na yun. Nga mauna ka na, property sa mga Duterte. Gahapon, gigamit usab ni Erwin Tulfo, kanang mao mga pictures.
13: Straight to the point.
4: Pero matod pang Pulong mga higala, pamatunan kung kinsay tag-iya ana mga pictures, dili kay, kung doon ay magpaday picture, mutuo lang sa dayon mahigala sa matibas. Pagbalikon na ito mga kaigalaan, ang NBI as an institution dako tag-respetar mga kaigalaan. Pero under niining matibag karon sa iya mahigalang investigasyon, medyo makalingo-lingo yun ang tao, mga sukid di paminaw.
13: Straight to the point.
4: Kadarig pagtagad, lubutaga. Kumusta naman si Rodolfo Gracioso? Ha? Oga, gitubag naman to mga kaigalaan ni Vice President Sara Duterte. Punto por punto nga pagtubag. O ingaman si Jeff Tupas. So sa may buhaton sa NBI karon, parehason ba sa NBI katong 18 Marines nga maoy gipasaka ang kaso?
13: Straight to the point.
4: Pasaka ba kasong NBI ngadto ni Rodolfo Gracioso nga namakakini mga higala sa iyang mga allegation?
13: Straight to the point.
4: Manay hagit sa mga higala ni VP Sara nga kung mamatud-an nga si Gracioso mo'y namaka, mapasaka ba kasong NBI?
13: Straight to the point.
4: Kada ring pagtagad no butaga sab sa atong pag-uban-uban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
13: Straight to the point.
4: Sugod ubang adlaw sa pikas bahin Oktubre 14, muhunong una ang impeachment trial aron paghatag og higayon sa prosecution alang sa formal nga pagduso na sa ilang mga ebidensya.
13: Straight to the point.
4: Samtang ang depensa musugod sa pagpresentar sa ilang mga exhibits sa November 9.
13: Straight to the point.
4: Karong adlaw ang last hearing, last witness nila kagahapon sa prosecution, last hearing karon, but more on administrative matters matod pa.
13: Straight to the point.
4: Okay, ni mahigala ang prosecution, dili na sila mo padayon pagpresentar sa kaso sa bribery, Article 3. Kutob na sila sa Article 2, mga sukit ng paminaw. Kaya sa ilang pagtuo, okay na kuno to. Nakong problema sa mga senador karon. Mga senator judges, mga higala. Laka mo na ibahala na, sa inyo pag-design. Basta mo ingon, prosecution, basta kami sa among kabahin, humanami. Part na sab sa depensa ang pagpresentar sa ilang kaugalingong mga testigo.
13: Straight to the point.
4: At sa nagpagtagad, lubutaga mga kaigalan. Unsa may mga highlights sa nitabo kagahapon sa matawag na ito mahigalag hearing sa katapusan nga witness kato sa Attorney Cabrera. Why impact sa katawhang Pilipinhon? Why impact sa masa ang impeachment mga sukit di paminaw? Labi na ang ilang mga last witnesses Kay grabe ka technical kayo sa mga testimonya, Indekin.
13: Straight to the point.
4: In fact, og musod ka sa College of Law, kini nga mga classes subjects, medyo dili kayo ni inyong ta. Kanabang medyo very challenging, no? Sa College of Law, kay kini commercial law, mga ni. Maghisgot na kami ilag mga corporation, taxation, o guban pa. Dili na, dali, dili siya chewable nga dali sa masa, Indekin. Plangka lang pag-istorya ba?
13: Straight to the point.
4: Nga, kung kabantay mo, why impact, no? Niining maong impeachment, nga angay na bang impeach sara, walay impact. Tungod kay ang katapusang mga witnesses, mga kagalaan, medyo dili na interesado ang publiko. Isa man kuno, prangka-prangka ang pag-istorya ha. As ako naging commercial lawman eh, ang makatuhog ini ka ng mga abogado, mga CPA, makatuhog sila ang mga professionals, makatuhog kung imog yun mga higalang tuhugon sa pagsabot. Ang masa hindi kayo dili na kayo sa mo, kung na eh, manarbaho mi, ay gutom karong panahon.
13: Straight to the point.
4: Dili man familiar ang mga tao ng corporation law. Dili man familiar ang mga tao ng matawag na to mga higalag authorized capital stock. Maghisgot na kag authorized capital stock, subscribe capital stock, paid up capital stock, Jesus Ginoo. Piercing the veil of corporate identity. Isa may nahibaw ang naintawon o pangmasa na ang akuan. Sumunang, way impact. O may hinungdan nga sa latest survey sa Pulse Asia, mas nitaas pa hinoon. Mas nitaas o samot ang rating ni Vice President Sara Duterte kung doon na mga higala eleksyon nga himuon karon.
13: Straight to the point.
4: At anong pagtagad-dubutaga sa atong pabanuban usab nining atong tulumanon, inyong tulumanon.
13: Straight to the point.
4: Samtang Senador Bongo usab, mausab mga higala ang unang nag-una sa mga piliunon na pagka-vice presidente, gisundan ni Senador Ruben Padilla o Bam Aquino.
13: Straight to the point.
4: Kiniguman pa ang mga eskritanan niyo mabati. Exclusive over DYHP RMN Cebu. 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM. Yeah!

0: plus papaya.
1: May papaya, niacinamide para sa puti power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, by the power of two.
0: White rose papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. White rose papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS. Mayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong helpline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
4: Sa una, halos din na gyud ko makakita kung mungitnit na. Isip po sa kadiabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang na diskubrehan nako ang iBerry.
5: Mas klaro na ba bisan gabi?
4: Mas kaan na ang pamatisa akong mga mata ug mas klaro aron nagdudbisan gabi eh. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
6: Salaypod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
7: Lang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
8: iBerry for a clear and healthy eyesight.
9: Hindi na

0: Graduating from EQ dry taped diapers, Anya moves up to EQ pads. With the new anti-laulaw garters that prevent sagging, bisang puno. From day one to active toddler, EQ continue. Use EQ dry, then EQ pads.
1: EQ pads. From day one to toddler, EQ tinyo mo.
2: Ang sakit sa kalawasan, magkapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting ang mahupay. Suot sa walang kaoras. Para sa sakit sa baga, liog kong buko-buko. Salon Pass. Methyl salicylate menthol to coverol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa baga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
3: Wow! Permanents na! Ang bilis ng panahon. Parang lahat, Rush. Oh, don't stress. Ang sagot dyan, balanse sa buhay. Parang paglaro ng Bingo Plus. When gaming, dapat balanse din. Hindi to dapat makaapekto o pumalit sa oras para sa pamilya, kaibigan o trabaho. When you game responsibly, tuloy lang ang saya.
4: Mas kasaligan ang Bingo Plus. Nalangan ba ang imong fast withdrawal? Sa bagong delay compensation guarantee, kung eligible ang delay, mahimo kang makatawat sa compensation nga 100% sa withdrawal amount nimo. Hangtod 5,000 kada transaksyon. I-check imong withdrawal status sa Bingo Plus app. Bingo Plus. It all adds up to more. Terms and conditions apply.
5: Email responsiblegaming@petcard.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-824-8956-8. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
6: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine detergent.
7: Hello, Washi!
8: Hello, Mommy!
7: Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
8: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada.
7: Mula noon hanggang ngayon.
9: All you need is Pride. All you need is Pride.
10: Pride Detergent. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
11: ACS.
12: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
13: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
12: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
13: Ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
12: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
13: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin. Ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique.
12: Max Alaga. Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
14: ACS.
15: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator. Best Newspaper Columnist. And Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
16: Atong attack na may galala sa 37 na sa atong pagbanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
17: Straight to the point.
16: Atong sa dawaton may galala report karon sa kauban on board sa patrol ni ay duha ka motor nag kasabong isig ka driver patay sa Fuente Carmen. Paminaon ta may galala nga detalye sa report o ba ni kasamang Radio Man Paul Lauro. Yes, Paul?
17: D-D-D-D-Y-H-P. RMN Report.
18: Radyo Man, Atty. Rufin, dinini sa National Road sa Barangay Puente sa Lungsod sa Carmen, alas 8.45 ang tak na sa kagabihon. Ang duha ka motorsiklo na nagkasugat, o kini mga motor na ginaniho nila ni alias Makoy, 29 anyos, usa ka abal-abal driver na taga Barangay Puente, Carmen, o kini usa ka alias niya Mayo, 34 anyos, usa ka truck driver na taga Barangay Portaliza, Lungsod sa Tuburan. Matod sa nakasaksi sa itabo, ngatos kapulisan ni Asoy na kinisi Makoy, pagyong ni Northbound siya, santal kinisi Mado, kasugat niya, pagkalit lang na ni Talipsay, ang usa sa motor nila, inunggan niya nagkasugat ni sa impact na nagubayot ang ilang motorsiklo o nangalabay silang duha. Isuwayan pa sila pagtabang sa atong medical team na may respondi sa maong alarma at ang tulo silang hideklarar na namatay sa maong aksidente. Kasama mo sa RMN Patrol of the Speed Pilot, Jesse Sabampong. Ako yung Radyo Man, Paul Lauro, DYHP, Tatak RMN.
19: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
20: Rajaboy, nationwide!
16: Okay, salamat, Rajaman Paul Lauro, sa imong report. Naghatod sa oras may gilala size 39 na. Standby sa ato pagbalik.
11: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
14: Maayong adlaw mga suki na itong tigpaminaw. Kauban na ito karoon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
20: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag, pirmi pod ko na tanaw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. O say mo abog yung 320.
14: O unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
20: Nay, galangan i-suggest sa ako o iBerry. Tungod kay natural ang mga sangkap ni ini, isunayan ako. O tuod, mauna yung pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon. Wala na ang pagkalubog sa mata. O makabasa o makatanaw na ko og TV na dili na maglisod.
21: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
22: iBerry for a clear and healthy eyesight.
23: Friday night, na-meet mo siya. Tapos Sabado, kayo na. Normal yan. Gusto magka-baby. O gusto, ikaw ang bini-baby. Ang normal mo, normal yan. Ano man ang choice mo, pwedeng makatulong. Every Trust product purchase, may ambag sa mission namin going accessible ang family planning. Para same-same tayo in enjoying what matters to us. Trust. Want more? Ma'am? Sir? O ma'am, sir? Learn more at trust.ph.
24: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo! Palito og at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon 2-win Jollibee product kids party package or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026 for DTI Furniture Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
25: Sa Leon Extra Strong Beer, bawat tansang may QR code, may instant GCash na, may raffle entry ka pa. Tama! At may over 22 million pesos in prizes to be given away. Bumili ng participating Leon, iscan ang QR code at mag-register sa Leon FB Messenger. Silipin ang ilalim ng Crown para makita ang instant GCash na napanalunan mo. I-enter ang code at may chance ka pang manalo ng 10,000 pesos cash weekly at 500,000 pesos cash sa grand prize. Leon Extra Strong Beer, bangis sa panalo GCash promo. Promo runs August 24 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 1085 series of 2026. Drink responsibly.

0: pagbirit, murag buhok nga lisod patason.
1: Try all new Sun Silk Strong and Long with Biotin Strong Complex. Our best ever Sun Silk, made even better versus previous formulation, so your hair is... with regular use.
2: Sway it with Sun Silk.
3: Sabwana, reveal your powerful glow? Magmyra Whitening Glow Vitamin Lotion. Get up to 3 times brighter skin in as early as 2 weeks. Helps with regular use. Results may vary. Myra Whitening Glow Vitamin Lotion.
2: Reveal your powerful glow.
4: Girl, after work, fresh gyapon ka? Ako, murag kapoy na kayot ng awon.
5: Girl, Pond Sprite Miracle Facial Wash akong gamit.
4: Worth it?
5: Yes, with regular use. It instantly brightens dark spots in as fast as one wash without the dry feel.
6: Powered by 10% brightening serum plus niacinamide for a fresh, bare-faced glow with regular use. Choose from Bright Miracle Acne Control and Oil Control variants. Pond Sprite Miracle Facial Wash. Discover the Pond Miracle.
7: Glow Pond Miracle.
2: Pond's Bright Miracle Facial Wash starts at 18 SRP. Available in Bright Miracle, Acne Control, and Oil Control variants for a fresh, bare-faced glow.
8: Playtime Entertainment is calling! It's time to choose your Playtime fan favorite at the 42nd PMPC Movie Awards. Bar Boys. After School, Call Me Mother. I'm Perfect. Manila's Finest. Kizon. The Delivery Rider or Unmarry? Which movie will win your heart? Visit playtime.ph and vote for free to support your favorite.
9: Playtime Entertainment. Born for happiness.
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
10: Kung pirmi ka apoy, naluya, nalipong ug ng loose pad, basin anemia na.
11: Ug ang mutabang, aron healthy ang blood, ug na ay healthy glow. United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
12: United Home. Unilabian.
11: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Kung moingon si mama nga,
14: sige kagaw, imnanani mong tambal.
15: Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha.
14: Han, nakalimta na pud nimo imong vitamins.
13: Ang iyang buot ipasabot.
14: Gihigog mata mo, maunga gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
16: Sa Generica Drugstore, ma-express nimo ang gugma. Kay na ay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, ug serbisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore.
17: Generica. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Cheers sa barkada nating
19: Night Shift!
18: OT!
19: Breadwinner!
18: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama.
19: Drink responsibly.
18: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
20: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay. Drink responsibly. Tibayan ng loob. Ngayong tag-init. Tibay. Tanduay. Drink responsibly.
21: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bañoc. Sa Straight to the Point.
22: Atong takna may kilala size 46 na sa ato babanuban karoning atong tulumanon og inyong tulumanon.
21: Straight to the point.
22: Dinhi maurasa may gala to sa nga balikan pag check una kanali before tama to sa mga issues mga kaigalaan kay at least do naman tay konsuelo gamayron kay ang diesel mga higala mo ubos no pero ang gasolina mo taas. Dunay mixed karon mga higala nga adjustments. Ato sa i-check may galang ato mga kaubanan nga ato ang karon sa gawas. Pagsuta kung napatuman na ba ni sa ato karon nga mga gas stations. Kasamang Jean Gallardo, iyang i-check ron ang Shell o kang Petron. Tapos kasamang Pula o Rosa may Caltex. Ato nga tagapagtagad may galang. Yes, kasamang Jean.
21: D-D-D-D-Y-H-P. RMM Report.
23: Yes, Rajman, Attorney Rufiel, aduna na po yung adjustment on sa pressure sa ato ang gasolina o diesel or kanisalana na to Attorney Rufiel, karong adlawa, adlawang Martes. Or na gindi nga adlaw or misteryo sa kasakit sa ato ang mga drivers, Attorney Rufiel. Karon, dun ay pagtaas sa ato ang gasolina o dun ay pagpunhod sa ato ang diesel po. Niari ta sa may barangay mga bolo, Atty. Rufiel. So, nagpalaylayo po sa gamay. Una ka na niya ito din sa may Shell kasama mga Atty. Rufiel. Atong isusipod, no? Ang ilahang presyo kung nakausab na ba sila o di na ba giyoya pagpunhod o pagtaas sa ilahang presyo. So, asal na bantayan din is may magbolo ka sa mga Primero Fuel sa Shell Gasoline Station. Wala na po din sa may Ennis Carrier Street nga. Pwede din taon sa Mingaw, daan pa matod sa kagabi at Primero Fuel na Jumingaw din ang ilahang dapit. At itong tagad-ugat o pagtagad ang ilahang presyo sa nagkadaiyang lana at Primero Fuel. So, pagkakaroon, ang ilahang Shell Fuel Save Diesel pagyaging si Mana kay naani sa 94.10 karon niusos ni ngadto sa 91.10 at ini then ang ilahang V Power Diesel gikan sa 98.90 naabot ni og 95.90 so ang ilahang diesel so nakita pud na to gato na kumpara nga ni sunod jud sila at ini nga ni us-us jud ang ilahang diesel samtang ari ta sa ilahang gasolina sa ilang fuel save gasoline, gikan sa 90.40, nahimo ng 91.90. So, dahil pagtaas no, piso ka pinatunirfil sa presyo sa gasoline. Ang ilang V-Power gasoline, gikan sa 95.90, naabot na karon sa 97.40. So, murag yung sunod, drag yun din sila dapita, dito may barangay, mabolo ko na tunirfil. Kuman siya pagduaw na ito din sa Marshall at kung daab ka na kininong ang Majulingaw Good sa ganiha pag-agi na ito sa Marshall. Katigmog sa dapit din hi sa may MJ Cuenco. Barangay Mabulog yapon ni Atty. Pero din nasa sa Petron Gasoline Station. At po niya naabdan din hi na mas daghan tayong nakita ang mga drivers na sasakyanan sa mga motorista nga mas nihapit din his may Petron attorney. So atong tagalog pagtagad ang ilahang presyo kay nakausab na po sila din sa ilahang monitor ingon man sa ilahang para sa ilahang mga drivers po or sa ilang customers niya makahibaw kung pila po ang ilahang presyo. So alam po sa atong mga suking tigpaminaw sa may Petron gasoline station din sa Barangay Mabolo ang ilahang diesel max gikan sa 92.80, mahimo na lang 89.80. Ang ilahang extra, gikan sa 85.70, mahimo ng 87.20. Ang ilahang XCS, gikan sa 86.70, karon mahimo ng 88.20. So makita po din nato attorney no, nga dunay pagsaka o pagpunod. Apan kung atong ikumpara din attorney, mas daghan din rin sa Petron tungod kay mas less ang ilaha o mas makasave-save ang ato ang mga drivers din dapita sa may Petron. Ingon may pareha din rin sa atong discover sa tuara the older attorney sa may barangay Kamputaw, mas daghan din itong makita nga mo pa gasolina or magpatugil din higit may Petron. Pariharap po din sa Barangay Mabolo. Gani, atong nakita karon na nag-abot-abot rin gihapon ang ato ang mga kasama nga nagpatugil. Bisan pa man yung karong rasa ni balik na or doon na naya pag-saka o pag-ubos sa ato ang presyo sa gasolina o diesel at ini. So mas lesser gihapon ang kininga sa may Petron. So far, mauna ang ato ang update. Gikan din is may Barangay Mabolo particular sa mga inila nga gasoline station na mao ang Shell o Petron. Pauban ako sa ato ang Oremen Patrol, Radyoman George Situya. Ako sa mga inyong Radyoman Jane Galliardo, DYH Tita Pa, Oremen.
21: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
22: Raja Boy! Okay, salamat Jane Galliardo sa imong report sa pikas nga bahin may galagikan sa Shell o Petron ato sang gisusi makagilan ang Caltex nini mga oras ha. Ato kumustahon sa may gala ang report uban ni Radio Man Paul Lauro. Yes, Paul.
21: DYHP. RMN report.
22: Okay, gamay lang kay mga higala no ato dagang pagtagad sab ang pagasusi o gani patuman ba o kinini ang Caltex mga higala ining mixed karon mga kaigsunan nga adjustment karon butaga sab sa mga produktong petrolyo mga sukid tig paminaw unya ang atong mga isgutanan mga kagalaan labot ining impeachment o kining survey may gala mo ni dako nga isgutanan nga kining survey result ni gawas ni kagahapon ha Pulse Asia survey ni migawas gahapon October 11 Unya kini nga survey gihimo ni atol na gyud mga higala ni ining impeachment ni Sara. Gikandak ang survey mahigala sa SWS nining September 17 to 24. Sa ito pa last month, niya gi-analyze nila o kagahapon girelease sa Pulse Asia mahigala kining maong survey result.
0: Straight to the point.
22: Kini mo'y ako nang giingon, ang impeachment mga kagilaan wa magsilbi. Ang impeachment mga higala dawa tagda sa katawhang Pilipinon. In fact, sa ako nang giingon, ang unang nigawas nga survey katukang BBM na negative 11 siya, nga siya dili mga higala maoy subject sa impeachment na negative 11. Kaning subject sa impeachment ni anam o kataas pa hinoon ang iyang rating.
0: Straight to the point.
22: Tarawa ang atong i-discuss mga kagilaan, kaya yung mga significant areas nga atong i-discuss, ang demographic sa mga respondents nga kung ang eleksyon himuon karon si Sara mo ilang butaran. Tarawang ito atong i-analysar ang mga demographics mga higala. Wala kong giingon, ang impeachment trial wa makatandog sa rating ni VP Sara mga kaigsunan.
0: Straight to the point.
22: In fact, nagkataas pa hinoon. Kaya mo na giingon, karon o, labi na nagkahinapos ang impeachment mahigala, gahapon ang last nila nga witness, maghisgot mga technical kaayo, ang hisgutanan. Dili na mahigala ang masa, anak mo, tutok anang klasiha, katugon mga higala ang masa. Mo na giingon mahigala nga ang nag-present mahigalaan, ang gi-present kanto sa Attorney Cabrera, nga medyo hinay og tingog mga kagilaan, ang nag-present po si Duke, no? Pariha, mura mga higala og... Nga ay ang mga tao. Nga ang mga terminologies ko nga panggamiton, dili pang masa. Ha? Di pang masa. Kaya mahisgot ka mga galag, piercing the veil of corporate identity, pila man ang authorized capital stock, pila ang subscribed capital stock, pila ang paid up capital stock. Isos Ginoo ko. Kung wa ka mag-studios corporation law, anak, medyo dili ni mo madali og sabot ka na mga butanga. Ha? Mga stockholders, inana ba? O niya, kinini ang mahitungod ini mga taxation laws, mga higala. Mag-isgot ka, mga higala, mga net taxable income. Medyo dili sa pangmasa. Muna nga, ang mga tao wa na ganahi pagsunod mahigala sa impeachment. Unya nakahibawa ng mga tao nga, amang yun, nga nang intuyo ng impeachment. Inyo mo lang yung giduot si VP Sara, kaya di mo gusto nga mo daog sa 2028.
0: Straight to the point!
22: Muna nga, survey ron, lahi ka ni Adto. Sa impeachment ni Irap, wa man tumatiwas dahil, pero ang tension ba? Tensionado siya nga, mo'y nakaaghat sa mga tao, nga pag gustong pablihan mahigala ang katotohang envelope, brown envelope sa kang Irap, gibabagan sa prosecution nga ablihan. Giduso mahigala nila sa babagan sa depensa nga ablihan. Sila si Joker Arroyo at the time, nga mo'y mga prosecutors, ilag yung giduso nga kinalang yung ablihan, ang defense ngayon dili ablihan. Mag ito hinungdan dahil nga wak matiwas yung impeachment.
0: Straight to the point!
22: Kaya pag voting mahigala sa mga senator judges, nidaog man mahigala nga dili pablihan. Sus, nag-walk out ang mga prosecutors, dito na sa EDSA na yun. Kanya, napamantos Cardinal Sin at the time, nanawagan na yun may galag people power, motong people power to. Ha?
0: Straight to the point!
22: May nakatangtang ni Irap to. So, gikan to sa impeachment nga ang tension taas kayo. Murabag ang mga tao ba na tutok dun sa impeachment, tutok sa TV, tutok sa radio, tutok sa mga pamantalaan. Muna nga, tensionado kayo pag abot sa punto mga higala nga dili pablihan ang envelope, gi-argue man tog maayo sa defense nga dili pablihan. Lahi man karon sa kang VP Sara nga ablihan ang mga bangko. Gi-argue gyapon sa defense nga dili ang ablihan. Kaya naman may secrecy. Bank secrecy law, pero pag voting na, alkansi man yun. Aso pablihan talan. Bisan mahigala doon ay mga questions nga kwa nala, ablihi talan. Asta ganing amla mahigala, gi-appeal o presentar. So, wa maka-create og kinini ang thrill, wa maka-create og tension sa publiko. Na human nalag present nila tanan. Mao na toy last nila nga witness gahapon. Murabag ang gipanghambog nga dunay bumba. Wala mga higala maka-create og buto nga dako nga bumba. Mura lag wato si. Kahit panahon ni Irap nga tensyonado kayo ang impeachment court, pag-ingon yun nga ablihan tong brown envelope, ingon ang depensa, dili pablihan, abuting ang mga senator judges, pagbuting nga, paburman nga dili ablihan, walk out ang prosecution. Pag walk out sa prosecution, dito sa EDSA, sunod ang mga tao dayon, napamas Cardinal Sin, nanawagan dayon may galag, people power to, asos, tanggal sa Irap. Moto hinungdan. Now, panahon may gala ni former Chief Justice Renato Corona, mausaw indekin. Actually, ako na niid ko tong impeachment ni Corona. Medyo alegre, pagsugod, alegre. Niya paghuman ni Ana mahigalag kalaay, maroon niya kalaay sa tunay, kaya mahisgot ugag mga BIR, mga car, mga e-car, laay naman kayong paminaon. No? Pag-abot mga higala sa katapusan, nga ilang gipresent ka to si Conchita Carpio Morales. Actually, kwanto, blunder to mahigalas dipinsa. Franka lang pag-istorya ha, kay Katogos Carpio Morales, ang napatawag ito, hostile witness man today. Napatawag ito si dipinsa. Sus, na-underestimate nila si former Ombudsman Conchita Carpio Morales. Pag-presentar ni Ombudsman Conchita Carpio Morales, nagwarawara, bitan na dito ang mga dokumento dahil nga, di ah, di ako'y dokumento nga kwan. Bago ginaghinungdan noon nga, na-disgust siya sila. Pero tensyonado ha, ang tension ba nga, igo gano'n nakakreate o murabag na uyog ang katawang Pilipinon. Moto mga higala nga, in fact, si Corona ato, di-present pang ito si Corona, ila po to mga higala nga kwan, nag-wheelchair ko si Corona pagkahuman taon. Pero katong sa ni Corona, kung imuntan aon, di gina na ka, sal-in lagi ito hinungdan. Pero gib, di pa-impeach mo sa gito mga higala panahong Pinoy.
1: Straight to the point!
22: Na-impeach si Corona, pero ang mga tao, kumbinsido ang mga tao, dahil bisag gamay hinungdan tong sal-in nga maurig ipadako nilag mayo, ang katawang Pilipinon, dapig, ang og imong isurve, dapig ang mga tao nga, angay nga i-impeach Corona. Tanaw ni mga surveys ba? Dapig ang mga tao. Muna nga, ang mga senator judges, dili sila maglisod sa pag-decide.
1: Straight to the point!
22: Ang nakayunay karon kay gustong ipa-impeach VP Sara, inigusto lang ipa-impeach, ang problema ang mga tao, nga ang sovereignty resides in the people and all government authority emanates from them. Ha? Ang ginatibok ang gahom, gikan ganoon sa katawhan, kay mga tao may mubuto, ano niya? Ang problema sa survey, si Sara Duterte wa mapiktari, nga nagkaanam pa hinog kataas ang iyang mga ratings. Diha na yung problema ron.
1: Straight to the point!
22: Munang manimbang ang mga senator judges atul unya sa ila mga higalang pag-decide. Kaya ni Anna may nagsakan ng kang Sara Duterte may higalang rating. Tanong ha, ato i-discuss ha. Sa quarter one, nga wa pa unta makasugod ang impeachment, si Sara Duterte taas ng rating daan. Doon na sa 43% nga rating, ang nagsunod niya si Lenny Robredo, 27%. Unya, gisundan siyang Rafi Tulfo, 19%. Bam Aquino, 5%. Risa Ontiveros, 2%. Junvic Remulla, 1%. Pila ha? 43% sa first quarter. Sa second quarter, 49% nakasugod ng impeachment ani kay kwan man, June 28 to July 6, nakasugod ng impeachment, gikan sa 43% ni Saka mahinoon, o 49%? Ha? Ni Saka na noon. Si Lino Robredo ni ubos o 1.1%, gikan sa 27%, nga siya nagsunod ni Sara, nahimong 26%. Karon sa third quarter, ni Anagyod sa kinini ang impeachment trial, full-blown impeachment trial. Kay kini mong survey gikandak September 17 to 24. Palas isa survey niya. Di ni kang Rufil Banyok mahigala. Nag-analyze na ni. atong analyso ni kinamay demographic mga higala nga kinahanglan tong analisa ron. Ang una na kong analysis kini, huwag imo i-compare ang first quarter, second quarter. First quarter, wa pa impeachment. Second quarter, nakasugod na. Third quarter, full-blown impeachment trial na. Nisamot og kataas ang rating ni Sara.
3: Straight to the point.
22: Nahimo na hinoong 50% ang rating mahigala ni VP Sara. Ayaw, oh, money o. Oh. Mona siya gidak-undong. Oh, sige. Duterte, 50%. Si Lini Robredo mahigala ni ubos ang kalini hinunay. Ang sa maning kalaki, habi? Asa, ito sa ang tagad-pagtagad. Actually, si Lini, aligid mo, ito na chance nga makabangga ni Sara. No? Ang uban, medyo layo lang kayo, be? Lini Robredo, 26%. Maintain ang Lini niya. 26%. Pero ang Sara, gikan sa kuan ni taas na 50% na. Okay. So, mo na yung mga higala, no? So, sa latest survey, si Sara Duterte Mahigala, ang pangutanang din sa Pulse Asia, of the people on this list, whom would you vote for as president of the Philippines if the May 2028 elections were held today and they were the candidates? Sabi ni Saya pa, niining mga tao nga niya sa listahan, kinsay imong butaran pagka-presidente sa Pilipinas kung ang eleksyon sa Mayo 2028 pagahimuon karon? Kinsa niining maong mga kandidato? So, gipapilian. Duterte Sara, Robredo Leni, Tulfo Rafi, Ontiveros Risa, Teodoro Gibo, Dison Vince, Magalong Binje. Ang rating mo ni Sara, 50%. Mo'y naguna, 50%. Ang ikaduha may gala? Leni Robredo, 26%. Putin layo agbiya.
3: Straight to the point.
22: Tulfo Rafi, 12%. Ha? Tulfo Rafi, 12%. Risa Ontiveros, nga nangandoy po nga mga presidente po lagi, 3%. Si Teodoro Gibo, nangandoy po ni, 1%. Dison Vince, 1%. Magalong Binje, 0.3%. Na kung atong tanaon, ang dunay chance, although layo nga biya, si Leni Robredo ra, niining maong linyada mahigala, niining maong mga kandidato. Nya problema ni Lenin, ingon naman to nga di mo dagan. Unsa ako man napag-convince ron. Nang kumakumbinsin na si Lenin, nang si Lenin mo ay doon na chance. Kaya ang mga sponsor, katong mga Chinese nga mga dato, kay simpre ka nang in-campaign period, daghan mga suhanan, daghag sponsor si Sara, kay dumadaog man. Si Lenin, doon na po yung mga sponsors. Kaya na may chance, gihapon, 26%. Kaya ka na mga insik, ka na mga negosyante, o ang imong rating gamay kayo ay kay chance nga muda o di na sila mo amot. Doon naman, wise man sana sila. Muntan ako sa gasto, kwarta ko na. Pero kanang dumadaog, labi na karog neck and neck fight. Labi na stiff ang competition. Musupport na ka na mga negosyante. Pikas-pikas suportahan. Aro nagdaog, bisikin siya muda o naa sila. Pero ang ilang suportahan, tanaw na ko ibutahan ta, kini mga kwan. Kini, prangka-prangka lang pagkaisurya. Kini, mo amot man yung mga kwan eh. Kini sila si Henry C. Kini mga Ayala. Kini mga Buitis. Mo amot man eh. Kini mga rason. Mo amot sila. Kini, amot ana. Mo amot din sa Sara. Sigurado kini mo amot. Kay delikado budaog ni, delikado taan eh. Bato sa ning amutan. Lini, na ay chance budaog ni. Bisik si Rafi, posible pag maamot sila dahil, pero gamay mga greeting Rafi, na lang ginagmay sad. Wala po naman Chinese na, na apoy ginagmay. Amot yun yung kang Risa, kay 3% naman lang, amot, ulo na yung maamot, eh, asa yung kang Gibo Chiduro, 1%. Mayingo na mga sponsors, mga insect, mga higala, adi ko amot, wala, chance daw. Ako dili

0: Maduol nga to mahigala. Kini ta, kini si Sara Duterte, bisag di ni maduol. Ang insik may mo, adto day, mupadag tao dito nga. Kining VP Sara, doon na untay iamot din eh. Mo'y manghagad, ha? Bisa kini si Lin, posible pa doon ay manghagad. Siyad nga, Lin, doon naman kay chance mo daog. Pero sama ining Rafi, medyo di na kayo. O kining Risa, 3%. Kung doon si Risa's insik, may ngayon insik nga, ako huna-huna pa, o amot imo, ha? Ako huna-huna-una. Risa, ikaw layo, sorpi. Ato ni Kusyo, akansi ka ron, akansi. Ato ni Agi katawa, may gala, pero ato ni Inal Saron. Usay pasabot ani ron, kining demographic nila, kining ABCDE, nga audience, o mga respondents. Tanawahan, Luzon, Visayas, Mindanao, Astas National Capital Region. Atong tagag pagtagad ha. Si Sara Duterte, may gala, daog sa Visayas, Mindanao, iyan ang nandapita. Ang National Capital Region, daog hapon, dito sa Balance, Luzon, pilde si Sara. Daog si Lini. Pero gamay lang pagkadaog, aray. So, niining upat ka mga areas, Luzon, Visayas, Mindanao, National Capital Region, tulo anak kang Sara, o Sara sa napilde ang Balance Luzon. Pero ang pagkapilde, dili layo. Ang biya, si Lini ang nadagaan ka na rapong Balance Luzon, even sa National Capital Region, pilde. Visayas, Mindanao. Si Tulfo, nabay nadagaan si Tulfo, tanawang ko niya. Tulfo Rafi. Wa ginadagan Luzon, Visayas, Mindanao. Wa ginadagan si Rafi. No? Ato ni isgutan mahigala kay hibaw na ka, di ka kasustener sa election kung wa kay kwarta. Kay kanalanda ang pagpamilit anang mga kwan. Gasto naman kadaan pagprinta. Kaya ka na imumplite. Kana mga dato mahigala mga kwan. Sponsor mo na. Kami gasto sa imong helikopter. Kami gasto sa imong eroplano. Asa ka mong kampin. Kanang wa kay rating, dili, oy, may imo insik ito, labi na kinisgibo, tinuro mo doon, olos, di son, 1% la, amo imo insik, mahal kasulina. Daghan, daghan, pasumangil, daghan, pasumangil, insik na. Ikaw, gibo, ikaw, di son, ako sa hunahunaon, support ko nimo, support ko ninyo, mahal kayo kasulina, aeroplano ka lang. Pero kini Sara, may kala, may gano, why mahal gasolina? Gamita akong aeroplano, gamita ang helicopter na. At ito, pangampanya ito, Pilipinas. Bisa kini sa Lini, doon na po yung sponsor lang eh. Kay, napo man chance Lini. Pero sama ini nila na ikuan, wana eh. Disod gayo, no? Munggus-munggus lang gini nani tawa. Rato lang ipadayo niya tataon mga higala kay sa otaman. Bisa pag kinsa sponsoran ni BBM anak diha. Kinsley ni 26% niya mo sponsor ang admin si BBM. Di pata kasiguro kay na may kwartang admin. Apa na problema na kung di ba kiss of death kining sponsorship ni BBM? Iisa imong kamot ni BBM ba? Di ba na kiss of death inoon nga endorsement? Muna'y dakong pangutana ron, no? Kay si BBM raba, negative raba niyang rating ron. Negative 11 niya. Kalo na po niya ay ang ubang mga kanasuran nagsigis nag plano unsa mga technology karon nga maka andam ta sa El Nino. Apan si BBM unsa pag andam sa El Nino papaliton tag balde. Aw nya tataod lang nato diwa sugis good mahigala standby lang una alang sa Element 558 Manila. Alas 7:11 na.
1: Live via satellite, RMN News Nationwide.
2: Yung umasa ang bansa sa sariling produksyon at iwasan ang importasyon, mas mahalagang matiyak na may sapat na bigas ang bansa. Giit ni Pangulong Marcos, kailangan makasiguro ang pamahalaan sa supply upang hindi maubusan ng bigas ang Pilipinas sa harap ng posibleng matinding tagtuyot.
3: Manigurado na tayo. Ay, you know, alam nyo naman, hanggat maaari, hindi ayoko mag-import, pero sabi ko, mag-import na kayo para tiyak tayo na meron tayong supply.

0: Kahit na imported, kasi syempre, we'll produce as much as we possibly can. Pero mabuti na yung sigurado. So that's what that was. So hindi tayo, hindi mangyayari na maubusan tayo ng, alam mo naman sa atin, pag sinabing food supply, bigas yan. Ang ibig sabihin, rice is food.
1: Samantala, tiniyak ng Pangulo na sapat din ang supply ng karne sa bansa. May sobra pa anyang produksyon ng manok, kaya bahagyang bumaba ang presyo nito. Gayunpaman, nagbabala ang Pangulo na posibleng pinakamatinding maapektuhan ng El Nino ang gulay dahil sa kakulangan ng tubig at pagkatuyo ng mga pananim. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Man Chanel Salazar, Tata, RMN.
2: Ilocos Norte Provincial Agriculture Office pinayuhan ang mga magsasaka na magtanim ng gulay na off-season. Kasama natin sa balita si Idol Lawrence Martinez ng IFM Lawag.
3: Dahil sa epekto ng El Nino sa buong bansa, ay naghihikahos na ang mga magsasaka sa Ilocos Norte. Sa Vintar ay ekta-ektaryang gulayan na ang naapektuhan sa matinding init ng panahon. Dahil dito ay nag-iigib na ang mga magsasaka sa irigasyon upang dinigan ang kanilang mga pananim. Samantala ay sinabihan na ng Provincial Agriculture Office ang mga magsasaka na magtanim na ng mga off-season vegetables imbes na palay.
4: Tinatawan ng provincial government of Ilocos Norte, particularly po sa high value crops development program, ang ina-advise namin sa mga farmers na lalo na sa mga magsa-second crop sa rice area, kung alanganin na po yung patubig po nila, so ina-advise namin na magtanim na lang ng mga cash crop, yung alternative crops na mga high value crops, sir, kasi mas kukunti yung requirements ng tubig doon and mas madali nilang ma-harvest. And pagdating naman sa mga inputs, pwede namin bigyan sila ng itatanim na vegetable seeds and other inputs like fertilizer and other input.
3: Sa ngayon ay inaani na ng mga magsasaka ang kanilang mga tanim na palay at sisimulan na nila ang magtanim ng mga off-season vegetables ngayong buwang ito. Kasama mo mula dito sa IFM Lawag, Idol Lawrence Martinez, Tatak, RMN.
5: Nagbabala po ang Department of Energy sa posibilidad na magkaroon ng red alert sa Luzon grid sa susunod na taon. Kasunod pa rin niya ng banta ng very strong El Nino sa ating bansa. Ayon kay Energy Undersecretary Mario Marasigan, magkakasa sila ng simulation upang malaman kung anong sitwasyon kapag mataas ang demand sa kuryente dahil sa El Nino. Para naman sa Visayas Grid, sinabi ni Marasigan na mahalagang magpatupad ng agarang solusyon sa power supply dahil posibleng maulit ang serye ng red alert kapag tumama na yung tinatawag nga na Super El Nino.
6: We will have substantial numbers of red alerts, hindi lang po yellow alerts. Yun ho yung ganun ka-importante yung ating additional capacities from the power barges as well as sa battery energy storage system.
5: Pagdating naman daw po dyan sa Mindanao grid, limitadong pagkakataon ng yellow alert ang nakikita sa ngayon ng DOE, pero posible pa rin ang red alert sa katapusan ng taon at maging sa huling quarter ng 2027.
2: Ipinagutos ng Energy Regulatory Commission na ibalik ang 2.64 billion pesos na sobrang singil ng Manila Electric Company o Meralco sa mga customer nito mula January hanggang June 2026. Ayon sa ERC, katumbas yan ng 10 centavos per kilowatt hour na refund at magre-reflect sa electric bill bilang hiwalay na item na awat. Ipatutupad ang refund sa mga customer sa loob ng 6 na buwan. Gayunpaman, sasailalim pa muna ito sa final evaluation ng ERC at magkakaroon pa ng pagdinig ukol rito mula October 16 hanggang October 23.
5: Yung tinatawag na reserve market, pansamantalang sinuspindi ng ERC para mapababa ang singil sa kuryente. Kasama natin sa balitang ito si Rajman Gerald ulit.
7: Network News.
2: Sa iba pang mga balita, epektibo na ang dagdag bawa sa mga produktong petrolyo ngayong araw. May mahigit 3 pisong tapyas sa kada litro ng diesel. 1 peso and 56 centavos naman ang taas presyo sa kada litro ng gasolina. 1 peso and 77 centavos naman ang taas presyo sa kada litro ng kerosene.
5: Balikan po natin ang report ni Gerald Ulep. Gerald!
7: Sinuspindi muna ng Energy Regulatory Commission o ERC ang commercial operation ng reserve market sa wholesale electricity spot market o WESEM. Ito ay para mapigilan ang patuloy na pagtaas ng presyo ng ancillary services lalo na sa Visayas. Ayon sa ERC, layunin ng hakbang na mabigyan ng panahon ang pagsasaayos ng mga polisiya sa pagbili ng reserve power at kung paano ipinapasa ang gastos dito sa mga consumer. Ang kautusan ay inaproba noong Oktubre 8 at inilabas matapos ng konsultasyon ng Department of Energy. Matay sa pagsusuri ng ERC na nanatiling mataas ang presyo ng reserve market mula nang ganap itong ipatupad noong taong 2024. Sa Visayas, umabot sa mahigit sa 60 beses ang naging epekto nito sa singil ng kuryente kumpara sa kontratang Ancillary Service Procurement Agreement o itong ASPA. Sa ilalim ng suspensyon, kukuha muna ang National Grid Corporation of the Philippines o NGCP ng reserve capacity mula sa umiiral ng mga kontrata at sa mga itinalagang Maslan power plant upang matiyak ang tuloy-tuloy na maasang supply ng kuryente. Inatasan din ng ERC ang NGCP na magsumite ng assessment sa loob ng 30 araw habang sa loob ng 6 na buwan naman ay inaasahang maghahain ng NGCP ang PEMC at IEMOP ng panibagong disenyo ng reserve market upang maiwasan ang labis na gastos ng mga consumer at maparatili ang katatagan ng supply ng kuryente. Kasama mo sa DZXL Arimen Manila, Rajuman Gerald B. Ulet Tataka, Arimen.
2: Sa iba pang mga balita, 7:19 ang oras ngayon. Inaprubahan na sa ikatlo at huling pagbasa sa Kamara. Inaprubahan na sa ikatlo at huling pagbasa sa Kamara ang panukalang 7.2 trillion pesos na pambansang pondo para sa 2027. Ito'y matapos na paboran ng 282 kongresista ang pagpasa ng House Bill 1085 habang nasa 13 ang tumutol, isa naman ang nag-abstain dahil dito itatransmit na sa Senado ang 2027 General Appropriations Bill.
8: House Bill number 10858 is hereby approved on third and final reading.
9: Mr. Speaker, I move to immediately transmit to the Senate all the bills that we have just approved in third reading.
10: Is there any objection? The chair hears none. The Secretary General is directed to immediately transmit to the Senate all the bills that we have just approved on third reading. Majority Leader.
2: Bago rito, nagpaliwanag ang ilang mga kongresista sa kanilang no vote.
11: Nakalulungkot, Mr. Speaker, my dear colleagues, na para sa Kongreso, ang deserve lang matanggap ng taong bayan ay the least.
12: Mukhang sa bagong Pilipinas, BBM, ang bawat budget ni Marcos. Dahil BBM, binababoy ang buwis ng mamamayan. Kaya BBM, babawi ang bayang makikibaka.
13: This budget tells our children, our sick, our OFWs, our commuters, and our marginalized to suffer, while it tells the politically useful to come and collect. Ang budget na ito ay hindi people-centered. Ito ay election-centered.
2: Ang magkakasunod na tinig ni na Representative Percy Sendanya, Rene Co. at Laila De Lima. Nagpasalamat naman si House Speaker Faustino Bojidi III sa mga mambabatas sa pagbalangkas ng pambansang pondo at iginiit na ang 2027 national budget ay magbibigay ng kabuluhan sa bawat Pilipino.
14: We made a commitment to the Filipino people that every centavo earned through their hard work and paid it taxes must be spent wisely, honestly, and on programs that will make a real difference in their lives.
2: Si House Speaker Faustino Boji D. III.
5: Alas 7.22 na ho ating oras nationwide, 7.22. Inaksyon na naman ang Kamara ang nasa 32 panukalang batas na kabilang po sa Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC Priority Bills. Kasama sa mga inaprubahan kahapon, sa ikatlo at huling pagbasa yung mga panukalang bubuo ng National Disaster Risk Finance and Insurance Framework, Performance Measurement System sa lokal na pamahalaan, pagprotekta sa mga kabataan sa social media at online gaming platforms, at yung komprehensibong Infrastructure Development Master Plan. Sa kabuuan, nakapagpasa ang mababang kapulungan ng 448 na House Bill sa ikatlo at huling pagbasa.
14: All in all, of the 61 priority measures of the Legislative Executive Development Advisory Council or LEDAC, 32 have already been acted on this by this chamber. Batay sa ating pinakahuling ulat, umabot na sa 654 ang mga hakbang na naaprubahan ng Kamara, kabilang ang mga panukalang batas at mga resolusyon. 13 na ang naging Republic Acts, 5 ang ratified bicameral conference committee reports, at 448 na panukalang batas ang naipasa natin sa ikatlo at huling pagbasa.
5: At bago po yung mag-adjourn ng sesyon sa Kamara, abay nag-iwan ang mensahe si House Speaker Faustino Boji D. III sa mga mambabatas.
14: We have done much together, but let us continue to strive to do more so that our kababayan can see, feel, and believe that this is truly the house of our people. Mabuhay ang bagong Kongreso, mabuhay ang sambayan ng Pilipino, mabuhay po tayong lahat. Maraming salamat.
5: Magbabalik po ang sesyon sa November 9 na, pero pinapayagan ang pagdaraos ng committee hearings kahit naka-undas break ang mga mambabatas.
2: Bangad sa aming pagbabalik, Pilipinas napanatili ang Tier 1 status sa Trafficking in Persons Report ng U.S. State Department.
5: Bahagi ng evacuation center sa Carmen, Surigao del Sur, bumagsak.
2: Yan at marami pang mga balita sa pagbabalik ng
15: RNN Network News.
5: Butag Pilipinas sa Idupos.
2: Telepon Foreign Nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad. Comrade
5: Commission on Elections. Dangangamba. Narito ng ulo ng mga mainit na balita.
16: Ako si Xander Kayabyab. Magbabalik ang RMN Network News.
17: Sa loob ng 74 na taon, may mga tinig na hindi kailanman tumigil sa pagsasalita. Tinig ng balita. Tinig ng katotohanan. Tinig ng bawat Pilipinong may kwento, may pangarap, at may paninindigan. 74 years of bringing the news closer to the people, telling stories that matter, and being the voice of the nation. At sa bawat taon na lumilipas, mas lalo nating pinapanday ang isang network na kumikinang sa serbisyo, tiwala at malasakit. RMN Networks, a diamond in the making.
15: RMN Network News.
2: Media personality na binaril sa loob ng kanilang tindahan sa Daraga Albay, pumanaw na. Kasama natin sa balita si Idol Ronnie Beren ng IFM Legazpi.
18: Pumanaw na ang radio broadcaster na si Adrian Laterte alias Golden Boy matapos barilin ng hindi pa nagkikilalang salarin pasado alas 4 ng hapon sa loob ng kanyang bakery kahapon sa Barangay San Roque, Daraga, Albay. Si Laterte na anchor ng isang block time program sa isang istasyon ng radyo sa Legazpi City ay pumanaw matapos isugod sa ospital. Angay Police Colonel Noel Nanez, Provincial Director ng Albay Police Provincial Office, isa sa dalawang hindi pa nagkikilalang mga suspect ang makailang ulit na nagpapatok ng hindi pamalabang kalibre ng baril sa biktima habang ito ay abala sa pag-aasikas sa loob ng kanyang tindahan. Bago tumakas, sakay ng isang Honda Click motorcycle patungo sa barangay Kimantong ng nasabing bayan. Kaugnay nito, bumuo na ng Special Investigation Task Group o SITG ang Police Regional Office 5 upang tutukan ang investigasyon at mapabilis ang pagtukoy at pag-aresto sa mga suspect. Sa ngayon, hindi pa matukoy ng polisya kung may kinalaman sa kanyang trabaho bilang isang broadcaster ang dahilan sa pamamaril. Kasama mo sa IFM Legazpi, Idol Ronnie Beren, Tatak RMN.
5: Police Report. Yung Police Region Office 5 may paalala daw sa mga pulis dyan sa Bicol na kilalanin ang lahat ng taga-media sa kanilang area coverage para sa dagdag seguridad ng mga ito. Detalye mula kay Rajuan Manibasa ng RMN Naga.
19: Mga kasama, nakakalungkot na sa katatapos lang ng joint workshop na nakatutok sa media safety and security sa pinagsamang effort ng PNP PRO 5 at Presidential Task Force on Media Security sa Albay, Camarines Sur at Camarines Norte bago pa mangyari ang pamamaslang sa isang broadcaster na si Adrian Luterte. Dahil dito, muling nagbigay paalala ang Police Regional Office 5 sa supervision ni Police Brigadier General Randy Glenn Selvio na dapat tutukan ang kaso at ang nailatag na SITG sa nabanggit na shooting incident involving media. Ayon kay Police Colonel Malu Kalubakib, Chief ng Community Affairs and Development Unit ng PRO 5, may nakalatag din na direktiba na dapat kilalanin ng husto ng mga opisyal ng PNP ang lahat ng media sa kanilang area of responsibility para sa dagdag seguridad ng mga ito.
20: Sure na yung mga hepe, kilala nila yung mga media sa mga area of responsibilities nila. So, yung may mga problema, may mga threats, may inaabuso mga media, so dapat nalalaman namin yon. Nandito kami para i-report po sa PTFO, basta may mga ganap na ganito. So, we don't want na mga media namin is na napapabayaan or naabuso. So may mga bosses po kayo, may mga naandito po kami para isuportahan po yung mga media natin.
19: Kasama mo sa DWNX RMN Naga, Rajuman Manibasa, Tatak RMN.
2: Mahigpit na nakabantay ang Department of Migrant Workers sa sitwasyon ng mga apektadong Pilipino sa pag-atake ng Khalid International Airport sa Riyadh, Saudi Arabia. Partikular dito ang apat na sugatan kung saan dalawa ay nagtatrabaho sa paliparan, dalawa naman ay pasahero. Ayon kay Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak, nakalabas na ang isang Pinoy sa ospital, subalit nasa Intensive Care Unit o ICU pa rin ang tatlo. Isa sa kanila ay critical ang kondisyon.
21: Right now, we are monitoring the situation of the four who have been injured. Three are in ICU and one has been released from hospital. He had some problems in his lumbar area, so this will be continually monitored. He had some trauma burns. Ngayon, yung tatlo sa ICU, we continue to monitor their situation. I understand at least one is critical, in a critical condition. So,
2: tinulungan naman ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA ang mga Pilipinong pauwi na sana ng Pilipinas subalit na stranded sa Riyadh matapos na suspindihin ang mga biyahe, maging ang mga Pinoy na stranded din sa Pilipinas na biyaheng Saudi sana.
22: 30 po yung ating reported na stranded sa Riyadh Airport at 20 po sa kanila ay nandun na po sa ating sponsored hotel, no? At pinangangalagaan po natin, binibigyan po natin, as mentioned by our secretary, temporary accommodation, pati na po pagkain, no? And of course assistance, no? 37 po ang makukumpirma natin na humingi po ng tulong sa atin patungkol sa temporary accommodation o kaya naman po transportation assistance pabalik po sa kanilang mga bahay sa Metro Manila at sa mga iba't ibang probinsya po.
2: Sa ngayon ay wala pa namang ipinatutupad na deployment ban ng Pilipinas, subalit patuloy na babantayan ng DMW, Department of Foreign Affairs at Department of National Defense ang sitwasyon sa Saudi Arabia. Sinuspindi na ng Philippine Airlines ang kanilang mga biyahe papuntang Saudi habang o hanggang sa November 29. Samantala, naglabas naman ng travel advisory ang mga bansang Australia, New Zealand, Estados Unidos, Canada, United Kingdom, South Korea at Japan at pinag-iingat ang kanilang mga mamamayan na bumiyahe sa Saudi Arabia.
5: Alas 7:32 ng umaga, napanatili naman ang Pilipinas ang Tier 1 status nito sa 2026 Trafficking in Persons Report ng U.S. State Department. Ibig sabihin, sumunod ang pamahalaan sa minimum standards para masawata ang human trafficking batay sa guidelines ng U.S. Victims of Trafficking and Violation Protection Act. Partikular na binanggit sa ulat, ang pagsasabatas ng Pilipinas sa pagbabawal ng Philippine Offshore Gaming Operations o POGO at ang pagpapanagot sa mga nagre-recruit sa POGO. Gayun din ang pag-convict kay dating Bamban Tarlac Mayor Alice Go. Welcome development naman ito sa Department of Migrant Workers at ikinatuwa ang Tier 1 ranking status sa 11th sunod na taon.
21: We are delighted by this retention of our Tier 1 status. We welcome this with pride and humility, of course. It is an achievement, but of course, there's still a lot of work in progress. There's still a lot of evil out there, a lot of human trafficking out there that happens in these last few years.
5: Base po sa datos ng DMW, nakapag-repatriate na ang ating pamahalaan ng 1,606 na biktima ng illegal recruitment at human trafficking.
2: Balita sa mga lalawigan, bahagi ng evacuation center sa Carmen Surigao del Sur bumagsak. Kasama natin sa Balita Radyo Man Prince de las Marias ng RMN Butuan.
0: Bumagsak ang metal cladding evacuation center kahapon sa Carmen Surigao del Sur. Napagalaman na wala pang turnover ang nasabing establishment nang bigla na lamang bumagsak at nayupi sa lupa ang metal cladding ng bagong tayong multi-purpose building at evacuation center sa Barangay Esperanza. Ayon sa mga residente sa nasabing lugar, wala namang bagyo o lindol na naranasan sa lugar. Wala namang naitala na nasaktan sa pag-collapse ng evacuation center. Tinatayang nasa 9.9 million pesos ang budget ng nasabing evacuation center na nakatakdang matapos ngayong taon. Ang nasabing gusali ay idinisenyo upang magsilbing matibay na masisilungan ng publiko sa panahon ng kalamidad habang patuloy pang inaalam sa ngayon ang dahilan ng pagbagsak ng nasabing evacuation center. Kasama mo sa DXBC, Armin Butuan, Radyo Mang Prince de las Marias, Tatak Armin!
1: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
5: Iniimbestigahan na po ng National Bureau of Investigation ang ilang mga ari-arian na iniugnay kina Vice President Sara Duterte at Davao City Representative Paulo Pulong Duterte ay kay NBI Director Melvin Matibag. Sisilipin ang umano'y malaking pagkakaiba sa halagang idiniklara sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN na magkapatid na Duterte kumpara sa isinagawang independent valuation ng ahensya. Sa unang pagsusuri, may isang ari-arian na idireklarang nagkakahalaga lamang ng humigit kumulang 890,000 pesos, ngunit tinatayang maaring umabot sa 60 million pesos ang aktual na halaga nito. Naalam din ng NBI kung may kaugnayan ang mga ari-arian sa amunay cash deliveries na ibininyag ni Rodolfo Gracioso para matuntun ang pinagmulan at ang daloy ng pera.
4: Lumalabas kasi rito, the Gracioso affidavit shows us the pattern na pag sinundan natin, there are money deliveries. Diba? Pero saan din dala yung pera? Na-establish na natin yung relationship niya sa mga Velasco, nagla-land banking, bumibili ng mga lupa, nagtatayo ng mga resort, nagtatayo ng real estate company, mga hotels, luxury villages. Nandun doon yan, nakita na ninyo yan. Ito yung pattern na nakita natin sa mga Velasco. And we are now looking into the same pattern based on the SALN submitted by Vice President Sara Duterte dun sa real properties nila. And we have identified several real properties. On the SALN alone, there are about 14.
5: Sa isa pong Facebook post naman, ay hinamon ni Representative Duterte o Pulong Duterte ang NBI na maglabas sila ng ebidensya para patunayan ang mga aligasyon. Samantala na pabuntong hininga naman si Vice President Sara ng tanungin tungkol sa isiniwalat na yan ng NBI.
23: Alam nyo, napansin ko lang ha, na lahat na lang ng illegal ay pinapahid nila sa akin. Saan ba nagsimula? Confidential funds, corruption, Actually, meron pa yan silang trying to link us with drugs. So, corruption, droga. Ngayon, meron silang China funds. So, galing sa China. Ano pa? So, ngayon, merong ill-gotten wealth. Lahat na lang.
5: Yan po si Vice President Sara Duterte.
2: Nababahala si Vice President Sara Duterte sa pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na may tuturing na threat at a highest level o seryosong banta sa seguridad ng Pilipinas kung totoo man ang umano'y pagpupondo ng China sa mga kumpanyang may kaugnayan sa pamilya Duterte. Ayon kay VP Sara, tila ipinahihiwatig sa pahayag ng Pangulo na itinuring na siyang banta sa bansa simula pa noong 2023. Kinwestiyon din ni Duterte kung nangangahulugan itong banta rin sa seguridad ang mga negosyong may inaangkat o iniluluwas na produkto sa China.
23: O, nakakabahala ito, no, na manggagaling yung ganyan na pahayag mula sa kay BBM dahil parang inamin na rin niya na simula nung 2023 ay itinuring nila akong threat. Nakakabahala ito dahil sinasabi niya na ang vice president ay isang threat sa bansa. At pangalawa, nakakabahala ito dahil parang sinasabi niya na yung mga nagnenegosyo na merong trade sa China ay threat din sa bansa.
2: Lumitaw sa impeachment trial ni VP Sara na nakatanggap ang Cali 88 Foods Corporation na iniugnay sa asawa ng bise na si Man Scarpio ng mahigit 319 million pesos na remittance mula China at Hong Kong batay sa mga ulat ng transaksyon. Samantala, sa isang video message naman, inakusahan ni VP Sara si Pangulong Marcos sa paggamit sa isyu ng China para pagtakpan ng kanyang kabiguan at tugunan ang mga suliranin sa bansa.
3: Bigo si Bongbong Marcos na mapalakas ang ekonomiya ng bansa. Bigo si Bongbong Marcos na mapatibay ang ating mga institusyon. Bigo si Bongbong Marcos na tunay na mapagsilbihan ang mga mamamayan at maprotektahan ang ating mga kabataan laban sa karasan. Desperado si Bongbong Marcos na pagtakpan ang korupsyon sa bansa. Nais niyang pagtakpan ang kanyang kabiguang maayos na tugunan ang territorial dispute sa pagitan ng Pilipinas at China sa West Philippine Sea.
2: Si VP Sara Duterte.
5: Samantala, ang defense team ni Vice President Duterte biguraw nagibain ang huling testigo ng prosecution sa impeachment trial. Kasama natin sa balitang ito si Rajman Grace Marian.
6: Para sa House Prosecution Team, bigo na naman ang defense team ni Vice President Sara Duterte na gibaina ang kanilang huling testigo sa impeachment trial na si Forensic Financial Analyst Attorney Alexander Cabrera. Ayon kay Impeachment Advisor and Trial Spokesperson Ace Barbers, hindi man lang naalog ng cross-examination ng defense lawyer ang testimonya ni Cabrera patungkol sa hindi maipaliwanag na yaman ni VP Sara. Batay sa testimonya ni Cabrera ay umaabot sa 817.87 million pesos ang kayamanan ni VP Sara at mister na si Attorney Manasseh Scarpio ang hindi dineklara sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALEN mula 2022 hanggang 2025. Ang nabanggit na halaga ay batay sa mga bank balances, insurance, investments, business interest at tax records na mag-asawang Duterte Carpio na ipinresenta sa impeachment trial.
7: Sa tingin ko, very consistent naman yung mga lawyers sa defense panel. No? Consistent sila sa hindi nila nagiba, no, yung mga witnesses na ating pinresenta. So, in fairness to them, they're very consistent. Hindi nila nai-impeach, no, yung mga witnesses na ipinresenta ng ating prosecution panel. So, again, ang nagsasalita dito ang ebidensya. Ang nagsasalita dito yung mga dokumento. Itong mga dokumentong ito ay galing mismo sa mga reputable institutions such as banks at mga government agencies na hindi matatawaran, no, ang kanilang kredibilidad.
6: Yan po ang payag ni Impeachment Advisor and Trial Spokesperson Asa Barbers. Kasama mo sa DCXL RMN Manila, Radyo Man Grace Mariano, Tatak RMN.
2: Defense team ni VP Sara Duterte magkakaroon din ng sariling forensic expert sa paglalatag ng kanilang mga testigo at ebidensya. Kasama natin sa Balita Radyo Man Marjo Domingo.
8: Inaasahan na magkakaroon din ng sariling forensic expert ang defense team ni Vice President Sara Duterte sa paglalatag ng kanilang mga testigo at ebidensya sa nagpapatuloy na impeachment trial ayon nito kay Defense Counsel Attorney Michael Poua. Ayon sa kanya, nasa pagpapasya ng impeachment court kung sila ay mag-appoint na independent analyst para i-analyze sa financial transactions ng BSIC.
9: Well, that's up to the court. Siyempre, discretion po ng korte natin yan. I'm sure our senator judges have staff that are really good also, no? Lawyers, CPA lawyers even, or even their own accountants. So I'm sure they have their own advisors. Now, if the court feels the need to hire their own independent analyst, whether it be forensic analyst or some other expert, hindi lang sa larangan ng unexplained wealth. Of course, that's within their prerogative. And pagdating naman sa defense, we won't object to that, except that, syempre, you would expect, hindi naman siguro big surprise, that we would also have our own forensic expert for our side naman.
8: Ang payag na ito ng depensa ay kasunod ng suggestions ng ilang mga CPA lawyers na mag-appoint independent CPA ang korte. Nabatid na kahapon ay nagpresenta ang prosecution ng isang forensic financial analyst bilang kanilang testigo para sa Article 2 case o ang hindi may paliwanag na yaman ni VP Duterte. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Man Marjo Domingo, Tatak RMN.
5: Showbiz, Magic 8 entries ng Metro Manila Film Festival ngayong taon. Kumpleto na! Makichismis tayo mula kay Myra Jane Nasayaw.
10: Mga kasama, planchado na po ang lahat ng activities dito sa 52nd Metro Manila Film Festival this year. Kahapon ang i-anunsyo ang kumumpleto sa Magic 8 entries ng MMFF 52, kabilang na ang Los Salvajes Bravos na isang historical film, Little Hope na isang romantic comedy film, Seeds of Peace isang biopic documentary, at A Perfect Marriage isang family drama. Noong July, nang i-anunsyo ang first four entries, kabilang na ang Second Miracle in Cell No. 7, Amir, Haunted Carnival, at Greatest Showdown. Ayon kay MMDA Chairman Romando Artes, ang lahat ng entries sa MMFF 52 ay sobrang makulay at special.
11: Kaya iniikayat ka ating mga manonood na supportahan po natin yung walong pelikulang kalahok. Marami naman tayong ino-offer na magagandang pelikula. So, depende na siguro sa inyong palasa, gusto yung maiyak, gusto yung movie, gusto yung ma-inspire, at gusto yung matakot. So, lahat po yan ay meron pong pelikula para sa inyo.
10: Samantala, sa kauna-unahang pagkakataon, dalawang beses na gagawin ang Parade of Stars na gaganapin sa Bacolod City sa December 12 at sa Mandaluyong at San Juan City sa December 19. Bukod sa Parade of Stars, aabangan din ang Celebrity Pickleball Tournament sa November 29, MMFF Showing sa December 25 kasabay ng Kapaskuhan, at ang MMFF Gabi ng Parangal sa December 27. At yan ang ating Showbiz Chika ngayong araw ng Martes. Ako si Myra Jane Nasayaw, Tatak RMN.
2: At sumainyo po ang mga nangungunang mga balita. Radyo Man Zander Kayabyab.
5: Ako naman ho yung Propesor ng Bayan, Ricky Rosales.
24: Live via satellite. RMN News Nationwide.
25: RMN News. Diretso, Balitang Metro Cebu. Headlines
26: sa itong mga balita. Cebu City Mayor Nestor Chivalo padali sa clearing operation sa binahili nga yuta sa barangay Pulang Batoning Syudad. Samtang gasoline station sa lungsod sa Tubigon sa probinsyas Bohol gituli sa riding in tandem ang kapulisan padayong miila karon sa mga sospechado. Samtang balita sa sports, Alex Iyala tagak si Wuhan na open. Samtang Naoya Inoue nagsugod ng training alang ni Bam Rodriguez. Kini ang headline sa itong mga balita.
25: RMN News, Diretso, Balitang Metro Cebu. Headlines.
5: That
12: Time Check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, Plaza Panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. That news was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, Plaza Panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
13: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
14: ACS. Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga manluya ang panglawas. Maong importante, nga ligon ang resistensya o prime nga panglawas, dapat dito ta sa masarigan. Ania ang Immune Pro Prime, kini usa ka multivitamin nga dunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tabang nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa pangilaron. Kauban ang proper diet ug exercise, 12 pesos and 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol. Vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
15: This newscast is brought to you by Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days and taken thrice daily. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
13: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
15: ACS. This time check is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it. That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. This time check is brought to you by McDonald's.
16: Basis sa medical nga pagtuon nga natala sa British Medical Journal, ang ubos ng vitamin D3 levels sa tondugo nagpasabot nga taas ang risk sa pagkamatay sa bisan unsa sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang maong pagtuon gihimo sa Europa o Estados Unidos. Busa sa tanang naminaw, pag-inom na matag-adlaw sa Life Extension Vitamin D3, aron malikayan ang taas ng insidente sa pagkamatay sa mga sakit-sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang Life Extension girekomenda sa mga medical doctors sa kinigihimo sa Life Extension Clinic Foundation USA. Ang Life Extension Vitamin D3 mahimong imnon sa mga bata, mga buntis, mga babaeng nga nagpa-breast feed o mahimo sab nga idungan sa dunay maintenance medication. Alang sa inyong mga pangutana, tawag or text sa 0949-667-8733.
15: This time check is brought to you by Virtual Pag-ibig. And chill, because Virtual Pag-ibig is here. I-download na ang Virtual Pag-ibig online app.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilya'y protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
4: This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Mga kasama, ako ang inyong radyoman po, Lauro. Luna tayo maayong balita kay ang Life Extension Vitamin D3 dakog matabang sa atong panglawas. Kay makatabang ginipagpalikon sa atong immune system o kabukugan. Kanunay nga abdik ang atong lawas o makatabang usab sa atong digestion. Sirkulasyon sa dugo. Inabina sa atong mga tao nga doon na mga maintenance medication. Daghang mga sakit nga mutumaw kung ubos ang vitamin D3 level sa atong dugo. Apil na niini ang mga balatian sama sa cancer, diabetes, respiratory disease, heart problem o uban pang seryosong mga sakit. Kung low ang atong immune system, dali usab ng takbuyan o mga sakit. Maong paliguna ang imong immune system. Inom o Life Extension Vitamin D3 kada adlaw. Duhang ato sa tulo ka soft gels matag adlaw sa Life Extension Vitamin D3, igo ng protektahan ang imong lawas. Kung magpakonsulta ka mo, adto alang ang mga Life Extension Clinics nato. Dini sa Sugbo, sa Cebu City, na atan himutang sa Osmeña Boulevard, kalampaingon sa Kapitulyo, doon sa ta sa Cebu Gospel Church o Cebu Dock. Samtang sa Consolacion Brands nato, ana ata sa EDM Building. Atubangan sa Jollibee sa Barangay Kansaga, Consolacion, Cebu. Alang sa dugang ninyong mga pangutana, tawaga lang kining mga cellphone number 0917-318-1161 sa Cebu City Brands na nato o sa Consolacion 0917-318-1175. O mga higala, siguruan ninyo ang inyong mapalit na soft gels dunay tatak na ili. Kay ugwa, piki ka na. Ayaw daw ata para sigurado adto palit og vitamin D3 sa Life Extension Medical Clinic. Ayaw kalimot, Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
6: At oras karon alas 7:51 na. Sa dili pa sa detalye sa ato mga balita mga kasama sa panahon karon dunay bili ang matag piso ud kung magkasakit dili lang ang panawas ang maapektuhan ingon man ang budget ug ang pamilya dawat nato nga mas mahal magkasakit mao nga angay wais ug mag-invest sa health with multivitamins plus mineral Centrum Advance ang all-in-one nga multivitamin plus mineral nga complete from A to Z formula for only 1150 SRP per tablet per day mao nga makatabang suportaan ang stronger immunity healthy heart o good eyesight. Ubanan ang proper diet o regular exercise. Alang sa mga nanarbaho, breadwinner, ginikanan o sa tarang na dunay mga giasikaso adlaw-adlaw, make your health a priority o i-advance ang kinabuhi with Centrum Advance. Kay o giatimani mo ang imong kahimsog adlaw-adlaw, mas andam kang mupadayon sa panginabuhi o pag-atiman sa imong pamilya. Hinumdumi mga kasama, mas mahal magkasakit. Mao nga pag-invest sa health adlaw-adlaw with Centrum Advance. Multivitamins plus Minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor. O garo sa detalye na sa atong mga balita, si Cebu City Mayor na Sir Archie Val, mupadali sa clearing operation sa Bidahili nga yuta sa Barangay Pulang Batoning Sudan. Kasama mo sa balita, Radio Man, Eli Bolonos.
7: DYHP, Tatak! RMN Report.
8: Papaspasan ni Cebu City Mayor Nestor Archival ang clearing operations sa Nidahili, Utah sa Barangay Pulang Bato sa siyudad. Kiniro makabalik ng apektadong mga pamilya nga temporaryong ipabakwit gikan sa ilang mga pinuyanan. Tulo ka kinabuhi na kalas sa Sitio Riverside kay Darong sa maong barangay. Nihilakip niya natabunan sa Nidahili, Utah na itong maging simana. Mato ni Archival nga gipadaan na sa kagamahan sa kbayan ng mga ekipo sa engineering department sa nisutang napit alang sa imuong lakang.
9: Nagulang mga residents nga din sila makabalik na dito. And of course, ang barangay kayo ng city kay of course ato magdud silang tabangan pero ang akong gipadong engineering pa makahimog plano sa Buhaton kaya naman ang atong equipment na dito ready naman ta si klaro gyud ang roadmap sa Buhaton.
8: Si Mayor Nestor Archival gibarmana sa mayor nga Mulanat pa upipila ka semana una makabalik si LPD ana nakapisa sa 50 ka pamilya nga temporaryong ipabakwit sa Pulang Bato Barangay Gym kasama mo sa Cebu City Hall kini ang inyong Radio Man Eli Balanos DYHP Tatak RMN.
7: Radyo mo nationwide.
10: DYHP RMN Cebu, the official overall number one.
11: Radyo mo. Nationwide!
3: That Time Check was brought to you by Bingo Plus! Bingo sa saya, plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop!
12: This Time Check is brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, Alagang Di Mangkukulang.
13: Ang mga mommies, simula pa lang, sigurado ng Max Alaga at Proteksyon ang binibigay nila sa mga bagets nila, lalong-lalo na sa teeth ng pamilya. Dapat Max Alaga, Max Proteksyon din from unique toothpaste with Max Protect formula. Max Mag-Protect because it helps stop cavities even before they start. At Max Pamag-alaga ng breath kaya fresh ang hininga with regular use. Tandaan mommies, para Max Alaga, Max Protektado ang ngipin ng pamilya, unique maximum fluoride protection.
14: ACS.
15: Ang toxins makadaot sa cover o putos ng mga blood cells na mahinungdan sa pag-sticky o paglapot sa dugo. Ang paglapot sa dugo tungod sa mga toxins mo resulta kini sa poor blood circulation. Ang poor blood circulation mo hinungdan sa daghang mga balatian. Busa wag tanga mga toxins sa mulawas. Wag tanga ang imo mga balatian. Bato ni ang maayong panglawas. Inom matag adlaw sa pinakakusog herbal capsule. G-Detox plus herbal capsule ang pinakakusog.

0: White Rose Papaya.
1: Na ay double whitening sa papaya extract at vitamin B3. Clinically proven yung makaputi in as early as 7 days with regular use.
2: Boom! Puti ka! White Rose Papaya!
1: Papaya puti, papaya fast! White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS! Cebu, get ready! A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines Tour, featuring the band's new single, In Love in the Philippines, presented by Concert Republic.
4: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand-new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic's social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
5: At oras karon, alas 7:56 na. Padayon ta sa tumanga balita ang kapulisan sa lungsod sa Tubigo, sa Lawigan, sa Bohol. Padayon pang niila karon kung kinsa kining riding in tandem nga nanuli sa usa ka gasoline station diha sa mao nga lugar nga tumiaging gabi. Kasama mo sa Balita Radio Man Arnold Bustamante.
6: DYHP Tatak RMN Report.
7: Gituli sa riding in tandem ang usa ka gasoline station nga nabutang sa Barangay Libertad, lungsod sa Tubigon, probinsya sa Bohol, alas 6 sa gabi inatong Biyernes. Ang kapulisan sa lungsod sa Tubigon nakarabat og tawag sa telepono nga nagpahibaw nga gituli sa duha ka wa mailing mga suspitsando ang Domes gasoline station sa mga dapita. Dali nga miresponde ang mga personnel sa Tubigon Municipal Police Station ubos sa supervision ni Police Captain Mark Jusel Riburiano aron murusar og imbestigasyon og manhunt operation. Sa imbestigasyon sa kapulisan sa Tubigon base sa kuha sa CCTV footage nga samtang naglingkod ang biktima nga cashier nga si alias Mabel, 45 anyos, taga Purok 1, Libertad, lungsod sa Tubigon, kanitang nabot ang duha ka suspitsado sa kaysa usa ka Yamaha Mio 125. Ang angkas ang mikanaog sa motor ug dayong tion sa dala niining armas kang alias Mabel ug ikuha ang ihaga bag nga naadto ang ihaga personal nga kwarta nga mobalor sa 5,000 pesos. Human makuha ang bag niini, mimando pamatod pa kini nga paablihan ang cashier booth ug ikuha ang halin sa gasoline station nga moabot sa 2,000 pesos. Sigon sa biktima nga wala kini makamayong saragway sa ruha kay pulos kini naka full face helmets. Human makuha ang kwarta ni sa kay pagbalik ang suspitsado ug bipadagan ni paingon sa direksyon sa lungsod sa Clarin, Bohol. Apan sa wala pa kini makadistansya, nagpabuto pa kini sa dala ni ning armas. Ang Tubigon Police Station nagpadayon pa sila nga backtracking sa mga kuha sa CCTV footage sa mga silingang establishmento ug musubay sa giagian ni ini. Kasama mo sa Tubigon Municipal Police Station ang inyong Radyo Man Arlo Samantiri YHP. Tata Carmen.
6: Radyo mo nationwide.
8: DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
9: Radyo mo nationwide.
10: Mrs. Ang sarap sa feeling kung may sulit kang masaligan sa panimay, di ba? Kanang dili ka bitinon. Pag-abot sa heavy duty nga hugason, sulit nga masaligan ang number one smart dishwashing paste with double tanggaling formula. Sulit magtangtang sa heavy duty nga sebo. Sulit pod nga motangtang sa bakterya. Kaya bawat pahid, linis solid. Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation.
11: ISO certified, world-class quality.
12: This newscast is brought to you by Paghatsing, Pagbahing, Pag-allergy ang dating, fix it with Alex.
13: Magsigig gani kag achi, nagluha-luha ang mata, unya nang atol pa,
14: fix it with Alex.
15: Basta allergy symptoms, adunay fix it ok ana. Alex, the most prescribed cetirizine brand by doctors.
14: Fix it with Alex.
15: Source, RQVIAPMDI2S 2025.
16: Unilab quality yan.
15: Cetirizine dihydrochloride is the generic name of Alex. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Nationwide. Visit the GCash Help Center or call us at 282-0410-027-213-9999. Go landline or internet call through the Help Center. GCHange Incorporated is regulated by Bangko Sentral ng Pilipinas.
1: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga maluya ang panglawas. Maong importante, nga ligon ang resistensya o prime nga panglawas. Dapat dito ta sa Masarigan. Ania ang Immune Pro Prime. Kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tabang nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos and 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sports ngayon. Ngayon.
3: Ato nga paminawon karon ang atong balita sa sports uban sa atong sports analyst ng international boxing judge kasabag Edward Ligas linya na toron kasabag Edward may buntag
4: mayong buntag kasamang kyan kining atong balita sa sports gihatod ganyo sa DTX sa 500 natagak human siya gipakaging no sa iyang kontra nga Chinese si tennis sensation Alex Iala dito sa Wuhan sa nagpadayon nga Wuhan na Open. Si Iala, iyang nakontra si Han Xi, no, sa taga-China, diin sa first set, iya kining nakuha og maayo ka iyang showing, 6-3, apan sa second set, mi-bounce usab ang Chinese, din gikuha kinyo ang mong set, 6-3 usab.